Allah madaukakin sarki mai iko akan komai, mai kowa mai komai, huwa ya gagara. Misali, kai kadai ne ala kulli shay'in qadir. Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana, ta gurfana gaba ga zakin ka da goyonta guda biyu, ta tuba tana roƙon gafara, ta yi karambari, ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba. Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi mata jagora, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka kawo taimako, Allah ka yalwata, Allah ka hana zubar da jini a Najeriya, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a Najeriya baki ɗaya. Ya Allah madaukakin sarki, ga arewa nan ta yi zaman tahiya, ta tuba, ta koma gare ka, ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba. Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi jagora, Allah ka kawo taimako, Allah ka kare mutane, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a arewa. Ya Allah madaukakin sarki, ga Kano, ga Katsina, ga Sokoto, ga duk ƙasashen arewa sai su jira da goshinsu daga wajensu guda bakwai sun tura sun koma gare ka. Allah ka yi musu jagora, Allah ka kawo musu ɗauki, Allah ka dafa musu, Allah ka shiga cikin al'amarinsu, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini. Allah ka sa a zauna lafiya, da kawo yalwar arziki, da sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci. Ya Allah, kai kaɗai ne za ka iya yin wannan, ba wanda zai iya. Duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada, sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba, sai an koma ga Allah. Ya Allah, ga mu gare ka, mun tuba mun koma gare ka, ba za mu iya ba. Allah ka shige mu na gaba, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka sa albarka a cikin rayuwa. Allah shugabanninmu, Allah ka yi musu muwafaka, ka yi musu jagora, Allah ka taimake su, ka daidaita tsakaninsu da talakawansu. Duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini, Allah ka sa kowa ya fahimci juna, a zauna lafiya. Allahumma ajil lana fi man adait, wa afi lana fi man afait, wa tawalla lana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina wa sirif 'anna sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk, innahu la yazillu man walayt ولا يعز من عليك. تبارك ربنا وتعالى. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
1: الله تعالى بالروح
0: باقي نشدها أتكن بيان موكا
1: وبيه
0: فراء مقبول أسمي أنه باقي
1: أصلي
0: نفرق أتكن سببي أول نسكي جاوة وكا وكا وليكي أشريعة أشريعة تي
1: قال الله تعالى
0: ألا مدى كتركي يفعل kuma kasance kuna halin janaba sallah ta kama za ku sallah wa za ku sallah ba sai kun tsarki
1: wa
0: ya wadi mun ji subhanahu ta'ala ya fada cewa haka kada ku yi sallah kuna cikin halin janaba har sai idan kun yi makanta sau da abu mai yadda Allah ya tsara masa yadda ya ce lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan namiji ya zauna tsakanin wato bangarorin mata guda huɗu shine kafa ta dama da ta hagu da hannu na dama da na hagu sannan ya walar da ita lallai wanka ya wanda ba a gare shi ita ma ya wanda ba a gare ta ko da ku sabo komai ba ita riwaya kuma ko da babu inzali ko da ba wani abu da ya gani ko ta gani to wajibi ne sai sun yi wanka cikin wata riwaya kuma idan masal khitan khitan idan kaciya ta shafi kaciya shi ma wanka na wajaba na janaba ya wajaba ko da ba a gona ba wannan hadisi marwata guda biyu suka rawaito shi sai dai a Imam Tirmidhi shi ne mai fitar da shi ba an samu daga nan Aisha ta faɗa lallai ta ce wani mutum ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rasulullahi ya ce shi yana samun kansa aina yadda yana kusantar iyalinsa sannan kuma sai kasala idan bai iya fitar da wani abu daga tare da shi ba shin wanda ya wannan ya zama wajibi a gare shi kuma sai ya yi wankan janaba ita sai na tana Aisha Allah ya kara mata yadda sanda ake wannan tambaya tana zaune a kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ga ta ga mai wannan tambaya cewa idan mutum ya kusanci iyalinsa kuma amma bai iya wani abu bai iya fitowa daga jikinsa ba shin sai ya yi wanka ko ba sai ya yi ba anan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa yake cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai shi ma da shi da wannan ta kusa da shi ina nan Aisha sai kan aikata haka sannan kuma su yi wanka saboda haka ashe kenan idza masal khitan hitana bada jawab musu idan wato kaciya ta bi da kaciya to wajibi ne sai yi wanka ko da ba gona ba wani yana nuna irin yadda wato ilimi a addini yake yadda shugaba yake cewa la haya fi dini babu kunya a cikin ilimin addini duka abin da yake da bukatar sanin sa wanda ya danganci addini to sahabbai kai tsaye suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yakan ba su amsa a yadda za su gamta babu kunya a abin da ya shafi addini akan samu waɗanda jirgin idan su kunya ke musu yawa to sai su idan ko abin sun shafa sai su kowa daga baya sai samu su baki irin da ake cewa rayuwar ƙauyen nan shu'ara'ul jahiliya tana cike da wannan sauraron da kamar ma kamar duk bayani to amma haka malamai suke hakuri suna koya haka na karanta ta a gurin malam kaza yace haka ake hakuri da duk irin waɗannan abubuwan da suke ciki saboda alqur'ani an saukar da shi da harshe balarabi su kuma waɗannan mawaƙan larabawa su ne suka san larabcin tun kafin su fara alqur'ani su ne sai mutum ya fahimci lagon lugar a irin waɗansu sannan da gane sirrin alqur'ani saboda ka sai a haƙura yawan abin da za a ji a can domin irin fa'ida da za a samu ta a fahimci alqur'ani a fahimci hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
1: na'am
0: imam muslim ya rawaito wannan hadisi ayo an samu daga nan Aisha Allah ya kara mata yadda ta faɗa lallai idan dai kaciya ta tsallaka kaciya to wajibi wanka ya wajaba wankan da na baya wajaba ko da babu wani abu ta sadata na Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ita ma ta samu kanta a cikin wannan yanayin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da wani abu ya fita ba amma kuma sun yi wanka saboda ba kowa ya samu kansa wannan yanayin to shi ma haka ne Imam Tirmidhi rawaito wannan hadisi dan ka dubi dubi dan ka abu ya fada
1: inda
0: lallai fata wadda mutane suke yinta shi ne cewa ai ruwa na janaba daga ruwa yake daga ruwan janaba yake wato a dacan babu wutar janaba a farkon musulunci ana saduwa din kuma amma kuma ba sai yi wutar janaba ba wanda a lokacin da aka yi daga wannan sahabbai sun yi fatawa da cewa ai inna ma annal ma'i shi ruwan da yake fitowa nan nan maniyin wanda shi yake jawo kan ai shi ma da ruwan da ake sha yake asalinsa saboda ka ba sai yi wutar janaba to wannan ya faru a dan farkon lokaci farkon musulunci an yi musa kan wannan amma kuma lokacin da addini ya zama ya karfi sosai fahimta ta addini ta kara fadi dokokin na musulunci suka kara tabbata manzo Allah kuma ya tabbatar da wajibin kan janaba idan ka samu haƙuri ko da ba wani abu ruwa ba da can an yi lokacin da aka dinga rusar an ɗauke wa kan janaba a farkon musulunci amma kuma daga baya sannan ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake umarnin sahabbai cewa duk wanda janaba nan ta same shi dole sai ya yi wankan ta Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi an samu kuma daga sayyidina Ummu Salama daya daga cikin iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kara mata yadda ta ce Ummu Sulaimi ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullah ta ce ita ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mata cewa lallai ubangiji baya jin kunyar faɗar gaskiya da abin da yake na gaskiya ne abin da yake na ilimi ne in ta kama Allah zai faɗe shi manzon Allah ma zai faɗe shi saboda haka ta ajiye kunyar guri ɗaya take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya Rasulullahi shin idan mace ta yi wanka idan ta yi mafarki za ta yi wanka irin yadda namiji yake yi mafarkin yana yin jima'i mace ma ce wannan mafarki to za ta yi wanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh lallai mace za ta yi wankan janaba in dai mafarki tana jima'i a cikin mafarki in dai ta nuna almarwa ya fita da gare ta sun musallama ta ce ya Allah ya sirna mun salaba ita kuma fatima ta yi gaskin masalaki shugaba sallallahu alaihi wasallam sai rasulullahi da ma mace tana yi mafarki in yi da namiji yake ala tabi mace ya dace sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce mata hannunki ya yi mutu da baya ta ce da bace ya dace ko ce da bace ya dace kalmar ce da larawa suke amfani da ita idan mutum ya yi wani wata tambayar da za a ga ai ya kamata ma ce ya san wannan abu ya tambayi wani abin da ya kamata ce ya san wannan abu kuma sai dan bai sani ba to shi ne ake amfani da ita hannunka ya yi tambaya ko kuma ce hannunki ya yi tambaya akwai irin waɗannan lafuzan waɗanda tsari ne irin sallar na larabci haka ya kuta ana yi wata ma za ka ji kamar wata addu'a ce za ka ji addu'a ne kuma mummuna ce amma ko ana yin ta ba da niyyar cewa ka zama addu'a da Allah ne amsa ta kamar aqra halqa aqra halqa mata ta yi wa namiji tambaya sai ya ga cewa wannan tambayar da ta yi wani abu ne wanda shi abinsa tuntun ya kamata ta ta amsa wannan tambayar amma ko sai ga shi ba sani ba yana so ya dan nuna mata wato bawanci abin da ya kamata ta ta sani ba sani ba sai ya ce mata aqra halqa wato ma'anar wannan Allah ya sa ki ciwo mu'awwar Allah ya wato ya so ki ko wannan ne addu'a ce ba mai ma'anar cewa a amsa addu'a kawai sallar ne larabci haka ake hukunta ana yi saboda haka haka ake yi yana cikin wannan taribatiyar da aka taribatiyar da aka ko taribatiyar da yake hannun ki ya turbaya ko hannun ka ya turbaya ya umma salama Allah ya ce mata idan ke da can biki san cewa mace tana mafarki ba kuma wani abu ne yake ke fita daga gare ta idan da biki san haka ba to ai kin san mace da yawa kaka haihu sai na madan ko yar sai shi kuma da ita ma'ana idan da mace ba ta da ruwa irin yadda namiji yake da ruwa to da ba za a dinga samun waɗansu yaya suna kama da iyayen su mata ba saboda kamar a haifi ɗa ko ya wani lokaci za a ga cewa ɗa ya yi kama da mahaifinsa wani lokaci sai ya kama da mahaifiyarsa to wannan kamar da yaya suke yi da mahaifinsu mata yana da alaƙa da ruwan matan ruwan maniyin matan kuma shugaba zai mana bayani ce da aka sana haka kuma ɗaukar ne da za mu gani marubuta uku suka rubuta wannan hadisi imam muslim ya ƙara da cewa lallai shi ruwan maniyyi na namiji za a ganshi fari ne mai kauri shi kuma ruwan mace za a ganshi shi wato fata-fata ne kuma ba shi da kauri rake-rake shi ne wato raqiq ba shi da kauri kuma sannan fata-fata ne min ayyihi ma ala aw sabaqa yakunu minhu shawab duk wanda ya rana asaba ko kuma ya riga zuwa to anan kamata ya kasance lokacin da miji da mace da mata suka haɗu idan namiji ya zama shi ne ya fara zuwa wato ya fara zubar da wannan ruwa to ɗa zai kama da shi idan mace ce ta fara zubar da wannan ruwa ɗa ko ana su kama da ita shi ne abin da shugaba yake faɗa wannan ilimi ne wanda tarihin likitanci bai taɓa rubuta wani abu a kansa ba ilimi ne kawai na wahayi in ba ta wahayi ba bai za a san wani ta yaya yaɗa maza sai ga lokacin ɗa yana kama da mahaifiyarsa wani lokacin mun sai ga ɗa ya kama da mahaifiyarsa to ga sirrin manzo Allah ya faɗa lokacin da iyayensa suka haɗu idan namijin ne ya fara zuwa wato zubar da ruwan to ɗan zai kama da shi in mace ce za ta kama da ubanta idan kuma kowace ta fara zubar da wannan ruwan to dan zai kama da ita ko wanda zai kama da ita na
1: wallahi
0: ayo samu da gare shi
1: idan hada ruwa ba wallahi ba wallahi ba wallahi
0: idan wato ruwan mace idan ma ya riga ruwan namiji din to sai a ga da yayi kama da dangin uwarsa ko sai kama da dangin mahaifiyarsa sai da madangin kware da shi yar wannan za su yi kama idan kuma idan ruwan namiji shi ne ya zo a sama ya riga zuwa to sai ka ga wato da sai kama da babbannansa ɗan uwan mahaifinsa ko ya kama da uban ko kuma ya kama da wani daga cikin ƙannen uban ko kuma ya yi rawa
1: Wani ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne a cikin ruwa ne

0: Suara ini macam ni siapa roh? Tuk si channel kita mengajar ini tu roh. Si kerja dan dalam apa? Kau itu dalam apa? Si sembuh dengan sana mata di dalam. Si si kamu. Sallallahu alaihi wasallam ga mutumin da yana mai samun dai shi a cikin jikinsa ya kwanta bacci ko kuma yana samun shi ga dai shi a jikinsa amma bai tuna cewa yana farki ba bai tuna cewa yana farki wanda wannan farkin yana haifta sa ya zubar da wani abu na mamaki a tare da shi amma dai ya ga dai shi
1: Magariya
0: shine misali in sai a ce kamar sabulu sanda mutum yin musulunta ba na so jiya wanka sai kitawa wankan musulunci wannan wanka ina da fa'ida da yawa ina da fa'ida ta zahiri da fa'ida ta batini fa'ida sa ta zahiri idan akwai wani abu da yake a jikin sa na dauda wanda musulunci ya hana shi ya taba shi lokacin da shi musulunci din zan akwai wani nayi kamar misali giya a cikin jikin sa koko akwai wani abu da yake na abun haramtawa wayan sa ko doyin sa a cikin jikin sa in yi wannan wankan ya wanke shi sau da ka tsabtace a zahiri in kuma akwai wani abu da yake a jikin sa kamar ko janaba ce ko wani abu da yake na kai irin wannan in yi wannan wankan a bisa wanka na tsabtar ma'ana shi wannan abun ya kawo sau da ka ake son wanda da yi musulunta ko kushe ji ya wanka sai mu ce ba za mu ce da magariya wasu a ce da sabulu tunda yanzu ayi ba wanka da magariya Allah ya kawo sabulu asabu sunani suka roto wannan hadisi fasali ne duk da yake bayani a cikin ladabai ladaban wanka kuma hukuncin shiga ɗakin wanka hammam yana da bambanci da banɗaki ko hammam ɗakin da aka tare da ba abin da ake sayawa ka ba ta bambanci wanke a ciki ba a shiga ne a yi wanka a fita an samu daga sayyidatuna ummu hani yar abu dalibin wato yar sayyidina ali Allah ya kara masa yarda aka ce ta ce ta tafi zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar da aka buɗe makka ta ce ce da samun annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka na nafa'in kuma ta yi masa sutura ta sa wato haima ta rufe inda yake ya zama yana cikin sutura sanda yake wanka sai na sallallahu alaihi wasallam shi da alamar kamar mutum ya ce wace ce wannan

0: majidan ci sa'idu tanjina sai da Allah ke gaya mana iyayen limin amuru ko an fasu wa a cikin nar ko nan nasu hija fa kai kade kan ka ci ka dare kanka har ma iyalan ka ƴaƴanka iyalanka wanda Allah ya sa suka ta'allaka da kai a tarbiyance a addinance abinda a gani wanda zai kautar da wannan wato tarbiyyar musulunci a dinga nuna ana gada mutane akan abin da ya kamata Allah ya fara masa yadda yace lallai
1: Alhamdulillah an saurari fassarar littafin At-Tajul Jami'u tare da Khalifa Sheikh Qaribullah Sheikh Nasir Kabara sai a tara a mako mai zuwa dan jin ci gaban shirin Idris Kasim Hausawa nake cewa Allah ya bamu ikon amfani da abin da muka ji amin summa amin

Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio kuke sauraron mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, tsira da amincin Allah su tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyalansa, sahabbansa da waɗanda duk suka bi ta farkin sa har zuwa ranar ƙarshe. Mai sauraro masu daraja, barkamu da wannan lokaci mai albarka. Allah ya sa ya zama mu ya kasance mai amfani. A yau zamu tattauna ne kan wata magana da ta shafi rayuwar mutane da dama. Me yasa wasu mutane suke boye matsalolinsu? Wani lokacin zaka ga mutum yana murmushi, yana magana da mutane, yana gudanar da rayuwarsa kamar komai yana tafiya daidai. Amma a zuciyarsa akwai abubuwan da yake fuskanta da baya iya gaya wa kowa. Wasu suna boyewa ne saboda tsoron kada mutane su yi musu hukunci ko su ce sun kasa magance matsalarsu. Wasu kuma suna tsoron cewa idan suka bayyana abin da yake damun su, za a iya watsa sirrinsu ko a yi amfani da matsalar tasu wajen cutar da su. Akwai kuma mutanen da suka saba da jure komai su kadai saboda ba su samu wanda suke ganin za su iya amincewa da shi ba. Wasu kuma ba sa son su zama nauyi ga wasu, suna cewa bari in magance matsalata da kaina. Amma shin boye kowace matsala shine mafita? Wasu lokuta mutum na iya bukatar samun wanda zai saurare shi da fahimtarsa. Ba lallai ne ya bashi a mafita nan take ba. Wani lokacin sauraro da kalma mai kyau kadai na iya taimakawa. Haka kuma ya kamata mu koyi rashin yi wa mutum hukunci cikin gaggawa. Idan wani ya tambaye mu menene matsalarsa, mu saurare shi cikin mutunci, mu bashi shawara mai kyau, kuma mu kiyaye sirrinsa. Tambayar mu a yau ita ce, masu sauraro, me kuke gani yafi sa mutum ya boye matsalarsa? Tsoron mutane ne, ko kuma rashin wanda zai amince da shi ne, ko kuma mutum yana ganin ya kamata ya magance matsalarsa da kansa? Wannan shine tambayar mu a yau. Za ku iya samun mu ta lambobin waya kamar haka: 0707795539 ko kuma 0817478777.

0: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Lafiya kalau. Alhamdulillah. To malam Bashir, ka ji maudu'in na yau?
1: Gaskiya hakan tana faruwa, kuma amma wani lokacin gaskiya rike sirrinka yana da amfani, amma wani lokacin ba shi da amfani.
0: Na'am.
1: Lokacin da sirrin naka kana tunanin wani zai iya magance ma shi, ka ga kamata ka bude sirrinka saboda a baka shawarwari a kai.
0: Yes, yeah.
1: Amma kuma wani ya kamata ka rike sirrinka, in ba haka ma wani zai yi amfani da wannan damar ne domin ya taudaka da koya jima.
0: Haka. To malam Bashir, muna godiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alhamdulillah. Daga Maiya. Okay, malama Fatima.
2: Gaskiya rike sirri yana da mota. Saboda idan ka gaya mutum sai mutum ya ji sirrinka, kuma maimakon ya baka shawara sai ya tafi ya rayu da
0: kai.
2: Kuma yanzu yana gaya ma
0: wani. Yes. Kun
2: ga kwana ka rinka rike sirrinka a cikin zuciyarka.
0: Na'am. Yes, yani. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Rahama radio, barkan ku da aiki.
0: Barka dai.
3: To kina tare da Awal mai shayi kar jihar Kaduna, Allah miki fatan alkhairi.
0: To malam Abban.
3: Gaskiya mun ji wannan mawdu'i da aka dauko mai matukar muhimmanci a wato a gaskiya dai kam babu wani sirri da mutum zai ce zai rike wai ya mai amfani wanda ba zai iya gaya wa dan ya bashi shawara ba. Amma babu dai matsalar gaskiya shine rashin amintaccen wanda zaka ba. Amma insha Allah in dai a rayuwa ne in dai akwai amintacci wanda ka ya aminta zaka iya ga mai sirrin ka domin ya baka shawara domin zubin barin kashi a ciki so da yawa gaskiya baya maganin yunwa.
0: Gaskiya.
3: Amma ya danganta ne abin da mutane suke yin tsoro shine rashin samun amintaccen wanda za ka gaya wanda zai iya maka sirrin ka baka shawarwari na gani. Amma in dai akwai amintaccen za a samu gaskiya ina ganin dai ba abin da ya kuya zai iya koyi. Sai harkar rayuwa ce ya kamata da abin da ke damun ka samu amintaccen wanda zai ga haka wa domin sa ka hanya ku ba ka shawarwari in sha Allah. Awal mai shayi ka jara ka zauna gobe.
0: To malam Awal, muna godiya. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
4: Barka da safiya, barka da aiki.
0: Barka dai, da fatan an tashi lafiya.
4: Lafiya alhamdulillah. Kina tare da baban nu dan gaba sawan gurgurun da kana mako.
0: To malam baban nu. Masha Allah, da fatan ka ji maudu'in da muke tattauna.
4: Ka ji maudu. Awal mai shayi kana so ka lafiya. To gaskiya kam da Awal ya fada cewa eh gaskiya rashin amintacce. Ni ma dai gaskiya ina ganin haka nan domin Bahauke ya ce wai mai shawara aikinsa baya ɓaci hidi na ma za a ce ba da sauro. To amma dai gaskiya akwai wannan ike za a ce za ka gaya masa damuwarka da wani abu zai taimake ka da shawara in sha Allah mutum dai nasara.
0: Gaskiya ne.
4: Sai ya ya fassara wato ya je ya fara cewa eh ga abin da talin da wani yake cikiwa. Mutane sau da yawa gaskiya abin da ike da wuya kenan. Kawo mutum sirrin ka cewa gashi-gashi to shi ke nan fa sai ka ji labarin cewa ai ga abin da yake wa kana ga abin da yake wa kana wani ba ma taimakon ku kama zai yi da abin da zai taimake ka din ko shawarar da za ta fitta kai daga cikin damuwar ka ba.
0: Na'am.
4: Bar Ubangiji Allah ya ƙara ba mu ikon rike sirrin kanmu da kanmu da kuma waɗanda ma suka ba mu sirrin su. Fatan za ki tashi lafiya da gaba ban da waɗanda ba sa karamu.
0: To Allahumma amin malam baban nu. Hello, assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
5: An tashi lafiya?
0: Lafiya kalau, alhamdulillah.
5: Ya gida ya zuwa.
0: Alhamdulillah.
5: Ma'ana kina tare da Hadiza yar maka tare da rana bayan kinta.
0: Du malam malama Hadiza.
5: To malama Fatima ce ne na form out din.
0: Zara ce.
5: Zara ce? Aje daya.
0: Ai kam dai.
5: Wato da kake so aiki lafiya Allah kai shi daga lafiya maudin da kika dauko mai kyau ne.
0: Eh.
5: Wato kin gane Zara?
0: Eh.
5: Ana cikin wani yanayi ne mara daɗi. Kin amincewa mutum. In yadda da shi. Zai kike da kaunar da yake tsakanin ki da Allah.
0: Na'am.
5: Sai ki dauki sirrin ki na cikin gidanki ko na iyalin ki sai ki gaya masa.
0: Eh.
5: To kuma sai ki yi abin a duniya.
0: Gaskiya.
5: Kin gane ba daidai ba ne.
0: Gaskiya ne.
5: Kai ka faɗa mata ne zan iji sanyi idan shawarar nan mai daɗi ce ɗauka ya baka.
0: Sosai.
5: Da daɗin ce ma ya ɗauka ma su daka.
0: Sosai.
5: Kuskure kai. Ai kai ɗan adam ne ya nuna maka ce a wani ai kuskure kai ka gyara.
0: Gaskiya ne.
5: In ba kuskure kai ba wani abu za ka aikata ka gaya mata kafin ka aikata ɗin. To idan za ka aikata ɗin in mai kyau ne zai baka shawarar ka aikata.
0: Gaskiya ne.
5: In mara kyau ne ma zai baka shawarar kar ka aikata.
0: Eh.
5: To yanzu samun ilimin wa'annan ɗin zai daidai.
0: Haka.
5: Sai dai Allah ya gyara mana da maran Zara'u.
0: Wallahi haka ne.
5: Hadiza yar maka da daga nan waya kin ta tashi lafiya.
0: To malama Hadiza muna godiya. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
6: Barkan ku da addu'a, barkan ku da kokari.
0: Barka dai, da fatan an tashi lafiya.
6: Alhamdulillah ya kokari.
0: Alhamdulillah.
6: Kuna tare da Allah ne baro rahama rawun dan kungiyar zumunci a kafa yake.
0: To masha Allah.
6: Duba da yanayi na amana. Ita harka ta amana ce daban take ba kowa ya kamata ka gayawa ita ba.
0: Eh.
6: Saboda wani zai rike ma sirri wani kuma bai rike ma sirri ba.
0: Eh. To wannan layin ya tafi da fatan zaka sake nemo mu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
6: Barka da zuwa. An tashi lafiya?
0: Lafiya kalau alhamdulillah. To malam Ahmad da fatan an tashi lafiya.
6: Bayyana ta sirri ga wani a matsayin neman shawara.
0: Eh.
6: A yi shi a zauna lafiya amma yanzu gaskiya ba kafin a baka shawarar sirrin ka za a ji kuma a yaɗa.
0: Gaskiya.
6: Ba za a ce wai gaba ɗaya kowa zai yi hakan ba amma gaskiya sun karanta wanda za ka ba su shawo wanda za ka nemi shawarar su.
0: Eh.
6: Ba su shawarar su take ko kuma su rufe maka a sirrin ka. Sabida haka gaskiya yanzu bayyana ta sirri ya zama neman shawara ta wannan fuskar ya zama ƙarfi wajen al'umma saboda yanayin da aka samu kai na ka nemi shawara ke kuma a tuna maka kuma ba a gaya ma abin da ya kamata ne ba.
0: Gaskiya ne.
6: Ya sa al'umma aka rage irin wannan abubuwan. Eh.
0: Eh.
6: To
0: malam Ahmad muna godiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Lafiya kalau alhamdulillah. Daga murya. To malam muna ji.
6: Masha Allah ya rike.
0: Magana ta yi ƙasa.
6: Ba wani mutum a duniya wanda zai ba shi da amintacce wanda zai ɗauki sirrin sa. Ya mata wanda zai rufa mata
0: aiki.
6: Sai dai kawai da aka yi da mutum zai akan yanayin sirrin zai fitar. Idan sirrin na kai da sanci wani sirrin ne muhimmi a wani ɓangare. Wani ɓangare na yau da kuke a wani guri.
0: Ma.
6: Eh.
0: Masha Allah, muna godiya.

0: Tomadilla barkamu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora Zababban gwamnatin jihar Osun Ademola Adeleke ya ce shugaban kasa Bola Tinubu ya kira shi domin taya shi murnar nasarar da ya samu a zaben gwamnatin jihar Adeleke ya bayyana haka ne yayin da yake godewa shugaban kasa kan yadda ya ce ya tabbatar da an gudanar da zaben cikin tsarin demokradiya Adeleke ya samu nasarar sake lashe zaben gwamnatin bayan ya doke babban abokin hamayyarsa Bola Oyevamiji na jam'iyyar APC nasarar ta ba shi dama ci gaba da jagorantar al'ummar jihar Osun na wani wa'adi na shekaru hudu koyon sana'o'i na daga cikin muhimman hanyoyin da ake ganin za su taimaka wajen magance matsalar rashin aikin yi musamman a tsakanin matasa ta hanyar ba su damar dogaro da kansu da kuma samar da ayyukan yi ga wasu a yayin da ake ci gaba da kokarin bunkasa sana'o'i da karfafa gwiwar matasa wajen neman hanyoyin dogaro da kai cibiyoyin koyar da sana'o'i na taka muhimmiyar rawa wajen horas da matasa ba su ilimi da dabarun da za a yi amfani da su wajen samun abin dogaro da kai wakiliyar Mu'amatul Mu'izzu Abdurrahman ta yi duba ga irin gudunmuwar da cibiyoyin horas da sana'o'i ke bayarwa wajen shirya matasa domin fuskantar kalubalen rayuwa da kuma samar da aikin yi ga rahoton nata
1: Aikin yi ke ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da matasa ke fuskanta a Najeriya. Masana da masu ruwa da tsaki na ganin cewa bunƙasa cibiyoyin horas da sana'o'i na daga cikin hanyoyin da za su taimaka wajen rage matsalar tare da ƙarfafa dogaro da kai. A cewar su koyon sana'a ba wai kawai yana ba matasa damar samun abin dogaro da kai da hanyar samun kuɗin shiga bane, har ma yana ba su damar zama masu samar da ayyukan yi ga wasu maimakon su dogara da neman aikin gwamnati ko na kamfanoni. Cibiyoyin horas da sana'o'i na koyar da matasa dabaru da kwarewa a fannoni daban-daban waɗanda za su yi amfani da su wajen kafa ƙananan sana'o'i ko neman guraben aiki. Domin jin ƙarin bayani kan irin rawar da cibiyoyin horas da sana'o'i ke takawa wajen rage rashin aikin yi, ga bayanin shugaban ɗaya daga cikin cibiyoyin horas da sana'o'i da ya mana.
2: Abin da ya ja hankali na bude santa koyar sana'o'i saboda yanayi na rayuwa ya riga ya canja da arzika da gwamnati sai ta ba matasa maza da mata aiki sakamakon gwamnati ta yarda cewa matasa maza da mata sun mataya ba ta iya ba su aiki ba to shi yasa na ga ya dace neman an bude santar koyar da sana'o'i domin matasa kasu dogaro da gwamnati domin su dinga koyar sana'o'in dogaro da kai sana'o'in su ne da suka hada akwai dinki na atamfa akwai dinkin blouse yan kanti akwai dinkin abaya dogayen riguna akwai dinkin bedsheet zannuwan gado akwai bit na mayafai shi ma dinka shi ake ana dinka shi a mayafai ana dinka shi a hijabai ana dinka shi a dogayen riguna ana dinka shi a shadda ko a tamba sannan akwai kiwon kaji kyankisaffan kajin hada abinci su magungunan su kiwon kifi kyankisa kifin hada abinci su da magungunan su sannan akwai bangaren turarurruka hamura mai shafawa kawo shi akwai shi mai fitil aizal sannan akwai bangaren takalmi su kunkuna sannan akwai bangaren girke-girke shi ne bangaren catering bangaren snacks da abinci akwai kuma bangaren makeup shi ne irin kwalliya ta mata ake yi sannan akwai bangaren kayan nan na yara riga da wando da sauransu.
1: Ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da cibiyar horas da sana'o'i ta bayyana yadda koyon sana'a ya taimaka wajen sauya rayuwarta da kuma samun abin dogaro da kai.
3: Gaskiya ni abin da na koya a wannan kungiya ta Ingasa na koyi computer inda ake yin harkar graphic design kuma alhamdulillah yanzu ina iya amfani da computer zan iya cewa na tsaya da kafafuna wajen yi wa mutane project ina amsa ina yin na kuma ina yin wasu koyin graphic design zan iya zama na tsara logo da kaina sannan na tura shi ba abu mai yawanci sai alhamdulillah wannan abiya taimaka na musu sai wurin ganin in tsaya da kafafuna.
1: Masana dai na ganin cewa idan gwamnati da masu ruwa da tsaki suka ci gaba da ƙarfafa cibiyoyin horas da sana'o'i samar musu da kayan aiki na zamani da kuma ingantattun malamai hakan zai taimaka wajen rage rashin aikin yi ƙara dogaro da kai da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ƙarshen rahoton kenan tare da ni Amatu Mu'izzu Abdurrahman.
0: Tomadilla Amatu sani da wannan kokari. Wani matashi mai shekaru 25 da ake zargin mayakin kungiyar ISWAF ne ya miƙa wuya ga dakarun soja karamar hukumar Munguno ta jihar Borno bayan ya shafe kusan watanni 8 yana cikin kungiyar ta'addancin. Wani manazarci kan harkokin tsaro zagazo da makama ne ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar. A cewar sa mayakin da ya miƙa wuya mai suna Ali Gamba Kanuri dan asalin ƙauyen Angrinna da ke karamar hukumar Munguno. A cewar rahoton Gamba ya shiga kungiyar ta'addanci ne kimanin watanni 8 da suka gabata bayan wani abokinsa ya gabatar da shi ga kungiyar. makama ya ce daga baya gambe ya gaji da wato ya gaji da rayuwar da yake ciki a kungiyar dan haka yanki shawara ficewa rahotanni sun ce gambe ya samu damar ficewa daga yankin da ɗan ta'addan ke da iko da shi sannan ya mika wuya ga dakarun soja a garin Mungunu inda aka tsare shi domin ci gaba da gudanar da bincike da sauran matakan da suka dace to kafin labarin namu ya je ga kasashen ketare bari mu leka fagen wasanni a karin farko a tarihi kamar ta lashe gasar cin kofin kwallon kafa ta mata ta Afrika bayan ta da ta doke Malawi da ci uku da nema a wasan karshe da aka fafata a daren jiya a birnin Rabat na kasar Morocco wannan nasara ta sanya Kamaru ta zama kasa ta hudu da ta lashe gasar bayan Nigeria Equatorial Guinea da Afrika ta kudu waɗanda suka taba daukar kofin a baya a wani labarin kuma Arsenal ta lashe kambun Community Shield bayan da ta doke Manchester City da ci uku da nema a wasan da aka fafata a filin wasa na Wembley wannan ne babban wasan farko da Manchester City ta buga tun bayan rabuwa da tsohon coachin ta Pep Guardiola wasan na Community Shield dai na zama tamkar labulan bude gasar Premier League wanda za a fara fafatawa a ranar Juma'a mai zuwa a gasar La Liga ta Spain kuwa a wasannin da aka fafata a daren jiya Racing Santander da Villarreal sun tashi kunnen doki kowace kungiya ta ci kwallo biyu a wani wasan kuma Espanyol ta doke Levante da ci uku da nema a yau Litinin kuwa Deportivo La Corona za ta karbi bakuncin Elche a wani labarin kuma Barcelona ta ci yarjejeniya da captain din tawagar kasar Spain Rodri domin ya koma kungiyar daga Manchester City kan kudi kusan pound miliyan 65 dan wasan mai shekaru 30 wanda ya lashe kyautar Ballon d'Or a shekarar 2024 zai sanya hannu kan kontragin shekaru 4 da zakarin La Liga a nasaran kammala cinikin a cikin ɗan kwanakin masu zuwa to da labarin wasannin kuma labarin namu zan yi tsallaka zuwa kasashen ketare majalisar dokokin Iran ta amince da ainihin tsarin wani kuduri da ake cewa zai taimaka wajen dakile tasirin hukumomin leken asiri gwamnatoci da cibiyoyin kasashen waje a cikin kasar kakakin majalisar Abbas Godauzi ya ce an gabatar da kudurin ne domin kare Iran daga duk wani tasirin waje da ka iya shafa harkokin siyasa tsaro da zamantakewa na kasar tun a watan Yulin bara ne aka fara bayyana kudurin a gaban majalisar sannan kwamitin tsaro da harkokin waje na majalisar ya amince da shi da rinjayen ƙuri'u a watan Oktoba kakakin kwamitin Ibrahim Rezi ya ce manufarsa ita ce ƙarfafa garkuwar Iran daga abin da take kallon katsalandan daga ƙasashen waje jami'an jamhuriyar Iran sun sha bayyana damuwa a cikin dakarun wato a cikin shekarun baya kan abin da suke kira yunkurin hukumomin leken asirin kasashen waje na yin tasiri a harkokin siyasa zamantakewa da tsaro na kasar shugabannin Lebanon sun yi Allah wadai da harin bom da Isra'ila ta kai kudancin kasar wanda ya kashe akalla mutane 11 harin na zuwa ne yayin da ake ci gaba da samun yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Lebanon da Isra'ila amma hare-haren sojin Isra'ila na ci gaba da karuwa to yanzu kuma za mu je ga hasashen masana yanayi
4: rahoton hasashen masana yanayin namu da yardar Allah zai fara ne da arewa maso yammacin kasar nan inda Kano cibiyar hada-hadar kasuwanci da garin Hadeja da ke jihar Jigawa ruwan sama kamar da bakin kwarya ake sa ran samu a bisa ma'auni na 23 Sokoto birnin Shehu yanayin limi ake sa ran samu a bisa ma'auni na 25 Daura da ke jihar Katsina makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'auni na 23 Bauchi da ke arewa maso gabashin kasar nan da karamar hukumar Kebbi da ke jihar Gombe rana tare da gajimari ake sa ran samu a bisa ma'auni na 23 babban birnin tarayya Abuja da ke arewa ta tsakiya da Silaja da ke Niger ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'auni na 22 makurdi babban birnin jihar Benue makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'auni na 23 Kalaba dake jihar Cross River dake kudancin kasar nan da Auka dake jihar Anambra yayin ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24 Ibadan babban birnin jihar Oyo ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 23 idan muka bar Najeriya mimin subha na kasar Libya rana ake sa ran samu a bisa ma'aunin zafi na 26 Addis Ababa na kasar Habasha ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'auni na 14 zamu kammala rahoton namu da birnin Paris na kasar Faransa inda ake sa ran samun yanayin mimi tare da gajimare a bisa ma'auni na 18 Aisha Hamza Adam daliba mai neman sanin makamar aiki a labaran rahma
0: to madalla an gaida Aisha da wannan rahoto kuma da rahoton naki na sashen masana yayin da muka kawo karshen labarin na wannan safiya sai dai kafin mu sallama ga tishin mai mankanin labarin da kuka saurara tun da fari a cikin labaran kun ji cewa gwamnatin tarayya za ta fadada harkokin sadarwa a yankunan karkara a fadin kasar nan kungiyar Morik ta koka kan hana mata masu hijabi yin zaben gwamna a jihar Oshun Gwamnan jihar Kebbi ya aje mataimakin sa a gabanin zaben shekarar 2027 inda ya samu sabon dan takara daga ketare kun ji cewa majalisar Iran ta amince da kudirin dakile tasirin kasashen waje a kasar sabon hikimar wannan safiya ke cewa kada ka raina karamin mataki da ka dauka saboda baka ga babban sakamako nan take ba rayuwa tana ginuwa ne akan kananan kokari da ake maimaitawa a kullum ka ci gaba da yin abin da ya dace domin hakuri da jajircewa sukan haifar da sakamako mai girma da fatan Allah ya sa mu dace a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan rahama radio farin cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar labaran musamman tukur S tukur da ya tattara labaran kuma ya tace Zara'u Abdulrahman inda bawa ce ta sarrafa na'ura wajen sadani da ku ni da na karanta Mubarak Hamza Adam nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya

أخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baka ƴan uwa masu sauraron mu, musamman ta cikin wannan kafa mai albarka ta Rahma Radio akan mita 97.3 a zangon FM, muna sake yi muku marhaba ta cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa, wanda a cikinsa muke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi addininmu da rayuwarmu, kuma muna tattaunawa game da abin da ya shafi al-Imam Malik da kuma mazhabarsa, wanda da yadda Allah ta'ala a shirinmu na yau muke fatan mu rufe wannan doguwar tattaunawa da muka yi kan abin da ya shafi mazhabar Imam Malik. Kuma a tare da ni akwai dan uwa Dr. Saifullahi Dahir Usman, wanda za mu gabatar da shirin tare da shi, wanda za mu koma zuwa gare shi domin ya tunatar da mu akan lambobin da za a iya samun mu a cikin shirin, sannan kuma mu ji da abin da za mu tashi. Bismillah.
1: Nam bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Wa ba'd, yan uwa masu sauraron mu da bibiyan mu a cikin wannan shiri, za a iya samun mu ta waɗannan lambobi kamar haka: 0707795239, ko kuma 081 74 77 77. A kan wakan namu an ɗauko bayani a kan wannan mazhaba ta al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kuma an tattauna abubuwa da yawa, kama daga tarihin rayuwarsa da haihuwarsa da neman iliminsa da kuma irin wasu daga cikin malamansa da irin baiwa da Allah ya yi masa, har aka zo kuma kan abin da ya shafi ta kanta mazhaba din tasa da almajiransa da irin abubuwan da mazhabar tasa ta kafa a kai. To, a wannan gabar a karama kan lawo, za mu so mu ji shin malam wace shawara za a ba wa matasa, musamman a wannan zamanin da muke ciki, matasa masu neman ilimi, game da yadda za su fahimci kansa usul din na wannan mazhaba ta al-Imam Malik, ba tare da mana ya zama sun fahimci usul din amma ba tare da tsauraran ra'ayi ba, ko kuma san zuciya, sun masa fahimta kyakkyawa. To, wace shawara za a iya bawa mu matasa?
2: Shawarar da za a bayar shawara ce da duk wani abu da kaga an zo an yi shi ko an kafa shi, kuma musamman wani abu wanda yake aiki ne na malamai, to lissafi da hankali yana gwada cewa ka tsaya ka kalli wannan abu da idan basira, kuma ka amfana da alherin da yake cikin wannan abu, sannan kuma tunda abu ne da dan adam ne ya yi, ba abin mamaki ba da a samu wani tuntuɓe ko wata gazawa, inda Allah ya sa ka gane cewa nan wani tuntuɓe ne ko wata gazawa, kuma to mutum ka ga shi kuma sai ya ɗau abin da yake ganin shi ne mafi a'ala, shi ne abin da ya fi dacewa. Saboda haka shawarar da za a bayar a nan, wato ɗalibai su kula da cewa su waɗannan mazhaboni da suka riga suka kafu, kamar yadda a tattauna mu da ta gabata muka ambata, bayan kafuwarsu in mutum ya zo ya ce yana so ya yi addini amma kuma ba'idan anil mazhab, ya ce shi ba ruwansa da wata mazhaba, gaskiya zai zama kawai ɗan kama-kama ne da kuma kwaba. Kamar yadda aka ba da misali a wancan zaman, kamar yanzu ne mutum yanzu ya ce yana so ya koyi larabci ko ya larabci, amma ya ce shi ba ruwansa da fa'idojin da su si ba wai suka saka da sauran malaman nahawu, in yi wannan kaga zai zama kawai kwaba zai dinga yi. To, haka nan ne su ba waɗannan mazhabobi bayan kafuwarsu za su taimaka wa mutum kwarai da gaske wajen ya iya gane addini din cikin sauki, saboda su mazhabin nan tacewa ce da kuma fassara. Domin in an ce mazhaba, babban abin da ya kamata mu kula a kai mu kula da shi a nan shi ne ma'anar mazhaba din, shi ne tace nassosi na shari'a da malamai suka yi, a tace su wanne ne za a yi aiki da shi, wanne ne ba za a yi aiki da shi ba, wannan da za a yi aiki da shi menene ma'anarsa, mai da menene ya shiga ƙarƙashinsa, mai da menene bai shiga ƙarƙashinsa ba. To in sun ce mazhaba, abin da ake nufi kenan, wanda tattara waɗannan dalilai ɗin da tace su da kuma ba su kyakkyawar fassara, wannan ba ƙaramin aiki ba ne ba. In an bar mutum an ce shi da kansa ko ya je ya tace nassoshin ko kuma ya musu fassara, fassarar da za ta zama kyakkyawa ko karɓaɓɓiya, zai zama cewa wannan wani jan aiki ne, kamar dai mutum ne ya zo ya tarar da cewa ga wato masara wadda take wala Allah tana jikin totuwar ta ba, sannan kuma ga gari wanda an riga an fitar da shi, shi sai ce dole wannan masara ita ce zai ɗauka sai ya sake zuwa ya fitar da ita daga totuwa, ya kai ta an wato sheƙe ta, ya kai ta an surfe ta, ya kai ta an niƙa ta, sannan ya zo inda wajen da yake na gari ɗin, gashi an ba shi zabi wannan gari ne kana ganin sa, daga nan sai dafawa sai tuwo. To shi ne ma'anar mazhabobin, sun riga sun yi aikin da kawai yanzu in ka zo za ka tafi a kai ne, inda kuma aka samu matsala kamar wata ƙarkuwa ce ka ji a cikin garin sai ka fitar da ita ka yi gaba, amma aka ce dole sai ka koma zuwa ga wannan yadda wato masara take, sannan ka sake gino sabon aiki. Wanda a lissafi na hankali ma gaskiya akwai koma baya a cikin wannan, don duk aikin da wani ka ya riga ya yi shi, to in dai lissafin mai kyau ne babu buƙatar ka ce kai sai ka zo ka sace daga inda ya riga ya yi, inda wani abu shi ne ka yi abin da bai yi ba, ka ɗora daga inda ya dakata, ka ɗora daga inda ya tsaya, amma ba wai abin da ya kace kuma shi ne za ka zo ka sace yi ba, wannan sai ya zamo maimaici ne kawai wanda galibi ba zai iya bada wata kyakkyawar natija ba. Kuma bayan aka gwada ƙarfin su waɗannan malamai da suka samar da waɗannan mazhabobin, za ga cewa a yanzu ai yana da wahala ka samu wanda yake da irin wannan ƙarfin da baiwar da Allah ya musu. Yanzu da ka ɗauke Imamu Malik magana ta Allah shi kaɗai, magana ta Allah shi kaɗai, in dai mutum ba wai hankalinsa rawa yake ba, ba motsi ne a cikin ƙwaƙwalwarsa ba, ka san cewa mutum ne da shi shi kaɗai gayya ne.
1: Me zai nuna maka cewa shi shi kaɗai gayya ne? Irin wato wanda Allah ya tara masa na ɗalibai wanda suka zamo da shi suke tutiya da shi suke tunƙaho, tun daga waɗanda suke na zamaninsa da waɗanda suka biyo bayansu, irin su Ibn al-Qasim, Abdullah Ibn Wahab, Abdulaziz Ibn al-Majishun da sauran manya-manya waɗanda suke wasu ma ana ganin su kansu ma za su iya tsayawa da ƙafarsu, amma ganin irin buɗin da Allah ya masa sun yarda cewa su bi shi akan abubuwan da ya fahimta, kuma su yi gini akan irin fahimtarsa don a samu sauƙi wajen fahimta addini. Sannan haka waɗanda suka biyo bayansu, kaga wasu daga ciki ma malamai sun yi shaida cewa waɗannan in ana lissafa masu kaifin basira da kaifin ƙwaƙwalwa, to sun shiga ciki, amma kuma sun sallama sun bi mazhabar Imam Malik, irin su Ibn al-Hajib. Ibn al-Hajib yana daga cikin manya-manyan malamai a mazhabar Imam Malik, ya ba da gudunmawa ta fuskar fiqhu da usulul fiqh, yana da littattafai da ya rubuta a fiqhu, sannan kuma yana da littattafai da ya rubuta a cikin usulul fiqh akan mazhabar Imam Malik. To za ka ga cewa wannan ana cewa yana daga cikin arziqiyaul alam, wato waɗanda aka yi su masu tsananin basira a duniya, amma fa bai wadatu da bin mazhabar Imam Malik ba, sai dai wannan baya nufin cewa in ya zo ya ga wani abin da ba haka yake ba kuma zai bi wannan abin a yadda yake, zai kauce wannan. Irin su Al-Hafiz Ibn Abdul Barr, irin su Abu Ishaq Ash-Shatibi da sauransu da sauransu, manyan mutane, manya wanda Allah ya musu baiwa waki, wanda a yanzu gaskiya samun irin su ma su kansu ba wai irin su Imam
2: imam Malik din baina wahala kwarai da gaske inda za ka ga cewa waɗannan din su ne ma a littattafan su ne yanzu mutane suke zuwa sai su dan yi wani dan aiki dan kadan wani a ce an bashi magister wani a ce an bashi doctor wani a ce an bashi kaza dan wani abu dan kadan wanda ba wai aikin da suka yi ba haka wai wace hidima ce eh hiki mutum zai zo yayi daga nan ma shi sai a bashi shaida da certificate cewa shi kansa ma ya zama wani abu da ilimi da sauransu to dan ya kamata dalibai su kula da wannan kuma su fahimci cewa a wannan zamanin wato irin abubuwan da aka samu a da yadda malamai suka tsaya suka yi wannan aiki in mutum ya ce zai tafi wannan aikin shi da kansa to zai ci lokaci kwarai da gaske kafin ya kai inda suka je
1: Allah ya saka da alkhairi
2: to amin Allah ya saka
1: to masu bibiyan mu da sauraron mu ka shafa za a iya samu ma waɗannan lambobi kamar haka 0700 777 9 5 2 9 ko kuma 081 74 77 77 wakar wakar lawo har ila yanzu dangane da wannan batu da aka dauko mai matukar muhimmanci na waɗannan mazhabobi da kuma maganar usuli da abin da ya shafi usulin fiqh din shin malam kana ganin akwai bukatar sake farfado da kutum na musulunci misali domin magance matsalolin zamani tunda yankin namu an sani cewa wannan mazhaba ita ce abin da ake koyi da ita a hukunce-hukunce ko tuna da sauransu dai to shin akwai bukatar a sake farfado da wannan ya zama ya shiga cikin tsari ko manhaji na koyarwa a makarantun
2: wannan ba wai bukata ba akwai darura
1: na'am
2: magana ta gaskiya in dai addinin ake so a yi kuma da gaske ya zama duba a yadda cewa yana daga cikin kusakuran da aka yi mafantar da mazhabar imamu malik da aka yi aka ɗauki wasu abubuwan da ba ma su kai mazhabar imamu malik ɗin ba wasu kuma su ke tutiya da su ke ganin cewa ma kamar ma su ne ilimi alhali kuma in dai za a yi adalci da insafi mazhabar imamu malik ɗin ma ta fi ma duk waɗannan abubuwan su da yawa nesa ba kusa ba kuma kamar yadda ka faɗa mu a nan kaga a hukumance dai duk da yanzu ta tsarin da ake tafiya ita gwamnati ba ta ba ruwanta da addini yadda ake cewa to amma dai ai kamar kotuna da abubuwan da ake na shari'u za ka tarar cewa sun ginu ne akan mazhabar imam malik 100% da su ake yin aiki duk wani abu da za a yi hukunci da shi a wata kotu daga cikin kotunan musulunci to da mazhabar imam malik ake yin aiki to ka ga maganar a ce a farfado da wannan wani abu ne da yake na darura sannan an muka kula nan ba nesa sosai ba wato Shehu Uthman dan Fodiu da ake magana yadda ya zo ya yi tajdidi ya sace damu da mutane zuwa ga kan addini ya kuma dora su akan fahimta addini mai kyau za a ga cewa duk da ilimin da Allah ya bashi amma ya yi taƙayyudi da mazhabar imam malik dinnan da shi da almajiransa sun tsaya a kanta kuma wannan shi ne abin da ya taimaka musu wajen kasancewa gaba ɗayan khilafar da suka kafa ko kuma daular da suka kafa sai ta zama ta tafi akan wani tsari guda ɗaya ba nan yana yin wani abu daban can kuma suna yin wani abu wanda yake na biyu ba can suna na uku da sauransu to saboda haka akwai darura gaskiya musamman a tsarin karantarwa hatta na halakat da ake yi hatta na makarantu na zamani da kowane sashi wanda ake bibiyar karatuttuka na ilimi lallai akwai bukata akwai larura ta cewa a tsaya a kula da mazhabar a kula kuma a nan ba ma kira da cewa a riɗe mazhaba a yi ta'asubi a kanta tunani ne wanda yake wato mai rauni tunani ne wanda yake babu nuna a tattare da shi amma dai a riɗe ta wannan wata hanya ce kuma wani makami ne da zai taimaka ƙwarai da gaske wajen
3: wajen samar da tsari na ilimi wanda ke mai kyau. Yanzu kaga kamar a karatu da ilimi na zamani ba akwai abin da ake cewa manhaja ba ko kalam da sauransu ba ko. To kaga ai wannan abu ne guda ɗaya wanda za a fitar da shi idan aka fitar da shi a matsayin ƙasa ko da jihohi da sauransu. Haka za a yi tattafi na
1: samu uniformity
3: yawa
1: a guji fauda da shuwayi da sauransu.
3: Ya kace gani idan aka ce a cire curriculum kowa ya je
1: yanzu zama
3: marasa dini abin da muke fama da shi sai ba mu da shi
1: kowa kawai ne ke shi da kansa ya isa ya fahimta abu ko
3: yanzu abin takeicin shine za ka ga dalibi bai haddace Qur'ani ba ballanta na isan ma'anarsa a kansa babu hadda hadisi 50 ba wai hadda hadisi dubu kaza ba babu hadda hadisi 50 babu shi bai yi karatun fiqhun bai zurfi ba shi bai karatun usulul fiqhin ba duk wani abu da shi ne musuluncin bai karanta ba amma yanzu nan za ka yi masa tambaya sai ya daga wanda ya daga kai kawai wani tunanin sa na rabin minti ko wani abu kawai sai ya shato kawai sai ya fada shi kenan ai na ka ga wannan rancen da ka faɗa in za a tsare shi in zai kwana a wajen umma da magana bai san inda take ba
1: assalam
3: to kaga alfoda ta shiga cikin bari da gaske irin wannan ne wani an je za a yi masa jarabawa ta libanci lokacin wani masallaci za mu bude aka tafi fada fada suka tura wajen liman aka ce a je a jarabawa muna zuwa aka ce da shi nawa ne ladubban shiga ban daki aka tambaye shi wannan tambayar kawai aka yi masa kawai sai ya kama da har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yustaqbal al-qiblata bi bawlin aw gha'ir sai malamin ya ce a'a karamakallahu ni ban maka wannan tambaya ta hadisi ba ita nake maka tambaya ba abinda nace ladabi in mutum zai tsugunu zai tafi ban daki laduba guda nawa ne ya kamata ya kiyaye in sai karatu cikin littattafai abu ne mai sauki sai malamin ya ansa to amma in ya koma nan dogo hanya kafin ya gama tattare hadisan kafin ya fitar da wannan dubban ai ba karamin aiki bane ba ba karamin aiki bane ba
1: ma shakka
3: eh so saboda haka gaskiya muna da bukata kwarai a koma zuwa ga abinda zai gina tsari na ilimi duk yanzu abinda zaka kawo har ka gama kare yakka kai wani abu ma wanda ya ushirin na dan podium to su din duk akan wannan tsarin suka tafi kuma shine ya ba su nasarar da suka samu suka abin na raya addini suka kuma gina al'umma
1: wato makar makar na na fahimta lalle dai ana son mutum ya zamanto cewa duk abin da zai yi musamman cikin addini ne zama yana koma zuwa ga magabatan nan kamar irin su Imam Malik din nan saboda su ne waɗanda suka rigaye mu kuma suna da falala an sani cewa ilimin su da wai duniya ta sallama musu to kuma kamar abin da zai baka mamaki shine wasu abubuwan mutum ya musu sai ya ga yanzu karatun zamani da Bature ya zo da shi ya yana da wasu abubuwan da sun yi kama da irin wannan abin da ake gaya mana
3: haka ne
1: ne ma a cikin wannan suka kwaikwaya yanzu kama a ilimin Bature in ka zo inda kana mataki mai zurfi advanced level to duk abin da zaka kawo sai a ce maka ina reference mana ba za ka zo kawai saboda kai yanzu kana jin ko ɗalibi ne kana doktora ko kaza ka faɗi magana
3: shi ke
1: kawai ka sake ta sai a ce ina ka samu ba ka da sai ka kawo wani reference ko wani magabaci wanda yake
3: shi ne ya fi
1: shi ba kuma sai an yadda mu'tabari ya zuwa na an yadda da shi ai ana rigadin ɗinsa a wannan area ko a wannan ma'ana janibin da kake magana to sai a ce yi wannan magana da ka kawo za a iya karɓar ta za a iya kaza sabanin wani Allah to kuma mutane yanzu suna yadda su wannan tun da yake ilimi ne na duniya zai kawo magana a ce masa ina source ɗinka ina kaza ya koma ya je ya kawo din kuma ya yadda yanda tsarin da ake kai sabanin na addini din da ka faɗa cewa mutum sai ya dinga ganin cewa shi ma ya isa yanzu yansa ya yi kauri kawai ya faɗi da abin da ya ga dama a cikin addini
3: wallahi kuskuren da wani sosai ba haɗari sosai ba akwai haɗari ɗin kuma kamar yadda ka faɗa saboda za ka ga wato yanzu misali in zaka bada fatawa ko a tambaye ka ka bada ansa ko da ba mu ce fatawa ba a babin sarki a babin sallah a babin azumi da sauransu in ka zo ka koyi akhbari ka koyi izziya ka koyi ishmawi ka koyi risala wannan za su taimaka maka kwarai da gaske an ce maka menene hukuncin kaza in ka bada ansar ka san inda za a buda a ganta sannan kuma misali ma in a cikin wannan littattafan abin da aka faɗa ka san cewa ya saba da dalili misali wani abu ne wanda yake mai rauni to ko da ka faɗa za ka iya ishara zuwa ga wannan rauni ko wani yake mai kyan ka ce amma a waje ka zaga abin da aka faɗa amma wannan shine abin ka ga akwai dai wani manhaji kenan akwai wani tsari amma ba wannan tsarin na fauda da aka zo aka kawo ba magana ta Allah ya nuna mana fauda wanda ruɗu ne zallan sa kawai ruɗu ne zallan sa sai ga mutum in babban malami ne wanda ya karanti wannan ba za ka iya masa takayyudi da cewa sai ya wani littafi ko sai ya wata mazaba ko wani abu tunda dai abinda ake so a nuna mutane abinda wasi wanda zai hada su da Allah amma wannan wanda yake dalibai ne wani ma kalmar dalibin fa kawai ana gaya masa ne dan tayi arha amma in za a tsaya a bididdigi a tace a kuma gwada nauyin sa sashi a sikeli za ka ga kalmar dalibin ma ba nan sai ya canta ba ya salai ballanta na kuma a zo wata maganar ta daban so gaskiya abu ne wanda yake ya kamata musamman su matasa su yi taka tsantsan a kai ku sani cewa abinda kawai zai gina mu kuma ya ba mu fahimta addini wanda take mai zurfi babu kamar bin hanyar da magabata suka rayu a kanta ita wannan hanyar yanzu da ake tafiya a kai wani abin takeici shine wato ba ta ba samun ta ba a tarihin baya kuma ba ta ba sa ba inda akai addini da aka bayar ba sai a yanzu ba ta ba yin wannan faudan ba sai a yanzu tun alƙur'an tun da mazabubin suka tafi duk malamai in sun zo wannan ba maliki ne wannan ba shafi'i ne wannan ba kaza ne kowa yana da wani manhajin da kansa ya gino a kai kuma a kansa yake tafiya hakan kuma baya nufin in aka zo inda aka samu magana mai rauni ya banban nan mazhabar tasa baya nufin haka to amma sai da aka zo wannan zamanin wanda wasu suke ganin cewa ko kamar an samu ilimi ne ko menene da sauransu sai aka zo kuma da wannan wanda mutane za su dinga tafiya ta fauda yanzu misali kamar yadda muka ce an yadda a zauna za a yi karatun zamani babu wani karikalan babu haja wadda za a tafi da ita to amma abin da yake faruwa akan addini kenan babu wallahi kowa kawai awon igiya ne kuma yadda ka faɗa kamar Turawa sun wannan abin tana iya ma daga musulunci din suka ɗauka domin ka san zaman musulmi a Andalus wanda mun yi magana a kan su cikin wannan shirye-shiryen zaman da suka yi na tsawon lokaci a Andalus wannan ya sa Turawan nan ma musamman Faransa da kasashen da suke kewaye sun tasirantu da abubuwa da musulunci kwarai da gaske shi ne ma ake cewa abin nan alƙanunin madani na Faransa ana cewa kusan kashi 99.9 to an ciro shi ne daga fiqhin mazhabar Imam Malik kwarai kuwa da yawa akwai manazarta da suka yi wannan zancen cewa an ciro shi ne daga mazhabar Imam Malik so saboda haka ba abun mamaki ci bane
1: Allah ya saka da alkhairi
3: amin
1: to kada du'a shafa za a iya samu a cikin wannan shiri to din nan lambobi kamar haka 07077 95 2 3 3 ko kuma 08 1 7 4 7 7 7 kawo kan nan ga kira ya shigo
3: bismillah
1: assalamu alaikum
4: Alaikum
1: assalam. Wa ke tare da mu? To, malam ina jin ka.
4: Malam Allah ya saka maka lafiya.
3: Amin.
4: Wannan mawdu'i kuma da aka dauko.
1: Na'am.
3: To, kamar layin nasa ya dan bakale. Ba ma jin ka. Wala Allah ko mun sake biyowa.
1: Eh. Mun samu matsala.

0: aiki da abin da ake ganin ya fi kusa da daidai don a samu yarda da dacewa a wajen Allah. To amma yanzu da aka dauki wannan tsari shi yasa kace ganin wato abin koma baya ake samu ba ci gaba ba, tunda mutum zai gama kuma in ka zo ka daga shi zaka tarba shi da rauni kwata-kwata. Zaka samu cewa babu wani abu muhimmi a cikin kwakwalwarsa wanda za a iya cewa wannan ya yi wani jinjinan abu ba za ka iya samu ba. To su kuma malamai na zaune dole musu uzuri iyayenmu malamanmu, amma su ma kuma suna buƙatar su sake tunani kan wasu abubuwa, tunda yanzu tsarin da ake bi na karatun zaure a yadda zamani ya sauya su malaman ne kamata su yi tunanin wace hanya za a fito da ita kuma wadda yau a zamanin ta da har zamani. Yanzu ai ka ga su makarantun islamiyya a yi zamanantarwa ne daga makarantun allo galibinsu
1: haka ne.
0: To amma su makarantu na zaure na ilimi suna nan yana wajadda aba ana ba ma wai kawai yadda aka san su ba. Ka ga misali yanzu in aka zo za a biya maka littafi kaza, misali in iya sadara daya ake ja tun shekara 10, to yau ma in ka zo ita za a ja maka kuma baka isa ƙara maka ba, ko kai dan waye
1: azana
0: yawa ina wannan da ake faɗa haka za a gaya maka in sai wani satin, in sai gobe, in sai an jima sai ka tafi. Tayu kaga a yanzu mutane ba su da irin wannan damar da za su bi wannan tsarin mai tsayi har su samu ilimi. To kaga to wannan bangaren za a iya cewa akwai ƙalubale, yana
1: buƙatar haƙuri da rashin juriya na matasa
0: duka.
1: So gaggawa
0: ya san littafi ya sauke. So kaga in ba a sa wani abu da zai zamanantar da abin ya dan ƙara kusantu da shi ba, to lalle zai zama cewa mutane suna ƙara kuma nisa ta ilimi. Dan yanzu wani ka ce masa misali ya zauna ya yi littattafai har ya tsawon shekaru yana zuwa ana biya masa abu haka ya dan kaɗan kaɗan kaɗan. Mutanen mu yanzu
1: duk da sa karam kallon yanzu nake ganin malamai na zamani sun dun nuna na abu daura, sai ka ga cewa an sa littafi a ce yini ɗaya za a sauke shi ko kwana biyu, sai kuma ka ga matasan fal an cika.
0: To ai saboda ba za su iya ɗaukan wancan tsarin ba, ba za su iya ba,
1: wanda wani Allah na soro aka sa littafi zai a shekara biyu ko uku
0: saboda
1: ba ga ai
0: saboda kaɗan za a yi maka shi kuma zai gina ka kuma za ka koya ta gasken gaske, amma fa tafiya ce mai tsayi. Shi yasa wal Allah ake kawo din yadda ka faɗa irin wannan daura din a ce daura ilmiya a zo cikin lokaci kaza a yi karatu akan littafi kaza ko wani fanni kaza zuwa wani lokaci, tunda ai rayuwar ta farlanta ƙalubale. Domin yanzu misali wa yake da lokacin da kullum zai tafi wani abu wanda ba aikinsa ba ba sana'arsa ba,
1: gaskiya
0: kowa ne yake da shi
1: gaskiya ne,
0: saboda kana farkawa da asubahi in dan kwadago ne kai ne ma kake ka karya ka tafi wajen kwadago, in dan kasuwa ne haka kuma da haka ake abin nan ake ta bin rayuwar nan ana nema kowa ya kama iya abin da yake kamawa. Su yanayin yadda zamanin ya canja abubuwa da yawa suna buƙatar su ma daidai da wannan tattalin, tunda kaga ba ilimin za a canja ba, in aka zo dai abin da yake cikin littattafan nan su za a yi, amma wala Allah hanyar yadda ake bi din ita ce take dan buƙatar a sake fasalta ta, a sake kallon lokacin da zai yi wa yi da sauransu.
1: Allah ya saka na alkhairi.
2: Amin amin.
1: Wato na fahimta a karama kallon
2: na'am
1: a kiran dai da wannan dan uwaye an yi kira ga malaman islamiyya cewa su kalli waɗannan littattafai musamman na fiqh wannan mazhaba mai albarka ta malikiya, cewa duk abin da ake bukata na gina dalibi karamin dalibi to insha Allah akwai shi a waɗannan littattafai har ma da ƙari, ba wai sai an tafi ana ɗaɗɗauko wasu gurare ko wani abu dai da ake ganin cewa kamar yayi ne sana hannu guda kuma an yi kira shi ma ga iyayenmu malamai na soro cewa saboda zamani yadda Allah yake jinjuwa zamani saboda haka su ma su kalli wannan saboda maslaha al'umma, kada matasa ya zama dai an kore su gaba daya sun kyamaci karatun soron sun daina zuwa, sai a dan yi me za a ce a dan saisaita adjusting ko
2: yawa
1: sai a samu adjustment
2: yawa
1: zama yanayin karatun ko lokutan a wannan a dan rage ko kuma a yanayin yadda ake ji din. Akwai wani wata magana ma da nake ji an ce wani daga cikin irin malaman nan na so turo shi yana bada dama kuma ya karatun yanda yake bukata amma in ka ja da yawa kai ta ja sai ya ce maka wani a haka muka tara in kuma ka ja dan kadan sai ya ce a haka muka iya na haka magana yake da amai da shi an kai sai yake zaka shafi gobe zai hana ga halaka amma ni ce maka wani a haka muka tara na akwai wanda zai ce ma ya tara ilimi ya yi tafiya amma ba iya ba za ci shi ba zai sa kai ma san matsala amma mutum ne dan takaitacce zai ci to a aure da haka muka iya
0: ni kuma gaskiya ne saboda din wato kai abu kadan din wanda za ka mance shi yana da muhimmanci kwarai da gaske kawai yadda yin yadda kalubalen rayuwar yanzu ne to shi ne yake bukatar dole sai an yanzu kaga matasan da suke tasowa su a tunaninsu shi ne malaman zauhan nan ma ba malamai bane
1: gaskiya ne
0: wanda fa suke addinin kenan ba wai yadda ba su addini
1: gaskiya wannan point ne mai kyau gurin
0: ruwa to kuma ba su san cewa malaman zauhan nan sun fi malaman nasu da yawa wanda suke gane zancen su ilimi ba
1: Allahu
0: nisa ba kusa ba kuma wani wallahi malami ma wanda ake ganin cewa ana gane magana sai in ya zauna a wajen daya daga cikin malaman zauna sai ya shekaru yana karatu gaban sa
1: Allahu
0: to saboda haka sai sun dawo da kansu wannan kimar ta yadda duba wajen suna neman wai a ko a san su ko wani abin duniya a'a amma itirafi a yanda cewa lallin su ne suke da abin da ya kamata kowa ya zo ya sani kowa ya zo ya ne ba yana da muhimmanci wannan
1: gaskiya ne da kuma wannan abin da ya zo mana na abin da ya shafi ina ga shi ma yana daga cikin abin da yake da alaka abin da ya shafi kamar a ce title ko qualification ruduwa da shi sai ka ji ana cewa wani ai doctor ne ai professor ne ba alhalin kuma wannan ba wai shi wannan kwalin ba shi ne ilimin ba kwalin daban kwaji takardar daban shi kuma ilimin daban
0: sosai
1: ta ga samu wani ma bai ma taɓa shiga wannan tsarin na nizamiya ba kamar yadda malamin fara amma kuma yana nan a soro din duk abinda ake koya tun da wancan karatu ne ma na syllabus dan tsakurowa ko za a yi maka semester daya ka gama iya kuma wannan abinda aka yi a semester shi to malam na gani kira yana shigowa bare
0: bismillah
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: na'am wake kan layi
2: madam saka muku da kai yau shirin nan gaba sai kamar da ni ake kamar yaki wa shirin nan Allah ya muku albarka
1: amin
2: saka muku da kyamar
1: kan amin wa alaikum salam
2: barkan ku da dare
1: to barka dai wake tare da mu
2: da fara da shirin dai shugaba a wani dan babu bugun kura local boko
1: to malam bashir malam yana jin ka daga kura
2: malam ka da ruba gara ne mun saboda sai din da ya a aiki a malaman akwai da kai da kai ya malaman ne shahara ba kai wallahi kuma ke wannan ka jayi yayi wannan ka zama wannan malamin sai ya shafi gurma sai zai zauna ya sai shi ma gurma ya dai sha na rayuwa ka sai sabi ne wannan wallahi sai kai mai kiwa mutum ya ci aka tarita da da kuma da zai juriya wannan tukunan da shi ba
1: haka ne
2: kuma gaskiya ko ko kuma da mutum nan na zauri wallahi in sai jama'a kokar mai da suke wallahi ba ka dan bada da karin kokar mai suke da zauri yayin da sai ka yi haka san ne zai gaskiya shi ne da yake su kai to dole ne ya kokar mai ake kuma wasu
1: kun gode malam bashir cewa dai karfafan magana ne
0: gaskiya ne wancan da muke magana da yace wa
1: tarihin su ga daliban su
0: eh wato dan adam kamar yadda ake cewa ta'allam bil mifal
1: na'am
0: idan ga wani misali wanda yake ganin sa wanda ko ya san shi to yana taimaka masa wajen ya tsaya yayi wani abu ko ya dage a kansa shi yasa din fadan wannan janibin ba zai zama
1: kiran ku bismillah assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
1: waje tare da mu
2: kuna tare da zakiru wa siru kana ko ba kun koro guje sarki
1: to malam zakiru din mun koro
2: sai ga
1: tun zauri da aka tabo
0: na
1: hanci da mutane
0: ya motsa mutane
1: wasu a mutane
0: kuma
1: ya kamata nan gaban aka samu dama ayi wani zama na musamman akan yadda za a yi mukarana tsakanin alfanun karatun zauri da kuma na zamanin da ya zo da
0: gaskiya ne
1: to da wasu abubuwa
0: yana da muhimmanci wannan zai yi ma'ana sosai
1: Allah ya madadin ya kusa ne malam ka dan karasa saboda wannan da yake cewa su dinga ba wa daliban su tarihi ka da ku cewa da misali
0: yawwa ba da misali saboda yanzu misali shi dalibi wanda yake matashi yanzu ya taso yake ganin ma ko karatun zaure din bata lokaci ne kuma ba ilimin a ciki
1: inda ba da mun su zuke din
0: sosai ma kuwa inda ba da mun su zai ga masa na karanta littafi kaza a wajen wani nayi kaza a wajen wani nayi kaza a wajen wani naje waje kaza naje waje kaza to daga nan wala Allah tunanin sa zai sauya ya fahimci cewa yadda yake daukar abin ba haka yake ba
1: na wannan ne kira
0: to bismillah
1: Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Na waya waki tare da mu? To malam Yunus, malam ina jin ka.
2: To alhamdulillah na ji dadin wannan bukata ku zore so sai domin na ji dadin abubuwan da ake domin Allah ku fata Allah.
1: Amin.
2: da
0: ruwa da ta
2: ne
0: to malamin Musa ko dan gaba in irin wannan ta zo zai fi kyau kada a faɗi sunan mutumin sai ka ce wani bawan Allah yadda ka ambace shi ba a buƙatar kama sunan saboda shi kamar radio media ce abubuwan da za su iya tasowa sakamakon faɗin wannan suna suna da yawa ba kamar in muna zaune daga ni da kai da shi bane ko a wani waje wanda ya tare mutane wanda ba su da yawa
1: gaskiya
0: nan wani abu ne wanda yake kaga yanzu a nan ake shirin nan a Kano kusan ko ina inda Rahama radio take kaiwa a Kano a Daji sannan shirye-shiryen nan akan dauke su a sa su ma har a radio Rahama ta Abuja saboda haka wani ma bai ma san
1: internet
0: ba kai sannan online ma duk za a iya ji dan haka abu ne da yake yana da fadi kwarai da gaske so muna ba da shawara nan gaba in irin wannan ya taso kada a kama suna ayi bayanin ba tare da an faɗi sunan mutumin ba kuma abinda ka faɗa yana daga cikin abubuwan da dama annabi ya faɗa ƙarshen zamani kamar yadda yake cikin hadisin Anas bin Malik cikin Sahih Bukhari da Muslim idan ƙarshen zamani ya zo za mutane su dinga ɗaukar jahilai a matsayin malamai ittakhadha an-nasu ru'usan juhalin fa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu sai su dinga ba da fatawa ba da ilimi ba su su bata kuma su batar da wasu dan haka shi yasa aka ce in mutum zai yi tambaya ya nemi wanda yake an aminta da shi wanda iliminsa tabbatacce ne tatacce ne kamar yadda mai ahalar ya ce in ka tashi ka tambayi malamai ba kowa ake tambaya ba sannan kai koyi da waɗanda suke bin sunnar annabi a cikin malaman su saboda haka wannan abu ne mai matukar muhimmanci ba kowa zaka je ka tambaya ya baka fatawa ta addini ba kamar yadda in mutum ba shi da lafiya a garin su ko a unguwar su aka ce ga masu kemis wannan ya iya ya je likitoci sun ba da shaida cewa likita ne shi wannan kuma kawai akan hanya ya dauka kawai kowa zai dinga taka tsantsan da wannan da yake ci da karfin kowa zai fi so ya tafi wajen kwararren likita to haka ma a wajen ilimin addini wanda aka yadda cewa malami ne shi ya kamata a dinga tambaya shi kuma wanda yake wannan muna jan hankalin sa in so yake ya karantar ko ya ba da ilimi ko ya dinga ansa to ya koma ya ji karatun in ni karatun ba laifi bane ba sai yanzu ya ci gaba da bayar da irin waɗannan amsoshi kuma ya dinga bayar da su akan ilimi amma yanzu wannan hanyar da ya dauka babu shakka hanya ce wanda za ta iya kai mutum zuwa ga halaka ya kamata a ce ya kula ya kuma yi gyara akan wannan kula ya kuma yi gyara akan wannan to ina ganin dai kamar magana sace sai wannan na kusa da ƙarshen ko ya ce wani abu ne kamar kuma
1: lokacin da ya ji ka goma
0: dai to tunda lokacin da ya ci ka sai mu gane shi
1: insha Allah
0: Allah ta'ala ya ta da subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah
3: dinuka bahrun min amalin shattun li jamil al ahlam laysa ad-din kama takhshahu

0: kenan. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abo burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tafashin waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kaman fari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star tana duka abinci da lokacin su suka kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: Musa, Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Mene ne haka?
3: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Mama Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa. Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kone take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
3: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kone ya

0: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya.
1: A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asadin nabiyyin wa ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهكي والسلام عليكم ورحمة الله
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: barkamu da wannan maraice na Laraba 20 ga watan Jumadal Rabiul Akhir a shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 23 ga watan goma a shekara ta 2024 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofarin Baya birnin Kano. Yau insha Allah zamu darasi na 66 in ba manta ba dai muna karatu cikin kitabu siyam makon da ya wuce mako biyu kenan mun cike da ƙarshen hadisi na 200 daidai a babul lailatul qadri ko da aka yau zamu tashi farkon hadisi na 201 مالن يتي على حديث الواحد بعد المئتين حديث نقريب دتايا أن عائشة رضي الله عنها أن كربو دقاء ورمومني عائشة الله كارم تيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من زن الله صلى الله عليه وسلم آياتي تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر kone mudaran lailatul qadari amara na goman karshe mara na goman karshe kalmar taharri shine nema dan adace abinda da Hausa ake ce da shi kardado ko kirdado neman dace an gane ko to ku nemi ku dace da daren lailatul qadari amara in aka ce mara lamba da ba ta rabuwa biyu daidai kamar 21 kamar 23 kamar 25 27 29 waɗannan darare sune dararen mara na goman ƙarshe. Idan aka kai azumi 20 gobe za a dauna da ɗaya to wannan daren shine daren 21 domin dare yana rigayar wunin sa sai an fara dare ake yin me wuni to daren 21 shine ranar da aka kai azumi na 20 daidai wannan daren shi ake fara bincike ko neman dacewa da lailatul qadari a cikin sa. Haka ranar da aka kai azumi na 22 gobe za a tashi da na 23 to wannan daren shi ma ana sa ran dacewa da lailatul qadari a cikin sa. Haka ranar da aka kai azumi na 24 gobe za a dauna 5 da ranar da aka kai azumi na 26 gobe za a dau da 7 an gane ko da ranar da aka kai azumi na 28 gobe za a dauki na da 9 to hikimar da yasa shari'a tace a kiyaye waɗannan dararen saboda dan adam duk yadda ya kai da himmarsa da kwazansa shi dai dan adam ne wani lokaci zai yi gaji wani lokaci zai kosa wani lokaci zai sike to koda a ce za ka yi sakaci a goman ƙarshe a sauran dararen banda irin waɗannan waɗannan kan a kiyaye su an gane ko to sannan kamar yadda malamai suka faɗa cewa an dace da lailatul qadari yana nufin dai mutum ya zamo yana da sa rai a zuciyarsa na samun lailatul qadarin a inda ake tsammanin samu sannan ba a ce ka dora kanka wata ibadar da ba za ka iya ba a'a tare da cewa a sunna annabi yakan yi kokari sama da wanda yake yi a sauran kwanaki a waɗannan kwanaki na goman ƙarshe don dacewa da lailatul qadri amma malamai suka ce mafi kokarin da mutum zai yi shine ya kula da farillai shi yasa Sa'id ibn al-Musayyib kamar yadda Imam Malik ya rawaito a Muwatta yace duk wanda yayi sallar isha a jam'i a waɗannan dararen duk abin da ake sa ran za a samu a daren lailatul qadri insha Allah ya samu ba wani abu da zaka wajabta masa bayan na farilla kuma Allah ya faɗa a hadisi kudusi babu abin da ake samun kusanci da Allah da shi sama da me farilla da yawa daga cikin mutane wasu basu san wannan ba basu fahimci wannan sirrin ba sai kaga wani bai yi sallar isha a jam'i ba a daren amma ya taho kiyamul layli wani kuma ayi kiyamul laylin da shi amma ya rasa asuba to duk wanda ka kyale kiyamul laylin ka kyale nafilar ka kula da farilla in asuba kadai ka dace da ita a jam'i ta isan maka in isha kadai ka dace da ita a jam'i ta isan maka amma nurun ala nur kai ishakka a jam'i kai asubarka a jam'i kuma ka samu dacewa ka samu kiyamul layli wannan kuma haske bisa haske kenan an gane ko to amma ga wanda ba zai iya hada biyin ba to wanda farilla akan me nafila da ka rasa farilla wanda ka rasa nafila kowace irin nafila ce kuwa kuma mun sani dangane da zikiri manzo Allah ya faɗi zikirin da yafi kowane zikiri ci a daren lailatul qadari karatun alqur'ani yana da falala amma ba shine zikirin da yafi kowanne ba a daren lailatul qadari salatin annabi yana da falala amma ba shine zikirin da yafi kowanne ba a daren lailatul qadari domin kowane lokaci da zikirin da ya dace da shi shi ma wannan karatu ne mai zaman kansa in ba haka ba sai Allah ya baka lokaci amma kai tayin wani abin da koda mai falala ne amma ba shine yafi ci ba yanzu kaga kamar ranar juma'a ba wani zikirin da ya kai salatin annabi ranar juma'a to haka a daren lailatul qadri ba zikirin da ya kai allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kuma ba a ce ka irga ba ba sai ka rike cirbi kana lazuminta ba kawai kai ta faɗa domin ba iyakance maka ba abinda aka iyakance ne to shine in ka ce ba ka rike lissafi sai ka nemi taimako da wani abu to wannan sai ka yi shi ma tare da kishiyar hakan shi ya fi amma abin da ba a iyakance ba asali kai ma ba a so ka irga kawai so ake ka yi shi iya ƙarfinka an gane ko? Da haka ya kamata mu fahimci irin waɗannan abubuwa kamar yadda na sha buga mana misali don mu fahimta domin ubangiji ma da kansa yakan buga mana irin waɗannan misalan don mu fahimta ita alaƙar Allah da bawa kamar business ne riba ake nema ko ba haka ba shi yasa za ku ga da yawan ayyukan ibada Allah sai ce kasuwanci inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya siya daga wajen mu'minai rayukansu da dukiyarsu zai biya su da aljanna me yasa Allah ya amfani da kalmar siye da sayarwa saboda ita muka fi sani duk mai kasuwa yana yi ne don me don riba هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون هر إذوا كرشي to duk dan kasuwa kwararren dan kasuwa ko ya san ba a shiga kasuwanci da ka sai an yi makitin sabe sai an binciki yanayin kasuwa ba kawai takamar kana da jari je ka je ka siyo kaya ba sai su zame maka gwaiwa kamar yadda yan kasuwa suke faɗa ka zo ka siyo kayan su jibge a'a lokaci kaza wani kaya ne yake tafiya sai a siyo shi lokaci kaza wani kaya ne yake tafiya sai a siye shi to haka nan ibada lokaci kaza wanne ya fi ci ibn al-qayyim ya yi littafi sunansa zikirullah duk irin waɗannan abubuwan ya kawo yace misali kamar in ana kiran sallah ne ladan yana kiran sallah ba zikirin da zaka yi a lokacin wanda ya kai ka bi ladan halala a wajen Allah wani zaka ga ladan yana kiran sallah shi kuma sai ya dau Qur'ani yana karatu kash ba haka aka so wai kanin miji ya fi miji kyau ba a ce karatun Qur'ani ba daidai bane amma a wannan lokacin bin abin da ladan yake faɗa ya fi komai ci to da haka sai ka fahimci irin waɗannan dan ka dace saboda rayuwar in dai za a yi aiki da ita yadda Allah yake so to ba ta da yawa in ga mutum yana cewa lokaci ne da yana masa yawa bai da abin yi ne amma in dai ka tsara rayuwarka kuma kana yin abin da ya dace to zaka ga lokacin bai da yawa to hikimar haka yasa ake gaya maka abubuwa masu tsada dan ka mori lokacin ina fata an gane ko salati ibrahimi wanda shine garanti gangariya daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan daren bai kai allahumma innaka afuwun ci ba saboda annabi ne ya tambayi matarsa Aisha kaga wacce tayi tambayar an tambaye shi wa ka fi so a cikin mutane yace Aisha aka ce sai wa yace sai babanta to wannan masoyiyar tasa ta tambaye shi wani zikiri ne ya fi inda Allah zai sa mun in ji cewa wannan daren shine lailatul qadri me zan fi faɗa kana tsammanin zai bata jabu garanti gangariya zai bata sai yace yawaita fadar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aisha tace wannan kawai yace to ai wannan din shine duk karamiyar rayuwar mi ake nema Allah ya yafe maka ya baka lafiya, wannan shine karamiyar rayuwar lafiya a duniya lafiya a lahira. To Allah ka ba mu lafiya. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa mu nemi daren Lailatul Qadr a goman karshe. Abinda wannan yake nunawa idan mutum yayi sakacci a goman farko na Ramadana, yayi sakacci a goman tsakiya, to goman karshe kam babu wasa. An gane ko? Kuma a goman karshen ma musamman kwanakin ne wuturi wuturi mara, ana so himmarka da kwazanka ta dare ta kowane lokaci. An gane ko? Kuma wannan yana da tabbatar maka da cewa bit tahqiq wani yazo ya yanke ya ce maka dare kaza ne Lailatul Qadri, babu babu manzala bai ayyana ba. Sai dai akwai maganganun da malamai suka furin jayarwa. Magana mafi inganci shine Lailatul Qadri yawo yake yi, wata shekarar za a iya ganin sa a 21, wata shekarar ya koma 23, wata shekarar ya koma 25, wani lokaci ya koma 27, tare da mafi yawancin malamai suna rinjayar da 27. Amma Hafiz Ibn Hajar a Fathul Bari da yazo sharhin wannan hadisi sai da ya kawo magana 40 ta malamai, sai ce tare da cewa mafi yawancin sahabbai da malamai suna ganin daren 29, amma dai caccanjawa yake yi, caccanjawa yake yi. Wannan shekarar zai iya kasancewa a wannan daren, wacce shekarar kuma ya canja. Al hadithu sani ba'da al 200, hadisi na 102 202. An gane ko? An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kana ya'takifu fil ashr al-awsat min Ramadan. Da asali annabi yana itikafi ne a goman tsakiya a Ramadana. Shi itikafi ibada ce mai zaman kanta, ba dole sai da azumi ake yin ta ba, amma yin ta da azumi ya fi falala. Shi yasa Allah da yana maganar ayoyin azumi sai ya soko maganar itikafi don ya nuna maka suna makautaka, amma kowanne zaman kansa yake. Da yawan mutane wanda ba su fahimta ba sai suke ɗauka ai itikafi ba a yi sai a Ramadan, ba haka ba ne, ana iya yi a koyaushe, amma a Ramadan ya fi falala. Kamar yadda muka faɗa, saboda Allah yana maganar azumi, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كذا كذا كذا سيزو ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. توان نشي سينونا شوا اتكافي ينادى كوان شيد أزمي دن أسام فللا. كمر ما جنى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أني أمدينة دا أيك الهجك وأمرا هو أني زمان كان سيكي. Amma wasu sai suke ɗauka cewa dole in an je aikin haji sai an je ziyara, dole in an je umara sai an je ziyara, kowace zaman kanta take. An gane ko? Da haka mutum idan yayi aikin hajjinsa ko umara bai je ziyara Madina ba, bai yi laifi ba. Kamar yadda kuma yana iya tashi ta kanazi ya tafi Madina ba sai yayi aikin haji ko umara ba. Kowace ibada ce mai zaman kanta, ba a haɗa suke ba. Illa iyaka mutane sun saba tun da garin kusa da juna ne kawai sai suke haɗewa. Ina fata an gane. To haka ma itikafi da azumi. To da haka annabi ya kasance da a goman tsakiya yake yin itikafi. Fa atakafa aman, a wata shekarar sai yayi itikafin, hatta idza kanat lailatu 21, har sai da daren 21 ya shigo, ma'ana ya wuce goman tsakiya har ya shiga goman ƙarshe. Wa hiya lailatu allati yakhruju min sabihatiha min itikafihi, a al'ada idan yayi azumi na 20 cif gobe ya dau na 21, to a wannan munin yake fita daga itikafi, ma'ana da baya itikafi a goman ƙarshe. Goman tsakiya ne da an shiga na ƙarshe sai ya fita. Daka wahiyal lailatu allati yakhruju min sabihatiha min itikafi, qala, sai annabi yake shi da kansa ana tsammanin za a ga ya fita daga itikafi ya koma gida, amma sai ya tara sahabbai yace da su, mani itakafa ma'i, duk wanda ya san yayi itikafi tare da ni a goman tsakiyar nan, falyatakif fil asharil awakir, to mu wuce da shi goman ƙarshe ma a zarce a ɗora, yau ba fita kenan. faqad uritu hadhihi al-layla domin an nuna min a mafarki wannan dare da kuke nema shine daren Lailatul Qadri a mafarki aka nuna masa daren Lailatul Qadri kuma aka tabbatar masa agoman karshe ce agoman karshe ce yace humma unsituha da an ayyana min daren amma yanzu kuma an mantar da ni da an ayyana min daren agoman karshen ma an nuna min wani daren ne ko dai na 21 ne ko na 23 ne ko da 5 ne ko na 7 ne ko na 9 an nuna min amma kuma an mantar da ni daga baya yanzu na manta to kaga wannan yake nuna maka cewa annabawa suna mantuwa Allah ko baya mantuwa ko da wannan zaka gane bambancin Allah da duk wanda ba shi ba la yadillu rabbi wala yansa amma annabawa suna mantuwa sanuquri uka fala tansa illa ma sha Allah Allah yace da annabi zan karantar da kai qur'ani ba za ka manta ba sai abinda naga dama kaman ta kan zaka manta haka yake wa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taqud ba'da dhikra ma al-qawmi adh-dhalimin haka yace wa zkur rabbaka idha nasita daka annaba suna mantuwa annabi yusuf wa qala lil ladhi dhanna annahu najin minhuma udhkurni 'inda rabbik fa ansahu ash-shaytan dhikra rabbih annaba suna mantuwa salihan bayi suna mantuwa amma shi Allah baya mantuwa manzo Allah ya ga daren Lailatul Qadri a mafarki an nuna mai kuma daga baya an mantar da shi yana cikin illa ma sha Allah kenan falatan sa illa ma sha Allah daka Allah ya so ya mantar da shi kuma ya mantar da shi to shine yake cewa an nuna min wannan dare sannan daga baya kuma an mantar da ni shi wa qad ra'aytuni asjudu fi ma'in wa tinin sai dai abinda nake iya tunawa na gani a mafarkin na wacewa bayan na tashi sallar da zan yi na yi ta ana tsaka da ruwa kuma a al'ada masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi rufin sa ne da ganyen dabino a lokacin da haka in ana ruwa ruwa yana iya shigowa masallaci yana iya zamowa tabo to sai annabi ya ce na ga an kwana ana ruwa a mafarkin har mun zo yin sallar asuba masallaci ya cika da ruwa da tabo har wai ga ni ina yin sujjada a cikin tabo da ruwa a cakude kaga wannan ya nuna maka ana iya yin sujjada a cikin me tabo da ruwa kamar yadda Hafiz Ibn Hajar ya kafa hujja da wannan yace wannan ya nuna ana iya yin sujjada a cikin tabo da ruwa tare da cewa a mafarki annabi ya gani amma kuma mafarkin annabawa menene gaskiya ne da ba a yi ai Allah ba zai nuna masa ba ko da ya nuna masa sai ya ce to amma banda wannan banda wannan da aka yace min sabihatiha a safiyar ranar da gari ya waye na ganni cewa muna sallah ina sujjada cikin tabo da ruwa sai yace faltamisuha fil asharil awaqir da aka ku nemi wannan dare na Lailatul Qadri a goman karshe waltamisuha fi kulli witrin ku neme shi a cikin dukkanin dare na mara qala bi ruwaya abu sa'id yace fa matarati sama'u tilka al-layla wannan dare sai ku aka kwana ana ruwa sama ta yi ta zubar da ruwa wa kana al-masjidu ala arishin kuma daman shi masallacin annabi an yi masa rufi ne da ganyen dabino shine arish fa waqafa al-masjidu sai masallaci ya cika da ruwa fa absarat aynaya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu sa'id yace sai ku gashi ido na ya ga annabi kiri da muzu wa ala jabahatihi atharul ma'i wa tini min subhin a goshinsa ga taƙonan da ruwa a manne na sujjadar sallar asuba kaga abu da annabi ya faɗa ya tabbata ihda wa 20 daren 21 ne a wannan shekara da haka a shine aka yi ne aka yi Lailatul Qadri a wannan shekarar to kaga wanda zai ce kullun 27 ne Lailatul Qadri hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya nuna a wata shekarar daga cikin shekarun da manzo Allah ya rayu a 21 aka yi Lailatul Qadri an gane ko to sannan Lailatul Qadri yana da alamomi daga cikin alamomin nasa zai iya yiwa ya zama an kwana ana ruwa kamar yadda anan ta bayyana ko daga cikin alamomin nasa in garin ya waye rana ba ta zafi za ta fito da haske amma ba za ta kwalle ba an gane ko gari zai rinka yin lumshi zai rinka yin dindumi dindimi wannan yana daga cikin alamomin daren Lailatul Qadri in garin ya waye kenan a cikin daren kuma yanayi yakan zama madaidaici ko tsananin sanyi ake yi Allah yakan janye sanyin sai ya zama madaidaici ko tsananin zafi ake yi Allah yakan sassauta zafin sai ya zama madaidaici dan bayi su samu damar ibada domin akwai wanda in sanyi ya sanyi bai da katabus akwai wanda in zafi ya zafi bai da katabus babul i'tikaf babin da yake magana akan i'tikafi al-i'tikaf fil lugha kalmar i'tikafi a yaren larabci luzumu shay shine lazumtar wani abu a larabcin aka ce akafa ya akifu ko ya akufu bi ma'ana lazima yalzamu kenan ko i'tikafa ya atakifu shi ma dai lazima yalzamu kenan Allah madaukakin sarki yace wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum ay lazimunaha qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha to wannan lugan larabci kenan amma a yaren musulunci in aka ce itikafi al-maqamu fil masjidi zama a masallaci musamman masallacin ya zama na juma'a tare da cewa ana iya yi a masallacin da ba na juma'a ba amma sharadin kada juma'a ta biyo idan mutum zai itikafin sa da juma'a ba za ta biyo ba to zai iya yi ko ba a masallacin juma'a ba kamar zai itikafin sa ne asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a ba za ta biyo ba to zai iya yi ko ba a masallacin juma'a ba amma in dai juma'a za ta ratso to dole a samu masallacin me juma'a domin fita zuwa juma'ar dole ne shi kuma itikafi in ka fita ya baci larurar dan adam ce kawai take fitar da mutum daga itikafi ba haya cin abinci magani neman magani an gane ko amma hajjana iza ba a fita in ana itikafi dubiya ba a fita in ana itikafi in ka fita ka gama nana Aisha tace a gidana akwai majinyaciya mara lafiya ta jikina ta kusa amma ina itikafi ko duba ta bana fitowa yi in ka ga na shigo gida to bukatar dan adam ne ta shigo da ni kuma in na shigo ko tsayawa kan mara lafiyar bana yi la as'alu anha illa wa ana marra bana ce mata ya jiki sai ina tafiye akan hanya a tsaye tsaye ya jiki in wuce saboda ba a fitowa dubiyar rashin lafiya ballantana daurin aure ballantana cin kasuwa an gane ko to sannan masallatai mataki mataki ne ta fuskar itikafi akwai masallacin da yafi wani yanzu masallacin juma'a itikafi a cikin sa yafi a wanda ba na juma'a ba masallacin makka itikafi a cikin sa yafi itikafi a kowane masallaci masallacin kudus itikafi a cikin sa yafi kowane masallaci masallacin madina haka mai daraja ta farko na makka mai daraja ta biyu na madina mai daraja ta uku shine masallacin kudus shi yasa wasu hadisai suke nuna duk itikafin da kai in ba a cikin wa'incan masallatan ba ladan bai kai yana su ba Imam Hakim ya rawaito hadisi daga Huzaifa manzo Allah yake la itikafa illa fi salasati masajid babu cikakken itikafi mai cikakken lada sai wanda aka yi shi a ɗayan masallatai guda uku sai manzo Allah yake al masjidul haram masallacin Ka'aba wal masjidul aqsa sai masallacin Qudus wa masjidi hadha sai masallaci na wannan yana nufin na Madina shi yasa Allah yake wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid da aka itikafi a masallaci yake yi da aka al maqamu fil masjidi min shakhsin makhsusin zama a masallaci na wani keɓantaccen mutum ala sifatin makhsusa da wata kama keɓantacciya lida'atin lahi dan yi wa Allah da'a kawai ibada ake so mai itikafi ya shagalta da shi hatta wannan darasin karatu ko tafsirin qur'ani ne ba a so mai itikafi ya shagaltu da shi kawai abinda ake so mai itikafi ya shagalta da shi ibada ko dai sallah ko salati ko karatun qur'ani ko istighfari ko hailala amma hatta a zauna tattaunawa ta ilimi ba a so ga mai itikafi hukuncin itikafi malaman musulunci sun yi ijma'i akan itikafi shari'ar musulunci ta tabbatar da shi kuma mustahabbi ne ba wajibi bane ba itikafi yana da fa'idoji da yawa kololuwar fa'idar sa mutum ya samu keɓantuwa da mahaliccinsa ya samu tattaruwar hankali da nutsuwa don fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu malaman suna cewa ba za a yi itikafi ba sai da azumi kamar mazhabin malikiya amma kamar yadda muka faɗa babu wani dalili da ya nuna cewa sharadi ne mai itikafi sai yayi azumi ko sai an yi shi a cikin azumi sai dai mustahabbi ne yin haka wallahu a'lam alhadithu thalith ba'da al-mi'atayn hadisi na 303 ana aisha radiyallahu anha daga nana aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana ya'takifu fil ashr al awakhir min ramadan annabi yana itikafi a goman karshe na watan ramadana hatta tawaffahu Allah har Allah ya karbi rayuwarsa bai daina ba da haka wannan yana nuna maka itikafi sunna ce mustamirra ila qiyamis sa'a sunna ce wacce babu yankewa har alkiyama ta tashi har manzon Allah ya bar duniya bai daina ba da haka kai ma so ake ka ci gaba da yi har ka bar duniya in ka samu iko Aisha ta ce hatta tawaffahu Allah kuma atakafa azwajuhu min ba'dihi kuma matan annabi ma sun ci gaba da itikafi bayan sa ya nuna mata ma suna ne itikafi matan aure da ƴan mata amma mu yanzu galibi zaura da ƴan mata ne suke banda mata aure shi yasa itikafin sai kace kawai na neman miji ne in ka ga budurwa ta zo wannan shekara ko ba zaura da azumi ya wuce ta yi aure to shekara mai zuwa ba za ta zo ba wanda kamata ya ce bayan haka ma ta ci gaba da zuwa ko in an yi auren kuma in an samu kuma a rika a daure a tsaya a gindin magarya ko dan adam baya rabuwa da matsaloli in ma baki zo itikafi dan matsalar neman miji ba ai kya zo dan a zauna lafiya ai kya zo dan tarbiyyar yara ai kya zo dan kaza ai kya zo dan kaza to kuma wannan yana nuna mana itikafi ba wai sai mata zawarawa ko ƴan mata ba kamar yadda na faɗa har da matan aure to amma mata aure sai da izinin mijinta wannan ka'ida ce sananniya sauran ƴan mata kuma sai da izinin waliyansu kuma sai an tabbatar da cewa wata fitina ba za ta faru ba wacce ta fi itikafin idan an san akwai barna akwai fitina to kar a yi ko ma waye hana su ake yi kamar yadda za mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci itikafi ya fara zama gasa da haka daga nan sai ya hana matansa a wannan shekara ya ce to yau wannan shekarar ba wacce za ta itikafi ko ta koma gida da haka in an fahimci mace za ta zo ta yi wargi ta yi wasa a masallaci manufar itikafin ba ita ce a gaban su ba tunda su ƴan gasa ne a mafi yawan lokaci kishiya ta fita ita ma shi ke kishiya sai ta fita ko ba ta da lafiya saboda me saboda ai kishiyar ta fita dan me za a batta ni ba za a banni ba to in an fahimci wannan daga mata sai a dakatar da su duka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbaka ga iyalinsa wa fi lafzin a wani lafzin na hadisi Aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadan annabi ya kasance yana itikafi a dukkan ramadana an gane ko fa idza sallal gadata ga yadda yake fara shiga itikafi in yayi sallar asuba ja'a makanahu allazi itakafa fihi sai yazo inda zai itikafi sai ya tare a wajen yadda ka'idar take shine ana son mai itikafi ya shiga da yamma rana ta fadi masa yana cikin masallacin da zai itikafi to amma kun san idan mutum ya shiga itikafi ba zama yake a masallaci a buɗe ba kowa yana ganin sa shi ma yana ganin kowa an gane ko idan mutum ya shiga itikafi a masallaci to ana so kuma cikin masallacin ya waru wani waje sai ya sake wata rumfa wani dan tanti inda zai dada koya kansa a ciki to wannan wajen shi ake kira da makanul itikaf ko mu'takaf to shi annabi idan ya shigo da yamma kafin rana ta fadi rana ta fadan masa a cikin masallaci yayi magriba yayi isha to ba zai shiga wannan irin fa ba haka zai kwana yayi asuba to ana idan da sallar asuba ma shegari sai ya shiga wannan ɗakin itikafi wasu malaman suka ce a da asuba yake shiga yayi sallar asuba ana idan da sallar sai ya shiga wannan rumfar ta itikafi an gane ko shine abin da Aisha take cewa fa idza sallal gadata in yayi sallar asuba ja'a makanahu allazi itakafa fihi sai yazo wajen da zai itikafi sai ya shiga hikimar wannan rumfar saboda idan ka zama a cikin masallaci a bude kowa in ya shigo zai ganka to mutane za su

zai gan shi ba a cikin masallacin ma yana wani killataccen waje dan ya shagaltu da abin da ya kawo shi dan mutane matukar baka yi amfani da lokacinka ka tsara kanka ba to su kullun suka ganka arha suke gani wani sai kana tafiya ce minti biyu kawai malam minti biyu kawai shi a wajensa kawai ce kai kuma tana da muhimmanci a wajenka to wannan shine hikima da haka ana so mai itikafi in zai shiga itikafi ya shiga da asuba a mazhaban malikiya ya shiga da yamma rana ta fadi yana cikin masallacin yayi magriba yayi isha yayi asuba in yayi asuba to sannan sai ya shiga makanal itikaf an gane ko alhadithur rabi'u ba'dal mi'atayn hadisi na 204 ana aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha uwar mu'mine Allah ya kara mata yadda wannan kadai ya isa ka jinjina wa nana aisha tunda aka fara babin itikafi hadisanta ne shi yasa za ku ga masu fada da ita su ba sa itikafi kuma ya ka iya dole a ce da mijin iya ba haka da yadda ka iya ko kana so ko baka so akwai ilimin da duk sahabban waje ba za su iya baka shi ba duk mazan sahabbai ba za su iya baka shi ba sai ka koma jama'a matan kuma cikin gida kuma abin da zai baka mamaki a cikin matan a cikin gidan kuma ba wacce ta kai ta lele ba wacce ta kai ta fada da yawan abubuwan ita ta rawaito da yawan abubuwan saboda abu guda biyu na farko ita da ƙuruciyarta har annabi ya bar duniya da yawan matan annabi sallallahu alaihi wasallam masu shekaru kan annabi ya bar duniya sun fara jinya in mutum shekaru suka ja ya fara ne jinya ta kansa yake ciwon kafa ne ciwon baya ne bp ne kaza ne kaza ne an fara shiga wannan rigimar to mutum kowaye in ya fara shiga wannan rigimar sai dai ka bi shi a hankali in malami ne ba za ka samu ilimin da kake so a wannan lokacin ba in wani attajiri ne sai dai ka lallaba shi ta kansa yake in ne mulki ne sai dai a rinka rabi da rabi ya muku kwana biyu kwana uku ya fita waje ta je shawo magani ya kuka iya rayuwa kenan an riga an shiga shekarun ne jinya to amma idan mutum yaro ne bana bakwai fa shi bai kai wannan age din ba shi yanzu zai ruga a guje shi sai a kwana uku bai yi bacci ba ko ya rinka baccin na yan mintuna lokacin lafiyarsa za ta dauka jininsa zai dauka to Aisha ribar da ta samu ta rayu da annabi da ƙuruciyarta lafiyarta za ta iya daukar duk wata dawainiyarsa to amma wasu daga ciki su kansu ta kansu suke irin nana Sauda bintu Zam'a gaba ɗaya ita da kanta ta yi saranda ta zo ta ce ya ma'aikin Allah a daina rabon kwana da ni a daina rabon kwana da ni kwanakina na ba Aisha kwanakina na ba Aisha ko kage yanzu kana tsammanin zaka samu hadisai daga Sauda irin na Aisha ai ba zai yi ba ai a lokacin shekarunsu ba ɗaya ba ƙuruciyarsu ba ɗaya ba haddata su ma ba ɗaya ba lafiyar jikin ma ba ɗaya ba Aisha fa annabi ya rasu ya bata tana shekara 18 in yanzu ne a ce yanzu ma ta isa auren amma ita a 18 ma ta gama auren kuma bayansa sai da ta yi shekara 40 da ɗoriya tana jiran kawai ajali ya cin mata ta je ta tadda shi a can ba magana aure kuma wannan shekarun da Allah ya aje ta 40 da doriya bayan rasuwar annabi ba abinda take sai karantar da mutane ya annabi ya rayu manyan sahabbai a waje in abu ya turke musu sai su ce aje a tambayo ta wani abin su yi ba su tambaye ta ba ta fito ta yi musu gyara ta ce kun manta ne ai kaza da kaza ne ya faru wata rana Sa'adu dan Abi Waqqas ya rasu sai Aisha ta ce bayan maza sun masa sallah mu ma mata ku shigo mana da shi masallaci mu zo mu masa sallah sai aka ce ah uwar mu'minai sallar gawa a cikin masallaci ta ce ku mantuwa ce da ku dawana dawana dawani a ina annabi ya musu sallah ai duk a masallaci ya musu sallar gawa sai ta tunatar da su Allah ya kara mata yadda to da haka ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو هائط وهي هائط تاكسن شيتنا تاجي وأن بقاشم كان سمي البركة الهال تنا جنن هيلا تني وأن بكومين كو تاجي ما سكي كما بالي في بني ما تكت تاجي ما كي وبها كبا تسامك تاكلمي تساماري غا وانا دب بالي في بني ما زال الله صلى الله عليه وسلم ما تستني ما سحكا Aisha ta ce wa huwa mu'takifun fil masjid kuma yana itikafi a masallaci abinda wannan yake nunawa mai itikafi matarsa tana iya zuwa ta same shi

0: ina a masallaci kuma har wani abu ya gudana tsakanin su ba wai na auratayya ba na taba jiki kila ta taba jikinsa ko shi ya taba jikinta wannan ba laifi bane ba da haka Aisha tace annabi yana itikafi kuma nakan bi shi masallaci har in taje masa gashin kansa an gane ko wa hiya fi hujratiha Aisha tana daga ɗakinta shi kuma yana daga masallaci tsakanin ɗakin da masallacin katanga ce kawai yanzu kamar wanda yake ƙarshen kofar masallacin nan wanda yake zaune akan dokin kofa kaga rabin sa waje ne rabin sa ne ciki to haka da masallacin annabi yake da ɗakin Aisha in ka shiga ta cikin gidan annabi da ka fita daga masallaci ɗakin Aisha ne amanne da ka kana ɗakin Aisha zaka iya raba jikinka rabi ɗakin Aisha rabi masallaci to yadda abin yake shine sai annabi ya zo dokin kofar masallaci sai ya zauna ita kuma tana daga cikin ɗakinta manzo Allah sai ya dan kishingida haka ya tura kansa mai albarka cikin ɗakin gangar jikinsa kuma yana masallaci to ita kuma sai ta ɗauko matajin kai sai ta taje masa kai sallallahu alaihi wa alihi wasallam yunawiluha manzo Allah yana miƙo mata ra'asahu kansa ba wai cirewa ake ba zaka dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana miƙa wannan Aisha kai ita kuma tana taje masa kai wa fi riwaya a wata riwaya wa kana la yadkhulul baita Aisha tace annabi in yana itikafi baya shiga gida illa li hajatil insani sai dan biyan bukata ta mutuntaka ta dolan dole kewaye wanka cin abinci waɗannan duk larurori ne na mai itikafi ya iya fita ya je ya yi su a waje ya dawo an gane ko wa fi riwaya a wata riwayar har ila yau anna Aisha ta qalat nana Aisha tace inni kuntu la adkhulul baita illa lil hajati ni ma ina itikafi bana shiga gida sai in dan bukata ta taso min wal maridu fihi duk da ina da mara lafiya a gidan nawa in ji Aisha tace fa ma as'alu anhu bana tambayar sa ya jiki in na shiga illa wa ana marra sai a tsaye tsaye ina tafiya ina ya jiki to Allah ya kara sauki haka haka to kaga in a gidanka ma mara lafiya yana nan ba za ka je ka duba shi ba in kana itikafi to ina kuma ka tafi asibiti ba ai an gane ko kalmar at-tarjilu shine tasrihu ar-ra'si tasrihu ash-sha'ri kai at-tarjil taja gashin kai shine tasrihu ash-sha'r an gane ko bubbuda gashi dan ya sha iska dan kuma a taje shi al-hadithul khamis adal 200 hadisi na 205 an umar ibn al-khattab radiyallahu an an karbo daga umar dan khattabi Allah ya kara masa yadda kala yace قلت يا رسول الله عمر يتي نتي يا مأيكين الله إني كنت نظرت في الجاهلية نينا كسنتي نايبا كنتي أزاما من جاهلية جاهلية شيني كافن بيّن المسلين شيني دتوين تاكي توا جاهلية فيريوت دلارب تسنا توا العصر الجاهلي إذن أكتي عصر الجاهلي كو جاهلية فيريوت dangantawa ne zuwa ga aljahalu jahilci shi kuma jahilci a larabci ma'ana biyu ke da shi yana da ma'anar rashin ilimi yana da ma'anar rashin natsuwa to su da aka ce musu lokacin jahiliya ana nufin rashin natsuwa ko rashin ilimi rashin natsuwa rashin natsuwa a lokacin wauta suke yi mutum ya kashe ɗansa wannan ilimi ne ko jahilci rashin natsuwa ne ba rashin ilimi ba ne rashin natsuwa ne rashin natsuwa ne yasa shi ilimi baya amfani sai an hada shi da me natsuwa amfanin ilimi zaman shine ya saita dan adam ya hana shi me wasu abubuwa na shiririta to su a wannan lokacin ba wai ilimi ne ba su da shi ba suna da ilimi domin babbakun larabci alfabet na larabci alifun ba'un ta'un tun zamanin annabi Isma'il akwai su da haka larabawa tuntun suna karatu kafin zuwan annabi a makka lokacin da annabi ya bayyana karatun ba shine burgewa ba yanzu kamar mu ne a zamanance akwai karatu amma akwai abin da ya fi karatu burgewa ne neman kuɗi neman kuɗi yanzu akwai da yawa daga cikin mawadatan da sun hana 'ya'yansu su yi karatu sun ce in dai kuɗi ne akwai akwai wanda za ka ga ba zai bar ɗansa ya je makarantar koyon ilimi ba sai ya kai shi makarantar ƙwallon ƙafa saboda me samun kuɗi ƙololuwar mutanen yau shi kansa karatun don me suke yinsa kuɗi in mutum ya san zai samu kuɗin ba zai yi karatun ba a ɓata kansa lokaci to da ka su larabawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ba wai karatu ne ba su da shi ba akwai amma baya burge su akwai abin da shi ya fi burge su kamar yanzu mu kudi sun suka fi burge mu ba ne ba ba san tsagwaren ilimin ba ba san tsagwaren ilimin ba in mutum ya san ga inda zai samu kudi ba zan sa da wani bata lokacin ya je sai ya je wani certificate kaza kaza kaza ai kololuwar shine a samu ne kudi kun fahimci wannan to da haka jahiliya da aka jingina ta zuwa ga jahiliya ba jahilci na rashin ilimi ba jahilci na rashin natsuwa akan an kaza sai su yakin ba sasa to yanzu wannan ilimi ne ko natsuwa ce ko shiririta rashin aiki da hankali ne rashin aiki ne da hankali saboda tsabar wautar su daga nan ne ake ce da Abu Jahal Abu Abul Jahal uban mawaye shine annabi Musa yake da banu Isra'ilawa innakum qaumun tajhalun ku wawaye ne ba yana nufin ku marasa ilimi ba domin duk Qur'ani cike yake da magana suna da ilimi awalam yakullahum ayatan ayi alamahu ulama bani Isra'il afatatma'una ayi uminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu mutumin da zai kalli zancan Allah ya ciccire wani abu ya sa jahili ne ko mai ilimi ai jahilci ba zai wannan ba a ba sai dai ba mai natsuwa bane ba su da natsuwa an gane ko shine wani mai waka yake ala la yajhalanna ahadun alaina fa najhalu fawqa jahlil jahilina ku saurara ka da wani mai mana wauta sai mu rama wauta sama da tawawaye daka aljahl yana zuwa da ma'anar wauta diddur rushidi yana zuwa kuma da ma'anar diddul ilmi to jahilcin da Allah madaukakin sarki ya tunce mutanen jahiliya da shi ko abin da yasa ake kira mutanen jahiliya da mutanen jahiliya saboda rashin natsuwa su mace za ta zo ta tuɓe tsarara haihuwar uwarta gaban ɗanta da mijinta da kowa wai dan za ta yi tawafi da Ka'aba tsarara suke tuɓewa shi yasa manzo Allah ya tura sayyidina Abubakar a shekarar da zai zo aikin haji shekara ta gaba yace je ka ka fara min sharar fage kai musu hudubar arfa cikin abin da zaka gaya musu la ya tufanna ba'da al-ami mushrik wa la ya la ya hujjanna ba'da al-ami mushrik wa la ya tufanna bil baiti uya daga wannan shekarar kar wani kafiri ya sake zuwa Ka'aba in yazo duk abin da ya same shi shi ya jiyo domin da suna zuwa musulmai suna talbiya ta musulunci su kuma suna talbiya ta maguzanci musulmai suna labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik su kuma suna labbaik la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak to sannan kuma zaka zo gefen Ka'aba kana dawafinka da kayanka da komai na harami mace kuma tsarara budurwa haihuwa uwarta tana binka a baya zaka manzo Allah yake daga wannan shekarar ka a sake wannan aka share wannan kazantar da wannan dauda kaga wannan din rashin ne hankali ne nutsuwa ne in ba haka ba a hankalci a zai ka zo ɗakin Allah tsarara to amma sun gaji wata mummunan al'ada ce iyaye da kakanni wai bai kamata ba ka bauta wa Allah da kayan da kai sabo a da su ai rigar da ka sa kai wani laifi da ita to bai kamata kuma ka zo gaban ɗakin Allah da ita ba da haka ka zo tik dan Allah wannan hankali ne ko hauka ita mummunan al'ada tasirin ta kenan ko mutum yana da ilimi zaka ga ta aje shi ya aje ilimin a gefe ya tafi mummunan al'ada na fata an gane da haka mu gane bambancin rashin ilimi da kuma rashin natsuwa idan mutum bai da natsuwa ko yana da ilimi ba a ganin tasirin ilimin sa shi yasa ilimi baya amfani sai an hana shi da sai an hada shi da me natsuwa shine a waƙar Amadin Gaya shata ya faɗi wannan nagode wa Amadin Gaya ko wani yayi ilimi babu natsuwa to da haka Umar dan Khattab ya ce na kasance nayi bakance tun a lokacin jahiliya ma'ana kafin musulunci kenan to wannan ya nuna mutanen jahiliya suna ne bakance cikin ibadojin da annabi ya zo ya tarar mutanen maka suna yi ya tabbatar da su akai akwai ibadar bakance an gane ko sun gaji wannan daga addinan da suka gabata a baya addinin annabi Isma'il addinin annabi Ibrahim addinin annabi Musa da a cikin su akwai bakance da haka mutanen maka sun gaji wannan yana daga cikin bakaya dini Ibrahim dan kurkushin abin da ya rage na addinin annabi Ibrahim to da haka Umar yace nayi bakance tun a lokacin jahiliya ana ataki fa laila zan yi itikafi na dare ɗaya tak to kaga ya nuna maka itikafi bai da mafi karancin lokaci kawai sai lokacin da zaka iya shi malamai suka ce ana iya yin itikafi na awa ɗaya tak kace zan shiga masallaci awa daya in yi itikafi da wannan niyyar yayi domin Umar yace zai yi itikafi amma na dare daya kuma wannan ya nuna ana iya yin itikafin ko da daddare ko da rana wani zai iya yiwa da daddare ne kawai yake da lokaci sai ce to zan yi itikafin dare da asuba tayi an yi sallah asuba zan fitan ta farka ta an gane ko to da haka dai sayyidina Umar yake nayi ba kance tun a zamanin jahiliya cewa zan yi itikafi na dare daya tak wa fi riwaya a wata riwayar yawman wuni daya tak fil masjidil harami kuma a masallacin makka an gane ko to anan malamai suka ce idan mutum yayi ba kance yace zan yi itikafi a masallacin mai martaba sarkin Kano dole sai ya cika wannan itikafin suka ce a'a sai zabi duk masallacin da ya ga dama ya je itikafin shine wajibi amma wajen ba wajibi bane sai ya je in ba maka bane ba Qudus bane ba Madina bane su waɗannan ne kadai in ka ayyana su sai ka je su idan ka ce zan yi itikafi a masallacin Ka'aba to sai ka je domin shi zuwa masallacin Ka'aba shi kadai ma ibada ce amma zuwa kowane masallaci da ka sani a duniya ba masallacin Ka'aba ba ba masallacin Qudus ba ba masallacin Madina ba zuwa masallacin shi a karan kansa bai da bambanci da kowane masallaci a duniya amma waɗannan masallatai guda uku su kaɗai ne annabi ya ce ba a niƙar garin tafiya sai zuwa gare su la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a niƙar garin tafiya da sunan bauta sai ga ɗayan masallatai guda uku in dai masallaci ne wajen sai manzo Allah ya ce masjidul haram wa masjidul aqsa wa masjidi hadha masallacin makka masallacin Qudus da masallaci na wannan da ka duk wani masallaci da ka sani a duniya in ka ce zan je ko ka je ba wani lada da ya bambanta da wani masallaci da mutumin da ya je masallacin Enugu da wanda ya zo masallacin Kano duk ɗaya ne duk masallacin suka je ya danganta da niyyarka kawai amma da masallacin Enugu bai fi na Kano ba na Kano bai fi na Enugu ba kuma kai kiyasi akan haka masallacin kadai da yafi kowane masallaci shine masallacin Makka masallacin Madina masallacin Qudus shi wannan ne in ka je masallacin kowanne yana da darajarsa da annabi ya faɗa sallah a masallacin Ka'aba kowace iri ce tafi sallah 100,000 a ko'ina irinta idan mutum ya shiga masallacin Ka'aba kawai sai ya nafila raka'a biyu duk inda ka je a duniya sai ka yi raka'a 100,000 za ka kamo shi amma in ba nan ba duk wani masallaci da kaje ba na Qudus ba na Madina ba da wanda ya yi raka'a biyu a masallacin Kano da wanda ya masallaci raka'a biyu a masallacin Garwa duk ɗaya ne da wanda ya salla raka'a biyu a masallacin Kano da wanda ya salla raka'a biyu a masallacin koma ina ne duk ɗaya ne ba wani bambanci in dai magana ake ta gaskiya ta hujja ta addini wannan shine gaskiya to da ka Umar ya ce kala sai annabi ya ce da ni fa auki bi nazarika je ka cika bakancanka saboda shi bakance idan mutum ya yi shi to ya zama bashi tsakaninsa da Allah da ka zai cika shi wali yufu nuzurahum wali yatawafu bil bayti latif lalle mutane su rinka cika bakancansu inji Allah kuma su rinka tawafi ga daki yantacce shine Ka'aba a wata ayar Allah ya ce yufuna bin nazari wa yaqafuna yawman kana sharruhu mustaqira bayan Allah na kwarai yan aljanna abinda ya ja suka samu aljanna daga ciki yufuna bin nazari suna cika bakance in sun yi wa yaqafuna yawman kana sharruhu mustaqiran suna tsoron wani wuni da sharrin da zai faru a ciki ba makawa sai ya faru yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ولم يذكر بعض الرواية رواتي يوما ولا ليلة وصدق تكم مروة يتمنى حديثي بس تي داري بكوني أما وانا رواية تا أمتا عمر يتي كو دي نتي داري لا كو نتي وني لا تاقو وانا يانو نزا إيا إتكافي نئيا داري لا كو نئيا وني لا سوف أنا ننام اللوكة تي لا سورارك أكر أو شكرا خلاص abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya haɗa mu alada, wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Undatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli, imamu masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamuku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya. Zarar da manar Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci.
2: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

0: arzikai wanda suke gogoromaya saboda Allah dan ci gaban kasa da jiha ba dan ci gaban aljihun su ba masu muradin kare hakokin al'ummar su masu neman al'ummar su su kai ga ci ba neman gidan su kai ga ci ba masu neman al'ummar su sautu da mun tsira ba masu neman yau ahalin su da zuri'an su da matan su su je tudun mun tsira ba shin in ka duba wannan siyasa ta wancan jamhuriyoyi da aka yi suka gudana haka zuwa yanzu mu ma ɗan siyasar mu anya akwai wannan aqidar a zuciyar su har kullun idan aka tashi misali na ɗan siyasa akan yi lissafi da mazanjiya wanda suka bada gudunmawa a siyasa akan yi lissafi da dattijai wanda suka bada gudunmawa a siyasa akan yi misali da shugabanni wanda sai suka samu dama na mulki ni riki na bada madafin iko suka yi abin da suka barwa ba mu ba amma mun kai jikokin jikoki to muna sa ran jikokin jikoki mu ma nan gaba sun ci moriya da wannan abin da wayannin shugabannin namu suka bari sun gina harsashi wanda yake harsashin kullun hawan sa ake ana sauka amma har yanzu ko girgiza ba yayi shin mu al'umma mu ta wannan zamanin a wannan kadamin suke an yi shugabanni da dama wanda za ka ga wani daga birnin Lagos in zai zo jihar Kano kudin mota ko kudin tikitin jirgi zai zo ya samu bashi da shi an yi shugabannin da mutum zai mutu ibar gidansa kwaya da yan ribunansa kwaya uku kwaya hudu an yi shugabanni da suke a jihar Kano nan wanda su mutu a asusun akawun su na ajiya ba san naira 50,000 a ciki shin me zaka nike akwai ana ta yi abubuwa zaka ga cewar za a yi gwamnati ta shekara hudu in an samu dama a ƙara hudu amma mutum idan ya sauka ƙarshe mai kun a rinka masa murna ya gama lafiya sai dai ƙare a manyan jaridun ƙasa ana buga sunansa ana wallafa hotonsa yana ƙarewa da ICPC da kuma EFCC shugabannin mu na da haka suka yi shin akwai abubuwa da suke faruwa shugabannin mu na da in aka tafi yakin neman zabe an ce duro ake hawa a tare al'umma me jami'i da kake bi ka faɗi blueprintinta tunda ada an ce kamar yanzu ne a ce da amla kai sai kai blueprintinta ka faɗi cewar kai ga manufofin jami'iyarka za kai kaza za kai kaza shin abin da aka yi alƙawarin shi ake wa al'umma shin mutuncin mutuncin nan da za ka ga na ƙasa ɗan shekara 40 zai iya fitowa izage da matsar rigunansa izage ɗan shekara 80 ko izage marigayin da imutu sama da shekara 20 ina ƙarƙashin ƙasa kaga an samu wani ma san da ka mutum ba a haife shi ba amma zai dauko tarihi na gaskiya da ba na gaskiya ba izo social media irin kafadar wannan shin a dama haka ake siyasa shin an ce siyasa menene ma siyasa me siyasa take koyarwa al'umma menene makasudin shiga siyasa su waye kuma in siyasa ya kamata al'umma kullum mu rinka duba da irin wannan abubuwa mun ga ya makan mu gaskiya ba wai kawai shikenan yau idan ana yi da kai kawai ka kasance kai ne mai baki kai ne mai magana ba shin yaya ya kamata dan siyasa ya kasance ya kamata mai tara al'umma ya kasance ya kamata mai neman mutunta dama ya kasance shin haka muke tafi da al'amura kamar yadda ake ciki ita wato siyasa kamar cewar in ka jiyo ta kalamai da ake faɗa ana cewa wai siyasa ba daga ba ba haka ake abun nan amma yanzu kaman al'umman mu sun mai da siyasa kaman kasuwanci amma ya siyasa kaman zuba hannun jari yo idan ka zuba hannun jari in ka zuba hannun jarin ka idan ka sa misali ka sa naira 10,000 kana sa ran za ka ma dau naira 50,000 don ta wuce maka sa wai 10,000 ka dau 10,011 ko 10,500 a'a yanzu tunani kake yi yau idan kai ka fito takara ka tsaya dama komai zaka fara lissafi tunda farko daga form din da ka siya na tsayawa takara a wannan jami'ar ka tsaya ka fassa da ka buga da ka bana da ka yaran da ka iba da ka dubu masu taimaka maka kullun rubutu ake yi yau an cire kaza an kashe kaza to fara san da ka samu wannan dama sai ka shiga cikin baitulmalin al'umma kaga cewar abin da ka kashe din nan ya za a yi kamar da su kuma zaka shiga kan tsaka karin neman wadansu ya kamata al'umma mu gaya maka gaskiya mu ji tsoron Allah duk da nan ba mun bari ne na wa'azi ba amma addinin mu yana tafiya da al'adar mu ya kamata mu daga kama gaskiya mu guri siyasa cin mutunci mu guri siyasa ta wulakanci domin kasashen da muke koyi da su kaman America ko Ingila ba gaskiya gudanar da siyasosin su ba kasa duniya ka sani akan yi siyasa amma ba kaman irin ta kazanta ba babu za abin da ci siyasa kazanta siyasa da za a wayi gari a ce yau dan cikin ka zai zo isa bakin sa ici mutuncin ka social media babu shakka ta ka ci gaba domin za ka ga wanda bashi da ilimi a social media nan zai ji malamai na addini suna fadar abubuwan da zai gyara addinin sa social media ta kawo gyara ta ka tabarbarewa domin za ka ga ta ana amfani social media nan musamman dan yada cin zarafi da cin mutunci yanzu an ka fara yada labarai da zaka zo ka biya kudi ko da nawa ne ka kira sunan mutum ka ci zarafin sa ka keta alfarmar sa amma a social media zaka ga cewa mutum zai kafe kamera ko in ce zai kafe wayar sa ikira sunan wanda ransa yake so in ya ga dama ya kafe hoton sa ichi mutuncin sa shin wannan ita ce koyar da muka samu a siyasance masu sauraron mu yau tare da ku za mu tattauna mu ba wa kanmu shawara a ba juna shawara kada amanta lambar ta mu ce 070 to kafin mu gama faɗa gashi an fara kira assalamu alaikum wa rahmatullah yau wake kan layi daga ina
1: baban lu dan gaban gwamnati a karamar hukumar tudun wada
0: to me gudun mawaka
1: to wannan ya saka da alkairi kuma na cikin dauko wata magana ta cewa wai wannan ba mun burin wai wato wa'azi bane to ai magana ta gaskiya ne za a yi ta ai wa'azin shine ya kamata
0: haka ne
1: saboda gaskiya kamar da kike magana din tsoron Allah to gaskiya ne abin da na fuskanta gaskiya ga harkar siyasar da take wakana a kasan nan kani ga Allah ba fa'a idan Allah din ba tsoron Allah din kamar da kike magana kudi an maida abin nan din wato kasuwanci abin da yawai cikin siyasar gaskiya suke yi abin nan kenan ba wai ana yi dan al'umma ba kowa yawai cikin su gaskiya dan kansu suke su kamar da kudi yake kasuwanci ya ce ya tara kudi ya tiri wato haka isa za ka cewa idan suka hau ba wani aikin kirki gurare da dama gara ma a gurbi amma karkara abubuwa kullum ga yanan muna kokan hanya rashin wuta rashin magani a asibiti makarantu ga sunan da za ka gansu a nan lati abubuwa dai da dama tiri ga sunan kuma a cewa idan al'umma a fatan da muke da a kullum ubangiji Allah mu ya kore mana abin da za mu biya bukatun yau da kullum kuma kuma ubangiji Allah ya tabbata zuciyar sa da za su dawo kamar irin wato magabata na ba da su ga yi abubuwa mashin maya ta sannan a ke da tunanin fatan za a tashi na shi daga baban nuhu dan gaba sana karama hukumar
0: ce baban nuhu muna godiya da gudunmu da ka shigo ka ba mu kod da amanta lambar ta mu ita ce 070 777 9539 ko 081 7485 777 kaddi aminta topic din namu shine batun da kuma manufofin kyamar sha siyasa wace ake yin ta da cin mutunci misali bara mu dau to bara mu dau wannan waya tukunna assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke kan layi daga ina
2: to kina magana da Murtala General ne da dan kungiyar ajin gida ta jira Kano ina shirin da zaka daga nan ka tsotsa
0: to me gudun mawaka
2: to alhamdulillah gudun mawata shine ya kamata a zo a ce cikin siyasar da abin da zai fada da mu ya ba ki riga fada tsakani da Allah saboda kin ka addini ya riga ya mana magana guda ya ce mu fada ne ko shi to mutum yawanci yan siyasar magana din da fada gaskiya haka ne zaki ga mutum wani zai zaɓe shi zaki da ko daga ya zo ya ce hukuncin shi da abin da zai mallaka shi ba mamaki
0: haka ne
2: kuma abu guda daya yana ba karamin tashi da ni nan ki ni idan ku ban jiya ne da ku ya ro ro da saka ya ai to akwai kaidodin da zan ba shi dole idan da ya ba zuwa da ba su ne ba ga mu abin da ke ji ba dole sai ra ku
0: gaskiya ne
2: ba ba tare a zuwa cikin yawa yanzu ni idan na tsaya da mutum aka zo aka zabe da akin gaba ne aka zama kuma da yazo rantsuwa ai ya yi rantsuwa ne zai kare shi da al'umma da Kano zai kare musu sai mu da rayuwa da rayuwa muka ga idan aka tashi zuwa nan gaba ko kuma idan ya rufe ya ka tashi gaba ne za a tsaya ba za a tsaya ya kamata a zuwa cikin mutane idan za su yazo dan wanda za su zama kada dan kana tsora kuma na dauke dan takarar da ke cancanta ba na tsere muku saboda saboda mutane da kuke gani

0: amana kan ku, kuma ita kanta jihar Kano da kasar sun ci amanarta. To wannan shi ne iya gudunmuwar da zan ba Ubangiji Allah ya ba mu shugabannin da suke kaunan mu, ba waɗanda yake kauna ba. Domin inda kamar da yanzu a ciki ɗan siyasa yanda ake son su, zaka suke son talakawa da abubuwa da yawa da ta ɗan yi suke wannan da ta yi wasu abubuwa an samu su yawa. To wannan shi ne iya gudunmuwar da zan ba da fatan za ki tashi lafiya, ita kuma a ji abin da mai wannan gida Allah ƙara mata lafiya da hukunku.
1: To muna godiya Allah ya saka da alkhairi sosai babu shakka har kullun da jan hankalin mu shine mukan yi ne don mun a samu gyara a samu daidaito kuma al'umman mu ɗan baya su rin koyi ba su ganin da tattafai da abubuwan da suka gabata a gidajen tarihi ana cewa ai a lokacin wani aka yi su a lokacin wani aka yi su kamata mu ma a lokacin namu a rinka samun matasan mu su san a bada gudunmawa ba sai ainihin kullun mu kasance a labarin da ya shuɗe ba. Assalamu alaikum warahmatullah.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ai ga barkisu barka da wannan lokaci. Ina muku fatan alkhairi lokacin ma'aikatan ku da masu sauraron mu duka gaba dan ne kowa da kowa fatan alkhairi kuma Allah ya ƙara wa ku da zaman da lafiya da jin tsare da kin dauko mawdu'i babba kaman da da goran duka kina tare da Muhammad Al-Musil.
1: To Al-Musil muna godiya Allah amin ya rabbil alamin muna godiya.
2: Wallahi wato abubuwa ne suke bani mamaki da yawa ga
1: dai
2: shi dai a takaice dai kin ga yanzu duk wanda yake tunanin Turawa sun kawo mulkin demokradiyya saboda su samu ci gaba a Afirka ba ma Najeriya ba wallahi yana yaudarar kansu a jiya bin saboda lokacin da suka kawo muku abin da za ku ci gaba to su fa su takare saboda cinsu da shansu duka yana daga Afirka
1: musamman
2: Najeriya a Najeriya ma arewacin Najeriya kusan arewacin Najeriya nan wallahi da kike yi a binciken da nake yi ita fi kusance miki ta fi ko'ina a duniya a ciki amma matsalar mu kina ji ko?
1: Ina jin ka
2: duk abin da kika sani ba a mai da kai mutanen mu ba a mai da kai ko da wannan shirin da za ki gane mutane duk abin da zai sa su ci gaba ya samun musu ci gaba ya samun musu zaman lafiya kautawa da kulani wallahi hajiya da kashi 90 cikin dari wallahi babu a wajen abin da muka ji a kashi 90 ba abin da zai taimake mu bane kuma yau ma na san shi za a maimaita misali yanzu su yanzu of the sati zati yanzu waɗannan yan bokon nan shugabannin nan ilimi fa an ce gihiri a jeren zaman duniya ne ko
1: gaskiya ne
2: ya za a yi kuje ku daɗe haka shekarunku ku sami ilimi kuma kyauta kuma a danka muku amana kuma ku ci amana kin ga in kina neman wanda ya ji kunya ma irin waɗannan mutane saboda an kai karatu ba ka samu karatu kyauta to ya aka yi aka baka amana ta kuma duk wanda kika ga yace zai zama shugaba kamar gidan rahama radio ne dukkanin ku kwararru ne kowanne kika ga yana bangaren sa ya kware to an ake so harkar gwamnati ita kuma harkar gwamnati duk wanda yake yau ya shirya zai aikin gwamnati to ki ce dan aljanna ne amma me da ya zai zama dan aljanna an bashi amana ya yi amfani da iliminsa ya ci amana ba ko ya ci amana a nan gizo yake sada amma yanzu kuma abin da zaki kara lissafi haki abinci suke da kiko wannan ba sun yi karatu kyauta a cikin mutum dari guda nawa aka ba amana suka rike to yanzu waɗanda za su biyo bayan su ba su kuma su da kuɗi suka biya suka yi karatu to sannan bayan wannan kuma kamar wannan waya da ke gani da shirin kike yi da wallahi ina jin masu yin buga sau dari ban same ki ba dan ki gane wace irin al'umma za su samu gobe da jibi
1: gashi
2: dai wannan shirin da jibi ne da zai taimake su zai haska musu wasu abubuwa to amma me yasa su ba yara manyan gobe na kiyar ba su ba a nan suke ba ina shi ne suke na cancanci to a nan za ki gani sai ku kara lissafa da mai sauraro wace irin al'umma za a samu gobe kuma duk mutumin da aka ce ya yi ilimi kullum ana cewa ilimi dan Allah dan annabi Hajji Abdulkisu daga karshe a cikin mutum ɗari waɗanda suke rike da makamun gwamnati guda nawa ne suke amana da gani saboda ita harkar gwamnati harka ce fa dama kai da inda ka tafi gwamnati za ka yi wayi to dama dukiyar jama'a ce an yadda da kai za a baka amana to da ka ci kuma shikenan kayi abin kunya lafiya mai magana Muhammad Al-Musil.
1: To Al-Musil muna godiya da gudunmuwar da kake bamu babu shakka lokaci zuwa lokaci kakan kirawo mu domin ka bada gudunmuwa ta albarkacin bakin ka daidai fahimtar ka muna godiya da gudunmuwar da ake bamu kaddai amanta za a ci gaba da lalubin mu a 0707779539 ko 0811 7478777 muna tattaunawa ne akan batun nan na waya za a yi a guji a kuma daƙile siyasar cin mutunci babu shakka wannan gida makasudin ka fashi daga bakin me ita kanta me wannan gida ta gina wannan gida ne akan ta kawo gyara a al'ummarmu ta kawo ci gaba a al'ummarmu musamman gudun irin wannan cin mutuncin babu shakka wannan abu ne da yake damunta na musamman siyasar cin mutunci wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu wa kikallahi
0: hajiya barki kina tare da halali sakatara tsagi ya karama hukumar soba jahuzani da halali ne
1: ma ita kanta soban take kiran mu
0: eh kware ko muna tare da ku ai wannan gidan radio na mun ko da wannan lokaci a duk inda nake muna tare da wannan gidan radio alhamdulillah ina jin batun da ake tattaunawa
1: yanzu a misali anan soba jahar Kaduna ya kake jin wannan gidan radio namu
0: a gaskiyar lamari idan dai ka saurara ana jin sa lafiya da ba mata Allah ya yarda
1: to alhamdulillah me ne gudun mawaka
0: mun bin saurare muna saurare a gudun mawaka kamar yadda al'ummar da suka gabata suka wuce
1: na'am
0: da tijo kun ce babban yayan mu almiskin ya sauka yayi bayanai masu gamsarwa kuma mu kanmu ma da muke buga ma gidan gidajen radio irin ku masu shirye-shirye wannan irin wannan da taimaka ma al'umma mu ma muka ce kudin mu dan saurare
1: na'am
0: kan zo wannan da tijo da ya sauka muna sauraron sa dan mu ka
1: na'am
0: yana gaba gare mu ya ji mu shekaru mu dai ba za mu kira kanmu yara ba amma ina bayanai masu gamsarwa
1: gaskiya
0: yayi rubuce rubuce wanda yake abubuwa irin waɗannan za su faru gaba amma shugabannin nan da yake su din nan mafi yawan su ba wai ci gaba ne a gare su na arewa da al'umma ba saboda misali kamar da kuke faɗi na cin mutunci a fannin media din nan magana ta gaskiya kuna yi ne dai dai bace Allah ya saka muku da alkhairi amma magana ta gaskiya in dai sama bata gyaru ba kasa ba za ta gyaru ba su manyan nan in kun lura fa ba ta mu suke ba ta kansu suke saboda menene a kalaman gidan radio za ka ji mutum babban mutum yana yin kalamai wanda yake mutun nan talakawa yara na kasa da su wallahi ba za mu iya wannan kalaman ba saboda menene ko mutum ina kasa da kai indai Allah ya dauka kashi ya samu matsayi kai ya zama babba kuma da girmamawa to amma idan ka ji ina magana tsakani ga Allah abin da ya baka mamaki amma mu ne da kanmu yake daurewa wallahi indai irin wannan ne tsakani ga Allah Kano ta mu ce Kaduna ta mu ce saboda kanan nan ana aka yi iyayen mu kuwa da kuba Allah ya kai su ya kai su jihar Kaduna aka haife mu amma mu abin yana kona mana rai da zamu ci manyan yan siyasa a jihar Kano suna kalamai wanda yake su ya kamata su zawata amma ba za su zawata ba to na sama yayi na kasa ne zai ki kuma abun mamaki mu talaka a maimakon mu gane kamar yadda almiskin yake fadi sun yi ilimin nan kyauta suka yi ilimin nan ba biyar sai ba amma yanzu ko da ƴaƴan nasu ne za su fitar da su waje su karatu ba su yadda ma da karatun na Najeriya ba ko kuma mu ƴaƴan talakawa ba sun da za ka tsaya kai karatun a gidan ma ya gagari ka amma aka ce jajjan zaɓe ya kawo kai ba wani magana ta aikata a jisu mu ƴaƴan mu za a kashe mu za a kashe dukiyoyin mu za a kashe mu za a halaka kuma mu za a nakasa ku wallahi an gama da mutum kuma duk wanda aka kashe shi a wannan layi ba fa cewar akan hanya Allah aka kashe shi ba saboda haka ya kamata talakawa mu ji ƴaƴan mu a jika mu ji al'ummar mu a jika mu gane waɗannan mutane ta kansu suke yi kar mu je muna tada hankali akan zabe ko zabe ya to ana gangani mu bar yaran mu su je ana ta'addanci a'a mu kiyaye su suka san dadin aikin nan su suka san dadin mulkin nan su zai amfana saboda haka lallai ya kamata al'umma su kula da wannan kuma masu fatanci a media din nan su sani duk wanda ka ciwa mutunci fa Allah ba zai baka ba
1: gaskiya
0: ne abin ya riga ya lalace su kan su ne yancin mutunci ta media din ko ta radio za ka ga ga wanda yake cancanta a cikin a kyautata ma ko ga garin da ya kamata a kyautata suna zabe suna kula da zabe din zabe ba a barin su a baya amma wallahi tallahi idan yan media nan suka zo suka ce ga abin da za a yi sai kaga shi za a yi in ba kuma kana cin mutunci da sauransu ba sai kaga kai din nan an yi zabe da kai an yi komai da kai amma ba abin da za a iya maka saboda haka lallai ne ya zama wajibi al'umma su kiyaye harkar su su kuma kiyaye mu'amalar su cin mutuncin juna ba zai kai mu ga nasara ba a matsayin mu na musulmi malamai suna gaya maka mana ko ba kai karatu ba ana gaya maka matsayin cin mutuncin dan adam amma mu ne musulmi mu muke lalacewa ka tuna ba a kudanci fa ba za ka ji idan zabe ya zo ana kai al'umma ba ba za ka ji suna sare-sare a junansu ba ba za ka ji suna kone-kone a junansu ba sai mu a nan arewa mu a matsayinmu na musulmi kamar jihar
3: jihar Kano kamar jihar Katsina da sauransu wallahi wannan abin takeici ne abin bakin ciki ne ya kamata talakawa mu kula.

0: mutum
1: jagororin nan suna nauyin nan Allah ne tsora musu wannan nauyi da jagoranci kuma ya san za su iya saboda haka su ma rinka jan al'ummar su a duka suna wayar da su duk wanda zai zo wajen taro na siyasa da makami su tabbatar da cewa ba su tafi da shi ba saboda haka in dai aka samu wannan gyaran dan Allah su a matsayin su na manya suna kiyaye kalmar su suna kiyaye waɗanda suke tare da su kar su tafi da ƴan ta'adda duk wanda zai zama ɗan ta'adda ne ka a tafi da shi wanda zai saru wani ko cutar da wani to in Allah da za a samu gyara amma muddin in dai ba a samu gyara ta wannan ɓangaren ba wallahi tallahi duk abin da ake yi ko kuna fatan lokacinku a gidan rediyo mu kuma muna kashe kuɗinmu ko bashi ne za mu ci mu sa katin waya don mu kira ku mu faɗi ra'ayinmu amma da ne ba a samu wannan gyara ba wallahi ana fata barci saboda
2: mutanen karamar wato mutanen soba muna godiya babu shakka da wannan katafa da gudunmuwa da ka bamu kuma Allah ya sa ai amfani ta assalamu alaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh
2: wa ke kan layi daga ina
3: ana abuke kina tare da Umar Abdul Malik daga karamar kuma da Bebe
2: to mutanen Bebeji mini ne ya kike ji mu anan karamar kuma Bebeji Bebeji a yanzu haka gaskiya gaskiya tumashi
3: har zuwa yau
2: to muna godiya mutanen Bebeji
3: kuma muna gargaɗa shi yanku kuma ba mu da wani gidan rediyo lamba ɗaya sama da rahama ne
2: to alhamdulillah mutanen Bebeji menene gudunmawa
3: da farko waɗannan mutanen guda biyu da suka gabata musamman Muhammad Al-Miskin ina yawan sauraron sa domin ma mukan kira domin mu faɗi ra'ayoyin mu kuma saboda da cinkoso haka ba mu samu na mu shigo a gaskiya
2: gaskiya ne
3: to gaskiya wannan modi da aka dauko modi ne mai mutukar muhimmanci matakar shugabannin mu ba su tare mu cancan su ba to ainihin kasa ma ba zai ba su girman su ba domin idan ka girma kanka to tabbas za ka samu wannan girman a gurin kasa kace zai girma ba zai mutunta ka
2: ai muna magana ne akan batun kyamatar siyasar cin mutunci hotan yanzu abu dan a kyamata siyasar cin mutunci da fatan kaman ka gane abin da topic din ya kunsa kyamatar yau ta hanya za mu bi kyamatar siyasar cin mutunci za ka ga cewa mutun ne zai fito kasa kana dan shekara matashi dan shekara 30 zai fito a cin mutuncin dan shekara 80 wani ma in ta daura za ga wanda yake karkashin kasa makashin mutuncin shi kansa babaran sa ake ba za a ce ai wannan sa kaza ko kakansa kaza ko babansa kaza za ka dauka baban nan nasu ko kakannan nasu ya shekara 50 da mutuwa amma cin mutuncin na ita shi gaba a cin wannan makoma da wancan bawan Allah yi sai an zakulo sunan sa a rinka fadan maganganu na ƙarya da na gaskiya akan sa wace hanya za mu bi da mu kaurace siyasar cin mutunci musamman a nan jihar Kano
3: da farko abin da zan fara mai da hankali da shi gaskiya shine kuma da san mata shi a nemi ilimi daga addini har zuwa na boko
2: gaskiya ne
3: saboda musamman ilimin addini ai akwai tarin ana'ani akwai guraren da aka yi hani sosai wajen cin mutuncin a kuma wane ne kuma wane ne ta dauko da shi ko da ma ba addinin ku dai ba ko ba kabilar ku dai ba kin ga matakar aka ce mata kuma sun mai da hankali wajen neman ilimi insha Allah za su samu wannan za su gane cewa wannan abu daidai ne wannan abu ba daidai ba ne dan kuma suke abin da yake na ba daidai ba sannan kuma za su mai da hankali wajen yin abin da yake daidai na fuskanci mawuzi in yanzu saboda ni ma yanzu na kama ku gaskiya
2: na'am
3: to da fatan za ki tashi lafiya
2: to mutanen karamar hukumar Bebeji muna godiya da kulawa tunda ka karamar hukumar Bebeji da aka kira mu aka bada gudunmawa assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah to assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan wai ta riga ta shigo ta sullube amma da zara an same mu zamu iya daga ta so ya kira mai nidi yayi yawa ga idan wani issue kan daga ya riga ya silale ya gudu muna tattaunawa ne akan batun inda zamu kyamaci siyasar cin mutunci dan tsira da mutunci assalamu alaikum warahmatullahi
4: assalamu alaikum warahmatullahi
2: wa alaikum assalam wa ke kan layi daga ina
4: Bashir Abdullahi wato da ni hajjan
2: to malam Bashir menene gudunmawarka
4: gudunmu da shi ne gaskiya magana wannan abu kuma wallahi billahi har ga Allah ni da ya inda mun zuwa ga wallahi abu ne ya kama ya jar da
2: gaskiya ne
4: kuma kuma cikin siyasa ne ga wasu cikin siyasa ne su ga gore ne ya ce ya kamata ce idan da tsawo da mu goya ba sai da su ta ji da rede ko kai mu cin cewa ko kai shi ne da ga mu cin wannan ba sai na da jabula ke kira ke ya wato wannan ba shi ne da roba kuma shi ne ya mutu wa da su ko kai ka jara ni mu mana gaba da cewa da mu tike da mu shi ne da amma sun suke bari su mai yin siyasa sun suke bari wanda su mutu su wani mani su mutu su wani ko kuma ta da kan da yake Allah ga ya gani ya ta Allah yin ba za mu samu mu ji ba wacce a wannan fitin ba da yake sa ka kana amma kana da shi da kuma da kai ba ya ra'ayin siyasa ta

0: kace mutuncin wani a saboda wani shin me ma'anar mayin siyasacin mutunci ilimi ya riga ya wayewaita ko ba a je makarantu ba alhamdulillahi ga makaranta a hannunka ga makaranta a gidanka domin gida kafafin ya labarai suna kokari wajen wayar da kan al'ummar mu musamman ta bangaren addinin musulunci inda babu dare babu rana musamman wannan gida namu na rahama da ake tasawa azuzuka da hadisai inda kana son a jima komar su da abin da kamata su yi assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam wa ke kan layi sai ka an daga murya ka
1: na'am kina tare da tagire shan guda tare ne
0: wallahi ban ji ba hello to ina jin inda kake babu na talk sosai amma idan ka dan matsa ka sanja kai dan kirawo insha Allah inda rabon zakai bayani sai ka same mu kuma sai mu ji ka inda zakai bayani ran ka daddau muna godiya da kulawa da ake ba mu sama wajen kiran waya lokacin muke gabatar da shirye-shiryen mu don wannan shike mu cewa kuna tare da wannan gidan radio mai albarka 0707795939 ko 0817475777 kaddi amanta tawfik namu na wannan rana shine muru ina mun wannan rana shine inda zamu kyamaci siyasar cin mutunci da kuma tozarci babu shakka ita siyasa ba a yi ta don cin mutunci ba aiki ne don ci gaban al'umma don a haɗa kai a taimaki gwamnati a samu da tattalin arziki a samu da ilimi a samu da lafiya a samu kuma da hanyoyi don talaka ijmuri roman da kuma kuraɗiya assalamu alaikum warahmatullah wa kika layi daga ina to mutanen Rano ya ake jin ma'anar karamar hukumar Rano
1: ana Rano muna jin kuma lafiya lafiya wallahi
0: Rano to alhamdulillah menene da gudun mawaka
1: na'am to gaskiya dai wannan abu da kika dauko gaskiya dai akwai wajen
0: na'am
1: zaje ga yanki gaskiya ni ina ganin cewa wanda aka ce ya rasu sai ya kamata a ci a gane
0: haka ya kamata di
1: ya kamata kuma in dai zai yi in dai kika ga irin wannan an dauko wannan irin su ana cin mutuncin su wai ana so ne a bakanta wa wani da yake a raye shi wannan wani yake ra'ayin wancan ba ni ina ganin cewa ba wani sai ka dauko ba sai ka ne nan a'a wannan din da kake raye kike raye
0: na'am
1: shi za ku to ai kamata mu kuma kai tsakanin kai da shi din ma ya kamata a ci wannan din ma a ci ka ce
0: gaskiya ne
1: ka dauko har wani irin kake shi ne za ka wani gine abin cin mutum kamar yadda kika faɗa wani gaskiya ran da aka dauko ai wani dan da irin su ma gaskiya ne ko ko an yi ma ba shi da wani
0: gaskiya ne
1: amma da gaskiya yanzu sai bi da ya samu yanki sai bi ina da dama kina zaki ga abu ina faɗa abubuwan da bai kamata ba kuma da yawa da gaskiya ina ganin cewa duk lokacin da ka fito kana aibata wani kaman kima ka kanka ke zubarwa ba lalle kima ta kima kana ta bashi ba saboda shi wannan yanzu bai san ma abin da aka yi ba kuma kana ga wasu ne ga abin da aka yi ga abin da aka yi ba lalle ne a yanda ba saboda za a ga cewa tankun saka ne tsakanin ku a'a kana ga wani mutane ne nan saboda a ga shi wani iri a kauce masa ba lalle ne a yanda ba kuma za a iya jin ku kun haɗe wannan jami'a ko kuma kun haɗe ku ni daya suna yaban junan ku
0: gaskiya ne
1: gaskiya ne abin da ka faɗa kuma ka ga shi ga yi ka duka yaya shi ka duka ce ba haka bane kai kai da kanka
0: ka wani sai kai amai kalashi ba
1: ya ka faɗa to ka ga kai da kanka in kuma ba gaskiya ka faɗa ba to ka kuma ka ga kai da kanka to ran da ka sake faɗa wani kun wa zai da wani abu ya kamata a ce dan Allah dan Annabi ya masu siyasan mu ko mutanen mu ya kamata a ce mu duka faɗan abin ne da yake alheri ne duk abin da bai zama alheri ba dan Allah dan Annabi mu kyale
0: haka dai to muna godiya mutanen karamar hukumar Rano babu shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka faɗa alkhairi ko kai shiru bai kamata a rinka kalaman da ba su da tushe ba su da ma'ana ba a ya kamata mu kawo gogewa da ƙwarewa a harkokin mu na jihar Kano musamman akan siyasa mu gujewa muna kyamar siyasacin mutunci hello wa alaikum assalam wa kika layi daga ina daga ina to da farko ne wata karamar hukuma kenan to masha Allah ya ake jin a karamar hukumar dawakin kudu to me ne gudun mawaka
2: gudun mawaka kin dauko tofin mai amfani ko mai kyau mai fa'ida kuma mu talaka da kan Allah mun da kamata ba za mu zuwa cikin kudi mu ga sakamakon cewa duk mutumin da ya dauko wani dakiyo wannan yayi abin aikin alkhairi yana kuje to yi kuma ma da mu duwa mu gaji kuma yayi ka ta da ku da su da kan mu za mu kalci har mu za mu tsawa za mu dinki bane
0: gaskiya ne
2: to idan mu ka za mu ka duwa mu shi dai idan ma ba za ka ce idan mafadin magana wani mutum da aibawa bane
0: gaskiya ne
2: to kuma mu abin da za ki

0: gaskiya ne
1: mu duwa ne shugaban da suke zuwa suke yi gwamnati da kan kalamu kawai ke gano zamu iya cewa mu ga amfanin ba ko su amfani yawan suke zuwa suke kuya in su muka amfana kuma suke amfana sakamakon an ba su ilimin kyauta an ba su yawa an ba su yaki cikin hanyar mu kuma gani sun zo suna mulkanta mu ko ma cikin mai barke da kan ko mai ko duwar kori za ki dauko in Allah ya zai gaba wa ni amfanin ba kuma zai amfani su da kafi yayan su kuma suke to
0: to Allah ka ba mu dacewa kuma kalma ma tare da kai ma tare da kai yanzu ko anan karamar hukumar rana ba kan kuwa abu na ci gaba ba
1: ko anan ana labarin ana aiki kaza ne gara amma a kawai ka zuwa kuma ya kauka ya mace siyasa sakamakon ta ba magana amfani
0: da a yankin ku na karamar hukumar dawakin kudi kace wani ya ci gaba aka kawo muku a bangaren siyasa akwai hanyoyi gyaran hanyoyi makarantu asibitoci ba wani abu da aka muku da ko samu ta goma shi harkar siyasa
1: gaskiya da dawaki zo da kafa da ranar wakila da aka ce muke bukata ai mana bai mana ba akwai hanya makarantu muna bukatar makarantu na kananu ko bai mana ba muna bukatar kayan ya haɗu kuma muna da kai ba mu da bukata muna da dan na da yake bukata a yankin dawakin kudu musamman ta kokori muna bukatar da wallahi amma ba abun da aka yi mana
0: kana nufin har wannan shekara hudun da aka yi ta wannan gwamnatin an shekara uku an shigo ta hudu kana nufin har izuwa yanzu ku samu wani tagomashi shi ba musamman gyaran makarantu da aka yi da kuma gyaran asibitoci da aka yi da gyaran hanyoyi ba abin da ku amfana da shi akwai 5 km da aka yi kowace karamar hukuma har su duk ba a yi hukuma a ciki ba to fa wato da
1: ku
0: to ba abun da zamu ce sai da mu ci Allah ya sa mu hukunta masu ruwa da tsaki abun da shafa ya kamata su rinka waye mutanen karamar hukumar cikin lokuna na karkara assalamu alaikum
1: warahmatullahi
0: wa alaikum assalam ki kan layi daga ina
1: to me magana su gurin kin da kima
0: ku to mutanen hoto da mai gudun moka
1: to mu ta gaskiya ka wannan tattauna da aka dauko tattauna ce da ta karamar hukumar kasance wani dai a karan kai na misali wacce karfa za a rage fiye da yadda wasu suke kanta wadda yi yana daga cikin jami'in da ya sa layi shi ne ya sama da ke tsawon da ke wasa kasan cewar za ka ga abu ne kawai ga shi wannan da kansa zai fito ya ce ya ci mutuncin ya ne wannan kuma ya fito ya karye ta wannan abin da aka yi ga su da kansa a jiyan su suna iya karye ta kansu kuma haka ne mutumin da za ki ga ba ma a raye ke ba wataƙila an ɗauko abubuwa waɗanda suka faru ba ka da cikin sun faru ko wani faru ka zo ka faɗa ko a rabu ko wani kuma ne ko samun wani abu da duniya ne duk irin waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda ba a faru waɗanda in ka kalli waɗanda suke sauraron abin da kuma lokacin da kai kake faɗa kana tunanin akwai wanda shi ma fa za a ba irin wannan ba ya ce wajen ci wannan abin ba gaskiya ba ne ya kamata kin ga su a karan kan ya zuwa wanda kan masu ta bangare daban-daban wannan ya faɗa ya ce ya yi ta yi faru wannan ya yi ya kai ya tare shi da bayan ma wancan abin da aka tsora da cewa wani ya yi ka za farko ba alkhairi ba ne shi faɗan ma ya yi ka zaɗin bayan ko ma yana raye ko baya na to sannan kuma ga shi karyatawa kuma a sunan mutum ya ta shigo kuma sun ga duk irin waɗannan abubuwa abubuwa ne da ya kamata mu masu saurare mu kiyaye sauraron sannan kuma a cikin masu sauraron su kuma wani ya ɗauko ai wani ma ya naki ya ci mutuncin wani kaza kaza kai ma ka zo kana kuma yaɗa abin da wancan ya faɗa wala Allah shi akwai wani ma alfanu da ya samu na kuɗi ko wani abu ta gefen da ya abin to kai kuma da ka zo kake yaɗa ba ka samu komai ba sai wannan yaɗa rashin alkhairin da ka samu kin ga irin waɗannan abubuwa ne da ya kamata mu masu saurara mu dinga kiyayewa su ma ko masu tuna addu'a Allah ubangiji ya maido da hankalin su ne su gane cewa cikin zarafin wani ko ya ɗa wani abu da ya da na arfin ne ba arfin ba ne to muna dai addu'a ubangiji Allah haɗa mu duka da mu da su ne shi yau Allah ɗaukaka rahama a rediyo
0: to amin ya rabbil alamin na mutanen limawa hotoro kai ma muna godiya da taka gudunmuwa da ka bayar musamman don yadda hanyoyin da ya kamata mu bi don daƙile siyasar cin mutunci wadda ba ta da wani amfani ba ta da rana ba kuma za ta haifar mana da ɗaya mai ido ba kuma haka ƴaƴanmu za su yi koyi da mu da jikokinmu assalamu alaikum wa rahmatullah yawwa wake kan layi daga ina to ma Abubakar menene gudunmuwa ka sai ga annaga mun ya kamal abubakar ba a jinka
1: kina tare da ni
0: ma ta da kai sai ga annaga murya amma
1: to dace abin tsarin da kuma shi ya koma gare ake gaba ya kin ga misali da kike ake kada kike har a dokuna ana fatanto ana yin yake neman zaki
0: na'am
1: ko wani abu maka bai san
0: na'am
1: kin ga misali da kike ba ku dauki har ka social media ba yanzu ku dauki na zani
0: godiya da wannan gudunmawa da ka bayar mutanen sheka babu shakka muna godiya da ƴan yabba ba da kula da kuke bamu musamman hakan ce ta sakin ki take nuna cewa kuna tare da wannan kafa namu mai albarka don kuna fita kuna bayyana ra'ayoyinku kuna fada albarkacin bakin ku da dan dai a guri tare a tsira tare kuma insha Allah mu shiga jannatul firdaus tare ainihin dai wannan maudu'i shine akan yadda zamu bi hanyar zamu godalikin daƙile yadda ake yin wato cin mustanci na musamman akan harkokin siyasa wanda ba haka ikamata mutane su zama ba masu cin mutuncin junansu ta hanyoyin fakewa da wata inuwa ta siyasa a ran a cin mutunci ana kazafi ana abubuwan da bai kamata ba a matsayin mu na al'umma masu hankali masu kuma neman ci gaba masu kuma neman ƴaƴayenmu su zama abin masu alfahari da rayuwarmu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ki kallahi daga ina to malam adamu menene gudunmawarka
1: yana da kyau mutum ko da zai kare ra'ayinsa ko wani abu yayin ta hanya mai kyau cikin tsafta kuma da idan kika zuwa zaki ga gaggawarorin siyasar nan da ake da su na kowane bangare in suka haɗu sai ki ga abin sha'awa yanayin yadda suke mu'amala su amma mu nan abin haushi abin takaici daga ƙasa wallahi ki ga wai har gaba ake kana da ɗan uwanka wanda ko abu ne ya same ka na sautari ko wani abu shi zai fara zuwa kanka amma saboda wani babban wanda ko da haɗuwa kuka yi ba a nema da sunan tuwa sai ka gaba da ɗan uwanka gaskiya ita rama take fari wajen wayar da kan ɗan uwa yana da kyau a gudu tare a tsira tare siyasa ba zaba ba ce ka yi mu'amala ka kaso wanda kake so in sallah ta yi za ka yi ta hanya mai kyau da kika da bayani wanda ya kamata kana faɗa wa ya ga ya cancanta ko wani abu wannan faɗar da ka yi da sa ki ra'ayi amma ba su faɗa ko gaba ko ba kan magana ba ko shigo da cin zarafin iyaye duk wannan ba daidai ba ne muna fatan ƴan uwa za mu gyara kuma rahama Allah ya saka da alkhairi Allah ya tsare kanka samu da wannan gida namu
0: mai haɗa amin rabbil alamin
1: farko shi ne zaman kan marina ta jin ƙarfi
0: to malam kabir mutanen karamar hukumar yar gaya kai maka ba da gudunmawa kuma kana kan ba da gudunmawa a cikin wannan gida namu mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullah
2: amma alaikum assalam wa rahmatullah
0: wake kan layi daga ina
2: kuna tare da baban da ida da san karamar
0: to mutanen kura ake samu rama a karamar hukumar kura
2: gaskiya
0: to alhamdulillah rabbul alamin alhamdulillah kaji da maudu'in mu wata yanzu abin a da ile siyasar cin mutunci
2: gaskiya ne wannan abu da ake gaskiya tsakani da Allah ne gaskiya ba wanda zan tona ne babu gaskiya ba wato gwamnati idan ta sa doka ta ce ba ta son yin wannan duk wanda shi wannan za a hukunta shi wallahi da ni wallahi idan gwamnati ta sa doka wallahi amma in dai ta zuba shi za a ringa yin haka
0: ma wancho a social media ma yanzu kaman abun ya ai gidajen radio ba su a cikin abu sai an tace an yi bulansu in ka lokaci kana da korafi ba za a sa korafin ka ba sai an tabbata cewa an sauraron kake korafi akan sa amma ga kaman social media tana ita take ba da gudunmawa akan yin siyasar ta cin mutunci ai an kace gidan radio gaskiya ba gidan radio zai bari yau ka zo ka kira sunan wane ka zagi babansa ka zagi kakansa ka zagi kakan-kakansa ma an kasan sunan sa kamar gidan radio ba za su yi wani tsarin ba a social media kamar ake tafiya ake wani al'amura
2: wannan social media an yi wannan
0: gaskiya ne
2: zahiri hakika amma gaskiya kamata gaskiya mutane gaskiya sai su wasu a sannan ba gaba ba kuma su kuma ba su cika yin wannan abubuwan ba sai mu nan arewa kuma dan abun wai da za a je wa mutum da shauran su ko kuma yana goyon bayan wani da shauran su wai shine zai tsaya ya ringa cin mutunci zai ki ta mutum shi waye har ka fita ma mutum ya yi kin ga din irin wannan gaskiya ba daidai ba tsakani da Allah ya kamata mu gyara tsakani da Allah kuma yawanci matasa ne suke irin wannan abu kuma yawanci mutane abin da ya sa nake yan siyasa sun suke tare mu yan media da shauran su suke wani ba su tafi da wani waye waye da kyautan waye ba ba bira waye gidaje mota da shauran su kowa ya da wannan abu ko ba shi da amfani wato mara wuya da zakan asaka ta kana cin zarafin mutane kana cin mutuncin mutane ba wanda hakan ba zai kaman haifar mana da ci gaba a wannan demokradiya da muke cikin ta ba har kullun mukan yi koyi da mutanen da suka gabata akan yi koyi to kai me yasa ba kai abin zarafin koyi da kai ba ko bayan ranka in za ka tuna ka da alkhairi a ce Allah ya ji kanwani ko Allah ya ji kanwanci ba domin a lokaci ta an yi kaza ko a lokacin sa an yi kaza ba me yasa kan abin ka ne maka barwa kanka mummunan tarihi da cin mutunci babu shakka babu amfani da cin mutunci babu amfani ga a rika siyasa ta cin mutunci ko a rika siyasa ta abin da bai kamata ba shin ita kanta siyasa ai ita kanta siyasa ana ta dan ci gaban al'umma bai siyasa din ta zama wata mafaka ko ta zama wata rumfa ta keta kaddin al'umma ba kar amanta 08174577777 ko 07077779 wanda ce lambar da za a same mu domin kusan karkare shirin nan domin babban abokin gabata mu wato lokaci yana ta hararan mu yana dabda wato yana dabda shigowa inda lokacin mamu ya riga yayi zamu tattara na wadinawa umbar wannan zauri domin masu shiri na gaba su ma su shigo domin su dora akan inda aka tsaya amma babu shakka makasudin wannan shiri shine ko in ce makasudin wannan gida ita kanta mai wannan gida ta yi bayani akan cewar tana jin hankali ne akan adaƙilin siyasa ta cin mutuncin al'umma assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: yawa nan da kani dawo kina ji na
0: muna tare da kai
3: ina ba ga miki irin abubuwan da muke fuskanta a karkaran mu akwai wani da muke da karkara
0: na'am
3: Allah ku taimaka ku dan zo wanda Allah yake namu ku irin abun da ku dinga idan
0: a yankin kuna da matsala ta ruwan sha ne ko kuna ta hanyoyi ko ta makarantu ko ta asibiti
3: to muna ta ruwan sha ita ce babba daga nan kuma ita hanya ita asibiti ita makaranta kuma kina kina ji ago
0: na'am
3: kin ga da bazara idan muna an ga ruwan sha wallahi lai ni ri jama'ai yake mata eh ka tafi a ta in ya da ruwa ya da ru a kuma janyowa haka yake mata wallahi a yankin nan
0: amma misali karamar hukumar wannan dawakin kudin kuma da al'umma a wannan dabar kwarin kun kai kamar mutum 100 na wani a wannan yankin na dabar kwari
3: ai ba shi da ribe da dubu
0: to kuka kamar mutum 1000 a cikin yankin dabar kwari
3: to mun iya yankin da muke matsalar wannan ruwa mun so jan 5000 iya yankin da wannan ruwa riya kwa 8 din ake mata wannan mugu dai
0: na lalle
3: ba da maza haka ana layi da yayi da sai da sai
0: yanzu a dabar kwari din rijiya guda daya ce a dabar kwari rijiya daya ce kuta kuta
3: ba dabar kwari ya wani kin ga mai yake mutane 2000
0: ne kike kuma rijiya guda daya ce
3: rijiya kwa daya da wannan duba kwa daya kwa duba wannan kwa daya ya fi kara 30 ban da ba wannan akari man hanyar
0: ya bacin ruwan sha da bacin ya bacin makaranta da asibiti
3: makaranta ina muna da makaranta tun daga daga tun wanda aka yi tan
0: kuna da primary guda nawa kuna da secondary school guda nawa a wannan karamar kuma ta dabar kwari
3: akwai ki da kuma kuma da primary guda daya amma da secondary guda daya
0: a mutum kasama da dubu guda mutum 5000 asibitin ku ya kuke na'am ya asibitin ku guda nawa ne kamar asibitin da suke wannan dabar kwarin a cikin yankin naku
3: a
0: asu ba ko shan magani a gurin ba likitoci ne ko ba jami'an kula da lafiya
3: ba likitoci ba ko mai asibitin mai wata da wata ni ba ku bi mawa inda kin ga ku ne da ku ne zai
0: gaba daya asibitin ba a ganin mata masu ciki ba a karbar haihuwa ba a ganin marasa lafiya sai dai za a yi polio ake bude asibitin
3: hajjia da haji dauri da kin zo kun da kin gani dai
0: topa wato an ce ake gane ƙari ka
3: da wani dole da kin bar kin da kin Allah kuma ya fi yanki a kina
0: na'am
3: kuma bangaren wani da kin lafi kin zo da bazara ga ki ina ki tauna yi kin tauna mata wallahi da kanki
0: ya batun kana ganin kana nufanin kamar cewar matan gida ma suka biyo wannan rijiya su zo su bulayi
3: to ai matan da mazan da yara da kanana su ne suke dauko wannan ruwa idan aka ce wannan famfan da ɗayan ya kare
0: baka
3: wannan rijiya ba kwana ake yana dauko ruwa kanta ita ce ita kai ita kare an
0: ta ruwa da ruwa kuma ruwa ja sai an ce wato wannan kalubale ga mahukuntan mu da kuma attajiran jihar Kano kun ji dai a karamar hukumar dawakin kudu akwai wani yanki da barkwari
3: dan kudu ba dan Allah ki taimaka ki ji dun lokaci daga karkara dan Allah ku taimaka mana ku zo mana
0: insha Allah insha
3: da bazara dan Allah ki zo ki na ji a zuba da ruwan ja yi wannan bangaren makaranta yi wannan kore yayi da bangaren makaranta a yi wannan kore yayi
0: to
3: ma zai yi wannan da bazara
0: to mutanen da barkwari dai ya ce asibitin su guda daya ne kuma asibitin nasu guda daya ya ce ba a mahu da asibitin sai zuwa wata za a yi polio a takaice nake idan kaga ba a batun awo ba batun haihuwa ba batun duba mara lafiya to mutanen da barkwari idan ka ji zan baga maka lamba ta akwai 090 33 99565 wato 090 33 99 6565 mutanen da barkwari in ka same ni domin za mu maka wani karin bayani insha Allah ga aikin alkhairi ya riga ya samu al'umma masu niyya a karamar kuma da barkwari inda suke fama da rijiya kwaya biyu dan daya ta karye to daya fa babu labarin ruwa asibitin su ba a bude shi sai da damuna au sai da lokacin polio ba awo ba haihuwa ba ganin mara lafiya shi wani asibiti na karamar kuma da barkwari kenan kuma sun ci ba su da hanyoyi ya kamata gwamnati da mahukunta da kuma masu ruwa da tsaki ya kamata su ba da gudunmawa a wannan asibiti na da barkwari domin babu shakka ko in ce a wannan gari ma sun ce suna dauke da al'umma sama da mutum 5000 to babu shakka a ce gari da al'umma sama da 5000 a ce suna fama da wannan matsala a lokacin demokradiyya babu shakka babban kalubale ne kuma wannan harka ce ta wato neman aljanna ruwa domin ka je wa'annan mutane na karamar hukumar da barkwari musamman ka gina musu wannan ruwan sha ka sa musu da rijiya ba karamar taimakon su za a yi ba aka sa musu da makaranta sun ce primary su guda daya ce secondary su guda daya ce asibitin su ma babban abin da ibada ija hankali na wai asibiti a ce a karamar hukuma ba a bude shi sai lokacin da za a yi polio kaga in mai ciki in ta samu nakuda komai dare kenan ya nemi mako mata bara mu dawo lamba daya a cikin minti daya assalamu alaikum warahmatullahi
2: hajiya barka da kokari wato kamar yadda wani son kai ke bada korafi
0: na'am
2: kamar yadda nake ga miki mu dinnan kamar yadda nake magana iyayen wannan jahar Kano ne Allah ya kai mu Kaduna aka yi aka yi mu kuma ni kaina a nan jahar Kano ina da gida a nan karamar hukumar Madobi kauran mata tidin koya
0: kuma
2: magana ta gaskiya kamar yadda ya bada korafi idan ka zo kwanan zara kace kana neman garu
3: kace kana neman kanwa kace kana neman kwanko kace kana neman babban guri wallahi idan aka saka ka ko ajiji ka tahu ne
0: to ba za mu ce komai ba ai hakuri domin abokin gaba ta mu ya riga ya shirye mu wato ya riga ya riske mu wato shikine lokaci sai mu tafi mu leka wato zuwa ofishin ajin kudi ajin mulki Shamsu Abdullahi Said Kaduna baran baku da zara inda bawa domin ta karasa lokacin amma domin kuma gudanarwa ta kafin mai albarka har kullun ta ku Bilkisu Muhammad Haji kici a huta lafiya wato ta an da ku wato sanar da ni zuwa gare ku tace zara inda bawa bisalama huta lafiya.

0: na balak.
1: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Gaba biyu ce nake son dan janye hankali akan. Na farko gaba ta farko wato alal hakika mallam kullun tambayar kaina nake. Wato muna wasa da sallah.
3: Kani
1: muna wasa da sallah. Ba mu daukan ta da muhimmanci a rayuwarmu.
3: Ita kuma ya mallam sun ce wani ta ke fara duba.
1: Ita malamai suna ta magana kullun suna ta magana cewa ita ake dubawa dan taikin sannan mutun zai dauko kubuta kuma ya zauna yana yin alwala har sai a tafi tahiyya ta farko sai an tafi tahiyya ta karshe ya ga abin nan shi wai sai tafi wai sai kokarin samun rukubi a gaggafe to ya ilahi ina muka shiga kullum kuma a tsarin a rayuwarmu kullum ba mu tsarawa kanmu abin da ya dace ne kullum abin da zamu aikata na alkhairi kullun tunanin mu kawai duniya kudi
3: gaskiya ne
1: kudi mata gida mota
3: shikenan
1: iyakar su kenan fa amma ba mu tunanin me zai kokarin ba mu wannan abun mu
3: ga su kuma duwa nan wa abubuwan da ka faɗa a denan duniya wahala ce wanda sai abinda malam zai bude mana shi amma dai wahala ce in mutum ya ce kudi yake so inda ya dauko kan shi wahala in mutum ya ce mata to in ya sa'a Allah ya taimaka bai samu da ta ga same ka aya a hannu ba to in ko mutum ya ce sai me ka ji kudi mata
1: in muka duba za mu ga cewa tsare-tsaren mu na ayyukan mu abin neman mu na zaman zamantakewar kasuwar mu zamantakewar ofisoshin mu zamantakewar kamfanonin mu
3: na'amala
1: mu'amala da
3: kawai
1: ba na bu kudiri na tsari idan lokacin sallah ya yi a yi kokari a bar duk abin da ake a tafi a gudanar da yin sallah nan Allah na tubu minti nawa ce in ta kai tsamari minti goma amma sai ga cewar mutum kwata-kwata ko a jikinsa shin la ilahi ina za mu kai kanmu ina za mu kai kanmu abin nan fa cewar aka ce sallan nan ita take hana alfasha
3: gaskiya
1: ne abin ki to yanzu ba ma tunani irin wannan mun ka tunani mun abin shi yasa nake janyo hankalin mu ya kamata mu yi wa kanmu izina mu tunani cewa fa akwai mutuwa kuma akwai hisabi
3: gaskiya ne
1: kuma an halicce mu ne fa ba don komai ba
3: ne da bauta Allah
1: sai mu bauta wa Allah
3: gaskiya ne
1: kuma sallan nan muka duba tun farko yadda muka ji malamai malan yanda suke baya ba mu bayani ta ku guda 50 ce sai da take ta kawo aka ce an dawo da ita
3: biyar
1: ko a wannan ma ya kamata mu tsaya mu yi tsoron Allah
3: kuma a biyar din da inda ka duba akwai sauki inda na rura gare ka ga yanda zaka zo duk komai da yake ci
1: akwai komai saboda da yawa mun muka yi amfani da abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce war
3: to ai
1: ana sallan nan ka rinka jin jin
3: ta eh gane ka ba malam da ma ko da inda zai warware mana ko kuma da inda zai ƙara buda
1: eh to azo nake dan gabar ta biyu
3: to
1: ita ce a gurguje cewar wato a rayuwar mu mu yi kokarin ganin mu aikata muna yawan da aikata alkhairi yawan da aikata alkhairin nan shi zai zama mana amfani a rayuwar mu sannan kuma mu so juna yanzu za mu duba cewar taimako taimakekeniya ya ja baya na ƙasa a tallafawa na ƙasa masu hali su tallafawa mara hali to duk wannan abin yanzu abubuwan da muka rasa kenan shi yasa muke samun wahala da cikin wani akuba amma mutakar muka tsaya muka ji tsoron Allah muka rinka aikata ayyukan alkhairi don Allah da za mu samu sabani a irin wannan rayuwa Allah ya mana jagora to malam ban san abin da zaka yi abin nan ba kafin
0: kuma yana cewa akwai zancen ilimi musamman da ya samu ajincin ilimin ba ko zai ɗan ƙara mana bayani
3: ne to a kan kula kamar yadda neman bayani yana sauraron irin wannan gidaje masu albarka wanda kullum dai masu da wani abu sai bibiya su kawo wuraren da jama'a za su samu na hali da ake ciki domin kawo wurin ɗauki akwai makon da wuce zai kwamishinan ilimin yana ba da wasu alƙalamaka wani lissafi na ji bakin na nan neman yawa mala yana ba da na ɗayalan da ba su zuwa makaranta aka biyo ƙaramin hukuma ƙaramin hukuma ƙaramin hukuma kowane ka ji an ce fasan kaza fasan kaza fasan kaza to a iya tunani na sai abin ya rikice mu na ga inda har su kwamishinoni wanda yake da matsayin kwamishina ayyukan da suka yi mewa a gaban shi har zai samu dama na wanda Allah ya dora mai ya rika bibiya ba karatun kawai aka tsaya gaba a to suwaye ma ba sa cin riba karatun sai na ji makarantu da yawa kusan da ƙananan hukumomin nan ka ji akwai inda ɗalibi kaza ne baya makaranta ɗalibi kaza baya karatu aka faɗa kalman da yawa to abin da ya fara faɗo mun sai na ga dai shi harkar da ya yi rayuwar duniya da duk wani nau'i da Allah ya ɗora mana ko kuma muka ɗaukar kanmu alƙawari a matsayin mu na musulmi da kuma yadda kullum malamai ke mana bita to an zo kan irin wannan abubuwan shi Bature ke cewa team work aiki ne wanda kuma shi kuma Bahaushe ke cewa hannu ɗaya
1: baya ɗaukan
3: jini ko kuma ya ce hannu da yawa ke maganin miya mai daɗi ko wannan to sai na ga inda an buwa nan in har kwamishina zai je wannan hasashen kuma zancen ƙila ya bai wani ne mai mafita bai dai ce mai mafita ba ya dai fa ya nuna mana cewa an san halin da yake ciki ne wanda gwamnati ne da Allah suka dora mai ya san halin da yake ciki to kuma akwai mutane da yawa za ka ji suna fitowa kullum sai dai a faɗi matsala wadda shi gwamnati za ta shigo ci yau daga lokacin da ruwa ya faɗi makaranta kaza ba a zuwa makaranta saboda akwai rafi ba hanya saboda kwano ya yaye saboda kaza za ka ga wani wata makaranta kaza za a yi su duk muna ji sai a ta faɗi to shi yanzu ga ya faɗi namu wanda ke ya shafi kowa to aka ce makaranta ɗalibi kaza ma ya daina zuwa ina PTA ina SVMC ina manya na unguwa wanda sun san an mutu an ban marayu ana tsayawa yana mutane suke kula da karatun ƴaƴansu to shine nace bari in kawo malam shi yasa inda zai buɗa mana magana da na farko tukun yana bangaren ilimin nan
0: baba
3: an yi abubuwa ruwa baya ma yana magan daula har gobe na biyu kuma gashi wannan damar da Allah ya bamu
1: comrade adam kun zuma yake
3: shi ne a wannan da ma ya ce da ba da yare wala ne a gobe
0: ne ba a an tare ya rasa
3: to mara wannan shi ne abinda na tsin kaiwa tun farko na nema bayani kafin mu shigo wannan inuwa ta mu bai albarka
0: to ala kula halin abun guda biyu ne
3: na'am
0: ta bangaren ta hukuma da bangaren mutane al'umma mutane kamata mu tsaya mu saita abun nan tunda hukuma ta ce idan goyi yawa ba ya jin mai
3: daga ce abun ya duro a tattara
0: shi yawan da ya mata duk makarantun da suke cikin Kano State ba ya taɓa a ce kowa ya samu aiki ko da na shara ne
3: zaiwa
0: an fi ƙarfin haka to ka gani mutane kuma ɗan suna ta hangen a zuwa a yi ta ɓata lokaci a gama karatun nan ka je makarantar gaba da firamare wahala in ka je biyan kuɗin registration mai tabara a rediyo sannan ka shiga a kursi a hand out sannan ko ba wato wato tsuguna tashi ba ta ƙare ba akwai zancen guraren da za a tura mutum idan kamar aikin koyarwa ne a ce zai je iya wani
3: waje practical ko
0: na kotu ne kuma a tura shi kotu to wanda kotuna tun da ana samun lauyoyi suna zaman kansu mutum ya fito kamar yana da ɗan wani madafa amma shawarar sauya ɗin sai ka ga babu to wannan tana ƙara sa mutane su ƙara watsi da abu idan da gwamnati ta yi ƙoƙari ta gano cewar a tattara makarantun na zaɓi ƴan waɗanda ba su takara sun karya ba amma da su su ne waɗanda za a danyi koyon aiki na siyori shawarar kuma duk a mai da su ta kanikan kowa tun yana cikin makarantar ma ya fara koyon wata sana'a zai iya zuwa ko kusa da unguwarsu ko gefen titin unguwarsu in ta titi ce wani kamfani ne in wani abu za a kafa za a ga jama'a suna ta ɗiban yaran nan ana buɗe wuraren sana'o'i to sai aka zauna haka to ka ga waɗannan cikas ɗin guda biyu a gama ba a san inda za a yi ba a zauna ba ba kuɗin zuwa na kullum cewa ake ba kuɗi Allah ya kawo mana waɗansu mutane masu tsoron kashe kuɗi duk ƙasar nan da Allah yake kawo arziki in ma wasan da shi ba ya buɗo shi ya ji kullum da ba ke cewa sai a dinga babu ka ga shi sa duk abubuwa suke ƙara taruwa su lalace ga ga lokacin nan karatun duk ba yana ka ba
3: kyauta muka yi
0: ne za a ba mu uniform za a ba mu sabulu za a ba mu pocket money ga shi ba a jihuni ga littafi kyauta ga alƙalami da fansi da wani gore rubutu ma da aka huda jikin abun nan
3: tebur da aka sa dan ka tawala ta ba ta yi
0: ba wata ta gwada kaga duk kyauta muke
3: kyauta
0: mun ka zo muka gama muka yi secondary shi ma muka samu kyauta kuma gaba muka shiga jami'a ake ba mu wato kudin allowance na littattafai books allowance a ba mu zuba aljihu bayan wannan kuma a ba mu kudin abun nan feeding da shauran abubuwa dai duk muka zanga samun wannan dama
3: tallafi ilimi
0: har da wani defend wato defending allowance aka dinga ba mu mun muka yi muka zama a lafiya to ma yanzu ba ɗaya ƙanwa biyu komai ya zama a cikin gari komai ya zama a cikin wahala kuma ƙasar ƙarin samun ɗaukaka da wadata take kuma mutane kullum talakawa ƙara samun ƙasƙantuwa suke kuma yana ƙara tsada sai ka rasa yadda aka sa gaba kuma rasa me za ka ci to mu dai kullum yake mu dai mu ta'addu'a Allah ya gani da waɗanda suke don kufar da jama'a su zama na sun daina sun ma sun taso a yi da su wani dan ka dan kafa da wani wani ka dan kafa da wani ka lafin ga kaiwa a haka za a ga kamar ka cuci jama'a amma a gaskiyar lamari kan ga kaiwa tun da mun yi da abin da subhana wa ta'ala ke wada wani ya nan sai an fara nasi da wanda ya ke kan sa iya to ka ga tun da Allah ya ce kai mu ke kan ga kaiwa kai mu na ma kan ga kaiwa kuma ka ga sai mu ga masu yin munin nan ba su fahimci cewar kansu suke cuta ba sai lokacin cutar ya zo da cutar wanda ba za su iya komawa baya ba wannan mutum zai gane ko zai wani sun gama aiki su kan gama da irin wannan wasu kuma kawo masu gama akan iya koran mutum ko a dakatar da shi ko wata musiba ta samar kuma sannan abin da ka tara za ka kamar an cinna masa wuta nan da nan ya ƙare
3: sosai
0: an dawo cikin wahala shi yasa ya kamata hada hada hankali guri ɗaya da imanin kungiyoyin da ka lissafa su NDC suwa TPTA da sauransu mai ta kanta wanta a hada neman manufa a neman mafitawa za mu yi wayannan nan mu koya musu sana'o'i zama tun daga firamare mutum na da sana'arsa sakandare yana da ita ma yaje jami'ar yana da ita jami'ar ma dama da su na sana'o'i sai ga mun ci gaba to amma kullum a dinga abu ana zaune guri guda kuma abin nan an riga an kai ƙarshensa ya cushe kuma sai ƙara cusa mutane aiki ana ƙara cusa mutane daga ga wannan kamar ba aiki da abin da aka koya ba kenan Allah ya samu dace to mu ci gaba da to ni abin da nake so yi mana sallama da shi shine ko da yake dai kun sallama an bude filin ina mana maraba da shigowar wata nan na aiko shugaba sallallahu alaihi wasallam babban mutane ne alfarma mutane ne daraja mutane madaukaki mutane wanda aka haifi shugaban nama a ciki kuma shi ne daukakar tamu mu a cikin alkur'ani yana cewa mu ne kuntum khayra ummatin urjan linnas mu ne al'umman duk da suka fi kowace al'umma da ta gabata saboda kasancewar mu muna cikin al'ummar shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda ta nan muka samu girma to muna mutane muna shigowar wannan wata kuma na ta karu da wa'annan to irin abubuwan da ake ta faɗa na guraren maulidi to abin da ake so dai su ake aiko yi to kuma shi yasa sai muke ta ganin ko ince nake ta ganin kullum mu danga faɗa aiko yin ayi kaza yayi kaza yayi kaza ya kamata mu ma mu tsaya mu dinga cewa ya kamata ayi kaza ayi kaza a fito da fa'idar abin da yake akwai mu dangane da ita wannan rayuwa na mutum ya tsaya yake kyawun rayuwa ko yake kyawun aiki ko yake kyawun tsari to Allah da zai zauna lafiya to dai rayuwa da mun raba ta kashi akwai abubuwan da zaka yi su masu kyau kuma akwai waɗanda zaka yi su ba su da cikakken kyau sai dai abin da hali ne rayuwa ta tattara kan abu da kyau da muni ko a ce wannan mai kyau ne ko a ce wannan mara kyau ne to masu kenan su kamata ce mun mai da hankali a kansu kuma su ne wanda shugaba sallallahu alaihi wasallama ya zo da tarbiyyatar da mu a kai da koya mana marasa kyan can shi ne ya zo da fahimtar da mu da yadda za mu nisance su abubuwan suna da yawa musamman ko me za ku ce ko kuma dan fara ta koka dan daga cikin abubuwan da suke masu kyau ba idan aka ce wannan abu mai kyau ne to ma'anarsa abinda aka kyautata wajen yinsa ko da aiki mai kyau ne amma kai ba ka tsaya ka kyautata ba in wani ya zo kyautata nasa aikin sai a ce nasa wannan aikin ya fi kyau kamar yadda ce makarantar da nake lokacin da muke makaranta koyon tsafta wanda idan suka yi rubutu sai ya ga kamar kalashi wani ko wani sai ya ga littafin nasa duk da jaja ka ga shi kyautatawa ko da abin da kake mai kyau ne mai kyautatawar ta fi kyautatuwa a gare shi a ce ya kyautata to haka tsari yake akwai kyautatawa akwai kuma abin da ma ba na kyautatawa ba ne mara kyau to wannan kyautatawa wannan shi ne ake cewa kamar wato mutum ya kyautata tsakaninsa da mahaliccinsa tun dai da ka san ba kai kai kanka ba Allah ne ya yi ka wannan da yake akwai abin da yake bukata a wunka abin da yake bukata a wunka wanda ya za ka yi zancen sallah daga ga wani waɗanda ake magana suna sallah ba ci haka ba sa yi ba amma ba sa kyautatawa sai an fara sallah za ka ce za ka je ka yi alula ka zo ka shiga ai kafin a ce za a fara a ce tuntuni ka yi alula kamar ka shiga masallaci ka yi na fulfuli kana jiran liman ya shigo a yi sallah ka ga shi ne kyautatawa to amma ka bari sai an zo ka karshe za ka je ka samu ruku'i kana dindike ka yi abu mai kyau amma ba ka kyautata ba ga kyau ba kyautatawa to haka ake son mutum duk abin da ya sani na addini ya kyautata tsakaninsa da mahalicci sannan kuma abin da ya sani tsakaninsa na jama'a mu'amala ita kuma kyautata ta abu guda biyu ne su ne rayuwa in ba ka kyautata su ba kuma ka shiga gariri baka kyautata tsakaninka da mahalicci ba baka kyautata tsakaninka da jama'a ta hanyar mu'amala ba to me za ka gaya jama'a
1: babu
0: kaga shine yake cewa sirrin duniya wal akhirati mutum ya sarra duniya da ta lahira shi ma nan kaman shine fa abin da ake nufi ma amulu din mutum ya fahimci inda aka sa gaba dan wadansu sai su je ita ji labarin annabi yayi kaza yayi kaza na gida kai a tashi a tafi ba wani
3: ba ga imani sai zai da wuce ta gida kai kawai kadan gari Allahu akbar Allah
0: shi kamalan amin ba wani abin da mutum ya kamata ya dauka to irin wadannan sune maulidi ka gane ya zaka ka zauna da mahallici lafiya ya zaka zauna da halittar mahallicin lafiya baka zalunce su ba su zalunce ka ba baka cuce su ba baka cutar da su ba can ko bangaren mahallici baka cutar da kanka ba tunda shi ba ka cuce shi
3: da komai
0: ba abin da ka cuce shi da shi
1: kwayar zarra
0: tun daga cikin irin wannan abubuwa na wato kyautatawa wato idan wannan mutum ya samu tsafta tsafta shi take matakin farko wanda kowa ya ganka zai mutunta ka mutane za su mutunta ka addinin ya zai mutunta ka saboda ka zauna da tsafta duk abu na kazanta baya kanka to tsafta nan ta zahiri ita ce matakin farko sannan kuma sai boyayyar tsafta ka tsaftace ranka wanda kullu mutane kullalliya ne a dinga kullu musu abin da bai dace ba ko mutum ya dinga fadar abin da ba haka yake yi ba ko kuma haka ake yi ba ko kuma haka ya kamata ya fada ba ya tsarkake zuciyarsa tsaf don ya tsarkake to kaga ya san da zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi murnar maulidi ya san Allah ya mulke shi kuma ya san abin da ya kamata kuma yana kokarin gyara tsakaninsa da shi da shi kuma su jama'a ba su guje shi ba amma mutum ya zo ba tsafta ya zo ya sa kayan da basu dace da shi ba ya zo irin abubuwan nan na su kama ruwa su a rusu ya dabba ta dame shi ba to ka gani ga mahallicin ba zaman lafiya ga jama'ar ma kuma ba wani hanya da aka dauko ci za a ji dadin walwala da shi ko ji dadin walwala cikin jama'a to irin wayannan ne su ne na lissafi har guda 15 daga wannan na farko kenan mun san ne za ku ci akan na farkon nan ana magana dai lalle a jira
3: to kaman da yanda kai ma sai da koma na baya na magana sallan nan malamai sun dade sun ga ya muna tun kafin ma lokacin sallar ita kanta sallar ai ba ta yi sai da alwala alwala kuma ba za ta yi ba sai da tsarki mutum ba zai tashi kamar da asalin ne ya faɗa sai mutum ya ji an yi wazana kana ta yi jece zai kama ruwa baja-baja minti biyu bayan kuma an yi bayanin kan yadda ya kamata a ji a zanna gun tsarkin nan aƙalla ka ɗau lokaci har ma inda sarari ka ɗan canja gu saboda an ce ɗagun fitsarin da yake dawowa ba ƙaramin musifa ba ce ga sha'anin abin nan domin in aka dawo aka zauna da alwala da jirgin sa ciki ai kaga an yi waye ba kenan to duk an mana bayanin kan wannan to in ko mutum zai tuba tun daga nan tun daga wajen tsarki to meye ma za ta kai shi ya zo har ma sai za a yi ka sai an ma yi kama an fara sallah zai to musallaci in dai ba larura ba wanda yake in ko larura ce Allah shi mu sani amma dai a ce mutum ba ya da wata larura ballantana musamman mu masu irin shekarun mu nan wanda zaman ma an gaji da shi har Allah Allah kake azara din ta ka fito ka je ka shiga cikin jama'a tunda dai mu yanzu mun kai in dai ba irin su malam ba da abin ya zai musu jiki sharbin ma kada kana ja tunda kai kadai ne gingidi zaka yi dai ka je rawa ya fadi in littafin ka dauka kana karatu to kai ma littafi da bai wani abu waya ba ta sa sun diga take hannu mutum ka je papap mun kai lokacin da kuma duk zaman ne yake jawowa an zo na shi to ko dan me abin ce tun daga ka tashi ka je sallah asuba ka dawo ka zanna ba za in ka dan gida zuwa ka dawo gida ka dan samu waki da ka dan rutsa baccin ba abin yi ko
0: na'am
3: to an dan rutsa kuma an tashi yoyo ana nan ka tafi wannan tasha ka ji nan ka tafi wannan tasha ka ji nan Allah Allah wake lokacin sallah yayi to me yasa tun daga farko ba za ka tsaya kai dan mara alwala ita kanta kawai lokaci kaje wajen kama ruwa kamar yanda malamai suke ta gaya mana ko ma mutai ta tar hankalinsa gul dai lokacin fake nan karkari kamar yanda asali ne kawai a tun farko karkari minti 25 duk gaba ɗaya ka dauka tun daga lokacin alwala abin ka ware awa daya
1: daga wajen tsarki ma tun daga wajen tsarki har zuwa sallama
3: to duk ka ware awa daya can ka je ka samu minti 15 ko 20 a wurin kawo ruwa ka zo kai alwala ka taho kana tasbihi duk ba motsi ba lada ne an ce shiga ban ɗakin nan da addu'a in za a fito da addu'a in an fito an yi alwala ana gama alwala ma da addu'a
1: zaman da zaka ka fara yin alwalan ma da
3: to ka tashi kuma ka taho kan hanya
1: to
3: wanda yake akwai masu kima za ka gama waɗansu hawa na masallacin sai wanda yake da nisa da gidan suke tafiya to ai ya kamata wannan ko shi ya kamata a duba balanta sai aka zo ga dungungu mala ya faɗa wannan watan fa duk irin wa'annan abubuwan ake magana in aka ji saboda dai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da yake koyon mana kenan ibada ya za mu yi wata Allah a san shi ta ya za a san shi a nemi ilimi abin ilimin nan ne za ka faro a sanar na ita ce farko tsarki alwala sallah kana kuma a faro kan sauran ibada kana ita kuma babba ba banda sallah sai ma'amala ya za ka yi mazama rayuwar taka in a hanya in zama za ka yi kofar gida ku zauna ku yi hira an ce ku ba hanya hakinta to duk da shi ake koya mana abin maulidin nan to dan ne ba za mu tsaya wannan wata daga inda aka ce a karatu ko kamar yadda muke azumi shiri tun ana sauraron cikin wata azumin tsofaffi inda ake cewa za ka ji ana wata azumi tun daga zama an fara lamarar azumi saboda shi ana ake cin daɗi a kuma ko kuma ana ake samun wasu abubuwa kawai ake murna to ballantana shi wannan harkar ibada tun daga fanin za a zo to aiko tun daga nan maulidin nan sai a san cewa makaranta ce balanta mu musamman an ware mana lokaci da wuya dai ka ga an je an kai 12 daidai daga nan za a bawa yara su wasu ta bikinsu ko karatuttuka wannan wasu kwakwalwa ne mu da ya kaga zama zama wurin karatun masu wanda suka yi wannan shekarun daga inda aka je malamai suka gama jawabi mutum ya ji aka tuna mai da abin da ya dan shiga to shi kai shiga shi ne yanzu abubuwa sun zo wani wurin ba ne ma ke a rikita lamarin wani wurin kuma har yanzu ana nan ba abin da ya canja wani wurin kuma zamani wani kuma maulidin ma ya zo Allah bai ba shi dama ya ta tun da ruwan rahin lafiya ba za a je ba sai dai in ka sa a mai yiwu rediyo ne ka ji abubuwan da ake nan ma ka samu wata makaranta to saboda haka wannan mutum da ya zo har wannan batun da kai mana da kuma batun maganar neman ilimin nan to shi ne fa za a zo a yi ta nanata ga yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi rayuwar makarantar ce aka komo za a zo a yi maganar ilimin za a zo a yi maganar ibada za a har kai kwasarar ba nan da ake gaya mana ba ya ji an ce kaza ya kuma koma an ce kaza sai da aka dawo ka biyar
1: wato
3: da ka wani lokaci ne
1: babban abin da za mu fara ma babban abin da za mu tsaya yi domin mu samu dacewa a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala mu tsaya mu tsarkake zukatanmu in muka tsarkake zukatanmu don manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wata tsoka a cikin ɗan adam idan ta gyaru to komai ma ya kamata mu tsaya
3: kuma ta lalace
1: in ta lalace
3: Allah sauki
1: amin to ya kamata mu tsaya mu dage mu ga mun tsarkake zukatanmu in muka tsarkake duka zukatanmu sai mu kuma amfani da irin abubuwan da malamai suke gaya mana yanda za mu mu'amala da al'ummarmu da yanda za mu kuma bauta wa ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗannan shi ne babban abu wanda za mu tsaya a abu nan nashi amma babban jagora shi ne mu tsarkake zuciyarmu don yawancin zukatanmu akwai kurakurai a cikinta ya kamata mu tsaya mu dage mu jajirce mu ga mun tsarkake zuciya
3: yanzu kafin na ga malam ka abin ka sauka

0: huta kowa tarayya ta yake saboda ni kadai ne ban sha roman demokradiya ta uba ba sai zanto na tashan roman demokradiya ne uwa to amma da aka zo karatun haka aka yago ni ga ganganta shayi na huni da aka zo bisan da aka kawo na je kara ku ya ce ne ganganta saboda tausayi aka zo shekara ta kuma aka ce ba kyau sai wanda aka shiga shekara ta 10 kana ni aka taho da ni aka zo za a sani makaranta aka iske an gama dauka aka yi dubici bin yayana yana malam hakimi a can can ma muka iske an gama dauka to sai da aka dawo mahaifiyata su dawo da ni nan gwarzo Allah ji kansa Alhaji Abu dan da guda ma duk yan uwana yana nan suka karatu da wanda nake yake bin wanda nake bi da wanda haka su uku ni ne na hudu sai zan ce mai islamiya mu a gaban basan ta ba mu kuma saboda gata ga almajiran fa a zauren liman amma mu yayan gidan sauta kofar duban liman muke karatu idan liman ya biya mana sai ba ta tawo ta zauna shi kuma sai ta hu almajire ba ma ma zama ci almajire saboda shagoba da gatan ta mu da ake zuwa musamman ni malaya ai yanda ake ciya to malam lokacin da lazo wallahi gwarzo sannan makarantar islamiya daya ce a gidanmu ko gore ba mutawa talla ba amma saboda nazo inda ba gida ba to nan an talla nake saboda haka da ƙarshe ne ga ma ni ne na sa kaina makarantar islamiyar na rika zuwa dan kuma ukun da ake bada ma ba ni da su saboda haka kuma malamin dattijan nan ba wanda ya kawo ni amma ya fahimce ni na zo wata sa'a da kaina ma za a bin karatun nan musamman islamiya ba ba garin wani ma bai santa ba wani ma inda zai je wani suka ta zai to duk fa karatun a nan muka tsinta sai kuma wanda ake koya mana a makaranta da yake da makaranta karatun ake sosai muna da anakallahu wani bafulatan karatu ake sosai to abin da yasa kin yana ko nan ce to yanzu an dawo gashi yanzu wallahi a garin islamiya ta fi dari makarantu ma wanda yake daga islamiya yake tafiya manyan makarantu irin su legal da sauransu wallahi talaya ga musu ba irga kai hatta zan to yanzu abin da nake son tabbatar muka ci abin farin cikin da ya same mu masalla da a garin hakimi ne kai yake da masallacin jumma'a sai garin daga ci zaka iske dan mutsi ne na ƙasa amma yanzu masallatan da suke a garin mu na jama'a muna da guda uku dindi a cikin gari banda na kowace yan ungunan da suke gefen gari har daga Saudiya an zo an mana masallata yanzu a cikin ƙauyuka Allah ya kama da ni'ima sai mu riƙa wasa da ita kuma arzikin wannan manzon sallallahu alaihi wasallam ai yanzu ne ma ya kamata mu dawo mu ƙara da mara mu dawo aliyar kana tauni yanzu cikin neman ubangiji in ma baka samu zuwa maulidi ba kana gida da abin da ake zaka ji a rediyo ka ji na wancan majalisi ka ji na wancan majalisi duk wannan neman da Allah ya bani waye mu gode ba to wannan abubuwa sai dai a tammeta su muna tsakanin mu da Allah sai godiya da abin da ake yi mana sai dai mutum yayi wa kai sawarwari ko wannan
1: alhamdulillah kamar yanda kuka yi bayanin nan amma na ci abubuwa guda 15 muka yi kokari ko ne kokari na tuntunano nake ganin kamar su kamata a ce mana na farko da akwai tsafta kamar yanda na fara faɗa tunda Allah ya yi faru duniya kawo yau ba a yi mai tsafta shugaba sallallahu alaihi wasallam tun ne mai kyan gaskiya wanda ba taɓa mai kyau irinsa ba ba taɓa mai tsafta mai kula da kai mai sanin ya kamata mai sanin inda zai gaya jama'a irinsa ba saboda haka haka kamata a yi musulmi duk yanda yake kada ya zama kazani ya zama mai tsafta mai kula da kansa mai sanin ya kamata idan ka zama haka to kaga kaiwa kanka gata Allah zai kula da kai jama'a za ta kula da kai ka zama ba ka da tsafta mutane ba za su kula da kai ba ka zama ba ka da kula to mutane ba su kula da kai ko yaushe ma mahalci zai kula da kai tunda an baka ka'idar da za ka bi in kai hakan Allah zai taimake ka wato da yawa akwai ayoyi da suke canta su lallan su in ka taimake Allah Allah zai taimake in ka shiryu za ka zama mutumin kirki za ka yi kaza za a yi kaza to sai ka watsar ba tsafta ba gyaran kai ba kamun kai ba iya tsara magana za ka gaya mutane duk abin da kake so ka ga ba ka zama mutum tsarkakakke tsaftatacce gyararre wanda za a iya mu'amala da shi ba kyakkyawa to ya kamata a ce

0: an samu wannan tsafta sannan sai tsafta ta biyu ana neman a kullun jikinka da gurin da kake zaune a share a gyare in kai haka lafiyar ka za ta fi inganta haka addini nuna mana abinda zaka ci ma kyakkyawa tsaftatacce lafiyar ka za ta inganta ya zamana mutum ba zai tsaftace in yatsin harshen farcensa ba za ka wanke su ba ka yanyanke ka gyara za a gyara ba mutum ya bar gashi da guzunzun kaga duk wannan ba aiki ne na addinin musulunci ba kamata a ce an gyara amma ko sura da ake cewa jama'a da suna cewa an ce akwai so ta sura ta soka na wasu ya baka fada hir to kaga da mawaki inna Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ba ta ma dauda a jikinsa bata dauda jikin saboda shi ba dauda duniya na zuma laira ba madin duniya a jikinsa ballantana ma ta dauda an ce ni sa riga ma ta mai wata daudi dishi ba wai sai an tafi ne yake yake ba kofa an zai shiga ta mar kasan wato ta yi kasa sai ta daga kaga duk irin wayannan abubuwan mutun da wallahi mana ba koyi ake nuna mana yake ni koyi irin yanda mu za mu zama mutane mun tsara abubuwa suna tafiya kamar inda to ya kamata kaga an samu tsaftar tufa an samu tsaftar gurin zama an samu tsaftar wato jiki jikinka kullun kai dinga wayi shi a jikin sa make katsar gumi mai kanshi wanda aka ci yafi kanshi kanshi
1: sallallahu
0: alaihi wasallam Allahu sallallahu to kaga mu kuwa sai dai mu dan sai turaren nan mu dinga sa kada mutun ya ce zai dinga sa turare ba ba daidai ba ne tunda shugaban namu kanshi ke kuma shi kanshin nan yana kara tocata lafiya yana kara kwantar da hankali yana kara kawo nutsuwa yana kara kawo kyakkyawan tunani da shauransu shi yasa kuka gaji wani tsaron ma tsadarsa ta kai tsada to duk irin waɗannan abubuwan shi kamata a ce mu yi abu na uku shi ne mu dinga wato san juna da kuma girmama juna sannan mu dinga kaunar Allah muna girma Allah mu dinga san annabi muna girma Allah sallallahu alaihi wasallam hukun nan shi ma duk abu ne wanda yake aka matso shi a cikin maulidi ka so annabi ka girma annabi mu so junan mu mu girma junan mu mu so mahaliccin mu mu girma mahaliccin mu in aka rasa ɗaya daga cikin wannan tafiyar to fa matsala ce
1: ba karama ba ma kuwa
0: matsala ce kamata yi a ce abubuwan na uku duk muna yi tunda duk a cikin bayanin rayuwar shugaba sallallahu alaihi wasallam aka samu wannan sannan abu na hudu wato ana so mutum wato dinga kyautatawa ne ɗan uwansa duk inda mu'mini yake ka ganshi ka kyautata masa duk inda musulmi yake ka ganshi ka kyautata masa duk inda bawan Allah yake ka ganshi ka kyautata masa ko bai kyautata maka ba Allah zai kawo kai ma wanda zai kyautata ma in ya zama aikin kyautatawa ne har kai ma Allah zai jinga maka sakamako da wannan kyautatawa malai suna cewa aljaza'u min jinsil amal sakayya tana ga irin abun da shi ne aikin ya aikata mutum ya aikata sharri sai ga wani ya zo masa sharri shi ma in ya aikata alheri sai ga wani ya zo masa alheri an ce ko na bawan Allah da yake fadarsa wai sai wani ya aiko shi Allah do annabi malami ne wallahi malami ji gida na ba abinci ba yau ma kuma gashi da asar ta tuho ban ga alamar za a abincin nan ba a taimakin haka ce sai ce da matarsa dauki garin nan ka sha wutar nan da su sun dora abincin ba dabba kai ga ɗaya da shauran abu sai ka sha wutar a basu garin dauki ce fa na dora ka wallahi haka ce sai aka dauka aka basu can wajen jikin magarba sai ga ana taga-taga za a shigo mar da buhu da kuɗi Allah ya sa shi kuma wani ke ba ma zuwa yi roƙo ɗin ba saboda taimakon wannan Allah haska wani kici ya kamata a kawo ma a kawo buhu dawa ga kuɗi a kawo aka ce to amma ya je a wuce fa ne don abubuwan da ya samu a zo kuma a yi hanyar da za a yi a samu kada a kwana haka to ka gani idan mutum ya taimaki wani Allah zai taimake shi amma ya gaki taimakon wani ka ce ba za ka taimaka ba to ka kuma ya shiga cikin gari to mutane yanzu waɗansu ba sa taimakon maƙotansu waɗansu ba sa taimakon ƴan uwansu
2: dariya ma ake mutum ba ya shiga halin bayan da zai
0: waɗansu ba sa taimakon wanda suka taso da su tayi wanda su ya su sun sha kwana su ku su
2: kwana kota
0: ne su kwana su ba su dishi to dan Allah dan annabi wannan musulunci
2: ban ga duk wanda ya halice ku yana kallo
0: yana kallo ko ba haka shi shugaba na mi kura mana sai kawai aje aje karatu aje da kai a tashi a bashi a gugu ai kamata yi kana tasowa makocin ka kyautata masa ya'yan ka kyautata masa iyalin ka kyautata masa yan uwanka kai wanda zai ce yana sallama ma ka fitar da dariya da mushi da fara'a ka nuna masa ka ji dadin zuwansa amma ka fito ka turbini ai zuwa inini wani abu nan ka gobe da wau ni bankinsa ne to ka ga waye ce kai haka
2: ATM ni ATM na zama ATM Allah akbar
0: to wannan kaga abu na hudu kenan a cikin 15 din nan da na fada ban sani ba ko kada ta ja ku kuna da abin cewa a cikin waɗannan abubuwan guda hudu tautata dan adam farin ciki da shi taimakon sa a duk halin da yake da dan uwa da makusanci da makuta na man su waɗannan su suka fi wahalar rayuwa saboda wanda ku gamu da shi hanya wata kila ba ku sai gama wasu ya lafira ya zo ka wuce ya wuce waɗannan wanda kake tare da su kai su ne masu wahala kuma su aka fi tsana su aka fi gaba da su waɗansu ma sai ga kan gadan nan an rabu har abada
2: ne an bata
1: kuma
0: bayan kuma abin nan ba haka aka
2: ga ba sanin ko kai da kasar rake
0: ba haka shi ba sallallahu alaihi wasallam ya ce
1: wato ana kullu hanin a gaskiya irin abubuwan da mallam ya faɗa daman su ne gabar da ya dace yanzu mu yi amfani da shi kuma mu rinka yin koyi da manzo sallallahu alaihi
2: wasallam
1: saboda mutakar muka tsaya muka saka mu'amala muka fahimci mu'amalan mu da junan mu muka so ɗan uwan mu muka rinka aikata alkhairi me mara shi ya rinka taimakawa
2: me shi
1: saboda haka duk irin waɗannan abubuwan kuma mu ɗauke wannan abun daga zuciyar mu na fi wani saboda haka wannan nan ba komai bane to mu ɗauke wannan abun a zuciyar mu mutukar wannan abun ya ce zamu samu matsala tunda mun tun daga farko gaban da na sake nan nake cewa a tsaya a kyautata a gyara zakata daman ita ce wannan babban abu gyara zakatar nan shine yake kawo mana abubuwan da zamu taimaka al'umma
2: gaskiya
1: amma yanzu zuciyar mu ta kasance cewa ba gyararriya bace gaskiya akwai matsala wannan zamu samu izza da rashin tsoro da rashin taimako da rashin taimakekeniya za a ga cewa makoci da makoci idan wannan an ce yana da dan haske wannan karami ne to sai ga cewa akwai wasu abubuwa wanda suke faruwa tsakanin waɗannan abu amma yanzu ka duba ka ga kamar abin da malam da ya faɗa cewa ga wani bawan Allah an dora fa abinci a gidansa amma wani ya sallama da shi ya nuna cewa ajiya ba sai abincin nan ba gashi wala asar hatta kusa shiga kuma babu abincin nan yace ya ɗebo abin nan gaba daya kaga wannan kirta zuciya ce da kuma abin nan nashi akai kaga ya dauka ya bayar ya yi tawakkali ga komai to amma a yanzu abin da muka rasa kenan ban san abin da
2: to ai magana guda ɗaya ce Allah ya ji amma Allah Allah ya rahama ko da shi aka zo kan gaba irin wannan sai ya ga cewa to jama'a fitina akwai wanda ba su iya zuwa su ce ba wanda shi ba wani duk irin halin da zai shiga ba zai zo ya ce ya towa zai je ga mu sai dai idan Allah subhanahu wataala cikin kaddarar sa ya raban shi ya ratsa da yake bahaushe ya ce ya baya hawa sama nabi kuma wato bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci akwai mu'amala da aka faɗa da ta sallah ake ba mu tarihin wani wanda ya rike garin ba ko a Kano ne ko a Zaria ne ya tashi zai tafi umara a masallaci ba a sallah su ya ci to yan uwa muna bukata addu'a Allah ya da karfi daya na rana za mu tafi umara saboda haka a taimaka mana da addu'a Allah ya dawo da mu lafiya kuma Allah ya sa mu nasara kuma anda Allah ya ba su ikon zuwa su ma Allah ya hore musu bayan ya fito zai shiga gidan shi haka sai ga gidan makwabcin sa a rufe kuma ita bai gan shi a masallaci ba sai zo ya kwankwasa kwankwasa sau biyu maimakon mai gida ya amsa sai mata ta amsa ya ce ban kawo na masallaci ba lafiya ta ce a yau kwanan shi bibiya lafiya amma da yau ne ko bai samu kuta sallar asuba ba abin ya gagara shi to Allah soyi to ka samu mutane ko akwai irin sa sai tunanin ai bai bai afka masa da safi sai ce to dan Allah barkan shiga gida a dan kinsa shi zan zo in ga yanda jiki yake ya shiga yaje iske mutuwan nan ringis wancan ma sallar ba ta so ba ga yadda marta ta dan sa ruwa a gungunin ya dumi amma a tashi ya lalo abin ya gagara shi ikon Allah Allah sauki ya ce to dan kinsa shi wannan ba abin a zauna ba ne ya zo a mutum ta suti kinkinsa ke mai kinsa shiga gida ya shirya ya wato aka tafi asibiti gaggaga har aka fara mai waya 11 fa ya ce kun ga tafiyar nan ba ta zama min dole ba makoci na bai da lafiya saboda haka ku kyalma a kyalma gana tafiyar nan aka daji aka tafi ma bai a je samu zuwa an samu gado an koyo sai wajen 12 kare wancan tafiya ta wuce sai da aka samu komai aka samu gado ya kinsa aka zo ya je ya dauko wanda zai zo ya zauna cikin yaran shi ma saboda shi bai da yara kana ita kuma mata aka dala ita ta zo ta kinkinsa gida wato a takaice dai sai da kwana 8 mutumin ne ya samu kanshi ya warware da ya dawo da shi ya je kudin nan da ya canja zai tafiya ya je dauka ya kamai ya ci to ka duba inda yarin yiwu akan ka sauke su kuma ka dan samu abinci amma sun rugu ka sanna abin da ka rigayi ka kara zama kai wanci zama haka yana kawo mutun ya zo ya tsinci kan shi irin halin da ka tsinci kanka da wai da aka yi duk karshen da aka dudduwa ma sai a gane ba malaria ba wai wani abu shi ko depression kawai damuwa ce ta rayuwa to sai ga shi Allah ya warware mai to a takaice dai tun ni ma labari aka ban ka san wannan mutumin sai da wani yana cewa wai ya gan shi ma a Umar wannan azumi ce a ni fa ban samu ba ba kamar ni ka gani wallahi ce wannan hanuka to kai ba ce to ubangiji to dan Allah dan annabi yanzu da halin da ya fitar da wannan da ladan da zai samu abu Umar dan Allah ko kai zaka ba da ladan ya kai ni
0: sai amma rashin lafiya
2: to mutum da ka zo bayan ka taimaka mai ya samu lafiya kuma ka zo ka fitar da shi bakin cikin duniya kuma ka zo ka bashi wadata abu uku ai ka san ko kai zaka ba da ladan ba wanda ya halice mu ba wanda ya ce a zo a taimaki juna a taimaki ke ne ya gani to wannan abubuwa su nake gani ya kamata duk ma lokacin da mutum ya zo ya ga zai wani abu wanda ba wajibi ba kawai wani abu ne na kashe kuɗi to ya duba ya ga akwai wani yana nan cikin wani hali na damuwa wanda yake za a ce wani abu nan ok bangare masu abu ne
0: wani ba da sai mu tashi na goma ai guda na ce 15 ne yanzu mun yi hudu akwai na cikin na biyar din Yesu sai
2: da ka ga in tamala yanke ni ban gama ba ka kasa dai da ko ni
0: mar'atul
2: hukum a malam ai sai in ƙara sa ka dauko sabo eh akwai mutane da yawa zaka ji ana cewa an ba da tallafi kaza an ba da tallafi kaza an yi kaza an kaza to wadansu suna nan in wajen addu'a ne Allah zai rubuta sanin lafiya Allah za a mana abin da ya fi alheri suna nan suna ta yi amma duk wannan hayani da ake wasu saukin koko kuma suna cikin wahala amma ana rana ɗiba kuɗi ma ana nuna kawo wasu wani an ba shi fulotu wani bayan da gida wani an kaza an kaza to amma na cewa wa'annan mutanen ba duk da Allah halitta suna nan sai dai su yi muku addu'a Allah za a auna abin da ya fi alheri ku hau ya kamar duk wanda Allah ba matsayi ya zo ya kama dukiyar jama'a ya hau kanta to ya kafa kwamiti yadda za a sa akwai wanda ba su zo su tambaya ba akwai wanda ba su fita su yi kuka ba kuma hakkin su yana ana da hakki a kullum su ne saboda haka wannan abu ya kamata a buɗa shi duk inda aka da aka zauna a buɗa shi duk wanda Allah ya ba dama sun ce to waɗansu wasu na da hakki kuma ba su iya zuwa su tambaya ba wani bin rigimar da zai zo ya ce ga halin da yake ciki
0: to bismillah ai ma ya sha ɗin ba da dama
2: to a kan kalla
1: bari mu ba da dama
2: a waɗin nan ba an kai gaba su harbo ba a faɗa a ɗan wasu abu na cinye lokaci su gaji da kira su haƙura
1: ga lambobin nan ne 0707795239 zan sake maimaitawa 0707795239 ga wani nan assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: da wa muke tare
3: kuna tare da hadin sakataren agaji wanda ka bazan da hadin mai magani su a garin ku da wajen kuna
2: masha Allah daga
1: to me gudunmuwarka
3: annai muku fatan alkhairi
2: masha Allah
3: kuma wannan shiri muna karuwa da shiri mai muku addu'a Allah ya sa a gama da jiya
2: amin mun gode
3: ne ne da lokaci wannan shiri na ku daga farko har karshe ina saurari duk shirin da za ku yi da Allah ba shi gaskiya ba abin da zai muku wallahi kallahi sai addu'a wanda ya sauraro wannan shiri tsakani ga Allah akwai faruwa abubuwan da kuke bayyanawa dukkan mutumin na kware an tunatar da shi za a kara masa karfin gwiwa Allah ya bada ikon aikatawa al'umma tsakani ga Allah ke muku irin wannan kamar yadda kuke bayyanawa wannan yake yi wuya halin yanzu ce wanda Allah ya zaba
2: sai
3: ka gama wani idan Allah ya wadata shin a cikin da ya kamata na kusan ba zai yi ba daidai wata can waje dan neman suna dan a cikin shi ina yi ga kuma wadan yan uwan suna cikin matsi da talauci saboda haka wannan kan hankali na ku Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka ka da
2: alkhairi
3: wannan gidan radio mai
2: alhamdulillah
3: wanda ya bai ita gidan wannan radio ba abin da za mu kuma addu'a Allah ka kuwa gina lafiya Allah ya saka
2: muku amin ya
3: Allah ya saka ka da alkhairi shura karamu kuma to wajar ka suna
2: bawa Allah ya saka da alkhairi
0: eh to ina jin
2: na'am ga wannan mako ko shine dai
1: to dai ka bu mun shigo mana me za iya
0: eh to abin da zan ci shine wato akwai hakoki wanda ya kamata na mutane shi ma shugaba Alayhi Salatu Wassalam ya nuna mana cewa lalle mu danga soki hakokin
2: na'am
0: kun ga yanzu masha Allah siyasar nan mutum zai dauki alƙawarin rika yace zai yi kaza
2: da wannan ko
0: zai yi kaza
1: da wannan mana
0: na'am
1: assalamu alaikum
0: kuma ba zai sauke wannan hakokin ba wani man ka tuna masa sai kubata
1: sai dan
0: dan me zaka takura mar
1: salamu alaikum wa
3: alaikum salam malam mai barkon ku da aiki
1: to alhamdulillah da wa muke tare
3: kana tare da Adamu an je dake za
1: to alhamdulillah ka ji dai irin abubuwan da yake tattauna me gudunmuwar ka
3: ai malam ko da ba kun ga ba komai wallahi malam
2: malamin ka rage rediyon ka
3: ke faruwa malam Allah kaman
1: kaman da kuka san ka shi wallahi
3: duk abun da ran da kuka ji mutane to masha Allah masha Allah to ta aika kama ba a yi sai kariya da yanda suka wuzu an yada
2: an yi wai
3: kowa kaman shi ya yi ci ba dan Allah ke hawo shi da abun wallahi in kaga mutum yayi abu sai ta kura ma wallahi Allah ya ce maka Allah
2: ya saka Allah ya saka
3: ji da rahama
2: amin amin
3: ina so wallahi ba ka muku jira din ya dan gire shi wallahi mu kai ta wallahi
2: to
3: to
2: mun da muna barfaji ana maraba da kai amin amin amin mala
1: amin amin amin
2: mala na ce barfaji ana maraba da shi an goyi baya na eh ranan ne tunin kai goma da rubin kawo sai mu dai mu auko da kai Allah da lafiya insha Allah
0: amma da lato su waɗannan alƙawarruka mutane suke dauka
2: na'am
0: an ce fa innal wa'da kana mas'ula duk abin da kai alƙawari sai Allah ya tambaye ka
2: to sai
0: kuma shugaba Alayhi Salatu Wassalam ya nuna mana matsayin alƙawari nan naje wani lokaci shi malamin namu kuma kuma din namu shi ne namu sai ma duk yalla ban namu ne mutane
2: to
0: yake magana akan wani alƙawari da aka ce shugaba Sallallahu Alaihi Wasallam ya yi da wani mutum ya bar shi aka ce har sai da ji kuma da yana faɗa har sai da wani lokaci mai tsayi ko kwana ma ga kowa aka yi zuci ka wahalar da ni ka ce kana zuwa ina ta jira nan ka wanda to ka ga irin waɗannan abubuwan ai abubuwa ne waɗanda suke masu jan hankali masu nuna mutane lallai a tsaya akan alƙawari idan aka yi idan an cika shi
2: Allah taimake mu
1: Allah taimake mu
2: to ba na su
1: tara
2: huta lafiya
0: Allah
2: Allah huta gajiya
0: ka zo kan wannan alƙawarin zamu tashi
2: na'am
0: to ma sai ne ana ta alƙawari

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewar mu a wannan rana ta Litinin 4 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa Madina daidai kuma ga 17 ga watan Agustan shekarar 2026 sunana Tukur S Tukur da fatan muna lafiya ga kuma cikakkun labaran Najeriya na ƙara kaimi wajen bunƙasa samar da kayan aikin sojoji na cikin gida yayin da kamfanin samar da kayan yaki na Najeriya ke shirin fara kera motoci na yaki masu silke da na'urorin dakile jirage marasa matuka a sararin Samaniya ana aiwatar da shirin ne tare da haɗin gwiwar kamfanin Eagles International for Defense Systems a Turanci kuma ana sa ran hakan zai taimaka wajen musayar fasahar zamani da samar da ayyukan yi da kuma rage dogaro da shigo da kayan aikin sojoji daga kasashen waje babban daraktan kamfanin Mr Usman Sheina shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar bayan ziyara ta duba masana'antu da wuraren kera kayan aikin sojoji da tawagar ministan tsaro Dr Bello Matawalle ya kai birnin Alkahira na kasar Masar na tsawon kwanaki biyu ya ce karamin ministan tsaro na Najeriya yana taimakawa wajen ba su hadin kai domin ganin an samar da guraben ayyukan yi ga ma'aikata sama da 200 tare da bada damar aiki ga kusan tsofaffin jami'an sojoji guda 100 da suka yi ritaya a Najeriya babban komandan rundunar sojojin Najeriya ta 8 manjojar Benba Kauna ya kai ziyara karamar hukumar kebe a jihar Sokoto domin tantance yanayin tsaro biyo bayan sabbin barazana na harahare da ake zargin yan ta'addar nan na Lakurawa suna yi a jihar an bayyana ziyarar ne cikin wata sanarwa da muƙaddashin mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojojin Najeriya ya tabbatar a yammacin jiya Lahadi Kaugana ya gudanar da tantance yanayin aiki a sansanin sojoji da ke yankin da kuma al'ummomin da ke kewaye da wannan yanki a yammacin jiya Lahadin biyo bayan rahotannin sake kai sabbin harahare a wurare da dama ziyarar tasa ta zo ne daidai lokacin da ake fuskantar karin damuwar matsalar tsaro a jihar Sokoto da Kebbi inda rahotanni suka ce wasu mazauna garuruwan da abin ya shafa sun fara barin gidajensu sakamakon harharen yan bindiga da kuma satar dabbobi da ta'addabe su yayin ziyarar babban komandan rundunar ya gana da shugabannin al'umma da mazauna yankin da kuma sauraron korafe-korafen su tare da duba halin tsaro da ake ciki Sallar Juma'a da yan bindiga suka jagoranta da kansu tare da buƙatar al'umma su bi sallar har ma suka harbe wasu mutane biyu har lahira na ci gaba da tada hankali sosai ga mazauna karamar hukumar Tambuwal a jihar Sokoto ɗaya daga cikin yan bindigar ne jagoranci sallar Juma'ar bayan yayi doguwar huduba tare da jan hankalin al'umma da su ci gaba da ba su haɗin kai domin kakkabe matsalolin da al'ummar Najeriya suke fuskanta sun jagoranci sallar ne a masallacin Izala da ke ƙauyen Kaya a karamar hukumar Tambuwal a jihar Sokoto wannan mazauna yankin wanda ya nemi a saka sunansa ya shaida wa manema labarai cewa yan bindigar sun shiga garin ne kuma sun karbe masallacin da misalin karfe 11 na safiyar ranar Juma'ar ta gabata inda suka buƙaci limamin masallacin ya koma gefe shi kuma ɗaya daga cikin yan bindigar ya jagoranci sallah tare da yin huduba rahotanni sun ce maharan sun tilastawa mazauna ƙauyen zama a cikin gidajensu yayin da kuma suka buƙace su da su shigo cikin masallaci domin a yi sallah da su a cewar sa da lokacin sallar Juma'a yi yan bindigar sun nufi masallacin Izalan kai tsaye inda suka kiran sallah tare da jagorantar sallar da kansu yace mafiya yawan mazauna garin ba su je masallacin ba sai waɗanda aka yi wa dole inda suka ci gaba da zama a cikin gidajensu suna zuba wa sarauta Allah ido sai dai wasu kadan ne suka halarci sallar kuma mafiya yawan su kananan yara ne da matasa bayan kammala sallar Juma'ar ne yan bindigar suka rika shiga shaguna suna sace kayayyaki tare da kaiwa wato masu sana'ar POS hari inda suka kwashe kudaden jama'a da kuma dabbobin su suka kara gaba ɗaya daga cikin waɗanda al'amarin ya shafa shine wani mai sana'ar ta POS mai suna Sa'idu Rabiu wanda aka ce yan bindigar sun kwace masa sama da naira miliyan 6 tsabar kuɗi sannan suka tura naira 500,000 cikin wani asusu a wayar su ta salula Shaidin gani da ido sun ce har suka gama wannan al'amari sama da awa uku babu jami'an tsaro da suka kai dauki wannan gari na Kebban a jihar ta wato a yankin na Tambuwal dake jihar ta Sokoto. Duk kokarin ji daga bakin rundunar yan sandan jihar Sokoto musamman DSP Ahmad Rufai mai magana da yawun yan sandan bai nasara ba domin bai amsa kiran wayar da manema labarai suka taya masa ba har zuwa jiya. Gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris ya zabi Alhaji Ibrahim Aguye a matsayin sabon abokin takararsa a zaben gwamna na shekarar 2027 inda zai maye gurbin mataimakinsa mai ci a yanzu Sanata Umar Tafida. Sanarwar da gwamnatin jihar ta wallafa a shafinta na X ta ce sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC na ƙasa Alhaji Suleiman Argungu shine bayyana sauyin a birnin Kebbi. Argungu ya ce an dauki matakin ne bisa shawarar kurarrun lauyoyi da suka nuna akwai matsala kan cancantar mataimakin gwamnati na yanzu da yake kai wanda ya nuna sha'awar ci gaba da kasancewa a matsayin mataimakin gwamnati a zaben na 2027. Sai dai Argungu ya jaddada cewa an cimma matsayar ne tare da fahimtar amincewa da Sanata Tafida, yana mai cewa babu wata takaddama tsakanin gwamnati da kuma mataimakinsa a yanzu. Daga nan ne ya sanar da Ibrahim Aguye din a matsayin sabon abokin takarar gwamna Nasir Idris a zaben na 2027 ga mai yawan rai. Yayin da ake zaben kananan hukumi a jihar Bauchi a yau Litinin, jam'iyyun adawa guda biyar da suka hada da wato da suka hada kawance sun kaurace wa zaben bisa zargin an shirya magudi da kuma karya lagon jam'iyyun adawa a jihar ta Bauchi. Jam'iyyun da suka hada kawancen kuma suka kaurace wa wannan zabe na kananan hukumi a jihar ta Bauchi sun hada da jam'iyyar ADC da jam'iyyar PRP ta Malam Aminu Kano da kuma AAC da DDP da jam'iyyar NNPP mai kayan marmari, inda suka yi zargin cewa an tsawwala kudaden gudanar da zaben da kuma siyan wato takarda ta neman tsayawa takara, abinda ya saba wa dokar kasa a cewar su. Da yake jawabi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da aka gudanar a ranar Lahadi a Bauchi, mai magana da yawun jam'iyyar kawancen Dr. Ladan Salihu ya zargi hukumar zabe ta jihar Bauchi da gudanar da zaben bisa karya dokar zabe a jihar ta shekarar 2008. Tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru El Rufai ya shigar da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa ACPC kotu tare da buƙatar a biya shi naira miliyan 10,000 a kotun tarayya da ke Abuja kan hana shi ganin iyalansa yayin da yake hannun hukumar a tsare. A cikin ƙarar da lauyansa Ubank Afand ya shigar tun 13 ga watan Agustan da muke ciki, El Rufai ya ce hukumar ICPC ta hana uwar gidansa Aishatu Asabe da ɗansa Abba El Rufai su kai masa ziyara, al'amarin da ya ce an tauye masa haƙƙinsa a matsayinsa na ɗan ƙasa. Yace hana shi hulɗa da iyalansa ya sa shi rashin cin abinci da kuma samun magunguna da yake buƙata da sauran muhimman abubuwa da iyalansa suke aika masa lokacin da ake tsare da shi, duk da kuma cewa ba a faɗi dalili ba. Yan Rufai na kuma neman kotu ta bayyana cewa an karya masa haƙoƙinsa na ɗan adam da kundin tsarin mulkin Najeriya ya bashi dama. Ha kuma yana neman diyar naira miliyan 10 wato 10,000 a yanzu akan abin da ya bayyana a matsayin take masa haƙƙi. To koyan sana'o'i na daga cikin muhimman hanyoyin da ke wato ake ganin suna taimakawa wajen magance matsalar rashin aikin yi musamman tsakanin matasa ta hanyar basu damar dogaro da kansu da kuma samar musu da ayyukan yi a yanzu. A yayin da ake ci gaba da kokarin bunƙasa sana'o'i da ƙarfafa gwiwar matasa wajen neman hanyoyin dogaro da kawunansu, cibiyoyin koyon sana'a na taka muhimmiyar rawa wajen ba matasa horo da ba su ilimi da dabarun da za su iya amfani da su wajen samun abin dogaro da kai. Wakiliyarmu Amatu Mu'izzur Rahman ta duba irin gudunmuwar da cibiyoyin horar da sana'o'i ke bayarwa wajen shirya ma matasa domin fuskantar kalubalen rayuwa da kuma samar musu da ayyukan yi.
1: Yayin da rashin aikin yi ke ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da matasa ke fuskanta a Najeriya, masana da masu ruwa da tsaki na ganin cewa bunƙasa cibiyoyin horas da sana'o'i na daga cikin hanyoyin da za su taimaka wajen rage matsalar tare da ƙarfafa dogaro da kai. A cewar su, koyon sana'a ba wai kawai yana ba matasa damar samun abin dogaro da kai da hanyar samun kuɗin shiga bane, har ma yana ba su damar zama masu samar da ayyukan yi ga wasu maimakon su dogara da neman aikin gwamnati ko na kamfanoni. Cibiyoyin horas da sana'o'i na koyar da matasa dabaru da ƙwarewa a fannoni daban-daban waɗanda za su yi amfani da su wajen kafa ƙananan sana'o'i ko neman guraben aiki. Domin jin ƙarin bayani kan irin rawar da cibiyoyin horas da sana'o'i ke takawa wajen rage rashin aikin yi, ga bayanin shugaban ɗaya daga cikin cibiyoyin horas da sana'o'i da ya mana.
2: Abin da ya ja hankali na buɗe santa koyar sana'o'i saboda yanayi na rayuwa ya riga ya canja. Da an raja da gwamnati sai ta ba wa matasa maza da mata aiki, sakamakon gwamnati ta yarda cewa matasa maza da mata sun mata yawa ba ta iya ba su aiki ba, to shi yasa na ga ya dace ne ma in buɗe santar koyar da sana'o'i domin matasa kasu dogara da gwamnati domin su dinga koyar sana'o'in dogaro da kai. Sana'o'i su ne da suka haɗa, akwai ɗinki na atamfa, akwai ɗinkin blouse ɗin kanti, akwai ɗinkin abaya dogayen riguna, akwai ɗinkin leadership zanuwan gado, akwai beat na mayafai, shi ma ɗinka shi ake, ana ɗinka shi a mayafai, ana ɗinka shi a hijabai, ana ɗinka shi a dogayen riguna, ana ɗinka shi a shadda ko a tamfa. Sannan akwai kiwon kaji, kyankisa kajin, haɗa abinci su magungunan su, kiwon kifi, kyankisa kifin, haɗa abinci su da magungunan su. Sannan akwai ɓangaren turarurruka, akwai mura mai shafawa, kawo shaya, akwai shi ne fetal aizal. Sannan akwai ɓangaren takalmi da zakunkuna. Sannan akwai ɓangaren girke-girke, shi ne ɓangaren catering, ɓangaren snacks da abinci. Akwai kuma ɓangaren makeup, shi ne irin kwalliya ta mata ake yi. Sannan akwai ɓangaren kayan nan na yara, riga da wando da sauransu.
1: Ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da cibiyar horas da sana'o'i ta bayyana yadda koyon sana'a ya taimaka wajen sauya rayuwarta da kuma samun abin dogaro da kai.
3: Gaskiya ni abin da na koya a wannan kungiya ta Ingasa, na koyi computer inda ake yin harkar graphic design, kuma alhamdulillah yanzu ina iya amfani da computer. Zan iya cewa na tsaya da kafafuna wajen yi wa mutane project, ina amsa, ina yin ya kuma ina yi ma wasu. Wajen graphic design zan iya zama na tsara logo da kaina, sannan na tura shi. Ba abin da ya mace sai alhamdulillah wannan abiya taimaka mana sosai wajen ganin mun tsaya da kafafuna.
1: Masana dai na ganin cewa idan gwamnati da masu ruwa da tsaki suka ci gaba da ƙarfafa cibiyoyin horas da sana'o'i, samar musu da kayan aiki na zamani da kuma ingantattun malamai, hakan zai taimaka wajen rage rashin aikin yi, ƙara dogaro da kai da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Ƙarshen rahoton kenan tare da ni Amatu Meza Abdulrahman.
0: Tunda Amatu rahoton nata ya shafi tattalin arziki musamman ga matasan Najeriya, to ga rahoton kuma halin da tattalin arzikin na Najeriya ya samu kansa a ciki a wannan rana ta Litinin.
4: Naira na ci gaba da samun daraja a kasuwar canjin kudaden waje, yayin da kudaden ajiya na kasashen waje na Najeriya ya haura dala miliyan 52,000. Bayanai sun nuna cewa ajiyar ta kai dala miliyan 52,000 zuwa ranar 12 ga watan Agustan shekarar nan da muke ciki, wanda shine matakin da yafi girma a cikin kusan shekaru 17. Masana na ganin ƙarin samun kudaden waje da ingantuwar kasuwar forex na taimakawa wajen rage matsin da ke kan naira. Najeriya na nazarin wasu sauye-sauye a tsarin samar da hadanyen mai ga matatan cikin gida domin rage farashin samar da man fetur da kuma inganta ayyukan matatan kasar nan. Hukumar kula da albarkatun mai ta kasa ta ce bin dokar da ke bukatar masauko mai samar da kaso na hadanyen mai ga matatan cikin gida ya inganta daga kasa da kashi 43 cikin 100 zuwa sama da kashi 90 cikin 100. Ana sa ran sauye-sauyen za su taimaka wajen karfafa matatan cikin gida da rage dogaro da shigo da man fetur. Matatar man fetur ta Dangote na shirin kaddamar da sayar da hannun jari ga jama'a a Najeriya kafin ƙarshen watan Oktoba shekarar da muke ciki, a wani mataki da ka iya zama ɗaya daga cikin wani babban tsari da aka taɓa samu a Afirka. Kamfanin ya gabatar da buƙatar da ka iya kaiwa dala miliyan 500,000. Ko da yake ba a tabbatar da ainihin girman sayar da hannun jarin ba tukunna, matatar ta kuma shirya ƙara ƙarfin tace mai daga ganga 650,000 zuwa ganga miliyan 1,400,000 a kowace rana cikin shekaru 3 masu zuwa. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni Amatu Meza Abdulrahman.
1: yayin da rashin aikin yi ke ci gaba da kasancewa.
0: To madalla labaran na zuwa kai tsaye daga sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farancin Al'umma wanda yake yada shirye-shiryensa akan mita 97.3 a zango na FM. Labaran zai dora ku da kace mu.

0: kuma da labaran zai dora. Gwamnatin jihar Kano ta ce ta kammala ayyukan raya kasa guda 867 daga cikin ayyuka da aka samu guda 1557 da ake aiwatarwa a fadin jihar Kano cikin shekaru 3 a mulkin gwamnati Alhaji Abubakar Yusuf. Kwamishinan ma'aikatar kula da bibiyar ayyukan gwamnati da ingancin su Comrade Nura Ma'aji Ismail ne bayyana hakan a wani taron manema labarai da aka gudanar a Kano ranar Lahadi. A cewar kwamishinan, ayyukan da aka kammala guda 867 sun kunshi wato jimillar kuɗi masu tarin yawa a nan jihar Kano, kuma sun dauki akalla kaso 58 cikin 100 na jimillar ayyukan, yayin da wasu suke daukar kashi 42 cikin 100. A cewar kwamishinan, wanda ya bayyana cewa waɗannan alƙaluma suna nuna girman shirye-shiryen zuba jari na gwamnatin jihar Kano, yanzu kuma a fannin ayyukan raya ƙasa da aka karkatar da waɗannan ayyuka da kuma matakan kula da harkokin kuɗi da ake amfani da su, wannan tasa kuma ma'aikatar sa ke tsananta bibiyar ayyukan gwamnatin jihar Kano domin tabbatar da ingancin su.
1: Ayyukan nan guda 1557 akwai waɗanda suke za a same su a iya ƙananan hukumomi kawai, in ka shigo cikin ƙaramin hukuma a iya su aka fara su a iya su aka aiwatar da su. Sannan akwai kaso na biyu wanda suke aiki ne da ya haɗa ƙananan hukumomi biyu uku zuwa sama da haka. A game da aikin da wannan ma'aikata take yi wajen tabbatar da diddiga da tabbatar da cewa kuɗaɗen da aka yi yamakin za a kashe akan ayyuka su ake kashewa, wannan ma'aikata kamar yadda na faɗa ta bi kofa kai da nayi tana gabatar da waɗannan ayyuka wanda kawo yanzu take da maki kusan 70 da tabbatar da cewa dukkanin ayyukan da gwamnatin jiha take gudanarwa ana yin su bisa turba ta due process.
0: Ma'aji Ismail ya ƙara da cewa an rarraba ayyukan a cikin ƙananan hukumomin jihar Kano 44 inda ayyuka 598 darajar su ta kai kimanin naira miliyan 299 ɗoriya suke cikin ƙananan hukumomi guda 8 na tsakiyar birnin Kano. To za mu leƙa shafinmu na sada zumunta na zamani inda muka wallafa cewa kowane abu ne a yanzu ya fi ba 'yan Najeriya wahala. Shin samun kuɗi ne ya fi wahala ko kuma idan an samu kuɗin a iya riƙe su ba tare da an kashe ba ko kuma a tara su shi ne ya fi wahala? A yau samun kuɗi ba shi ne kaɗai ƙalubale da mutane ke fuskanta ba. Wasu na ganin cewa ko da mutum ya samu kuɗi, tsadar abinci da haya, wato gidan haya kenan, da harkokin sifiri da wutar lantarki da sauran buƙatun yau da kullum su ne suke ƙarar da kuɗaɗen al'umma cikin sauri ba tare da sun ankara ba. A ra'ayinku, wanne ne ya fi wahala a Najeriya a yau, samun kuɗin ko kuma riƙe kuɗin da aka samu? Me yasa? Ga wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka tafka muhawara a kai tare da Usman Aidati.
2: Sakonmu na farko a jerin sakonnin ku shine sakon Abdulmajid Lawal Aisami, inda yake cewa yi ganin gaskiya samun kuɗi a Najeriya ya fi komai wahala. Duba da yadda da yawa daga cikin matasan Najeriya, musamman na arewacin Najeriya, sun bar gida sun bar ɗan uwa da abokan arziki zuwa su sayi duniya domin samun kuɗin da zai tallafa wa rayuwarsu da ta iyayensu. Amma a ƙasarmu ta gado, samun kuɗi ya zama alkakai. Kashe kuɗi a Najeriya ya fi komai sauƙi, abin takaici da baƙin ciki yadda kuɗin ya lalace. Naira ta zama abar Allah sarki. Muna ƙara kira ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu don Allah dan annabi ya kalli makomar kuɗin mu na naira. Wallahi kullum al'umma musamman na arewacin Najeriya suke ƙara durƙushewa sakamakon rashin darajar naira a kasuwannin duniya. Allah ubangiji ya sa mu gama da duniya lafiya saboda alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi ma a nasiran Abubakar Sale cewa samun kuɗi ya fi wahala saboda mafi yawan 'yan Najeriya suna rayuwa ne cikin wahala da talauci da ƙuncin rayuwa. Shi yasa kowa ya samu kuɗi ƙarshe sai ya zama bashi a gare shi wajen warware matsalar yau da kullum tashi ko ta iyalinsa. Sakonmu na ƙarshe a jerin sakonninku shine sakon Nura Ura, inda yake cewa na farko samun kuɗin akwai wahala, sannan kuma riƙe su shi ma akwai wahala saboda ƙasar nan sai addu'a kawai. Ana cikin yanayi na matsin rayuwa yadda ƙasar wuta ake kunna kuɗaɗen da ake samu. Iyakacin sakon ra'ayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci, ina da damar tafka muhawara akan wannan maudu'in da ma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV domin karanto su a labaranmu na gaba. Usman Ibrahim Dotti a labaran Rahma.
0: Sai kuma teburin wasanni tare da Bashir Al-Ali.
3: Kamaru ta lashe gasar cin kofin kwallon kafa ta mata ta Afrika. Bayan da ta doke Malawi da ci uku da nema a wasan karshe da aka fafata daren jiya a birnin Rabat na kasar Morocco. Wannan nasara ta sanya Kamaru ta zama kasa ta hudu da ta lashe gasar bayan Nigeria da Equatorial Guinea da Afrika ta kudu waɗanda suka taba daukar kofin a baya. A wani labarin kuma Arsenal ta lashe kambun Community Shield bayan doke Manchester City da ci uku da nema a wasan da aka fafata a filin wasa na Wembley. Wannan ne babban wasan farko da Manchester City ta buga bayan rabuwa da tsohon kocinta Pep Guardiola. Wasan na Community Shield dai shine zai zama tamkar babbar bude gasar Premier League wadda za a fara fafatawa a ranar Juma'a mai zuwa. A gasar La Liga Spaniya kuwa a wasan da ta fafata a daren jiya, Racing Santander da Villarreal sun tashi kunnun doki kowace kungiya na da kwalle biyu. A wani wasa kuma Espanyol ta doke Liban da ci uku da nema. A yau Litini kuwa Deportivo La Coruña za ta karbi makwancin Elche. A wani labarin kuma Barcelona ta cimma yarjejeniya da kaftin din tawagar kasar Spain Rodri domin komawa kungiyar daga Manchester City kan kudi kusan pound miliyan 65. Dan wasan mai shekaru 35 wanda ya lashe kyautar Ballon d'Or a shekarar 2024 zai sanya hannu kan kwantaragin shekaru 4 da zakarin La Liga. Ana sa ran kammala cinikin a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Bashir Alali a labaran rahama.
0: Daga kasashen waje rahotanni sun nuna cewa harkokin zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar nan ta Hormuz ta ragu sosai cikin kwanaki biyun da suka gabata bayan har-haren da aka kai wa tankokin daukar mai a yankin. Lambarin na faruwa ne daidai lokacin da tattaunawar Amurka da Iran kan warware rikici ke tsakanin su ta tsaya cak. Bayanan kamfanin Kafilir sun nuna cewa jiragen ruwa guda 5 ne kawai suka ratsa a mashigar ta Hormuz a ranar Asabar, yayin da babu ko jirgi daya da ya ratsa a jiya Lahadi. Wannan ya bambanta da yadda jiragen ruwa guda 31 suka ratsa mashigar ta Hormuz a ranar Asabar da Lahadi na makon da ya gabata. Iyakacin labarin kenan a wannan lokaci. Kar ai nisa a dakace mu danjin abin da muke tafi da shi a kashi na biyu, amma kafin nan a sakon hikimar mu na wannan rana na cewa kada ka rena karamin mataki da ka dauka saboda baka ga babban sakamako nan take ba. Rayuwa tana ginuwa ne a kadan kadan da kuma kokarin da kake ta maimaitawa a koda yaushe. Ka ci gaba da yin abin da ya dace domin hakuri da jajircewa sukan haifar da sakamako mai girma da baka yi tsammani ba. Allah ya sa mu dace, amin.

0: lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala abubuwan giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tataccen waken soya albasa kayan yaji almashi tare da kamfari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
1: magi sa tana duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
2: Musa, Musa, wane kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Ni kudi Hajiya. Ni komai a kwalikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Maman Lamin, me ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa? Wato Ara dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai ko nan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ara dishwashing liquid ba shi da tsada. Karbi wannan ki gwada.
3: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda maikon ya fara

ka samu kudin da yawa inda misali a ce in ka samu in bukata ka tana 100,000 ce a satin nan a baka naira 100,000 da wani zaka kana cikin tafiya akan hanya wani ya ce maka me bukatar ka a kudi a mako daya kawai ka ce ma bukata ta ni da zan samu naira 50,000 a wannan makon bazan fita kasuwa ba a dauko naira 100,000 a baka wata kila gobe sai an ga ka fita saboda wata kila ba maki ka debo wasu bukatu ka debo can ka gangaro can ka mamiyo can bukatun nan naka da kake ganin cewa naira 50,000 ta ashe ka wani ma ya baka 100 to daga nan fa yasa ka a cikin wani aiki daga nan yasa ka a wahala wata kila idan mutane ba su gane ba waɗannan bayanai ne da masanatin arziki ya kamata a ce sun fara da amma mu ɗaliban ilimi ne ko kuma masu sauraron ma harkar irin malaman ilimin na tattalin arziki amma ana ganin cewa duk wanda yake da burin samun kuɗi ya ce ni na wadata da naira miliyan 100 to daga ran da aka bashi miliyan 100 an sa shi a cikin aiki an sa shi a cikin matsala an sa shi a cikin yanayi wani za ka ga a furgice da kaza ba hutu shine can shine buge buge can wata kila so yake miliyan 100 nan ta zama miliyan 200 in ta zama miliyan 200 ma ha sai aga to ai mallan ka huta mana to wata kila Allah ya ji kansa Allah sai ni aljanna tunda wata kila muka yi wayo daga shekara 40 zuwa yanzu ni dai da kunne na mutun dai na taba jin cewa ya wadata da komai ba abin da yake bukata a duniyar nan kawai shi dai yanzu abin da yake bukata bai wuce ya rasu Allah ya karbi ransa je shiga aljanna ba in kudi ne yace ya samu ya isa ka ya wadata Allah ya gode nagode ubangiji shine dattijo Alhaji Aminu Alhassan Allah santanta ta Allah ya sa ni aljanna to irin waɗannan sun tumbatsa sama da tunda ka taso da kudin sa to amma shi ma hakan bai nuna cewa ya daina neman kudin ba Allah ji kansa da sauran mutane attajirai yan kasuwa in talakan ne haka in mai kudin ne haka ba hutu talakan a gaje mai kudin shi ma zaka ga cewa wata kila kana ganin sa abin mota amma shi kadai ya san me yake ciki mai kudin saboda haka wata kila yanda zai kashe kudin koda misali attajirin amma akwai kudin da in yaje kashewa Allah ne kadai san yadda ransa yake a bace saboda watakila ya kashe kudin da yake ganin cewa ba lalle su dawo ba in ma san dawo za su dawo ba yadda yake so ba me mafita samun kudin ne wahala a Najeriya ko kuma yadda za a kashe su a rike su shine wahala a shafukan mun sada zumunta na zamani in muka leka kafin mu fara daga waya tunda na san akwai tafka muhawara akan wannan magana wani yake cewa ni dai in samu kudin ko za su kashe ni na ruwan kuku yar to ina ruwan kuku da sai kun ga mu yadda zan kashe su ni dai na rike mana ai kashe kudi ba wahala amma samu su kan kowa zai ga aya zakin ta sako daga Ibrahim Ahmad Dakata wannan yake cewa kun taba ganin wata makaranta ta koyar da kashe kudi sai dai makarantar samun kudi wato makarantar da za a koya maka yadda zaka samu kudi amma ni ban ga wata makaranta ta yadda za a ce ka kashe kuɗi ba to ni na same su ba ruwan kowa da ni to Allah ya huci zuciya irin waɗannan kan sai an bi su a hankali wannan Mustafa Dale ce ai rike kuɗi yafi wahala da ana iya rikewa da yanzu wallahi ni attajiri ne dan kuwa kullun na samu yanda ka san an kunna musu wuta haka suke nake kashe su kuje kasuwa kuje ta bakin kananan yan kasuwa yadda tsarin jari hujja yake karya masu jari to saboda haka da ana rike kuɗi da na samu kuɗi amma ina samun kuɗi fa wannan Mustafa Dale ne faɗi wannan ra'ayi nasa Allah ya ƙara lafiya Munir Isyaku Limawa yace rike kuɗi yafi wahala saboda kowa ya san yanzu ana samun kuɗi sosai da sosai amma fa ba sa zama a hannun mutane to Limawa ga sakon kanan yazo Anas G Usman yace rike kudi yafi samun kudi wahala to kowa yana iya samun kudi amma ba kowanne ne yake iya rike su ba shi yasa kaga kowa yana samun kudin amma fa ba kowa ne ko mai kudi ba talaka yana samu mai kudi yana samu amma kuma ya danganta da yanda ka rike su magana Isyaku Aminu Farawa yace maganar gaskiya samun kudi a yanzu yafi wahala sosai saboda kafin ka samu zaka sha wahala amma kamar iska da ka same su zaka kashi ikon Allah to fa mutane fa an tabo musu inda yake musu kaikai bara mu je ga ra'ayinku na masu bugo waya kuma kafin mu sake dawo nan kada a sauka daga kan layin da muke da Allah kuma da fatan an fahimci irin maudu'in da muke tattaunawa saboda idan aka ce mutum ka kira baka ma fahimci abin da aka tattauna ba to zaka hana waɗanda suka fahimci abin shigowa cikin tsarin assalamu alaikum warahmatullahi

0: Salamu alaikum.
1: Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. Ma tu barka da kokari.
0: Yawa barkanmu dai.
1: Masha Allah kana tare da Alhaji Jakara dai daga cikin bakwai na jihar Kano.
0: Na'am.
1: Masha Allah to tabbas mun ji wannan batu ma tukur. Kuma batu ne mai fadin gaske. To amma muka kalle shi fuskoki guda biyu bangare na addini.
0: Na'am.
1: Da kuma bangare na yanayin wayewa ta zamani.
0: Na'am.
1: Abu na farko za ka ga cewa kamar yadda kai magana dangane da samun kudi ko rashin su. Sai ka rasa gane wanne ne zai sa mutun ya samu nutsuwa.
0: Haka.
1: Yau saboda magana ta farko za ka ga abin da ya sa za ka ga su kansu mawadatan ba sa gamsuwa. Dama yi shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam da buri yake mutuwa. Ya ce mutun zai yi burin mallakar wata taska ta dukiya ko wata rijiya cike da dukiya. To idan ya mallaki wannan guda daya to sai ya ji kuma yana kwadayin yana ma ta zama biyu. To kaga tunda haka kallon wannan abu. To ka ba abun mamaki bane idan mawadaci ya ci gaba da lalibi. Yau sannan sai kuma abin da zai sa kaga an samu raguwar wannan shi ma dai yana cikin koyarwar jama'a. Mun dama ya ce duk lokacin da mutun yake so ya samu nutsuwa sai dinga kallon waɗanda suke ƙasan sa. To duk lokacin da ya zama to an samu wancan dukiyar kuma ba a kallon na ƙasa na sama ake kalla to za a yi ta wancan fafutukar. Amma Allah ya sa aka cimma abin da ake so kuma ana kallon na ƙasa to sai ya gane abin.
0: To kai kana cikin waɗanda kai ma da ba kashe kuɗi ba da yanzu kai mai kuɗi ne da kana riƙe kuɗi.
1: A to ai wanda ma ya faɗi haka ai kamar shiriri ta ce ni ba na goyon bayan irin waɗannan maganganun. Saboda abin da aka yi aka kashe kuɗin kamar abu ne na lallai a rayuwa. Wanda kuma kaga ko a yanzu haka da ake yin abubuwan lallai ɗin wasu ai suna da kuɗin. Yawwa wasu kuma ba su da shi. To ko da a ce babu waɗannan buƙatun da ake yi wani ba zai yi kuɗin ba saboda al'amari ne rubutacce daga Allah. Yawwa sannan kuma da yawa za ka ga masana suna cewa ai shi ilimi na mu'amala da kuɗi ba a koyar su a makaranta. Yawanci iyaye ne da mu'amala ta yau da gobe da wayewar mu'amala da mutane mabambanta zai sa ka fuskanci wasu abubuwa sai zama to ka dora al'amuranka akan tsari. To a kullum dai kiran da muke duk lokacin da mutum yake da wata sana'a ko yake da nema sai zama to duk bukatun da zai yi ya kasance ƙasa da samun sa.
0: To muna godiya sosai sosai da wannan gudunmawar ta. Akwai mutane da yawa akan layi. Assalamu alaikum.
2: Amin alaikum salam.
0: To a gurguje lokacin yana
2: ta. Gurguje barka da rana kana tare da babban na wadanga wasu kan gwargwamna karama hukumar tudun wada.
0: To.
2: To ainihin ina ganin dama tunda dai aka dai rai da buri. To yi sa gaskiya ai ba za a wadatan ba. Amma sakamakon ni nake ganin kamar irin shekarun baya da dawa yadda muke jin suna faɗa abubuwa da yake so ba irin burace-buracen da yake a yanzu haka. Ai gaskiya za ka ga kamar akwai wadatuwa ɗin da haka. Inda dai yan kalilan ne gaskiya suke da wadatuwa amma mafi yawanci za ka gaskiya ba a wadata din ba. Allah ya sa mu dace da fatan za a tashi lafiya.
0: Muna godiya kwarai da gaske kwarai kwarai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Dan rage radio
3: na. Na ba radio ce a wai hannu ba kana ji
0: na? Na jin ka.
3: Na Muhammad Basir Lautaye Bankure.
0: Me fi sauki a kasar nan samun kuɗin koko yadda za a rike kuɗin ne wahala ne?
3: To ai kuɗi na farko ne gaskiya ni ina ga hanyoyin samun su
0: na'am
3: ga wanda ba shi da hanyar suna da wahalar samu. Hanyoyin kai su kuma sun fi komai sauki
0: to
3: a yanayin da muke ciki saboda kuɗin ba su zo. Idan karki sai ka rasa to me ma kai da su kuɗin wasan kari saboda me a cikin wani yanayi ne wanda duk abin da ka saba da abin da zaka ci da tsadar sa to kaga ya lalace kuɗi su zauna a hannun wanda bai da hanyar ya same su da yawa.
0: To kai kana ganin inda za a same su da yawa to ai ba matsala ko?
3: Na'am.
0: Kana ganin inda za a samu kuɗi da yawa ai ba matsala?
3: Inda kamar a ce duk mutumin da yake da hanyoyin su da yawa to kila za ka samu wadatar zuci. Inda akwai wadatar zuci ne zama mai wadatar zuci ne. Kuma duka abin da muke magana ranyin wadatar zuci ne. Sannan kuma su kansa kuɗin in ka bi tsari na musulunci za ka samu sauƙi yadda za ka kai su.
0: To.
3: Kuma musulunci ya tsara ma yadda za ka samu kuɗi kuma kan yi su ba tare da alamar zaranci ba. Sai ga kuɗinka Allah ya masa albarka.
0: To muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawar taka. A kun dai duk waɗanda suka bugu suna ganin fa samun kuɗin ya fi wahala fiye da kashe su. Fiye da yadda za a rike su a kashe. To. Ra'ayi riga. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
0: Na'am.
4: Mati kur barka da kokari.
0: Yawwa.
4: Kana tare da Halidu sakataren agaji wannan kafa ne da Halidu mai magani tura karamar hukumar su wajen Kaduna.
0: Na'am.
4: Ah magana da ina samu kuɗi to shi talaka sai na ma aika kuɗin da zai samu. Zai ce zai wani buri da zai samu kuɗin. Kana da hidima samu naira 5000 a rana akalla ka samu naira 1000 idan kaga wani fimi da wani tattali ba sai abu ya samu da yawa zaka yi tattali kace zaka aje wani abu ko ka tsare yadda ma zaka kaje
0: amma akwai baka taba yin tari irin na bankin nan ba kana matashi ko kuma kana wannan
4: banki wani iri
0: irin
4: aina huce matashi mutumin da ya kai shekara 60 ko ya haura haka ai kaga ya huce matashi
0: eh amma baya dai ai ka dan yi irin ka dan tare wani abu sai kaga kuma kawai kafin ka
4: wallahi wallahi malam tukur ban taba wani tare kudi sai in aje abinci ba to ina ma a gidin ya tare balle ta na zan kai ba ka gani rayuwa ma irin ta da ta daki da fakkaran ka ni ba ma irin wannan rayuwa ta waka tuka tashi ina talakan zai samu kudi a yanzu wanda za samu kudi gurin sa azai yan siyasa su ne kawai gashi na jibu ba adadi kawai amma talaka ina ta abin da zai
0: to su kana ganin jin dadin jin dadin yan siyasar shine kawai su samu kudi
4: eh
0: jin dadin yan siyasar shine su samu kudi
4: a to ne ne
0: a
4: me yayi wato me ka ce bo da kake kake rinda ne me baka
0: rinda ba a yi tambaya ne ni tambaye ka ne
4: dan gona ba gida ne dan kauye na san haka balle ta na ku da kuke karanta labarai muna sauraron ku ai hakun ku muke ji
0: yanzu wani ba kawai aka da masa jiniya wani fa kawai aka da masa jiniya ke so wani kuma yazo ma ya hirimta jama'a wani kuma gashi nan ai wani akwai wanda matsalar sa ba ta kudi bace
4: a to wai jima na to wannan jini ba hira kudi yake ba wa'anda suke kula da shi haka suke ba ajiyar sa albashi
0: to
4: yanzu kai kace yan san da su zuke wa gidanka sai maka gaji mana dai taranka eh
0: to
4: ko ni ce zan tafi gona a din jinna ina taso gona a biyu ni in yi mana ba hira kudi ba
0: in ka je a wace karamar hukuma kake
4: wallahi ba wani dai da za a ce wai ka
0: ce da tijo da tijo a wace karamar hukuma kake
4: kudin ba su samu
0: ai baka ji ne ba a wace karamar hukuma kake
4: karamar hukuma ga jihar Kaduna kuma nan jihar Kano ma gida ne
0: to Kaduna yanzu in kana Kaduna yanzu ka je in ka ce yanzu daya yanzu kana Kaduna kace zaka je gona kaje wajen DPO din yankin ka kace zaka je gona dan baka tsaro saboda Allah ba za a baka ba yanzu kana dan kasa
4: a kai ka taba gani an yi anan jihar Kano da take da yan kasuwa yan sukur ka taba gani an yi haka ka taba gani dan kasuwa da yake yauzani kasuwa an bai yan da
0: to ni ina tambaye ka ne kai kuma kana tambaya ta
4: a to ai ne maka tambaya ne ai kana ji kai ka bi ne ga da buta ka bi ne wayewa anan jihar Kano da yake da manyan masu kudi da sauransu ka taba ganin an yi haka mutumin gona
0: to Allah
4: saboda ka gida da harka zai da kudi amma kada ka wallahi yanzu ba wani kudi a nan kawai sai ka ya zama zuwa to sai Allah ya kama dauki
0: muna godiya assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am alhamdulillah
5: ma sha Allah alhamdulillah wato abin da yake faruwa da ganin da wannan mutum da ko
0: na'am
5: sai samu ne ko kuma kake sani wahala
0: ai
5: ga baki dan na baka nasara ai ga baki dai ma samu kudin ma Ismail
0: oh samu kudin ma ba aiki bane
5: Ismail ne ma samu kudin ma Ismail ne wa
0: kai kana ganin kashe kudin ya bu wahala
5: dai kana da bukata ta naira 10,000 a rana amma kuma kaje ka samu 3,000 bare to ya zai ce ma samu kudin abin nan ana ma samu kudin kai samu kudin da yawa ma bukata ba da maka samu abin da ka samu kadan aje wani abu
0: to
5: dan kai ne ina ganin cewa samu kudin ne mai kuma wahala saboda duk wanda yake mu'amala kamar da nake amma wallahi amma yana cike da tiya kashi 70 da jinsi da ina kuma amma yana cike da tiya
0: kana nufin yanzu bukatar su ba ta biya
5: eh bukatar ba ta biya ka samu 10,000 ka da bukatar abin nan 100,000 kaga ai akwai wata dala mai tsayi
0: to me ya kamata kai
5: abin da ya kamata kai kawai ka da addu'a Allah kullum madanyoyin samu
0: ah ai bukatun zaka rage ko yanzu in kace zaka sai shinkafa ne a rana ka sai kuli ka sai magi ka sai mai ai akwai abin da yafi muhimmanci a ciki sai ba shi zaka za'a ba eh
5: dan da ka mana
0: ina jinka
5: kai ka yali kai da yan ka misali za ku tinar da 4,000 a gida a wuni misali ni ka fita gurin da ka samu 2,000 sai ka kai ma kai yi maintenance din ta a ciki ta yi din nan wata ta ke din naka
0: kai sai wadanda za su iya daure yunwa sai su hakura ko
5: I bought a little bit of money.
0: Yawa.
6: To a burguje kana magana da awal in shukokar ban kuki karman hukumar Bejiji sakataren kungiyar zumunci a kafa yake
0: to wai neman kudin ba a huta ba in an same su ba a huta ba me kamata ayi ne
6: to ai neman siya fu hala fiye da kashi yanzu zaka ga mutane suna ta neman kudin amma wallahi kudin baya samu yanzu wani sai ce ma in kwana da 500 din ta gagara to kaga in ya san ai zai yi tattalin yadda zai ce ta to amma wai ta fi wahala ko kuma ta fi sauki ne amma gaskiya kenan samun kudin ya fi neman kudin ya fi wahala a yanzu da
0: kai yanzu kamar yau a kiyasin lissafin ka na yau me yau lissafin ka na yau na kashe kuɗi yau misali yau inda Allah subhanahu wa ta'ala zai ji ka yanzu nan me kake ganin an da a baka yayi lissafin ka na kashe kuɗi yau bukata ta biya
6: ai bukata ba ta biya
0: ma a iya amma a kiyasi ko dai baka zaka faɗa radio ne misali a kiyasi ai kaga wani maginacin zai ce gidansa shi zai iya kashe naira 10,000 wani 5,000 wani 3,000 ko ba haka ba to kana samun 5,000 din nan kuma kawai sai ka tafi kanti to in ka je kantin kashe kudin kuma anan zan lissafin yake ai
6: to gaskiya zan iya bakin kokari na in ga yadda nayi na dan kashe su saboda nayi na san wahalar da nake na same su dan haka wajen kashe su ma sai ta ka dan dan din da yake cewa dai na san ba daga wannan kashe ma an rufe ba zan kuma samu ba Allah iya da zan kuma samu to amma zan yi kashe wannan da kula
0: ba za ka sai abin da misali daman baka akwai lemuka da irin na robobin nan da baka sha karka je kawai kace sai ka sha su ko kuma sai an fasa ma kwai sai ka ci kaza wanda duk baka saba ci ba
6: akwai bukatu wani yaya da kuma makarantun da suke ba ya kamata dole nan bango amma shi ko ka bashi ba zai gamsu ba da hajima zai kuma nema ka zuba mata
0: to muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawar taka kuma lokacin na bayyana ta hararo mu bara mu gani ko waya ta kusan karshe assalamu alaikum
7: alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu atma za shukr
0: na'am kun gajiya kun gayo kuma kuna
7: ta da mahammi
0: alhaji shine nace kun gajiya kun gayo kuma kuna son garin gobe ba
7: to ai kuma ka tambaya gwagwa hanyar rafi
0: na'am
7: wato ka gane abin da yake faruwa a duk duniya dai na farko Hausa da Fulani sun fi kowa neman kuɗi kuma sun fi kowa kashe kuɗi in baka manta ba a cikin Hausawa ne aka samu mawaki yake da kuɗi da maciji maganin su kashewa
0: to
7: wato ina tabbatar maka da cewa idan ka auna yanda arewacin Najeriya suke samun kuɗi to ko ka kwatanta da wa ɗan kudanci wannan suka zo nan su suna abin nan garin ne a da garin naira biyu wani da ita zai wuri amma a wancan lokacin Hausawa da Fulani sai sun ci kaji sai sun ci waye yanzu misali zan baka yanzu ba aka ce wani bayi da naira 500 ba to kai din nan da ka san shi yanzu ka je ka bashi naira 100 in Allah su ya yarda bayan sati ɗaya zaka ga ba wai burin shi je ya saka wannan kudin a kasuwanci ba a'a zuwa zai kawai ya balance sa a cikin Hausa da Fulani a cikin karka da kunnuwan idan baka manta ba sai sai kure ya faɗi banki aka je aka ciyo rance saboda ai ayi wa da aure in banda kabilar Hausa da Fulani rance ba aka je aka ciyo ko kuku ga fada to su kana ji ko yanda na riga na lissafa a maganar kasuwanci magana ta kai gaskiya ya ƴan Hausa da Fulani sun fi samu sun fi kowa samun kuɗi a duniya amma tsarin mu ne ba tsari ne na gina a gina yau saboda a gida din gobe ba duk wanda ka ji yayi yanzu in har su kurka tashi wanda bai taba ganin 10,000 ba yau ka rubuta aka ba ka je kamar mutum 10 ka ba 100 miliyan 10 kenan ko don Allah sai da wani ma ba zai kwana da koko ba ya kare ai na rubuta
0: kana nufin kamar kana nufin kashe kuɗin
7: kashe babban da rubutun mutum zai kafin kuɗin yazo
0: a'a
7: kai yanzu in banda abin nan ba wani abu ka sayar ba komai ba a'a ina jiran wani rubur da sukur zai zo yi da Abuja zai bani kaza ka gama mata wannan kuɗin
0: yanzu a nan ne arewa kamar kashe kuɗin bashi da wahala samun su ne da wahala kenan kashe kuɗin bashi da wahala dai kawai fakat magana ta ƙare ko
7: ba yi da wahala amma yana zuwa zai tafi amma yanzu idan ka riga ka duba da tsarin mu ne mu tsari ne ba mu da shi ya za a ce dan cirani ya zo nan a shago fa ka bashi gida amma yau da gobe za ka ji an sai da wannan gidan shi kuma ya sai shi na gado ka ga mutum akwai kabilun nan za ka riga wani ya shekara ɗaya da riga ɗaya da wando ɗaya idan Bahaushe idan kuje in bai kashe shi ba zaman lafiya idan shi kashe shi kuma sai ya koma gefe ya yi lamo ya yi likimo ya sakiran addu'a Allah ya kawo wani kudin mai tsofayi a guri a hannun malam yake gudana a hannun ba ma kuje yake cire amfanin kabilu za a saka su a cikin kafi za a saka su inda za su samar da wasu amma yana shigo hannun malam Bahaushe shi da kanshi guri yana ganin jahannin malam Bahaushe naira tana ganin jahannin malam Bahaushe in banda kuka da wuri-wuri ba abin da suke domin ta san sai an kai ta ko tana so ko ba ta so ka tashi kanta in magana mu
0: Muhammad Al-Miskin muna godiya kuma da waya kuma ka zo ƙarshen shirin sai dai ku yi haƙuri wataƙila ma ɗora a nan gaba insha Allah amma din wace sarar da ku Zahra wato Zahra'u Indabawa ni tukur es tukur nake cewa a cigaba da saurari lafiya.

0: wasu abubuwa kuma na ba da amsa. To dama a ɗakin baya a gidan shi Amru baban Salma an gyara wani ɗaki wata farfajiya ta gyaru, an sa bencina, an gane, an sa kujeru, an kawo ciki, an kawo ruman, an kawo tufa, an kawo dabino, an kawo inibi, an kawo tsini. Sannan aka zo aka ce ina ango, ina Hashim ɗan Abdulmanafi. Ice ga ni, aka ce ka zo kalle ko ma gun Hashim. Kowa ne yake kallatowa, ba dan kowa, saboda kadarin hasken Annabi Muhammad ya tawo a jikin wajikin Hashim. Yaje abin da ya fara ba ta mamaki, ka san za a aure ana zance ko wannan dan zancen za a yi, eh wannan zancen za a yi. Hashim izo ɗakin da aka ajiye shi, shi da dan uwansa Muhammad, ɗaki da duhu, sai ɗaki ya dau haske da hasken manzon Allah. Babanta Abru ice ina kike, ta ce gani, ce ki zo can ɗakin za ku gaisa ke da mijin naki tare da dan uwansa. Akwai ta ana ce mata ita kuma Saliha, Saliha kawata ce dama ta tanade ta. Saliha doki waka ne, suka taho su bi tana shigowa, sai a ta taho za ta shigo, sai ta ce kin ga Saliha? Ta ce na'am. Ce ne baba ya kunno fitila, sai ta ce ai da rana, ce ai, ta ce ai ɗakin yana dan ba da duhu. Da Saliha ta haka ta kalle cikin ɗakin Hashim, ita ce ga fitila can an sa, ta ce eh baba ya ka fitila kenan, ashe hasken fuskar Annabi Muhammad ne. Ya zo fuskar Hashim ya cika, tana lebowa suka ga ashe ba fitila bane, haske ne. Ka san shi manzo Allah misbahu munira ne, saka da wato fitila ne, misbahu ba fitila kenan ba, to ko munira fitilan ma Allah ce ne haske, haka fiskar manzon Allah take alaihi salatu wassalam. To wannan ta sa ƙarshen mu'amala dai, wannan Salma ta zo suka zauna suka tattauna ita da Hashim, ga abokinsa, ga Saliha ƙawarta, aka yi wasa aka yi dariya. Sai aka ji abin da ta ce, ta ce da Hashim, wani irin so kake mu? Ice so uku, ko matasa ku koya? Ice to, ta ce kamar yaya? Ice ina son ki dan Ubangijin Ka'aba.
1: Allahu
0: kajifa, ina son ki dan darajar abin da yake jikina ya koma jikinki. Ka gano kenan, ni kenan ko? Ina son ki kuma dan ina son ki. Kaga uku kenan. To wannan duk wacce za ka so gaya mata wannan, in dan Allah za ka so ka aika gama? Ko ba ko gama ba? Ka ji dalili. To haka sai ce ke kuma dan me kike so na? Ta ce ni ma dan abu uku. To ita bata san Ubangijin Ka'aba ba, an gari ai. Sai ta ce ina son ka dan wannan tsaye da sama da ƙasa. Waye? Waye Ubangijin Ka'aba? An yi tarayya, magana ta kare. Ina son ka dan abun da na gani a jikinka. Wannan abun ya ji hankalina, a raina ba zan aure namiji ba, amma wannan abun da na gani ina yawo a jikinka, ina son ka dan shi. Waye ke yawo a jikinsa? Hasken Annabi Muhammad. To kaji bi, sai ta ce kuma ina son ka dan a raina na ji ina son ka. Kaga inda ya faɗa dai haka ta faɗa ita ma. To kaji dalili. To saboda haka wannan ta za ƙarshen mu'amala, taro kai taro, babanta izo aka raba kuma cikui. Dama haka ake yi, aka raba dabino, haka ake yi, an gane. Bayan an gama, an zo za a ɗaura aure. Ga Yahudawan Najara da sun fito, ga Yahudawan Haubara sun shigo wajen, an gane. Yahudawa kala-kala iri daban-daban, kowa ya zo wannan wajen ya tsaya, waje ya kai waje ya cika tab, ba masayar tsinke a wajen. Saboda kowa abin da yake so ya kalli Hashim. Hashim fa aka ce ga ango nan ya fito, zai zo ya zauna akan kujerar da aka tana dan masa. Na rantsi da Allah, duk wanda yake gun mata, maza, mayanya, yara, gaba ɗaya aka ɗimoce aka gigice, yana fitowa wal fuskarsa ta haske ka taron. Duba Yahudan da yake gun sai da zuciyarsa ta buga. Yahudan Haibara Najarana hankalinsu gigice, dama sun san sirrin abu cike cewa kun ga wannan hasken shi ne fa hatta ki safaki ne mishi da kina, shi ne wanda zai kafire fata fata
1: sallallahu alaihi wasallam,
0: ko ba inda zai dashi. To ya riga ya riga, Allah ya tsaya masa, Allah ya tsaya ma ko mai rusa ka babu. To wannan ta za ƙarshen mu'amala, aka yi ya daura aure. Shedan sai izo tsakiyar ga amri baban Salma ga Abdullahi dan uwan amri baban Salma an gane sun zo sun zauna ga dangin su an zo an zauna nan ga rufa Hashim ga mutanen Hashim nan ga Yahudawa tunda babun Hashim suka zo ba wajen wa wajen amru su ne suke gari dai Haibara Haibara a Sariba take a Madina take suka zo nan ga mutanen sa nan ma ga su na biga ibnu dahidi da hudi nan ga su armaru ibnu kaiduli manyan yahuda sun yada wajen aka zo a daura aure aka tashi ya ku mutanen maka masu makama ibrahim masu zamzam masu dusan abaka baisul masu safa masu marwa masu ka'aba wanda sawu ba yankewa ga barin gidanku wannan yazo wancan ya tafi wannan yazo wancan ya tafi wannan gidan su manzo Allah kira haka yake sawu ba yankewa ga barin gida da wayancan baki sun tafi sai a ce ga wasu zo an gane mukullin ka'aba yana hannunku shayar da zanzam yana hannunku masaukin baki gida don suna hannunku lalle kun zo gare mu kuna neman ƴan mutanen Madina wai Sariba kuma mun yi kwadayin ku fiye da inda kuka zo kwadayin mu muna son ku fiye da inda kuke son ku hada jinin mu da naku amma muna da al'ada guda daya ita ce sadaki ba dan wannan al'ada ba sai mu dauki a cak mu ce ga ta an ba ku
1: ta fara radiya
0: ka ji kamar dan da nake yanzu yanzu ne ba faɗa asalin ko ba haka bane to su can sai an faɗa ce to me yake ganin za ku ba sadakin yarmu Annabi ci Hashim ya sai ce tafi ai ka sani kuma ka san abin da muke da shi ki tashi ya ku mutanen ya Sariba masu koba ta samiyatul wada'i masu manyan duwatsu an gane masu dutsen Uhudu ba ma she ce wai garin gaba daya masu dutsen Uhudu an gane masu dabino masu kanwa da gishiri an gane kaji an ba ada ba shi manzon Allah ai ba ada shi kowa can dan an ce suka aba nan an ce kanwa da gishiri ai shi ma annabi da ban yake ba wata nasaba da za a fade ta a fadi nasabar annabi baka ji ta danne ta ba ko ba ka ba su ma abin da suke da shi ba sai aka suba ta su da shi ba ai an fadi dabino su ma eh masu dabino ba su saukan baki hakika mun zo gare ku muna neman ƴa a cikin ku da ake ce mata Salma binta Amru ibnu Khudashi ibnu Mazini ibnu Najari an ce ku sune ahlul adyafi wal ifafi wannan kunci turututa kuma yarku ita ce sarauniya a wannan gari ita ce shugaban matan wannan gari dan mu yazo gare ku ina nema inda kuke gudanar da al'ada sadaki mu ma a maka duk yadda za a aure sai an biya mana sadakin ta kaga an yi daidai ka san shi wannan sadakin ko kafiri da kafira ne suka yi aure din dai ya ba ta kyauta sai suka musulunta ba ruwan ku da auren su yana nan aure kuma yancin da suka haifa a wancan shirkas ran da suka musulunta yan sun da musulmi ba addini asauki ne da shi a zaman da mala ba za ma ka ce kawai in suna bai da kyau ne a canza suna amma suna ma da kyau ne sai a ce sunan ku yayi auren ka ba ta wani abu shi kenan tsarin addini kenan
1: da saka da
0: alƙawari madan nabi yace ya ku mutanen ya Sariba za mu ɗauki raƙuri guda 100 ne bai ku haba sai aka yi haka an ji kuɗin sun kai kuɗi a
1: lesa
0: da ku ko yanzu ka biya sadaki raƙuri 100 ai a kalle ka za mu ɗau doki 100 mu bata za mu ɗauki dinariya 2 mu bayar wannan sadakin ya kuwa sai gigita ta ruwa 100 amma duk shi yafi haba suka yi dam gaba ɗayan su suka rasa ma ya za a yi to dama ga shedan ya zo tsakiya ya zauna shi kuma shedan baya so ai wannan abun gaba ɗaya an gane ai sau da aka shedan sai ya zo daidai kusa da wa kusa da Amru sai dan mun tsine shaka an gane ai da ya kalle sai ma haka wannan ba shi ne sadakin yakka ba wannan ba shi ne sadakin yakka ba to ƙarshen mu'amala mudanne bayan ya zauna sai Amri ta ce ya ku mutanen maka kun takaita akan sadakin gemu sai aka ce ba a taba auren mace a duniyar zamanin amma ta wannan kyautar ba
1: suke
0: an gane ai raƙumi 100 boki 100 dinariya 2000 za ta kuma sayi raƙuman 100 yaya madan nabi ce to Hashim kaji sai ce ƙara musu ai mun yi da kuɗin da mai fuska wannan
1: ke
0: kai dama mun san irin wannan mun to da kuɗi sai mun kore su ma duk abin da suka faɗa ka ba su to sai dauke da cikin annabi ya talauci kaji ba abin da shi Hashim ya faɗa ya ku mutanen ya sarba tunda kun ce mun takaita mun san sadaki baya baya kadan amma za a ƙara mata raƙumi 100 mazaje wanda raƙuma ai mataye a mazaje wanda ba ta abun raƙuma ba za a ba ku raƙumi 100 mace wacce namijin raƙumi bai ta abunta ba 200 kenan za mu ɗauki dira ƙuƙiya 10,000 mu ba ta to mabudan annabi ya zauna a muyi babanta ya ce dan uwansa Abdullahi ya ce to sun yi ba abin da suka yi sai ya ta sai shi dan ya taba shi aka ce kai kai wannan ba sadaki ya ka bane duk ta fice na duk duniya ba mai kyanta kalli gashin ta fa gammo dauka dakonsa aiki wannan me wannan ita shi a sanya ya ku mutanen Makka kun kusa sai mutane suka ce to wannan auren da yauko zai yi to ai alhamdulillah kudi sun kai kudi alhamdulillah malam an yi kyauta ta kai kyauta ba a taba auren ya a duniya kamar wannan a wannan zamanin ba da aka ji an faɗa wannan sai mutan nabi ce Hashim ce ka ba su kawai me zamu da kudin bukata muke so ta biya kawai ko dole suka faɗa a basu mun san ma ba za su cinye wannan kudin na buhu ba a guji ya tawo da kudin Hashim dan Abdulmanafi mai hasken annabi Muhammad ka ji mala ga bata mala ka ji da ake arziki kawai mutan nabi tashi ci to ya ku mutane ya sarba za mu ƙara raƙumi 100 za mu ɗau doki sarkecen doki musawwami na guda 100 mu bata wannan kima ta yi sai zauna a murya ta shi dan danna kafarsa ya ce wagan mazahu wagan maza gan maza ai mun tsini kenan kan mun tsini mutun da larabci shine ga maza wagan mazahu sai ai mun tsine shi to ice ya ce wannan ba kima ya ka bar shi sai ce kai da tiri kima fa za ta lalace ta zo karshe ta zo karshe ce ka sun fada zan yarda tun farko ka ce a ce duk aka kallaci mu aka ce amu to da tije ne ya shiga da yahuda haka ya zaura ga armalu bin qariduri ga nabi ga ibnu dahiti yahudi shi kuma ga suna ganin babban malamin ahli kitabu ne ashe shedan ne ba sani ba sai ce ka ce kaza in ba ka son wannan kima sai ka ban shawara tun farko ka ce kaza zaka nema ce yan wa yaro ce jama'a ku ban hankalin ku amu wannan ita taka ba kudi take bukata ba abinda za a yi a gina mata gida ka ji ba a cikin Madina gidan da za a gina mata a ji karatun nan ba a ware fili nan rabin mil sannan a tafi in an gina gidan sai a tafi koraman Nilu a je ka a ware mazaje ko wata shida za su sai ta haka sai sun je Nilu ta zo ta kewaye gidan ka duk sai a siyo kurkuru dan kwalekwale a zuba su duk wanda zai je gunta ya kallo sai ya hauto wannan kwalekwala shine kima sadaki in sun ma wannan sun biya sadaki to da ya faɗi wannan Hashim sai ce an gamba sai ce kai ko shedan ne kai ne ka ga gano shi shedan ne baya son auren sai ce sai armulu ce a malamu ne sai mu dallabi ce to ko malamin ku ne wannan shedani ne to a ya zo ya hana daurin aure a ba sai aka tashi ba aka fallata kubba ashe su ma yahudan da shirin su amma ce ha a ku tsaya Hashim ce kyalemu mu ya maya kani kyalemu da su ba abin da ku koma gode ku kallo kace ai daurin auren nan ka ce ko za a bata ya sai tunda suka mana wannan abin ba za mu jare su ba kankace mai sai ga takubba sai ga kwari da baka da mashi da kibiya dan dane kankace ne na rantsa da Allah sai an yi balle ba shi shedan Hashim din kansa da idan ki kona sa
1: dan Muhammad
0: ka gane sai hasken Annabi Muhammad ne zai zame zama hayaki hasken kuma zama haske yadda mu kai shi sai rike shi kan shi kansa zai dan ya ja rike shi ba ba ta rike shi ba zai kwace hasken Annabi shi din ne idan da mu kai shi ya ruku kuma can ko fada ake yi sai aka ga ana wujujjuga shi a sama kamar babban riga ka san babban riga a rinka mata haka wuru wuru wuru ana ga mata mala aka daga sama hashin kawai sai aka ga wannan hasken yana bin hannunsa yana dukan wannan haƙin dar dar dar da fata fata shi ki fada shi da ƙasa ni zar kamar jemage ce gudu
1: labara na riga
0: ce gudu ki ta bugun kanas ya ɗan shi dan baba ya ce mun ci duka amma ba daurin auren nan ba aiki ba ki ce amma bana hana daurin auren amma ba ta duka na ba amma ba buga ni da ƙasa yaron nan da yake fa ni kasa kwaciya ne ba wannan a duniya zai rike ni ban kuta ba amma yaron nan da wani abu a jikin sa yace kun ga dinnan dina diya huda ne hasken Annabi Muhammad dinnan Abdullahi Rasulullah alaihi salatu wassalam to kaga wannan ta sa dan uwa kullun an ce annabi to magana ta kare shi in da ya shiga waje sai an san ya shiga aka kashe yahudawa guda 70 haka yazo a cikin al-anwaru wala misiba rasul fil afkar na ahmad al-bukhari wannan gunda na fada anan na ciro shi an gare ai ai ka san wani zai duba ai to kaji ba dan Allah dan annabi karshen mu'amala daurin auren ba ai ba kowa iwa sai aka tarwatse da aka koma yahuda suka zo suka ɗeba gawawakin su mutum 70 ba wannan ita ce gabar yahuda da gidansu Annabi Muhammad tun daga wannan lokaci a nan aka kashe ma armalo ibn kaiduri na diga ibn dahiti yahudi da ƙyar ya sha duk wannan fitinar ta su a ina to ai waɗannan da suka zo ma ya kare dama sun to da shi ne farkon tarihin dama na faɗa to ƙarshen ba'amala bayan kwana 7 aka ce kwana 10 aka ƙara taron yahudan suka ki zuwa suna can suna rawan makokin kashe musu mutane 70 da aka yi amri mutuwace ya ku mutanen maka masu zamuzan masu makama ibrahim uban yarinya kenan masu dusan abaka bar su masu safa da marwa wannan kuke saukan baki dare rana safiya ya mace duk abin da kuka ambata mana mun yafe muku ba ma bukata
1: Allahu akbar
0: da ma sharin shedan ne ku ba ta dinariya 100 kawai kaji ba a ƙarshen mu'amala an ga fata wala kaga an zo da islahi an zo da gyara can kuma dama Hashim tuni ya fidda kayan ya ce akai musu tuni an gama da wannan kayan aka faɗo wannan magana madallabi ce to ya ku mutanen Yasriba abinda kuka nema a farko abin ce a kar ku ja mu ja dinariya 100 za ku bayar duk wancan abin da ku faɗa duk muna da shi kuma kuna da shi to ku ƙara rikewa
1: ske
0: ai ba kudin zamu kallata ba sai ku kallace ta mu kuma kallace shi shikenan magana ta gare aka zo aka daura aure ka san mudubar da aka yi shi wannan ya daura auren ce ne waye Hashim ne la ilaha illallah ka daura aure ka bai kanka ka bar da gidan sa annaba ko ka ke bam ana ga mutum ala sai aka ce to ya kuke al'adar daura aure a Ka'aba Hashim sai mu da nabi ce Hashim to kai ne fa ce to ai sai amudi ce na wakilta ku ku wakilta duk wanda kuke so ya daura auren ku kunna wanda kuke al'adar ku sai aka ce to ai al'adar da ake yi Hashim ne yayya sai ce ya hudubar ya kunna bai kansa ni kuma ni ne ni na wakilta shi ya daura bai kansa ka Annabi Muhammad kenan alayhi salatu dan a nuna gidan da ban ice Hashim ice ya ubangijin Ka'aba wanda ka tsaye da sama da ƙasa ba matokarai ya jama'a ku da kanku a sama akai haka kun ga matokara a kun ga makarkata a kun ga tsagewa a talotso a shi abin da yake jiki na shi ya saka shi da wannan sifar wannan mutanen mu shi da kai ne
1: da ba
0: wannan muke cewa su gidan su manzo Allah ba mu shi kai bane abin da ya rage mutane kawai bincike kar ka je ka dau littafin wani malami kawai ka dogara da shi ka doka tufuska a kai research ka dauki littattafai manya manya na bayin Allah wanda suke magana kan manzo Allah ka ga suka ce har ka sace ka dauki ra'ayi ko wani wata akida ai annabi ba ra'ayi ba akida mai Allah ya ce mai annabi ya faɗa baka bane mai mala'iku suka faɗa kan annabi mai annaba da mursalin suka faɗa kansa mai sahabbai da suka zauna gaban annabi suka kallace ne suka faɗa ba na ake takama da shi ba in ka zo ka duk wani malami da zaka ganci a duniya ina ruwana da shi ai wa'ancan su ne isnadai da baka basu ba haka bane kuma duk malaman nan masu riwaya ba annabi zai je kuskure ba wai ba zai kuskure bane ko akwai shi babu zaka iya daukar littafi ka rubuta kai kuskure ko wani ya dauki littafin a garin dubawa isa ma wata kalma duk ba haka aka na ga littafin da billahi alazim hadisi 30 ne na ƙarya tuwon sa kafi littafin kafi sunan littafin ka je ka duba shi da garin dubawa ina hadisi 30 ala gafar tamala duk maudu'ai ne hadisin ifuku na ƙarya a ciki an fata sabai an fata gidan annabi duk a cikin littafin kuma kawai shi kenan sai ce malami na ce naki yayi kuskure a gaba ta mala in ka kuskure sai ka gyara ko ba haka bane Buhari ka ce da Muslim Tirmidhi Nasa'i Abu Dawud Ibn Majah su ne sittis har da ake takama da su to waɗannan malaman sun yi kokari sun yi ijtihadi za su iya kuskure to wa ba kuskure ne
2: babu wallahi
0: ga Imam na Malik shugaban masana tun ba waɗannan littattafan yake an gane kuma mu wada bi ta girmi waɗannan littattafan kar mu wada Malik ta girmi Buhari ta girmi Muslim kai ne Buhari ma an bai maganar Malik ma sai mu soke Buhari duk waɗannan sita sai idan da na faɗa in ba su maganar Buhari ba soke maganar Imam na Malik sai mu soke mu ce ƙarya ne duk sun yi maganar sa duk malamin da izo a duniya a bayan Imam na Malik wallahi sai maganar sa hujjatul alallahi shi Imam na Malik ka rike shi ma hujja ne a gun Allah da aka tambaye shi akan iyayen annabi kwana biyu na kuka yace yanzu akwai wani abu da za a tambaya akan iyayen annabi akwai wani abu da ya fi su daraja ifi su martaba har wannan zamanin ya tun fa wancan lokacin to yanzu wancan fa shine biliyan malamin malamai duk biyu za ka ji an ce alama da habi Imam na Malik ba su san shi ba bai zauna da su ba amma malamin su ne ta mai risala zauna da Imam na Malik mai iziya fa mai askari fa mai akarau fa mai fiƙhu sunna fa duk ba zauna duk waɗannan malaman su ba duk almajiran sa ne fa duk almajiran almajiran almajiran almajiran almajiran almajiran sa ko kwana duniya na kuka za a taɓa iyayen annabi sai kai yanzu karatun ma garma-garma kake ai kamata ya mutum ya rinka adalci ya ɗaukan tinsa nasiha ya bai kansa nasiha ba matsala zai faɗa Allah ka raba mu da tuntuni to ka ji fa yanda ake ɗaurin aure ɗaurin aure aka zo aka yi shi an gane aka gama ɗaurin aure duniyar zamanin ta cimma maganganu ko ina magana ake to sai amuru iware dama ina da gida duwa a yasari ba ya ce mu ɗan nabu zo mana suka je da shi bayan an yi wacce hudubar an gane an gama huduba ya fi faɗi tauhidi dama abinda ake so kaɗai ta Allah a lokacin tunda a lokacin ba musulunci an gane musuluncin gashi a jikin Hashim annabi Muhammad ba shi ne musuluncin ba to bai fito ba gashi ba shi ne imanin ba bai fito ba gashi haka ne ko ba haka bane to wannan ta sa ya gama huduba i kadai ta duk wanda ka ji ya ce kalli sama ba kuma yazo ce kalli kasa shi ya tsaye da ita ba ta tangal tangal yace to wani ya wakilta ni in daura auren yarsa da ni mudan nabu karba Hashim ce na karba Hashim kuma Hashim ne yake maganar ka gani kamar yadda muke tsarin nan aka zo aka daura aure to amuri ce mudallabu zo mana ije ni wani katon gida sai ce to ga gida sai ce sai mudallabu ce ai maka za mu tafi ai ba za mu zauna a nan ba mu yanda wannan garin naku aka yi wannan rigima da Yahudawa mun san su da aqida suna nan suna tanadin mu sai ce to tafiya za ku iya to shikenan Salma na'am baba yaki kazo
1: eh
0: in kiran amsa masa ta fito yace to maka zan su tafi da shi tace to ah baba ai ba matsala ai ne tun da na yadda da shi na amince masa Allah san shi yana so na to ni duk inda zai ko bayan maka ne zan mishi
1: la sakara
0: yi saka ga aure sai ka aure mata ka tabbata yato wani garin ko ta kasar abinda ake so zai ka tsaya mutuncinta ka tsare haƙinta abinda ake so kenan kaga shi ne bata wanda ga hankalinta ba wannan Hashim inji mutan nan yace da amin yace zo yanzu amri kai ni can yace da ni ga gida haka zan ce tafiya za mu ci a wallahi ba zan koma maka ba na wa rabbul ka'aba har abada ba ni ba maka inji Hashim kenan
1: Allah
0: ka ji makaratin nan alfatiha kamar yaya ka bar ƴaƴanka a can da matan ka ce ka kula da su ni abin da nake so wannan abin na jiki na koma kan matata kawai
1: dan mamu
0: dan shi ne zo nan saboda haka bazan tafi daga nan garin ba sai kuma abin da ubangijin ka abaye ku tattara duk ku koma can ka ji ba suka ce a'a akai taro na iyayen Salma da ɗan uwan Hashim aka zo aka tare a gida daya akan wannan tattaunawa sai amri ce to ku mutanen maka ya ta kun ce za ku tafi da ta yadda ta amince bada nabi aka yi yaushe ne tafiyar sai ce ai tafiya ta da baya yace Hashim ya ce ba zai koma maka ba zai zauna a nan yace to shi kenan dama ga masauki nan ga gida nan namu ne in yi maka dan ga wancan in yi mai yawa ga madaidaici
1: je
0: ba wani abu zai ba zama zai a ciki duk mu'amala sai yi ya zauna da kayansa da bayansa duk da sauransu to ka ji yadda akai sai mudallabi ce to amri abin da nake tsoro yahudan nan mun kashe musu armalu ibn qaiduri mun ga babban yahude ne mun kashe manyan manyan yahudan su kada mu bar shi anan su fan masa bayan mun tafi su tutar da shi sai amri ce yanda kuke sadaukai a maka haka muke sadaukai a yasariba ba abin da zai taba shi ba abin da zai same shi da kuna nan da ba kwanan kuna nan haka ne to shikenan ka ji kai Hashim yace eh magana ta tsare sai da haka suka kwana 14 a daddafe mutanen maka aka tattar da mutanen madina aka rako su sai da aka su zulhulaifa tun daga can ake tafiya ana tafiya ana tafiya a kwana a tsira aka su nan sannan su mudallabi su ga rana suka to gida to yanzu haske ya bar ko ina a duniya ya da ya sariba na gaya muku shi sai ake cewa da manzon Allah makiyin madaniyo dan maka ne dan madina ne kaga shi Hashim dan maka ne to ya zo nan kuma ina yazo madiyar madina za kuma a haifi annabin anan dan za a haifi kakansa anan to kuma kaga ai ya zama dan can dan nan to wannan ta sa karshen mu'amala wato jama'a da aka dawo gida Hashim Isa musati uku Isa musati hudu yayi wata biyu sai yace amri ce eh yace to ni dan kasuwa ne bana zama haka kullum ni ne nema ne kaji ban da faɗa kullum ni ne nema ne bana zama haka ya kike ganin za a yi ina da jari bai wa zan yi a cakuɗa ci a'a kasuwan nan ta Banu Ƙaunuka da muka je da kai to nan za ka rinka zuwa ga yara an hada ka da su kai kuma dama ga bayinka ga wasu yara 10-15 ne suka zauna tare da Hashim ga bayi guda 5 maza ga kuyangi 5 mata ga 15 ga 10 nau kenan 25 su ya zauna da su a nan ya sariba yace ga su wayannan sai isa sai da haka amri ya shiri Hashim ya shiri ya fara fita kasuwa an gane ya je kasuwa ta shamu izo ibaza kaya dama mutum ne mai kuɗi in ka kaka biliyan su zai siye kuma ya ɗebi yaran sai ya ce a baza su wanne ya zo bashi ku bashi in ya bayar da kuɗin ya karɓi wani ku bashi in ya ce kuɗin ba a cika ba a karɓa kuma bashi wani in ma ba kuɗin ku ƙara masu kaji masu arziki Allah ya hatta Allah eh masu arziki ma shi yasa ne ai gidansu manzo Allah haka suke su ba ƙauro ba rowa haka gidansu manzo Allah annabi rahama haka gidan yake to wannan ta sa Hashim ya kai ya kawo sai aka zo watan Rajab watan Rajab a watan Rajab Allah ya kaddara hasken jikinsa zai koma kan matarsa mutanen kasuwa kawai na can fa tun daga Banu Ƙaunuka ce a ga jama'a ta taurin dinar-dinar an zo maka an zo ya sariba da an zo ka san abin da ake zuwa manyan sarakunan wajen su zo da ɗan matan su kyawawa sai ce da Allah dan kasuwan nan muke nema wa kenan a ce Hashim sai ya fito sai babban sarki fa sai ce ya tace ni sha'awa ka aure ta na san ka aure ta za ka samu albarka ko dan wannan kasuwancin da kake kuma nan ƙarya yake dan wannan hasken yazo eh to kajiwa haka akarin ka sai ce ai ai ni aure dai zan yana dan ba ni da wata sha'awa ta bace haka akarin gai da shi to a wannan wata na Rajab kwana 14 da watan Rajab aka ce 15 sabanin ruwaya a wannan daren wannan hasken na jikin sai kuma kan matarsa Allah ce Jibrilu Aisha la Jibrilu izo

kawai aka ji ana kota ko ina amsa ake mun karba mun rike mu dama mun san zai zo akwai hasken sa da ya bayyana aka za aka za saboda shi hasken tun daga tun da ya sauka a duniya Allah ya sanar da duwatsu da bishoyi suka san wannan abu ba mun yi bayani a baya ba an gari ayi alayhi salatu wassalam to wannan ta sa karshen mu'amala a wannan dare Hashim ga Salma Allah subhanahu wataala sai turo da wani alhari ne cikin dakin an yayyafa mata turaren miski da ambar yana kamshi yana sheki a gefen alharin daga kasa sai ga wani ruwa gare gare Hashim yaje a gefen alharin Hatifi Hashim dan ruwan nan ka sha yi haka iga ruwa Salma ruwan ki ne tace a ban taba ganin sa ba isun ku ya dawo sha Salma da miki sha ta diba ta sha sai bacci rufe su suka hada wuyayi sai sirrin hasken Annabi Muhammad alayhi salatu wassalam sai koma kan Salma aka wayi gari Hashim ba ta ga nan furfura sa ba jikin sa bai tawaye ba kyalli da sheki ne jikin sa hasken yana fita sai ga wasu yan furfurori sun fito masa to sirrin ya bar shi gaji ba sai furfura ta fito sai hannun ya dan nuna alama an kwana biyu to dama shi ai abin da yake so iga hasken wannan dan in wayi gari ina murna Hashim sai ya ce da amru yace ina so zan yi walima aka ce ta bai yace ta gode wa ubangijin Ka'aba me ya maka yace abin jikina ya koma kanta ka ji fa dama abin da yake so kenan to ya zaka yace ina so a siyo min rakumai guda 50 a siyo min shanu 50 raguna guda 50 buhun ciki guda 50 buhun dabino guda 50 kai gidan su Annabi Muhammadu wallahi mutakarramai ne ababen girmamawa ne suna da girma ka ji ba abin da yake walima ce kawai ta godiya ga Allah wannan ko yanzu ka so wannan yaya rakumi 50 alaga bata mala sa 50 rago 50 buhun dabino 50 na ciki 50 ko yanzu ka siya yaya ai kai yace a yanka su duk wanda yake Madina birni da kauyenta yace a bashi kwaya dai bai sa a bakin sa ba amri izo fa munna ta kai munna a gayyato nan can walima ake nan walima sai ta kai ma sai a dauki kamar shanu biyu da ku sai a ce wancan yan kauyukan a kai su yanka nan kuma can ku yanka nan wancan yan kauyukan ku yanka ko ina ciki duk inda kaje sai da akai kwana bakwai ana cin nama dan totuwan ma daina cin sa ba dadi ya zo ba to Hashim sai da ya samu wata shida sai ta bi kasuwar Banu Kainuka sai rashin lafiya ta kama Hashim rashin lafiya irin da bugun zazzabin nan yana tsuma ya ce da yaransa kai ku dauko mafi ku rufa min suka dau mafi suka rufa min ku kara min mafi suka kara min mafi ku kara min mafi suka kara suka ce ya shugaba me yasa ne ka da yace wani zazzabi ne ban taba ji irin sa ba sai aka ce dama wannan kasuwar ta Banu Kainuka a irin wannan zazzabin yana kama baki an gane ai sai ya ce ku dauko min tawada da alƙalami da takarda dama katibi ne rubuci ne shi Hashim sai rubuci takarda wasiƙa daga hannun Hashim dan Abdul Manafi an gare zuwa ga matata Salma binta Amru ina mai sanar da ke rashin lafiya ta same ni a kaso Banu Kainuka in na dawo to idan na rasu a can ina da ƴaƴa takwas hudu maza hudu mata ina da mata uku a Makka in na rasu abinda na bari a nan ki dauki nasu ki ba su ki rike naki wannan yaron da za ki haifa kai ya zauna a wannan garin na Yasariba ki bai dan uwa na mudallabi ki kai shi can gun dangi na ƴaƴana da mata na anan ne gari na anan zai zauna sai ya rufe takarda sai ci yaron kai hannunka hannun Salma ka bata wannan ita ake kira wasiya in za ka yi ko kai yanzu sai ka rubuta ka bayar a ce ka ce in na mutu ka ji ko to ka ji wannan kenan ce dauki takardar wasiƙa daga hannun Hashim dan Abdul Manafi bayan haka zuwa ga dan uwa na mudallabi ina mai sanar da kai ban da lafiya cutar ta kama ni mai tsanani in na rasu abinda na mallaka a nan Makka ka dauka ka matata da wannan dana ta da za ta haifa an gane kuma wannan da kar ka bari

0: kuna a can nema wasiya ka dauke shi ka rike shi a maka zauna a wajen ku salamu alaikum sai buga takarda sai ce kai wannan hannunka hannun mudallabi wannan kuma hannunsa hannun salma kaga ya gama a wannan dare cuta ta matsa ta matsa yana suma yana kai kawo Hashim ya rasu anan Allah ka haska kara maka gare shi Allah gafarta masa Allah kai masa afuwa Allah ka yafe masa saboda ajiyar da ka bai a cikin sa hasken annabi Muhammadu wa Allah ya ce ai wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula mu ba za mu azabtar da al'umma ba sai mun aiko da wanzo taki karba mun sake mata gargadi taki karba mun kuma mata gargadi taki karba nawa kenan uku mun kuma mata gargadi taki karba nawa kenan an sake jin kunnanta taki karba nawa kenan mun sake jaddada mata taki nawa kenan mun ja kunnan taki nawa kenan sannan sai mu azabtar da ita shi sa annabi Muhammad alaihi salatu wassalam yace in ka aikata zulmi so 70 kofar tuba a bude take kayi ka koma Allah ya ce zan karbe ka kai bawa na ne in ban karbe ka baka da mai karba ka to ka jima shi sa kamata mu rinka kanmu nasiha ko ba haka ba ka ce ina wuta ko kawai nayi kaza ka ce ni dan wuta ne kai ba taka ba wutas ba kai ka hura ta ba haka bane bayin Allah masu ya manzo Allah Allah ya alƙawarin zai baba aljanna da an yi dan abu kankani sai ka ce ana wuta kuma kai wutan nan baka san ma tsarin ta ba da ai baka san wutar ba ba yanda za a yi masoyin annabi Muhammad ya cuta in ka ga masoyin annabi ya cuta munafiki ne da gaskiya ƙarya yake a harshen sa ne kai wata qulu nabi alsinatukum ma laysa fi qulubi wa tahsibunahu hayyanan wa huwa inda Allah azim sai dai irin wannan ku faɗa a harshen ku a zuciyar babu Allah ce kuna zaton wannan abin karami ne to ni a gona mai girma ne ku faɗa abin da yake a harshen ku a zuciyar ku Allah ya ce ba haka bane shi kuma Allah da zuciya yake kallo inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin inna ma yanzuru ila wa a'malikum haka ichi Allah baya kallon surar ku da dukiyar ku yana kallon zuciyar ku da aikin da kuke shi shi sa shi annabi ba a intasa in ka ce za ka yi wato Allah ne zai tona ma asirin ka kaga magana ta kare to kaji yanda aka yi to kaga yan uwa wannan abu ne wanda Allah subhanahu wataala yake wa annabi hidima na gaya maka duk wannan Allah ne yake wa annabinsa hidima hidima ce ai ya tsare shi ya kare shi yana tafi da shi har sai ya je inda yake so ya je in badda Allah ya zo annabi wannan babu an gane ko to wannan ta sa ƙarshen mu'amala an gane wato Hashim ya rasu na ayi sanar da rasuwarsa shine na ayi aka sanar da ita aka baza mata gaba daya gaban yamma kudu arewa mutanen maka suka to ƴaƴansa da matansa ne sai ba suka to Salma ta to tana wara asahu
1: labara lariya
0: ka gane wara asahu kamar ce dan shiga uku na shiga uku mijina bai gadan da yake burin sai ya gan shi ba kaji shi sa nace iyayen annabawanci Allah kan dauke su ne dan su zauna lafiya an gane ai to kullun abin da dama a ci haske ga mutane ko ba haka bane duk annabawan nan na Allah an karanta wasu abubuwa na iyayen su ko ba haka ba an karanta wasu abubuwa na iyayen su sai rabu da su lafiya haka ne ko ba haka bane to dan me dan karkai musu gori ba na taba gaya muku za mu zo tarihin kanuka baban annabi salih an gane idan ya je annabi salihu yana jikinsa annabi salihu in an kasa annabi biliyan da bai dauki dai ba kaga dai annabin Allah ne ka gane amma me ya faru annabi kanuka baban annabi salihu in ya je gungunci zai bauta gungunci in zai durkusa sai annabi salihu babban karashi sai su ma kafirai zai ce a'a kanuka kai ya haka ne Allah ce ba za ka yi sujada ga kowa ba ga annabin ma a jikinka ba tsara mutuncin annabin ba ne idan yawan nan sujada in aka zo za a yi wa'azi ya kake jin za a yi karatu kafirai ne za ce kai baban ka mutane shi miki kaga Allah sa can ma amma Allah sai hana ƙarshen mu'amala kawai rannan kanuka yana gida a zaune sai ga wani hankaka kwa kwa kwa kwa hankaka ne ka muka ce ka ice da matar jin wani hankaka sai kuka ake da hankaka idan ka tsalle sai dira akan kanuka in sama da shi sai kai shi ba ruwa jefar da shi ana sai Allah jefa masa bacci shekara 100 wallahi ana yana bacci shekara 100 ba matarsa ta tsufuke tukun tukun ta kusan mutuwa shi kanuka sai hankaka izo kan katangar yau kuka yau kuka ta ce wannan hankaka kada tana mutuwar mijina sai ce mijinki bai mutu ba yana nan ka ci in tsura ma kana magana da ya tashi idan mutukanta sai sama sai kai ta gunsa ba ba a fili aka aje shi Allah hana shi fashewa ya hana dabba ta zo gunsa ta ruwa ko ta daji ma'anar Allah ba gani bane in baka san Allah ba an gama da magana ka ka ji ba tana zuwa tana zuwa ina ajiye ta sai farka ka luka suka hada wayaye anan aka samu cikin Annabi Salihu Allah ba gani bane ka ji ba anan aka samu ana yin ciki sai Allah kashe kanuka anan sai Jibril binne shi aka binne shi anan dauko ta gada da ita gida da nan ta za a gogar mai shi dan shi baban mun karbe shi haka fa Allah yake baban annabawa kuma Allah ga mutum kanuka ne ga wannan ba Annabi Salihu ne Allah ya masa wuce ya Annabi Muhammad shi sai to kullum muke cewa mutane ku umma ku karanci gun ba ku kyale mu kowa da kowa eh ku kyale mu da muka dan dindina gun mu fada mun kuma kun shirga bakin ku haka ba haɗuwa ka ji fa dan zatin Allah to duk annabawan nan dama na gaya muku nace ba alfahari ba na dauki tarihin annabawan nan na Qur'ani 25 din na san tarihin su na san baban su na san babar su na san matan su da ƴaƴan su da lokacin da aka aika su da gun kafirin da aka aika su da gun mai suka yi ya musulunta ko musulunta ba da mutuwar kafirin da shi wannan annabi wafatinsa da inda aka binne shi mutum ne kuma ya samu sun mun duba mun gani wanda ya gagare ni Annabi Muhammad shi ke fa an shi kore ilimi yake kore ka zai tas shi annabi yanda ka isa ka ce al'umma annabi adabin ta nawa ne ko za ka iya fada to ka ga kure ka ka ji dalili shi ko wancan ai iyaka ne sai in biya ma nawa ne kaza ne na ma lissafo su ai 100 da kaza 100 da kaza 100 to shi annabi ka suka iyaka da ka isa ka ce mutum ne ba ko ka'aba da ake zuwa a ce ka'aba mutum miliyan kaza sun je ai dan hararowa ne ko ba haka ba yasi ake yi to banda fa wa'annan ko ba su je ba sun fi wanda suka je yawa ba haka ba ne to ka gani to saboda haka shi annabi yana kore masanin mai sani an gane saboda shi ba wani masani a kansa ba Allah ba kowa yana karkashin annabi ka ji dalili to da Allah ka ji ba abin da wancan aka yi to shi yasa su gidan su manzon Allah ka ba kafiri ba mushriki shi ba wancan da aka same shi ko kawai kaddara ce ta same shi Abu Lahabin na cikin tabayyada bala'i ne fada masa in badda bala'i ya fada maka danka ya zama abokin gabanka eh kuma karshen mu'amala ga ka gashi duk wani abu da za a yi na karama na mu'jiza ka ganshi na rantsi da Allah karatun manzon shi ba amma ba dan haska muku shi sa shi annabi ana so ka so shi da'ima farko tsakiya karshe kar ka sake ka samu dan gidi a gunsan annabi kawai ka sallama ma gaba daya tun daga farkon san ka da shi har ka koma ga Allah san annabi ka ci kaga shi Abu Lahab matarsa ai ya kuyandasa Suwaibatul Aslamiyya a ka gane da ta shiga ɗakin sai da Amina ta ga wani haske kai sai ta rinka magamaga tana haske yana nema ka da ita an gane sai ta fito dutsen abaka bai sun a guje ya ji ya shugaba Abu Lahab kenan ya shugaba ya shugaba Abu Lahab na cikin tabarida sai ce ke menene sai ta ce matar kananka ta haihu wane ne Abdullahi matarsa ta haihu kai ka fice min ƙarya kace zo ka gani ya to diga ɗakin ya haskake fuska ce a'a ko ba ta bayi da irin wannan a nan gidan ba Abdulmanabi bai ta bayi irin su ba Hashim bai ta bayi irin wannan dan ba an gane ka amma gashi Abdulmutallib ya yi fada an gane ya fin mun mai irin sa aka dauko an gane annabi muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: la ilaha ikarbe shi haka abul habi izo da su dusan abaka ba su izo da annabi ka ji abun nan ya so annabi a lokaci yace kai ina ma abdullahi ya ganka kare dana dana ka gane karin sa kai yace ina ma kare na ya ganka abdullahi kai amma duk da bai gani bane na gane masa na yi farin ciki da kai ina son ka a'a kai amma fa kana da kyau da Allah wanne wannan ba dan ba rabo ba an tsine mu albarka ka gani amma tun a duniya aka nuna wannan zai shiga wuta Abu Lahab ke kina ina kace ga ince na yanka ki saboda albishi da kika ne wannan dan eh ya yanta ku yangar yace da yaran ta ku zo kai suka zo yace a bata raƙumi guda 20 a bata doki 20 a bata sa guda 20 a bata dinariya guda 100 ko ki zauna a maka ko ki tabi na yanta ki kawo shikenan na rantsa da Allah da aka yi layi kowa zo raƙumi 10 biyar haka ya ringa bayarwa duk wanda ya zo Abu Lahab sai ya bashi wannan da ya baka sai ce saboda wannan kun ga wannan dan na ka ji ba amma wuta zai shiga saboda shi Allah da alakar da shi in zaka taba manzo Allah za ku bata kowa yake in dai zaka taba annabi to me zaka yi Allah ya nuna yana son abu ka nuna baka so to me zaka yi Allah ya karba ka ji dalili fa Abu Lahab din nan yayi abubuwa a wannan lokacin fa aka rinka layi raƙumi kake so ko doki ko sa da ka faɗa sai ce guda biyar in ya ga kima kai ce guda 10 haka irin karabar da su ya rinka rabawa kai ake ganin wannan zai talautar da kansa ba Allah kuma yana cewa dan wannan dan shi ne ai wasu malaman suke cewa Abbas ne ma dan uwansa wannan mutumin mun Qur'ani tunda ya ga mana da ni na goce ma hanyar na sauka sai na gano hanyar ba ta da binnewa ka san dalili suna cewa shi Abbas kanan Abu Lahab din baban su da shi ya mafarki sai ya ga Abu Lahab wuta ta cika jikin sa ya zama garaushi la ilaha illallah garaushi ba ki zama da wuta can sai litinin ta zo ranar da iwon nan murna ya yanta ku yanga sannan kuma ibada wannan kyauta iso manzon Allah so dai ta san annabi wannan ranar ba to can sai Abbas ya ga an zo an ce kai yau litinin ta yi asuba ta keto tsotsa hannunka sai ya sa wannan yana tsotsa sai wutar ta rinka mutuwa jikinsa na asalin yana dawowa ya gama tsotsewa jikinsa ya sai sati da wutar kamar ka cire wando da riyarka sai kuma huda sai aka ce kai ka san da me yasa aka fita kai daga wutar ce a wannan dan dan wajen Abdullahi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullahi Rasulullah wannan san da kai maso dai Allah ya ce ba za mu fasa haka ba sai mun saka maka saka ma da zamu anan zamu saka maka shi sa aka cire ka daga wutar kake tsotson nonan aljanna ka ji ba algafar ta mallan tsohon nonan aljanna yake tsotso sai ya canja ma jikin sa ka san shi nonan canja jiki yake shi sa Allah ya ce za a baka yanzu adadin wannan murna da kai mata kwana daya daga wannan lokacin zuwa dare daga asuba yayin kyau yayin haske yayin kalli an gane dare asuba tana ka talata sai aka ce kuma azaba zamu tema azaba har tashin alkiyama Allah kuma dama tun a duniya ya saukar da aya tabbat yada Abi Lahab wa tabba Allah ya tsine wa Abu Lahab wa tabba ya halaka ma agana annu maluhu wa ma kasab an gane dukiyarsa da duk abin da ya mallaka ba za su yi makomai ba ba za su wata da shi komai ba sai salanaran Allah ce za mu saka shi a wuta za ka lahabi ma aboci harshe ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
2: ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba aboci harshe gwamra atu da matansa Ummu Qabiha ita kuma abinda take yi bu da buzo karatun ba ka san ita take yi sai tun ganin gidan zan da dan gishiri yake munafuka ce sai ta to kuna ji ko wannan dan dan ne miji na da baban yaron baban su daya sai ta bata annaba a gidan ta bata annaba a gidan shi sai Allah ya ce wa muratu da matarsa an gane ko sai aka hada shi da matarsa dan Allah kaga tunda aka fada wannan wawo na adafi ne zai aiki abinda aka yi masa shi ya yi mata wa muratu hamalatu adafi da matarsa mai dauke da kayan kirare itace fijiha awenta habulun min masal akwai igiya ta kaba da wannan igiyar dama sakala take tarata ya ana wani lokacin sai ta shiga kamar da wannan za ta cinye wuta ko karba gishiri sai Allah ya siffata ta dan a gane ita ce an gane to ka ji ba to da Allah ka taba annabi Allah ya kyale ka to wallahi yanzu da wahayi yana sauka ko duk masu taba annabi ko iya annabi na rantsi da Allah sai Qur'ani ya sauka akan su ke fa ai azo ne take ai wannan ba gidan sai annabi ka ji fa abin da to me zaka yi wa Allah ka taba annabi Allah ya kyale ka ƙarya kake yi ba ga wannan ba abin duk da kuke ne yanzu ku ce za ku kaza kun kai Abu Lahab din a kullu Allah fa sai ya ce ma agami amu maluhu duke tasa ba za ta amfa wannan ku ba kajima ba ai Allah tun da ya suka ta kudin sa ka san me kudi ne wannan kai yanzu ai layi ta kyautar ku mai biyar goma kai ka san ba ta da kabari amma la ita tara gabaɗin shi da mata aka watsar da su guda za mu zo tarihin sa da zaman sa da annabi zaka ji
1: la ila ni
0: da fa katan gasa ga ta annabi yake zauna fa to ba na so a shiga wani karatun sai mun zo tarihi zaman annabi a gidan su da shi wannan dai ba kunce shi ya'yansa biyu ma bi annabi ya bashi utuba da uto bayan Abu Lahab ne sun auri ya'yan manzon Allah guda biyu za mu zo zaka ji yanda akai abu amin ka gani to saboda Allah do Allah do annabi masu wannan ne wannan matsayin ala gaba ta mala shi za mu rike ko ba shi za mu rike ba to shi annabi Muhammadu
1: sallallahu
0: alaihi wasallam soyayyarsa tana amfanarwa a duniya tana amfanarwa a lahira ba abin da yafi amfanar da bawan Allah a yanzu fiye da daunar annabi Muhammadu kuma sanda ake yi fa so ne sahihi ake so kai masa kai sa ikilasi a zuciyarka ka tsarkake zuciyarka ka kaunaci annabi ce ne da ka so annabi ka ga girman annabi ka ji nauyin annabi ka yi abu don annabi ka yi kyauta don annabi duk abin da zaka baka ce na ba don annabi Muhammad kar ka jefe kar ka ji wani abu ni na gaya ma wannan an gane ko sannan kuma ka so gidan annabi Muhammad ahlul baiti ka so ƴaƴansa ka so jikokinsa da jikokinsa ai har yanzu bi inda sharifi ke inda sharifi ne ka girmama shi mai kima ne mai martaba ne ba ba shi martaba jikin annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ka ku ai dole martaba dole matsayi ko ba haka ba to abin da ake so kenan sabon manzon Allah ka so Allah ka ba mu albarka hasken annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: Allah ka ba mu wato albarka daga albarka manzo Allah
3: ashiyar ubale da daga waki ne wanda yake bayani akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam madadin alaji kabiru sanu kun gila khadimin nabi garkuwar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma garkuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fahimta balarabsawa ba ke cewa a kasance da mu gobe insha Allah a cikin minti

0: Sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na barka da rana. Shirin barka da rana dai shiri ne da ke yin tsokaci gami da tambihi game da batutuwa da ke da jibi da rayuwar al'umma. Manufin haka ita wasu daga cikin masalolin da ke da jibi da rayuwar al'umma domin a musu kallo na tsanaki. Kuma yi taza da tsifar yadda za a lalubo bakin garin domin a haska wa ko dai su al'ummar da abin ya shafa ko kuma su kansu mahukunta da ke rawa da bazar al'umma domin a samu mafita a cikin wannan mas'ala. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa Rahma Radio da ke yaɗa shirye-shirye a kan mita 97.3 a zangon FM. Ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin ranaku irin wannan ta Litinin har zuwa ranar Laraba. Alhamdulillah a wannan mako za mu yi waiwaye da masu iya magana ke cewa shi ne adon tafiya. Ma'ana za mu kalli abubuwa da mahukunta suka samu damar cimma hususan a matakin ƙasa, hususan a daidai gaɓar da a wannan mako ake sa ran za a ɗage takunkumi wa masu takara a matakai daban-daban da za su fara yaɗa an gizansu, hususan dangane da zaɓen da ake shirin yi na shekarar 2027. Batu na waiwaya da muke magana za mu yi a kan irin alƙawura da mahukunta suka yi wa al'umma lokacin da ana shirye-shiryen zaɓen shekarar 2023, wanda ko shakka babu kuna sanar da cewa akwai abubuwa daban-daban da mahukuntan nan suka yi da nufin za su share wa al'ummar da za su zaɓe su hawaye idan suka samu damar. Kuma zuwa yanzu da ake dab da wannan fara yaɗa an gizon, an san mahukuntan nan sun shafe sama da shekaru 3 gudunsu na kan dau. Kuma yanzu an shawo gangara, ana shirin za a sake sabon lale waɗanda al'umma suka sa hannu musu su koma karagar mulki, waɗanda kuma ba su samu gamsuwar al'umma ba a ɗora waɗanda ake jin sun gamsu da cewar su ne za su iya warware musu matsalolin da suke da su. A cikin zauren namu ina farin cikin gabatar mana da guda cikin masharhanta akan batutuwa da ke da jibi da siyasa da tattalin arziki, wato Honorable Aminullahi Ahmad Muhammad, wanda tare da shi muke sa ran za mu yi wannan sukuwa da zaniya domin lalubo bakin wannan dare, hususan abin da ya fi jan hankalin al'umma shi ne batu na tattalin arziki. Ku shakka babu wannan batu na tattalin arziki a iya cewa kusan shi ne kashin bayan tafiyar kowace irin gwamnati. Kuma na san idan aka yi batu na tattalin arziki, batun da farko da zai fara zuwa zukatan al'umma shi ne ya ake ciki game da abin da ya shafi makamashi. Makamashin nan abin da ya shafi man fetur, wanda wannan ƙasa ta dogara da tattalin arzikinsa a ƙarƙashinsa. Wannan batu ne da ke da faɗi, amma za mu so mu ji Honorable Aminullahi a matsayinka da kake bibiyar al'amura, yadda wataƙila za ka nasabta abubuwan da suka wakana daga lokacin da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya hau karagar mulki zuwa yanzu ta fuskar tattalin arziki, ko akwai wasu abubuwa da wataƙila ka hango an samu na cigaban da za a iya cewa san barka kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu dangane da abubuwan da suke cigaba da wakana gabanin mu ji irin kallon da la'alla za ka yi dangane da wani alƙawari na baya-bayan nan da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya yi wa al'umma dangane da matatan man fetur guda 4 da wannan ƙasa ke da su, wanda tsawon lokaci suke a tsaye ba tare da suna aiki ba. Amma dai kuna ji a wannan mako da muka yi bankwana da shi shugaban ya ce nan ga makaɗan sai sun dawo sun ci gaba da aiki domin su yi abin da aka samar da su dominsa. Ana gudun ya ka kalli batun tattalin arziki a cikin waɗannan shekaru 3 da farko.
1: To masu saurari, assalamu alaikum. Malam Abbas, assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina faɗa maka mana Abbas, duk wanda yake da ba saura ba dugo na imani, dugo na imani, to ina faɗa maka sai ya zauna ko ba gane ba, yayi bakin ciki, yayi kuka, yayi takaicin halin da ƙasar mu Najeriya take ciki. Mala Abbas, bari in faɗa maka wani abu da baka sani ba. Duk Afirka babu ƙasa mai arziki irin ƙasar mu Najeriya. Duk Afirka, ina faɗa maka, in ka ɗauko misali a bangaren ma'adanai, sai ka ce babu ƙasa mai arziki irin DRC, wato Democratic Republic of Congo. To amma mu kuma sai Allah ya yi mana ni'ima, sai haɗa mana arziki guda biyu, shi ne na yawa al'umma. Kuma al'umman nan nake faɗa maka, wato al'umma ce da faɗa maka, wanda duk duniyan nan na faɗa maka, inda Allah ya yi ƙasa na baƙaƙe, babu mai basira ɗan Najeriya, babu mai himmar ɗan Najeriya, babu mai ƙwasan ɗan Najeriya, babu mai kaifin basira ɗan Najeriya. Kusan na faɗa maka shekara 26 ko kuma 27 na dawowa mulkin farar hula ko demokaradiyya, wanda ya rikide na faɗa maka ya zama mulkin baƙar hula. Ka gane mulki ne na faɗa maka, kama ƙasa, tsiya ta ƙasa, buƙasa ƙasa. Babu wani tattalin arziki, ina faɗa maka, wanda aka rusa shi a ƙarni, ina faɗa maka, na 21 irin tattalin arzikin ƙasar mu Najeriya. Saboda haka shi tattalin arzikin ƙasa, ina faɗa maka, kana auna shi ne ko ba gane ba akan waɗansu alƙalima. Misali na farko, ina faɗa maka yawan masana'antarka da abin da suke iya sarrafawa shi ne wannan. Na biyu, ka gane ana ɗauko wani ɓangare, misali yau abin da dama muke ce shi ne masana'antarka, shi ne abin da muke ce industrial output capacity ɗinka. Kuma yau mutane nawa ne a cikin al'ummarka suke da abin yi, ka gane? Kuma abin yin nan na faɗa maka, wanda zai gina al'umma, wanda abin yin nan mutum zai sha, zai arziki, ya fi ƙarfin buƙatunsu, abin da ake cewa basic necessities of rayuwa. Sannan ina faɗa maka yau, in ka ɗauko na faɗa maka alƙalima wanda ake auna kowace irin ƙasa da cigabanta a duniya, to ina faɗa maka mu ne muka ɗauki wannan baƙin kambun a duniya. Na farko, yanzu Najeriya na faɗa maka ita ce tafi kowace ƙasa talauci a faɗin duniya ta Allah subhanahu wa ta'ala. Na biyunsu, ina faɗa maka ƙasa irin tamu wanda ake ce ƙasa mai tasowa, developing nation, ƙarfin tattalin arzikinta shi ne ƙarfin watin kuɗin ta na ƙasa, watin currency ɗinta, ƙarfin nairarta ko ƙarfin kowace irin misali kuɗi suke amfani da shi. To duk duniya yanzu ba kuɗi da suka fi mafi lalacewa a daraja irin daira. Sannan ka zo uwa uba, yau ina faɗa maka ba yadda za a yi a wayi gari awa 24 ba a kashe mutum 20, 30, 50 ba. Ba fa yaƙi yake ba, ba fa yaƙi ba, kawai ƙasa ce na faɗa maka wanda aka yi wa, wanda faɗa maka wasarairai da tsaron ƙasar tunda ya zama kasuwanci da dukiyar al'umma. In ka zago na faɗa maka ɓangare, ka san dai ba abin da za ka rayu da shi sai abinci. To duk duniya ba inda ake yunwa, ɗan Najeriya kwana da yunwa, ka tashi da yunwa, ya wuni da yunwa, wanda yanzu yunwa take kashe shi irin ɗan Najeriya. Na ukunsu, sai ka ɗauko ɓangaren lafiya. Yau in ba ka sani ba, Malam Abbas, bari in faɗa maka wani abu. Duk duniya, ina faɗa maka, babu wanda yake shiga halin haula'i ɗin na Najeriya ɓangaren lafiyarsa. Ba likitoci isassu, babu kayan aikin, babu kulawar, babu magani, babu. Kuma bari in sake nuna maka, faɗa mun wani shugaba ne yau, tun daga 1999 zuwa yau da aka damar ke farin hula, ake duba lafiyarsa da tashi da ta iyalinsa da ta 'ya'yansa a ƙasarmu Najeriya, kama shugaban ƙasa, kama gwamna, kama minista, kama 'yan majalisa. Malam Abbas, yanzu ka duba na faɗa maka, jihohi ne suka fitar da wuri na guga guri, kuɗi na dukan kuɗi suka cire kuɗaɗen nan za su yi wa shugaban ƙasa campaign, aka ba shugaban gwamnoni Hope Odozima ya cinye waɗannan kuɗaɗe. To bari in baka example, ka ɗauki jiha kamar Kano. In ka sai magani a sha kyauta biliyan 21, ina tabbatar maka ba abin da fi magani sauƙi a duniya sai an yi shekara 10 ana shan maganin nan kyauta, kake kowa ya zo ya sha, ba kuma magani ba, har da operation. In ka ɗauki ƙananan jihohi ko irin su Jigawa, to wannan ka ɗauki wannan, ina faɗa maka magani da za a sha sai an shekara 10-15. ana sha sannan sai ka zo na fada maka bangare na ilimi babu inda ilimi ya lalace a kowanne mataki ina fada maka a kowanne mataki tun daga ilimin primary zuwa secondary school zuwa ilimin da ya wuce gaban secondary school irin kasar mu Najeriya sannan magana bangare shine maganar tsaro maganar makamashi wanda ina fada maka yau mu ne muke da al'umma sama da mutum biliyan 200 Malam Abbas abinda muke iya samar da wutar lantarki megawatts 2500 abinda muke iya raba a baki ɗaya fadin kasar din an yi wuta a raba megawatts 3500 in an fito da alƙaluma wanda ba sahihe bane 4000 amma ba a taba da fada maka raba megawatts din ta kai 5000 ba a mutum sama da mutum miliyan 200 a ƙasa wanda suke da tunda na fada maka duk sun zama abin nan da ɗan ragowar ko ba gani ba wanda zaka iya kirga su a cikin hannun masana'antun da suke aiki abinda muke cewa Malam Abbas duk duniya na fada maka babu wanda yake da arzikin gas na fada maka wannan iska gas din da ka sani a duniya an ka dauko su Rasha suka tar da sauransu su Iran mu ne na 10 in ka dauko crude oil mu ne na 8 duk duniya a yau ba wanda yake shan bala'i da musiba yake sai makamashin nan da tsada tunda kan wutar lantarki wanda ina fada maka lokacin da aka sayi da ita ga wanda suke da uwa a gindin mulku naira hudu ne in ka dauko tsohon sip ɗinka da zaka dauko ragar ɗinka kilo watt da naira hudu kake biya amma yanzu kana biyan megawatt ina fada maka sama da naira 200 kake biya a shekara 10-11 an ninka maka kuɗin wuta malala gashin tinkiya yau kake sayan fetur da aka yi maka ƙari da gangan ina fada maka yadda yanzu ake ƙaryar wai akwai tallafi a maganar wutar lantarki wanda ina fada maka da hanya biyu muke samu da shi ne ruwa wannan sai kake yi da biyun su na fada maka gas din nan a banza ake kore da shi abinda muke cewa a turance gas flaring gashi nan haka tura wannan suke zuwa suke ta kwashe wannan dukiyar suna kore gas din da shi ake samar da wutar lantarki sannan in ka zo na fada maka a ce yau diesel wanda na fada maka masana'antun mu da shi suke dan kokari mutum ko rai kokai suke siya to yau yafi karfin sa naira 2200 in zaka koma maka converting gas din nan kilo daya naira 2500 wanda ina fada maka baki ɗaya na fada maka da babu wani tallafi a nan Najeriya su fito kai tsaye an kara maka kudin mai kai ninkin ba ninkin kar ka manta da Muhammadu Buhari abinda ya fada kafin ya zama shugaban kasa kace who is subsidizing who subsidy is a fraud kuma har gobe subsidy is a fraud kuma ka duba da aka cire ka je ka duba zai alƙalamin da suka ƙara kuɗin man a wani asusu sama da trillion 11 ba a san abin da aka yi shi ba yau na faɗa maka a ƙarni na 21 tunda Allah ya halicci duniya abin da suka yi batan dabo ake neman har yanzu an gagari a waɗan ƙasar na gani shine trillion 210 wanda ina fada maka Muhammadu Buhari ka gane ya daura kamar Allah ya ji kansa ya hau jirgi na ciwo mana bashi abin da ya tarar lokacin

ba maganan naira ake ba, billions and billions of dollars suke a gyaran matatan wannan da shi da makarabansa. Amma yau babu wanda yake su jin daɗi da sharkuliya, suna yawo suna cin karansu, babu baka bayan cin amanar ƙasa. Wanda ina faɗa maka su dai masu mulkin nan sun manta da ciwo kuma sun manta da mutuwa. To Allah subhanahu wa ta'ala yana wadakata yana jiran kowa. Tsukun nan zai zo ci musu, ciwon nan zai zo ci musu, mutuwan nan za su ci musu, kuma ba wanda ya taɓa tafiya da ko a nemi. Suka zo da faɗa maka banda rufaniyar ida ba su gyara wasu kawo wasu waɗancan kuɗaɗe. To saboda haka babban alƙawarin shugaban ƙasa wanda yake cewa shi in bai samar da wutar lantarki ba ta ƙara zaɓen shi, to ina faɗa maka har yanzu har shekara uku bai ƙara megawatts yawanta ba, guda dubu, babu dubu bakwai, ba ma dubu ɗaya ba, ko megawatts ɗari biyar, ko megawatts goma ba ƙara ba. Sannan ina faɗa maka babu matatan man da suka zo na faɗa maka su ma suka fara gyaranta. Saboda haka ƙunshin tattalin arzikin na faɗa maka bawan auren zobe suka yi tsakaninsa da bankin duniya da bankin lamuni, saboda na faɗa maka ƙasa ce mai arziki. Misali yanzu ko ma'adananka ne ko wani abu da za ka sarrafa ko abin da za su iya ɗauka, misali za su zo su baka misali dala miliyan ɗaya, to yanzu abin da za su zo su baka na faɗa maka za su baka naira dubu ne ko ba gane ba 150 su kwashe ta. Zuciyarka ta na faɗa maka dala miliyan ɗaya, dala miliyan ɗaya yanzu a 150 suke kwashe su. Duke da ka sani kai kuma in za ka je sai ka nemo ko ba gane ba dala misali miliyan 150 za ka sai kayan su daga Turai, kai kuma sun ɗauke naka a dala 150, kai kuma kana neman dala miliyan 150. Ka duba irin wannan bambancin da tarar kamar tarar ce sama da ƙasa. Malam Abbas shi ne ka ga irin wannan musifa da bala'i, ka gane da ƙambantalauci da ɗan Najeriya yake ciki. Wanda na faɗa maka abin da muke cewa artificial ne, ba talauci ba ne na Allah da Annabi, tsare-tsare ne ko ba gane ba, ka gane don su faranta wa iyayen gidansu Turawa. Ɗan Najeriya kuma yana bauta wa talaka, mu ni da kai muna bauta wa aji hudu. Bari maka bayani, ka ɗauko ɓangaren gabas zuwa Asiya, duk ka je ƙasar mu dungu da saƙo kana ga gwamnonin mu, ka gane da ministocin mu da shugabannin mu Chinese suke ba wa aiki, ba a ba wa ɗan ƙasa. In ka duba duk wani ɓangaren tattalin arziki mun saka wa Chinese, mun saka wa ƙwarori, mun saka wa injiniyoyi, to ka ga waɗancan su kuma aji su uku ke bautawa. Aji na uku kuma waɗannan masu mulki wanda ka zo ka zaɓa kake bauta musu da su da 'ya'yansu da jikokinsu da taɓa kuɗinsu, ka ga aji huɗu. Sannan yanzu talakan arewa yake sake sabon bauta, na faɗa maka shi ne kake bauta wa waɗannan 'yan ta'adda da bandits da wane ne da wane ne da wane ne. Saboda na farko an hana ka noma a arewacin ƙasar nan, na biyunsu da abin da ka sani kadara da noman gonakai an sayar an kai musu kuɗin fansa, to ka ji musifa da bala'in da muke ciki. Saboda haka in ka duba faɗa mun wani tsari aka zo da shi na tattalin arziki wanda zai farfaɗo da tattalin arziki, babu wani tsari, kawai a dungura ake yi, molanka ake yi, abin da muke cewa random ake yi. Da kayi abin nan physics, akwai abin da muke cewa random motion, kawai abu ginan. Amma duk buga da za su yi su buga wanda za a tsaya ta ƙasa aiki. Yanzu ka duba ko na faɗa maka shugaban custom ne ƙasar da ake bin ta bashin tiriliyan 170, an yi a zartar ko kuma a aiwatar da kasafin ƙasa, yake cewa waiba da suka yi a wata uku, ba fa wata shida ba wata uku waiba, wato a yafewa waɗansu shafaffu da mai kuɗin wannan fito ɗin an yi waiba kusan ta tiriliyan 30 da wani abu. Ina ji bare ne ko bane ne ya manta, abinda majalisar tarayya ya zo na faɗa. Sannan yanzu shi shugaban NRS ko FRS da yake faɗa yanzu a wata shida ko wata uku ne, shi ma ya tara sama da tiriliyan 21, amma ina faɗa maka har yau babu releases. Amma jin daɗi da sharholiya da ɗaukar jiragen sama, abinda ake cewa firavijin suna yawo suna biki, haka ba abinda suka fasa da convoy. Yau ba gavana ina faɗa maka da yake biki a gidansa, ko minista da ake kashe ƙasa dukiyar umar ƙasa da daira filiyan 5, babu shi ina faɗa maka. Saboda haka babu wani tsari yau da na faɗa maka gwamnatin tarayya take tafiya a kansa, babu wani tsarin tattalin arziki da jiha take tafiya a kansa, babu wani tsarin tattalin arziki ƙananan hukumomi suke tafiya a kansa. Tafiyar tattalin arziki kawai da muke tafiya a kansa baki ɗayanmu shi ne tattalin arzikin baki ɗaya, an taru ana mishi cin hanci da

0: saboda haka a zo kuma a zo a ci mai a farfado maka na fada maka da matatan mai babu wani dabo babu wani tsafi na fada maka a gida matatan mai abin da ake cewa science and technology kimiya tayi nisa tayi fasaha tayi nisa abin da za a yi shekara uku a gida maka shi yan saboda ci gaba da duniya ta samu na kimiya da fasaha a wata 12 wata 16 an gaba maka shi ne wani gyara da fada maka wanda suka yi matatan wannan Japanese ne cutar sa bata kai ta tura ba bata kai ta yan China ba da sauransu kira su su farfado maka da su amma kaga sun in gina sababbi ne mun isa mu gina sababbi wanda zamu wadata a cikin gida mu kai wa kasuwar duniya asiri shi yanzu dan gwata ba kasuwar duniya yake sai da mansa ba sannan da yake sai za a farfado ai ba wani farfado ko kuma sauki misali muna da matatan wannan matatan mu abinda aka ware musu ganga 450 245 kullum su tace yanzu ba sa iya tace ba musu da ba a rushe suke yanzu ba za ka ce man nan ina ake kai shi ba in sauki ake so a samu da Najeriya sai a dauki kaso araba ma ko gane ba ai cuta ai mun da hana da rabi amma in ka dauki ganga 200 kullum kana ba dan gwata a tace a sai da shi a cikin gida a sai da shi cikin sauki cikin rahusa ba fado da zaka riba ma kan riba ne saboda na faɗa maka duk alƙalman da ka dauka duk ma'aunin da ka dauka na zalunci kowane irin rate ka dauki dala kowane irin rate ka dauki kwadago wata leba da zaka biya kowane ka dauka ina faɗa maka Malam Abbas sayan gaskiya biyan gaskiya ina faɗa maka wallahi billahi ina faɗa maka wannan bai kamata ya wuce maka naira 300 ba balle kuma a zo diesel balle a zo man gas gas da tafi abinci balle a zo man jirgin sama nan da ake ta bala'i a kansa kananzir ne fa kananzir ba fi tsada a da a kasar nan to yau gashi na faɗa maka an batar da kananzir da gangan mu mutanen arewa ba mu Ankara ba da mahukunta mai arewa take da ta gama da shi noma yanzu ba dare ba rana 24 hours na faɗa maka sayar da dazuzzuka ake ana mai da su gawayi ana mai da su itace saboda mai ba makamashi da dan arewa talaka zai iya afford da ka nazir ne na faɗa maka lita naira 50 ne dalar naira 200 haka masu dan kishin kasa na dama shugabanni suka tsiri saboda me saboda a hana ka gane kwararo hamada a hana gurɓata da muhalli saboda shuka da itace su suke kare muhallinka daga hamada kuma suke karfafa ko ba gane ba wato kasar ka ta zama mai albarka amma yanzu kana ga gwamnati suna ruwansu ina ruwansu ma da magana shuka bishiya ina ruwan gwamnati tare da magana shuka bishiya babu abin da yake gaban su suna ganin ruwa tasha sun je sun sai abin da ake cewa estate ma ba ma gida ba a Dubai an sai estate a Turai an sai estate a Misira an sai estate ga sunan bi kamar yadda na faɗa maka in ka duba ma sun sai estate a Abuja kamar yadda ka duba tsohon central bank governor yake da estate guda ɗaya kawai ba ma wanda aka gano yake da guda 100 gida a estate guda ɗaya akwai gida 700 duplex duplex abinda ake cikakken gidane da boss kada guda kusan 800 to wasifar da bala'in da muke ciki kenan saboda haka da wani sabon alƙawari wancan na baya ne aka yi babu shi ina faɗa maka balle kuma a ce za a ɗora maka sabo kai magana gyara ake ba magana a'a to shikenan bari mu zo muke da sabuwa mahukunta irin da masu lissafi duk mutatun wannan namu suna da shirgen filaye wanda zaka iya zuwa na faɗa maka kai sabon plan ɗin ka zo kai abinda ka jona shi da wancan ya kama aiki sai ka je ka yi sababbi plans ɗin Port Harcourt ne wuri Kaduna ka kawo mata amma ka duba fa na faɗa maka a wannan sabon GMD ɗin abinda ya bada koyi kuɗin gadi ba na pipes ɗin kuɗin gadin pipeline ₦17 trillion in kana jin waɗansu abubuwan ma Malam Abbas na rantse maka da Allah sai ka ji kamar almara kamar ba a duniyar nan kake ba kamar a wata duniya kake abin da yake faruwa a Najeriya za ka ga wannan doka ta PII Act wato Petroleum Industry Act ba abin da ta kunsa ban da cutar kasar da zaluntar tattalin arzikin kasar because ina faɗa maka su na faɗa maka turawan da kamfanonin su da turawan cikin gida an musu abin da suke so za su cika ransu ba babbaka sannan na faɗa maka su kuma na faɗa maka wanda misali suke jagorancin kamfanonin kuma da kamfanin NPC su kuma su ma an musu abin da suke so su ma za su cika ransu na faɗa maka ba babbaka saboda haka babu wanda na faɗa maka suke accounting for kamfanin nan naka ne na wani dan Najeriya amma yanzu cewa ake ma wani za a kai shi wurin Nigerian stock market a sai da hannun jari to faɗa min wanda talaka ne zai iya mallakan hannun jari yana ina wannan ƙaryar da kake gani na faɗa maka da ake cewa hannun jarin Najeriya ya fi kowanne tashi a duniya kaza kaza ya fi nan South Korea to duk kuɗaɗe ne aka sata ko ba gane ba aka ce aka danna su ko ba gane ba ake so a mai da su ko ba gane ba halattu kudi abinda muke cewa money laundering ita babu ruwan ta EFCC ta juye idanta ta kalli inda take so ta kalla ICPC ta dauke idanta ta kalli inda take so ta kalla amma ba abin da yake rusa tattalin arzikin kuma kamar yadda na faɗa maka magana waɗannan ma'aikata wanda suka wawashe trillion 210 a sakta guda daya ina faɗa maka bata duba yanzu misali ta EFCC da ICC suwa aka yi waiwa na wannan trillion 30 din in ka biya za ka ga mutum 456 in sun yawa mutum 10 wanda aka yi musu waiwa kasar da yau talaka ba iya cin abinci na faɗa maka ba asibiti da zaka je ka samu magani a sto din ajiya ko rumbun magani na naira miliyan 1 amma waɗansu tsalaru na faɗa maka wanda ba su fi cikin hannun ba wato mutum 10 misali an musu waiwa ta trillion 30 wanda kowane kaga average ya tafi da trillion 3 trillion 3 ina faɗa maka dala biliyan 2 kenan haka kowanne ya tafi da ita ya soki a cikin aljihunsa kuma faɗa mun duk wanda aka yi musu waiwa faɗa mun abin da yau a ƙasar nan da ya sauka ko magani ko abinci ko wani abu na hawa ko abu da za a sarrafa yau da aka sarrafa aka yi musu waiwa suka sako da shi ko siminti ko rodi ko wani abu na faɗa maka wanda ake sarrafa shi a gida da a waje tunda za a kawo kayan sabbin ne mai sauka ko da shi na faɗa maka amma ka zo ka gani na faɗa maka yadda kamfanonuwan na faɗa maka wanda aka ɗaure musu gindi suke zalunci suke ta declaring wato riba malala gashin tinkiya ka duba yadda bankuna na faɗa maka suke declaring riba malala gashin tinkiya na faɗa maka an ɗaure ƙasar na faɗa maka akan abin da muke cewa ultra capitalist ko ba gane ba monopolistic oligolistic economy wanda an ɗaure waɗansu tsirarun ɗan kasuwa cikin hannu na faɗa maka wanda suke mulkan mutum da an gina shugabanci suke ta tatsa arzikin kasar ina faɗa maka babu dare babu rana shi da zaka yi ta ganin kamfanonin su suna ta declaring wannan riba na faɗa maka ba lala gashin tinkiya balle na faɗa maka kuma ita ce ƙasa cilo na faɗa maka Malam Abbas wanda take haƙo mamta bata san abin da ake haƙowa ba kullum ita is the only producing country na faɗa maka na farko ita ce bata tace manta a cikin gida na biyun su ina faɗa maka shi gurɓataccen man ko ba gane ba ba a san abin da ake haƙowa ba ba a san iya abin da ake sa duk inda ake haƙo man nan Malam Abbas da za ka je ka investigative journalism da za ka shiga wuraren nan wanda suke kan tsandauri da wanda suke cikin ruwa za ka ga ba mitar guda ɗaya da take aiki haka kamfanonuwan nake faɗa maka na Turai international oil companies din IOCs din da LOCs haka suke ta ɗibar dukiyar nan shi da zaka yi ta ganin su da na faɗa maka duk duniya ba inda aka tara yanzu private jet irin Najeriya faɗa mun wani kasuwanci ake na Allah da Annabi da kowa za a ci yau jirgin sama ne da shi me ake kullawa ƙasar me ake tsinna ƙasar wanda ina faɗa maka mun fi kowa matalauta da kuma talauci a duniya mun fi kowa matasa da rashin abin yi kowane bangare na mu ya lalace amma na faɗa maka gashi nan na faɗa maka kamar ɓannan iska private jet dan gwamna hau matar gwamna ta hau abinda yake ta faruwa kenan haka sai da yawan sharholiya amma ba wai gina ƙasa ba duk ƙasar da ka sani a duniya ta ɗaura ɗamara da gina ƙasar ta kar ka je da nisa na faɗa maka kawai yau da Allah zai sa ka je tuwa kawai ka misra ka ga ci gaba yau na faɗa maka sun yi headquarter na tsaro wanda duk duniya ba kamar headquarter ta misra suna ce mashi octagon ka san na America pentagon ne su tuna octagon suka yi sa mashi suna babu headquarter mai tsaro headquarter tsaro irin na na misra wutar lantarki ko ga ta nan hadda ta sayarwa abinci ko na faɗa maka sai dai ka zubar da shi da ina faɗa maka ba su da ruwa ba a yi musu ruwan sama wannan kogin nan din da ya ratsa da shi suke amfani suke noma amma suna noman da suke kai waɗansu kayan abincin ƙasashen waje sai su samu kuɗin shiga amma kai ka duba ka gani irin koguna da Allah ya yi maka da ruwan sama da Allah ya baka amma yau an mayar maka da buhun taki naira 50,000-60,000 yau babu traktocin noma yau babu ma uwa uba malaman gona da za su koyar da tsari ma kuma gane ba a zamanance in kiwo ne yanzu kiwo ya gagar kowa saboda yan ta'adda da masu fashin shanun da sauransu duk shanun an sace musu
1: to masu sauraro shirin barka da rana kuke sauraro wanda a wannan mako muke yin waiwaye da masu iya magana ke cewa shi ne adon tafiya su san a daidai gabar da mabukata ke fara

0: to madalla da fatan za a kasance da muka mai din ambata muku dai line da za ku rubuto rubutaccen sako a cikin shirin kai tsaye line 0602700023 0602700023 shine line da za ku rubuto rubutaccen sako a cikin shirin mace minima ajana malama barka da shigowa
1: barka dai malama
0: ya jama'a ya ruwa ya
1: alhamdulillah
0: albarka
1: alhamdulillah ya muna a cikin sa muna ta dima fa Allah muna fata Allah ubangiji kiyaye mu kuskure a cikin sa
0: amin saboda
1: annabi abinda Allah zai so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa qudwatina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan wa masu aran masu wannan shiri na mai farin jini wato shirin mace mai neman aljanna a cikin gidan wato tasha tarhama radio wasu take dauke da shirin da yake sanyawa mataye karkatuwa zuwa hanyar Allah da tsoron Allah da sanya musu kuma biya ga mazaje sannan hada musu shauki da yanda mace za ta yi wacce kare cancare a gurin mijinta da yanda zaki zama mowa ba bora ba muna fata Allah ya sa duk matar take so a wannan shiri Allah kamar ta mowa ba bora ba sai aiki da abin da muke fada Allah ya ba mu ladan gaba daya to amin to alhamdulillah ɗan uwa kar ku manta a wancan karan naci muku zamu ce me kasratu darfi ko darfi ina jin nan muka ce zamu tashi insha Allah to alhamdulillah rabbil alamin wannan shi littafi na mu wanda wata tambaya ce a ga mata nan nace wani ta ance tayaya zan shiga zuwa cikin zuciyar miji shi kaifa taslina ila qalbi zawjik ya zaki shige zuwa cikin zuciyar mijin to ko ya zaki shiga cikin zuciyar mijinki wannan misalin zai yi zan dinga muku program na ku dinga gane a hankali na ji taurari na wancan satin saboda saurin baki wani abu na jin gune kamar ba a ji sosai ko kuma speaker bi da ta hadu ta dan sa yana rabuwa amma in Allah ya yarda zan bi ku nan za ku fahimta gwargwadon iko insha Allah abinda ake nufi anan shine yace yake yar uwata alfaudila ma'ana mai daraja kenan lana uyun hadithin ai a cikin idanuwa akwai isar da sako ma'ana kallo kadai yana isar da wani sako idan kin yi kallon ki na tsoron Allah ana ganewa idan kallo na wani abu ne da ake kunshe ciki ana ga yana ha'idatul ayn ne wani abu wani application ha'inci ido yana ba da labari da ka duk kallon da zaki ki san cewa kina yin duba ne wato da duba na tsoron Allah ko kuma ga mijinki duban da yake su yi zuciyarsa saboda me kar ki ga wani namijinki sami illa yace allazi min kulli hadisin wato akwai wani kamar dan dano da kowane me wato isu wannan wato an ci hadis abinda yake faruwa faqsiri nazriki ala nazri ila faqsiri darfiki ala nazri ila zawjik yake yar uwata ki takaita wato gefan dubanki zuwa mijinki ma'ana duban da ake miji ba bi ainu kurukuru ba ido kurukuru a dan gefe shakil ai dan gefan ido ba kuma na harara ba wani kallo ne ta tausa sassanya mai fusgo zuciyar miji ai idan kike miji ga miji ko ya fi shekara 70 sai ya kamu bai isa bai kubuce akai baba ba zai kasa kamuwa ba bare kuma matashi dan mijin naki yan yara dagwai dagwai wanda muke dawo kan tafarki dagwai dagwai ina so in gan mace dai miji ga yara suna soyayya kamar tattabaru da abin yana burge ni to sai ki dan makallan nan dan maki manci wani kallon na akunshi yake da wani sirri mai yawa
0: na'am
1: kullama dakala alayki talaqtuhu aynaki bi ahalis salam ko da yaushe mijinki ya shigo miki talaqtuhu wato ya kiriske shi idan wanki sirske shi da menene bi ahala salam wanda shi ya fi sallama dadi kun ga dai sallama ta salamu alaikum to shi idan jifa ake yi da shi da mijinki ya zo kin ya ce salamu alaikum kafi amsa yake fara harba maka kibiyar ta idan wanki ki dan yi far da gefe ki dan linshe ki dan rufe gashi ne dan linshe ganin ki dan daga wa alaikas salam wa rahmatullahi ta'ala ya habib ko ya masoyina ko ya mai ji da ni ko ya mai kula da ganin gidana duk da shauransu
0: na'am
1: kin gane ko sai ki mishi wannan yace ana so ki wa ajmal ibtisam da mafi kyan murmushi ma'ana kin harba masa kibi irin ki dan sa kidan murmushin ki dan dada da man na san hakoran na a karkare dan a gaba zaka ji mun miki fadan ba a so a bashi haka hakora an wanke su wanki mai kyau an musu gyara sosai a tsatsefe su inda da an dan buda masa dan yi da murmushi zai ga ya dade haka shi sa nake son kina ku tsufa da hakoran ki gargar ki dinga amfani da kanin fari ki rike shi da gawayi dan gishiri kina wanke wa kina wuya ki da sa hakoran ki haka kuma ki samu wannan ake cewa to koran magani da kuke ce mishi na sabara ko ki same shi ki haɗa shi da citta da kanin fari ki dake su ki haɗe su kina dan kunsa su a bakin ki dan dade ki da juye su ba za yanda za a yi ki samu gara hakora hakora gashi karkar kuma su ba su zube da wuri ba sai ki tsufa da hakorin ki Allah ji karan kakara ta mishi ga 100 da wajen abu da hakoran ta garta mutu karkar da jinta da ganinta tana lazumin ta har yanzu ina kallo ne zaman da nake ganin ta da shi mai suna ana ajiya Fatima ta ce mata yayin kafi ga hankali ga nutsuwar da a baka da shi ba a so kai magana da karfi sai a hana ki daga magana da karfi duk ana irin waɗannan to kun gani yawan ta kula suna da kula da horan su mutanen da kun ga aswaki da ake dauka ita ci wanda annabi ya magana kai akwai waɗanda suke sawa akwai alik wanda ake sa shi ana sai da su iya hana tsatsai da hana tsutsar hakori yana hana dajin hakori yana hana warin baki yana hana hakori rike ka wari me yake ka rike warin hakori da yawa abinci zuwa ci kuma a samu gamban cin hakori an gane da kyau ko to kin gyara kin watsa mata shi وتذكري قوله تعالى وتذكري إذا تنوين من تلا تبدك فإن الله سبحانه وتعالى أتكين سورة الصافة آية 40 تقوزوا 40 ترى ذنك سمى غدا دقيري ما أكا ينجموتا cewaki kallo idan ki da waba kan mijinki Allah ne ya fada kuma aka soki kakkakkakkak dinki zan da aka fade su sai ubangiji yace bismillahir rahmanir rahim wa indahum qasratu darfiin صدق الله العظيم كأنه نبيض مكنون صدق الله العظيم أتكلم إيه شيء لبعني أكتشي وإندهم كوبا زاجينا الجنة أتكلم الجنة أكوية وصماتا واند الله يبيبيتا إذا بيسو إبدسو ما ستك إتتشنغننسو wato katana ta kaita ganin wato da gefan na gafu janibin ayin shi da gefan idanuwa kallan ai ba ai miji kallan tsurutsu ka bera dan ko mutuwa ci magani kina ina da yallin take go ni ina zuwa take go ni ina wa a dissan da mijinki yayi kiranki ki tausasa muryarki gyara muryarki kun gani murya za ta gida ce nake yayi da man take a boye take ba na fito da ita in kin ga da fito ina da ina ta ku dai ba ki a ci da gunsa nake ko zan sauri sai na ga da bace masa to sai zan sauri zan ji amma an ta shi ko ba ta a hankali nake shiga daki ina ku daga labin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmat an shigo ne nace na shigo yaya haka ake so ko da yaushe wannan wallahi ina cin dan ku ba za ku mantuna wannan ba sai bayan babu ran za a ce aka ce kaza aka ce kaza haka ake yi ai ba a yadda a dawwame ga miji har yana yi zo a'a aka dan fita dan bashi iska shi ma dan yana abin da zai in za ka zo da shirin ki idan da can kin fita baki da ka tafi ayi kar ida ta take da su in kokari ci wannan ka ba dan ki wanke ba shan ya sha iska canja wasu ai ko magariba tana bada haka sai isha me zahi sai asara kai wato sune kasiyatul ariyatin kasiyatul ariyatin amma fi bai ta الخاصيات العاريات الميلات لا تدخل الجنة أما الخاصيات العاريات في بيت زوجها تدخل الجنة من شغالة غالة من كل شغالة نقام وانا جاهك المجي تكن قارة وتدوه قوار سويا تكن سامتين إذا تنوي تكون قارة الله يمتع البركة سوى تاقوا شيء مجي دو وانت نعني ba abin da zai gani ya burge shi in abin da zai gani zai kala samu zunubi wannan ba ko kwaban sa a ma'ana ai daga ga biya ta farko ga lada ta juya ta muskuta ta kada ta girgije masa duk taka ce kai kada an baka abaka kuma wallahi in daga iya ku duk tsufan ki ba ta kasu wannan abin ba abin da zai hana ki na ce muku babu tsohuwa a mace sai ta tijuwar arziki yawa ta tijuwar arziki saboda haka ita wannan su ne ake faɗa ce in ka gansu ka annahunna bayu makan idan ga gaskiya kace kwai ne abin taskancewa kun san kwai ka aje shi a gudun da kuma a ci a fara gidan goran nan cikin shi bari kar aje to haka suke za ka gansu gwanin sha'awa to haka wasu matan duniya wallahi wata macen kaje gurin ta ko dakin ta ko wanda kai kamar ka fito daga ciki so ta san kanta shi ba girman guri bane ko tulin arziki a a tsabta cewa ce da kalilan abu sai ka yi shi iya abinda Allah wani zaki sai ya ma yanzu da muna din nan in za ki wanke ruwa ba ki zubar da shi a kasa ko ki wanko wake ya sama ki zubar shi ki shaka da shi a wurin mai dan ramuram dole gidai ki tsami amma kika sani kun su a yanzu da muna wani ba komai abin kiwon ciwa ba so wani na tsantsani in ka ji karnin abu ko awon su ake komai a yi shi a killace a tace shi adana shi an gane ko to shine sai yake ci akwa akan ko sai ce wato limaza hadha almindil ala ra'siki wa fi baitik wannan kuma an dama ta suke daukan su ala dole sun fi kowa kusanci da Allah a gidansu ba wanne ya shigo ba haka kawai saboda ya jaza mata dan karki ba ta kaya na ado mai kyau sai ba ta ko yaushe cikin wani bakin hijabi ko hijabi ya dudun ko mai take nan da dan daurin kan nan ta sako shi liqabi a cikin gida babu wannan masu sa wanda suka san kansu in za su fita suka killace jikin su rufe amma a gida kin gansu suna shiga mai kyau ba kwa so ta ko kawo gonjo ka dinga hada su ba gabato dan wani wani dan gare ta idan ya ce ai shikenan ta ce wannan shigar ba ita aka ce ai din ban ba ta sa maka a tamfar muta mu ta gargajiya ta yi shiga ta mata mai ban sha'awa ta zanka da maka kitso ta yi kunshi a tayi unasa an tabbata an gama ci in ma mai son sa maka jigida ta muskuta ta muskuta ta muskuta ko jigida iri iri ce akwai mai cika kugu akwai mai kashe cututtukan jiki da shauransu ta sa miki magunguna a jikin duk akwai su masu amfani ba tsafaffiya ba ce an gane da kyau ko ita kanta in ta juya ta samu ta rufa ciki ta yi bahurin din jikin da tulare ta fito da wanka ta gasa jiki jiki ya kanci da din ta juya maka kanci take da wannan kaya ala fushin za ta fita ta dauki ta kuma ba a ce dan za a saka hijabi ko ma ta sa wani abin ta ajiye kana ga alamar majina a ciki ko kuma ta saka hijabin suna karni ko suna tsani ba shine mace ba akwai waje wallahi tunanin take tsoron shi take ji saboda mai an mata dokar tunanin har ta wuce hankali musulunci bai hana mata su kirkira ba su kamsasa amma a cikin gidajen mazajen su in za su fita su dauka da bitare bai taba su saka su dillibe jikin su da shi an gane da kyau ko wannan abu ne wanda suke da kyau to shin shi mana irin ne wannan a ganki kayan kitchen ma'ana su ne zai zama cewa kin saka su a cikin jikinki sannan kuma ga ciki da kokari kin girki da cikin fito wannan kayan a ce kuma da shi ne zaki tafi zuwa wajen mijinki zaki gabatar wannan ba zai yi ba amma ta kafina min zamilatul amal ba kya jin tsoran abokiyar aikin sa ma'ana ke anan gida kin zauna kina cikin kure kanki shi kuma in mugunta miki kin aran idan sana jefa kan kibiya idan sai kallan matar wani ko yana kala abokiyar aikin sa ba ta dace ba wan haƙuri wannan mazil asnan wannan wan haƙuri kamar shi wanda a cikin sa allati fiha bi ayati rawaidi wanda a kan shi akwai ma'ana ko a waran bance kwamba ka ce waina ran kwamba ta to ko a walakin ji ta kacar a bakin kin samu dankalin kin dankara kin me kuma an ko sa wan shahar abin an bar shi cikin haƙorin gashi nan wa mana ce ni ai haka Allah halicce haƙori na ba haƙorin da Allah ya halicce shi yake danbara da dauda a duniya aka danbara ma haƙori karkar yake fitowa kar yake fitowa saka in kin tsaya kina goge ciki da yara zai yi kyau ya fita dukkan wani abu da yake zato ina fata ir wata kina bibiya ko muka cewa yake mai cungora ce babu wannan mutakar mijinki ba so dole ki haƙura ko in kin tauna kin gartsa masa hakuri an cizo goran da kin kwarkon ke ba in ki dau brush ki dirje haƙurin ki ai abinda miji ke so shi ake so shi zaki shi an gane ko sannan wani abu ne wa irin wato karni ne wato ko tsani wanda yake tasowa min unuki daga wuyan da kwarin wuyanki sa'atin ne lokaci lokaci kun za ku wasu suka zo kusa zai san irin tsami ko wani karni wai an ga cewa halitta ta ce ba wata halitta da aka halitta ta suke tsami da karni idan jikin naki ya zama kake samu ruwan alimi ki samu sassaɓan lalle ki hada da shi ki jika su ki dinga gurzar jikinki da shi kina shafa kafin ki shiga wanka kin nemi yawan gumin jiki na mata na jike ko kuma wannan na warin jiki an gane ko ka samu turaran na bare barin na itacen da ake ta turare da ake sha na wutan nan me na wannan din jikin wanda ake me ake sai yanda ake kabasa me barbaro din da shi eh in ba samu sandal din ba sandal ana samun su kuma ne wahala samu aka samu su ne me kyan ki jika shi da ruwan alimi ya ta ki yi diriza a jikin ki kiji ki shafe jikin ki da shi sannan ki wanka zaki ji ba tsamin ko ba zaki wannan ba in kuma na ga wani asali akai akwai samu sai ni tsamin jiki na kici me ake cha ba warin jiki mai ake cha shi ne din da mai taso wannan to in ya zama kana ce muku samu dusar gero da aka sulfa a samu farakan wa da ake miya ana jiya ka samu tazargaje hade a nike su a samu ki shashafe ji a shafe jiki ana zaka dan sabulin salo a ciki a shafa su da shi a jiki ayi wunga wanka wallahi koda na iska ne zai rafke da yake bi jahi annabi alaihi salatu wassalam ba ma son mata miji wa dake da karni ko ta ga yarinya kwata kwata ba ta karna mata na haihuwa wallahi in ta shigo dani ga tafi ta daki na wannan to akwai mai bunsurun nono da ake cewa bunsurun nono nono ne yake fitar da wani karni mai wari to idan kika san Allah miki nono to ki yi kokarin tattalin irin waɗannan abubuwan dan ki shiga mutane daraja dan ki kuma ki samu dan ruwan dan tunare ka dan ki zuba ko ruwa ne a ciki haka ki dan yin yake baya ku samu mutane mai san ruwa ki dinga shafa dan naki a jikin sa saboda shi ma mutane a dauke shi baya karni ko da ya gama sha ki samu dan wannan abu mai dan wannan din su wanda ba zai cutar da shi mai dan kanshi kanshi dan ki dan goge masa bakin sa da shi an gane da kyau ko zaki samu saukin abubuwan da gare su tsafta da gyara yana samu ji ta sanki amma wallahi duk inda kika kai da kyanki da kuma ya aure ki izo wata uku wata hudu kike ba tara ma dalar wanki ba tsafta ba gyara wallahi tsareki zai fara yi kina haihuwa kuma shikenan an kwance kwanjan tsiya iri kin baje kin wargaje kin ragargaje kin farfashe gaba daya kin zama wani gajaja da amana wake mai jego a kyale yarinya sakan mata ciki ya dimirum gaba daya a batta nono a wargaje kodi yaushe ba a sa ta dinga hade kanta tana wani bude kafa ta mai jego duk ta gargaje gaba daya ka kasa gane yarinya ce ko da tijuwa ce a sa ta dinga hade kafarta in ma da kunzuwa ce ta dinga matse kafarta yana ka hadewar jiki sannan a sa mata daurewar cikin da ake yana komawa an gane kai abuwa ma Aisha yake dan komawa da cikin in ba manta ba insha Allah rabbi ina turo su dan ga ina turo abin zan gaya muku shi ma da ake amfani shi iya sa ciki ya sauka wannan timata man da iya dinga sauki yana sacciya a sannu a hankali ina fata ana bibiyar mu cikin wannan shiri namu me wato neman mace ta zama mace ta gari ko sannan ice to kin bata kanki da barin wannan har sai lokacin da abin da ya kai abin da ya ja miki wato raba wato matsala ta neman rabuwa da mijinki sannan ki dinga ya ja miki wato ka fara kira wato wanadi bi dalak izo ya zo miki dan saki yazo sannan sai ki tafi zuwa me zuwa wanda ake kira wato boka ko sahir ko matsafi liya iya wato daidai idu lakil wafaq wai dan ya miki don dacewa taki ma'ana kina nema zai baki ki kawo kaza ki kaza ƙarya zalla ya cutar da ke idan ma wannan bala in yazo ka dauki wani abu ne naki to ki kara in kana da kyau ka kara da wanka in ji masu magana ki kara da wato sallar rak'ace na neman wato kusanci da Allah da kuma kusanci da mijinki yace Allah na kusance ka da wani nafilfili guda biyu dan ka karbi wato ibada ta ka karbe ni Allah ka sa ni cikin fada mai daraja sannan ka sa ni a cikin zuciyar mijina duk wani abu da yake ganawa idan ni kuma Allah ka bani ikon gyarawa cikin sauki alhali kin tafi zuwa neman wani wannan kuma gashi wa anti indaksirin halal ke kuma a gare ki ga wani sihiri na wanda ya halatta walakin la tashrin sai dai ke biki sani ba kina da abin da zaki yi ki samu mijinki gam a hannu duk matar san fitan numfashi mijin da ko ba shi ta gaba da miji ma'ana ta san daura fuskar shi akwai mijin da ba zai magana ba mai na zuwa daga wani abu a gidansa an yi al'ajabin abun afwan sai ya sa yana kallanki za ka ga daura fuska to ce ki ruwa sanin daura fuskar nan akan me yake a tsaye akan me yake ciki wata shiga cikin sai kin kwakulo abun nan kafin ki bar gurin sai ki kokarin yi masa gyara gaba ka a kuma gani sai ki gyara abun gobe ki maimaita daidai wani abu da yake a cikin lokacin ki dauki wancan abun da kike san shine in kin ga fara to wani abun shine in kin ga dana nasa a baci to kuma kwakul wani abun da ya kaka har sai an kai gargar da bi gane ba ki je ki zauna a dan da kai masa girki mai dadi kika gyara masa daki kika sa masa komai da komai kika ga ya saki fuska to sai ki rufin ciki naga ce kaman kanan kai a baci ko shekaran jiya ni ko ina taban cikin ko menene faru nace ai ya wuce ai dan gaba ai kin gyara ki to alhamdulillah sai ki kokari ba yakin tsananta bincike ba ina fata kuna bibiya ta a ciki daga cikin abubuwan da muke so shine limadha yaqulu ahad al azwaj me magana yace dan mai me yasa dai daga cikin ma'aurata yake ga ya min wannan ni a gidana akwai da wato abin da yake sanya min guda biyu amma na sanya ɗaya daga cikin matata tana daga ciki ma ina da farin ciki a gidana amma farin cikin namu farin ciki wato salajistan shine kamar asu an ce a sal shi da ake dauko kamar daga me sai su ga ta sallaja kamar wato fridge shi ma'ana to abin da yake ka sanyi in an ce sanyi ba wai sanyi ne jiki a sanyaya zuciya tun san wasu matan su ko sun kai ne ya san mace mai sanyaya mu zuciya wacce ba ta damun sa da bani ba daga shi wacce ba ta kama korafin yara ba ta kama korafin makota ba ta kama korafin yan uwa sai ta ga ya samu nutsuwa a hankali ta dai burinta ta kwanciyar hankalinsa idan bacci ne tana kusa da shi tana mammatsa ma kafafu a hankali yanzu kafafun namu duk sun mamman da suke so kenan ana dan mammatsa kadan kadan tana dan masa tana dan jan yatsun a hankali ba ta jaba ba sai jijiya tsakiyar kansa ansa so tana fushi ya kara mata kishi ba wannan ba a wata ta wata kai wata a ce aure ya fito da daki amarya ce zo ki dan jamin jiki an ta fusgi wannan yatsa wanda yake ta da jijiya kai da wannan babban yake ta da jijiya ta mai tafiya da kwakwalwa sai ya san cewar wannan ta sabba ba alkhairi a cikin ta tana dab da shi ta ne masa wadannan abubuwa to ya zama masa mai sanya ya masa yace wa qal akhir wani kuma yana cewa ni ina sanin gado dai da ake sanya shi ana sanya shi ne domin bacci da hutu to wani gadan na zai zama kaman gadan wanke wa bacci ne ma'ana yayin da ya hau gadan me kwai ya samu farin ciki ke nufi sai ya samu bakin ciki shi ne irin matan da za su juya gaban miji matan da sai ta ya matso ta matse shi da shaurinsu kuma ta san ba shi da yadda zai samu wani hutu da biyan bukata a ciki to kar ta mai masa da makwancinsa irin waɗannan abubuwa an gane in ce ni mata ta mai da gadona irin wannan ɗaya kuma tana cewa wato ishi waɗanda ya ce na wayi gari ba na rarrabewa la afruku bai na ba'amun lami wal khashabi tashin hankali saboda gidan nasu an rikita ba hankali ce ba na gane ya ɗanɗanon nama yake ɗanɗanon itace ke ku ai bala'i ya bala'i ke nan garza abinci kawai kira ce saboda me abubuwan da ake shigo masa da shi ina kira ƴaƴanmu mataye kada ku zama da cewar a yayin da miji wai dan zai aure wannan fa aure ya faɗin saboda faɗin Allah ne Allah ne ya faɗa cikin suratul nisa ina ji aya ta a cikin suratul nisa ina ji aya ta tafiya ta aka dai a cikin ta ina ji aya ko ta nawa ce ne ko ta daman ta aya ta dan kwanta ko ta 10 ce yake cewa yake nuna mu cewa wato a dai cikin aya ta da an dan datsa aya ana magana akan mata akan mata marayu yake cewa ku aura fa ku bada balakum min nisa ku aura abin da yake muku dadi na daga mata ma'ana fara ce baka ce doguwa ce gajeriya ce bahaushiya ce wa wannan bace bakar fata ce baturiya ce dai in dai wace Allah wace shari'a ta yadda da aure ne ko aura sai ya ce masna Allah bai ce wahida ba bai ce masna sai fa ce aure guda biyu so da hikimar Allah ya san ma'ana auren biyu ina da tun farko bibin ake shigowa da ma kishin bai tsanani ba to auren mace biyu ne sai wanda ya shirya domin sai ka da iko domin Allah ya ce mana salami kun ba ta fara sa wuce wanda yake da iko ya aure to kun gani to wani daga san da ya dauko wannan wallahi duk wata kauna da wani farin ciki ya yanki a gare shi yata kar ki zama daga cikin wannan matan wallahi mun baiwa mata wannan shawara wallahi malama ko ci aka kishiya wani ma makota ba sa mata kishiya ba to ba gidansu ba wanda wata kawa ke iyaye ma uwa daya uba da ta boye ta kiga musu dan ta samu gyaran abinta kuma akai nasara a sawa kuma kon wannan hakurin sai zama ta alkhairi akan auren fiye da alheri ma ta gani a baya so da me yasa bai ga tashi hankali ba kuma tace akai min tashi hankali ni miji ne bai rage kuma bai rage min kauna ba bai kuma doki akan wata ba tace to in je in ga ta da mummunan shawara tace ai haka ne killace uwata kadai nake banta ne wannan magana tace na san samu shawara ta gani tace za ka ban gaya kowa ba tace sai na koma ya daje ta ba su kadan daga cikin ba su ka zo su kadan sani da za ta ka ziyara da makamantar su to irin waɗannan abubuwa da za mu dauka ba da sai mu kure maza in namiji dawo da iya shege da fifika da wata fitsara da botsara da wanda zai danye miki wulakanci mu ba ki yi masa biya to ta ciki riki da yake da dan kara shi gurin Allah ki ta ga Allah Allah gashi nan kai ka yi shi ka san halin sa Allah ka yi mun maganin sa ka saita mun shi sai tina Allah ne ya zai ga dawo yayi kaman ba shi ba an gane da kyau ko amma ki je ki tona asirin ki a yanzu mutane masu bakin cikin tsiya su ake san wani hali yake ciki ya kake ji a gidan mijinka wani ma bai da miki dare da bakin ciki ke irin zama yake a cikin gidan mijin so yake kassara ki ita gayyara ki tozarta ki wani ma ba ki taba tozarta mana da mahaifin ki zaki an sama haka shi yasa da yawa masu hankali suke boye sirrin su kuma annabi dama ya ce istainu hajatukum bil kitman ba ku cimma bukatun ku da boyewa duk mutumin da yake so ya cimma bukatu to ya dauki sirrin sa ya boye shi to in ya boye sai iga ya samu abin da bai taba zata ba a cikin rayuwar sa an gane ko sai ya ce ina hudu shi kuma sai ya ce inna taqra'u wato sahfi ita wato ita kuma kamar

0: wani cikin Allah ya so gani sai ce ya ku samu to wadannan akwai wanda Allah ya musu wani amma ba su da wani su shiga da lamarin Allah ko da yaushe so sai su ga wangijin ya yake
1: na
0: saboda ka yi ruwa ta kin cika cikin ki da zalunci ko dan uwana ka cika cikin ki da zalunci babu mu'amala mai kyau a auratayya ba ka tausayin iyalinka ga ƙarya ga yaudarar su ga cutar su nake haikaci mai kyau ka ba su gurbatacce ka sa kaya masu tsada kana hawa mota mai tsada matan ka suna kwaramniya cikin tsumma da daidai sau ko da abin hawa ya za ka ji zuciyarka ya take haka mutumin banza ake ganinka mara hankali ake ganinka mara wayo ake ganinka soko tunda ka tuna dukiya iyalinka baka san ka tattale su ba namiji mai kishi bai bukatar matar sa hawa abin hawa in ya abu so yake kai ta je dauko ta shine ka killace ta ko abin ta san darajar ta ina koya muku yara mu matasa ku kiyaye wannan sai ku saba mu ku taba so gurin Allah subhanahu wataala an gane da kyau ko to shine Allah bai yana mu haka arduwa ban lokaci ba muna da guwa ko za mu kare eh
1: shabiya 15
0: so mun ci goma shabiya za mu bari so da ba tambayoyi da yawa da muke so amma dan kara in mun kara yana tsawon da mu shiga so da haka amma ta etawa da minti da muka samu da minti 45 ne yanzu ko da minti 40
1: 45
0: so abi fugo mai kenan minti to za mu katse shi haka za mu tafi insha Allah rabi'a na gaba za mu ji ya take wato za mu ji yanda waɗanda ake ayyutuwar mar'a isma'i wa ai mata za mu ci yake wannan mace ki ji to kuma kiyaye
1: to
0: ki ji ki kiyaye wa'annan abubuwan zan faɗa miki na gaba suna faruwa mata suna aiwatar da shi ba sa tunanin me zai zo musu aka har labarin kawa ki dinga gaya miji ko wata to akwai hadari babba a ciki insha Allah rabbi a gaba za ku ji za mu dinga muna gutsura mu kadan kadan ne muna dan ya ga muku abin har Allah ya kawo mu lokacin da mu kammala abin da ya dace ubangiji Allah subhanahu wataala ka kula da mu kuma zan wani jan kunne ko na ko na minti ko na minti daya dangane da maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yara yaran matan nan ina maimaita muku su uku ku ji tsoron Allah na rantse da girman Allah wallahi summa tallahi din matar tabbata ba da izinin mijinta ba ko ta muna na mijinta ko ta ga ta bakar mijinta ba wajen yaman annabi wallahi ba ke ba manzon Allah ƙarya kike ha'ina cikin munafika cike na mai ta muku wannan so da tabarar ta yawa ko ta watan yaran maza ya ishe mu wallahi wai dan lalace dan ban kada dan shi tsura da wai mata aure ta kwaro dan maulidi da maza da mata a gurin maulidin haka Allah ya ce ku yi ba wani shehi da aka ta tsuguna a gabansa ba wani malami da ta tsuguna a gabansa ƙarya ne babu wannan a tsuguna a ce wai an je wajen maulidi a kwala a gunsa babu wannan mata aure wallahi in shi wanda aka je gun ya sani in na Allah ne wallahi sai ya miki fada ku ji tsoron Allah tun Allah bai mana fito na fito da mu da shi ba ku ji tsoron Allah san annabi abin yi ne hiwa annabi hidima abin yi dan kin iska so ce ki yanka ki zubar da jini ki girka ki mika gunda ake maulidi ai ba kike tun kwana ba aiwa annabi hidima gore iko amma abin ya wuce mazaje yara suna kuka da wannan abu ba wanda aka ce wani shehi aiwa ce wai ku zo gurin shi aka zo na in ya san Allah ba zai aiko ba sai dai ki ma ƙarya na ga muku yaran matan nan ku cike fuska da kwalliya ku shajan baki ku fito kuna rera ku yaran gwada idan nan ma bi a jiki Allah san wanda zai fito ya ga mu gaskiya a garin nan Allah san wanda zai ga mu ku dauka to na rantse da girman Allah da wanda yake jagoranci wannan wallahi alazim ku sa riga banku da Allah mata ku yi abun ku abu ne a zo a gani maza ku yi abun ku abu ne a zo a yi ai sani muna gani akwai tunda muka zo ake wanda ake a ci ana a ce za a yi ne zikiri ko kwana zikiri maza da sai kwana masallaci in kin ga a masallaci an je an kwana wallahi sai tsofi mata ne amma ka yarinya mace kar da ita kuma wai da rishin kwata dauko hoton yaro matashi shehi ta saka mata masa kirari tana a gaban mijinta in wallahi kai kyata in ce sa dan da kaji ko yarwa ce ce ki ba bota da ke wani namiji kirari na fada ke wannan miji kirari a gabana kai me da yus ne ko ko nama alade kake ci babu wani shehin kin gaya miki babban shehin ki mijinki
1: wallahi
0: babban shehin ki mijinki na fada in za ku ji tsoron Allah ku rike mijinka shi kake gani babu ishi
1: babban dai soyayya annabi a wajen mu mata biyayya
0: biyayya aure
1: ba abin da ifi biyayya
0: amma da an ce wata ne ya kama na rantsa da girman Allah haffar gaba nake akan wasu abubuwa saboda idan aka tin ga dai mu dai wurin da kusa Kano na ce alama ta muna da to ne muke ayin gaba gaba fara cikin mauridin nan na annaba amma wallahi da dare muke gaba daya wallahi namiji ake sa irin bahari tsare mana kofiya saboda kai yaro karami ko da shiga takwas ya shigo ba da cikin mu ba kuma abin da ba a kawowa a zo a zauna ga miki wallahi a lokacin malama banda abubuwa na ace in aka daga su ambula ana kwa da mazaje ne sa ta kawo gurin mauridin kudi da me haka a cikin haka ake ta kawowa masu kai gidan ga ba sai wallahi babu ruwan su a ciki a zo a raba sai a ajiye wanda raba makota akai gidaje a sa a ce da annabi mauridin annabi ne a ci shi ana ci a yin kwaci shi Allah na gafarta muku zunubi ana ta dauka ana ta yi wannan saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wallahi ga miki da waya ku je kwata wallahi ba ai mafarki da manzon sallallahu alaihi wasallama ni wannan na san kamar kallai ai akal muayyana
1: ni abin cikin larafi ga annabi
0: amma an kawo abin akwai ta ga an ce mata ga an ce wallahi wallahi an ce lokaci ya fara ya mace kan tuna sun kusa 80 ba zuwa wani ne akwai makan ta bici kira ko ban ta ga ta wani ba ba zan iya ba yanzu in ne na guda da ka gaba da ce musu an sauke kowa an sauke kowa sai ka ce wai yanzu ba na san annabi wata ta kawo an ce wani din ba nace ta fito ta fito ta kira wani da ta gura alamu kai kira daje mu annabi ta gani ai in aka isa wurin Allah ba sai an fada ba mana kare ada falaisa huwa zakari da wannan na ba ku sako na dan mun tsaya muku in an kiyaye alhamdulillah in ba kiyaye ba kada rana kunya ta zo a rike Allah duk wanda rike Allah Allah ta da shi kuma ta da shi kuma man sai so annabi sallama jinin mu ne tsokan mu ce mu ya da jikin mu da dukiyar mu da komai amma wa'annan abubuwa da ake fada shi muke tsoro a yanzu
1: gaskiya ne
0: bai dace ba bai dace ba bai dace ba Allah ya bamu da sayyidina rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam bismillah line da zaku kira line 07077952939 line 08478577777 amma dai sakoni sun yawa ga bomi dai a jan hankalin ta cinye lokacin
0: ku ya zan ai wannan jin haka don ne amma wallahi malam jibike sai ta ta ga mana waya ba da kada kanka in ga mana wani malama so yake akwai da mashi ba ra'ayi maulidi yake ba so yake ci zarafin mu yake ta mana
1: ba shi ba za ka hana shi
0: ba ki da bakin kariya sai yake da sai aiki
1: ba ka da shi baka da shi mata su ina su maza su ina su yanda ya jina nan da
0: ake an dinga sayi ya san gida kire shi ya zama ana ta wani amma haka kawai ha ba jama'a
1: kawai aka ce mun wai sidi ya nace a ni ba za ku sanin kore ba
0: ba ni an ce a tana ka sharifta ka nace nagode nace a bata ta Allah ya ban nagode bata sharifta wallahi tana ka jan dan ga miki dai kuma ma kan ga mu an ce annabi ne ce sharifi ya ce wallahi nace kana da ka ke tin yau shaka sharifta a da ya ba sharifta ka ni tintini aka ba yan ce wallahi kai waya ya nake jin azan nace to ina azan da ni yamma Allah waje wallahi nan kuma dan dan ali dai ali dai saka ba ni ko alan ba san wannan ba
1: gaskiya
0: iya kan fulanin asali mun tafi yo ni je yakal kiyama ba ce markan zaba alayya muta amidan falata ba wa au maqaru min an nar haka fa annabi yace
1: Allah eh haka
0: annabi wanda ya kariya bai ga da ga annabi ya ga annabi ba zai kan shi ba
1: ana ko zubata
0: dan
1: zubata Allah ya sa mu dace Allah ya kabar mu da annabi
0: thanks yes
1: sallallahu alaihi wasallama wannan tace assalamu alaikum mallama an wani lafiya dan Allah wasu kuraje ne suke fito min a kirjina sai su yi baki kamar kunuwa sai tace riga take jin dadi shin take ta
0: mutu sabara ce ko ki same na gida insha Allah baki da sha nawo da sha fa insha Allah
1: hurin sai ki samu mallama a gida wannan kuma tace mallama Allah ya saka da alkalmi mallama idan na gama period sai wurin yayi man saba da kaikai
0: shi ma akwai wannan akwai sanyi ne a jikin ki shi ma
1: Assalamu alaikum Allah ya saka muku da aljanna wallahi malama ina cikin damuwa saboda rashin aure maza suna cewa mace ta gari amma ba ta garin ce a gaban su ba
0: sai
1: kusan kilkili malama ni bazawara ce dan Allah malama ki taya ni da addu'a akan nagartacce ni kuma Allah ya bani ikon yi masa biyayya ina gaisar da ku
0: to wanda nagartattu dai kun ji gatan nan dai ya shekara nawa ce yake
1: to sai ki ga ya mana shekarun
0: eh wani shekarun ki fara ce ke ko baka ku ta bace ko ramai miya ana ina ga ji ga zaburo sai an kwani tura miki shi yawa mun je zuwa
1: ki bayani
0: wanda ki rubuto mata
1: ne mu fatan alkai
0: sai mu da waya ka dan haka in muka
1: yi eh to bara daga assalamu alaikum na'am assalamu alaikum to kai sai muna tare da ki yawa to nan ma akwai wajen mutum 10 duk cewa saka address cikakken address da lokacin da za a same ki
0: din wani zo daga takwa tara dai zuwa
1: wannan
0: talata alhamis juma'a
1: talata alhamis juma'a
0: asabar ladi za a samu aisha litinin da laraba akwai hasana yawa mu ai na malabi da nake umma ta kara salama ita umma akwai da shi ita kullun tana su ma ne za ta kuma gidan mijinsa ai take rike lokacin tana muna tare akwai da yaushe da ita
1: to ko dai da yaushe ka zo gida akwai amma
0: in malama muna tare gida namiji da namiji na uwa dai uba dai ta malama umma shine babban wa shine babban wa shine babban su yanzu babba bo da yaushe shi lamun ce da kansa kada mu rabu shekara 40 da wani abu tunda aka zo aka hado
1: to ko yaushe ka zo dai zaka tare da gidan malama da chemist yana nan amma lalle ita kake son ka gani shine talata laraba
0: talata alhamis juma'a
1: da alhamis juma'a amma in da kake ga malama sai dai ki yi sammako ki zo da wuri wajen 8 ko
0: eh yayi daidai
1: wa 8 insha Allah
0: dan duka ranar kuma inda wuri mutai zo ma in ba wannan ma in ba wani abu nake ma ne ke ganin su to zuwa da Aisha take dan tare da ni ne take in ta gani na kwance ta rage min shine
1: mata da miji kuma ga su masu mata da miji yawa su kuma su ma su yi sammako
0: eh su ma suka zo insha Allah rabbi lana ku zan ga ku insha Allah rabbi ko ba na gani ba ce inda wuri suka zo ina ganin mace da miji insha Allah
1: sai kwatancan takakken aje
0: yawa to kun san masallacin jama'a na gidan sarki inda aka tashi ba kun dina mai ta musu wannan dan ka zo kan junction din ne yake tafi kasuwa kuri mai shine tsoron
1: din ki da ta koma bakin asibiti ya koma haka ne
0: to daidai ne to wanda yake mikiya ya tafi kasuwa kuri mai na cikin kasuwa kuri daga bangaren gidan sarki ka tsoko daga wannan wannan ga to wannan limi kwa hanyar da ka zo nan kan junction sai ka bari ka fada nan kan dama inda wajen mando da ka bundo eh ka zo hannun ka dagwe ka fada daidai gidan shatima to da ka tabi kace unguwar soron dinki kika shiga duk dan da zaka tambaya za a raka ki har gida na ba abin da mace mutan unguwa maza da yayin su da kuma lasila kan hanyar raka al'umma
1: to alhamdulillah mun tace assalamu alaikum malama watannin bayan na ce malama ta yi min addu'a ta ce a mata addu'a nan hankalinta ta tashi za a yi mata aure to gashi ta ji sakamako mai kyau
0: alhamdulillah
1: ta gare miki addu'a shawaran da kika bata ta hakuri
0: masha
1: Allah ta ce wallahi tallahi ta ji dadi yanzu an yi aure hankalinta ya kwanta kuma aboki zama ta gari
0: sun alhamdulillah kin gani alhamdulillah to alhamdulillah me yafi wannan dadi Allah ma yadda da ke dan kin yanke da lamarin Allah Allah yadda da ke
2: akan
1: assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum assalam
2: dan duk wani su gele uwa ta gari Allah ta waki mu yi Allah kai lafiya Allah ta kuma miki da lafiya mu
1: amin
2: sai Allah wani ni ta ta ne ban ki zaki ga yanzu ta fayi ake turawa
1: me
2: zaki ga mutane sun tuwo da fayi ke an ce na sariye na ga to ni yanzu kin ga akwai wasu angon wada in nace in ne musu kawo mu bayani akan littafin nan ai ba ke ku zaka za to shi kana ta aike da mun ke da abun da walaba wanda ya da ke ke shi ne a gwanki
0: idan tambaya idan faɗi menene muhimmi
1: me
0: tambaya ki wannan duk ba shine abin da mu ba mun saba mun zo gala ne
1: litafin
0: litafin menene
2: wai wallahi mutane in ka bar shi irin wannan to su ba su ji ko kada
0: to ba sai ka bar su ba ko wanda mutum ya karba ga jawara ke mai ka ba ko ke manta da shi ko ai shi ba a taba cewa ce sai an tada sa mutum kafa a yanke hukunci na musulunci ka ai Allah ya ce shi ai ce ai da umman zuwa sai sai yi kai da ba ka zama ciwar ba zaka juya zuciyar mutane ba ko ba haka ba kai musu wa'azi a lokacin da aka ake nan kun gani yawa ba wuce ba zai kirfa inna zikra ta fa'ul mu'minin kawai mu'min suke amfana ka anan zamu dawa kawai abin da aka dauka shikenan wai ko an ga mu ko ba dole haƙi wa'azi mai kyale sai ko a matsayin ki ɗaliba kawai in mutum bai je kawai kyale shi in kin ga zaki iya ki ga amma ki ba kawai ajiye kowa da komai ki nemi abin bukata ga ki Allah biya miki taki kawai da wasauri
1: wannan ta ce ina yi wa malama fatan alkhairi da Allah malama ina barar maganin kasuwa eh maganin kasuwa mu mai ake fara mu ma da ababba mu Allah ka mana kasuwa mai albarka to bari mu daga assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: na'am
2: eh wa muhammadu malikum
1: to muna tare da kai
2: eh ni na yi wa malama barka
1: to tana gode
0: muna tare da
2: kai wannan kiran da na karshe a kan mata da zuwa jama'a Allah ya ji dadi sosai saboda ana fakewa da maulidi na Allah ya abubuwa da zuciya ba
0: sha
2: maza da mata kuma har da wanda zai faɗi gaskiya ba ta gaskiya sai a kai mai kiyaye annabi
0: haka ba
2: bayan su bin ne ma to annabi
1: to muna godiya
0: Allah ya saka da
1: Allah ya saka da alkhairi wannan tace maganin kasuwa
0: to maganin kasuwa
1: a babba mu
0: ki lazumi alamar shara akwai ta ake eh akwai adadin ta ake dauka ake akwai mai 120 akwai mai 112 akwai mai 9
1: to
0: an gane ko indai lazumi ta dauka ta ita ko ta ajikan ta ma guda daya ki kudurce ne ke kiyu alamar shara ta ce Allah ka yi mu fata alamar shara
1: to
0: zaki ga fatayinta insha Allah rabbi akwai mai 120 da ake dauka ake zaki dauke ta zaki dinga akwai kuma mai 112 akwai mai 9 akwai kuma mai kwa daya insha Allah zaka ne fatayinta Allah zai miki
1: to wallahi sako ko
0: wanda kuwa kashe kuwa sati ne gaba za mu kashe mu ji wani sakon
1: ne sukun ga dai gashi ban taba ba gani yan Abuja ma sakon ya fi guda 50
0: koyo Allah sarki ba komai insha Allah rabbi za a san za mu rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilayna min abrina rashada rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna subhanaka allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka allah ka wani gidan radio albarka allah ka wani albarka wata na maulidi Allah ka samu dace ciki Allah ka rakani san samu da kai Allah duk wasu fitin da yake wanda basu dace ba Allah ka gyara mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamu alal mursalin alhamdulillah
1: amin to a madadin malama Fatima ta sallana bilisi ba kofainu sabularar swa ba ke ciwa a kasance da musati mai zuwa insha Allah a cikin wani sabon shirin.

0: ta malunki ne gare ga tan kudiya ajiwa ko ta shoko pale ka yan ajiwa ko samba ciwa san kawai ne wadani mo
1: bare masu sauraron mu barkamu da haka barkamu da sai kasancewa da ku a cikin wannan shiri na dandalin uwanninmu shirin da ke zuwa muku daga gidan Radio Rahma farin cikin al'umma a dirana irin ta yau wanda muke tattauna batutuwa da shafi al'amarin ci gaban al'umma musamman ma abuwa da shafi unguwanni da kuma garuruwa musamman matsaloli suke damun su da kuma hanyoyin da muke gani da mu a warware su idan mai sarau yana bibiyan mu a cikin wannan shirin tun farkon wannan damuna mun tattauna batutuwa da shafi muhalli wanda muka yi tsokaci game da yanda yanayi da hasashen masana suka yi game da yanda damunan bana za ta zo da kuma hanyoyin da abu domin kaucewa to ambaliyar ruwa amma dukkan wanda yake ganin yanda wato ruwan damuna bana yake zuwa musamman a wannan sati biyu da muke ciki san ga an ga yanda a unguwanni iri daban-daban yanda ruwa yakan cinye kusan hanyoyin jama'a za su bi hatta unguwanni gidaje da lunguna da sauran abubuwa makamanta wato irin wannan wannan ya muna ganin ya bayi ne sakamakon wato akin kulawa da abin da shafar kan muhalli da kuma wuraren da ruwan yake iya wucewa kai tsaye ko dai an tashi su sakamakon wasu abubuwa da ake yi ko kuma su al'umma suka haifawa kansu irin wannan abubuwan da suke faruwa a unguwannin su musamman hanyoyi da ake bi wajen wato a ruwa da yake bi da kamar da aka sani mukan ga wurare da yawa a cikin unguwanni waɗanda akwai kududdufai waɗanda suke tara ruwa na damuna da wani gito a cikin unguwanni amma yanzu in ka duba mafi yawancin unguwannin mu da sauran wurare wannan suna neman zama labari aka ce ka nuna kududdufi a inda yake ko dai an cike an yi wata plaza a wajen ko ita gwamnati ta yi wani a wajen ko kuma wani ɗan unguwar ya sami kuɗi ya yi wani abu da yake ganin shi zai fi masa muhimmanci a nan amma kuma ba aka yi la'akari da kuma matsalolin da wato hanyar ruwa za ta ringa wucewa kamar da shi wannan kududdufin shi yake tara ruwa a wannan unguwannin ba wasu kuma a wuraren za ka ga gine-gine ne al'umma suke yin su yanda suka ga dama kowa yanda ya ga dama haka zai zo ya gini a kofar gidansa kwata haka zai yi ta suke sai ga layi mai gidaje sun fi 100 ko 50 ko 30 amma ba za su iya yin kwata da ta fitar da ruwa da yake shigo da unguwarsu ba ko kuma mutane masu yanka filaye da wajen siyarwa su ringa siya suna toshe gunda hanyoyin da ruwa za su wuce da makamantansu ko kuma mutanen mu wanda suke duba abubuwa na yin

0: harkoki na sana'a su ma suna taka ruwa wato rawami mai yawa game da al'ummu suke tafi da wannan harkar siniki ta kasuwanci inda kowa ya gama akan kwalta akan kwata nan yake sa container sa ko ya sa wadan sai da kifin sa ko wadan sai da wannan din sa amma duk abin da ya taso kwata haka zai zuba a cikin sa da makamantan su mun sa ga mutane suna ganin cewa ya kamata Kano yanda ta yi cika ta batsi din nan plan din da ake shi ne abin da ake cewa town planning tun lokacin Audu Bako ya kamata a ce an sake masa sabon fasali ga wanda yanda al'ummar Kano take bunƙasa take karuwa ungwanni suke buɗe sababbai amma ba kasafai kuma ake duba da hanyoyi da shafi wato hanyar wato wucewar ruwa ba to wannan da wasu abubuwan ma yasa zamu yi nazari akan irin wannan abubuwan domin mu kalli irin wannan matsaloli wanda suna nan suna faruwa a dukkan ungwannin mu da suke zaune da muke ciki a yanzu to alhamdulillah mun tare da wato malam mutaka sadarmin iya to ɗaya daga cikin shugabanni na masu yaƙi da wato kwararowar hamada kuma shugaba na ƙungiyoyin cigaban al'umma a jihar Kano wanda shi muka kasance lokaci da shi da sauran kuma ɗaya abokin tattauna namu domin mu kalli wannan batu alhamdulillah ya ayyuma Allah ba shi iko ya sake shugaba malamu taka assalamu da masu saurari
1: to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: to alhamdulillah kamar da ɗan shimfiɗa game da wannan batu kusan fiye da kusan wata biyu ko uku kafin damuna a nan teburi mun tattauna wannan batu wanda muka hasasan cewa to idan ba a ɗauki matakin da ya kamata ba to al'ummar fa za su cigaba da shiga cikin matsala wanda kuma kowa ya gani a wannan sati biyu yanda ake ruwa a unguwanni ya zama abin tsoro da firgici ga yanda al'umma ruwa yake cinye gida ya cinye unguwa ya cinye hanya ya cinye abin hawa makamancin irin wannan wannan din sun bayu ne ba sakamakon wataƙila wasu abubuwa da muka tattauna su a baya da muka mutum irin wannan bari mu dawo gujenka gani ga ya aka kalli wannan abubuwa da abinda muka tattauna ga su kuma yanzu har yanzu su suke faruwa a cikin unguwannin
1: to alhamdulillahi kamar yanda ka fara jawabi na budewa cewa ai dab da damuna dama mun yi shiri kan cewa al'umma da gwamnati a ga shirin da za a yi gashi masana irin masana na harkar mahalli da masana na harkar yanayi suna ta cewa za a samu ambaliyar ruwa za to duk ana ta sanarwa har muka yi shiri akan cewa ya kamata al'umma da gwamnatocinmu tun daga karamar hukuma jiha ta tarayya a ga yanda za a yi shi abu akan ce akan yi gargadi ga nasi alhamdulillah Allah ubangiji za ga ya aiko annabawa su gargadi mutane cewa akwai wuta fa idan baka yi kaza ba Allah da manzansa ba ga azabar wuta to wayannan masana haka suka yi ta gargadin mu cewa fa bana yanayin bana za a samu ruwa kuma an samu ruwan nan za a yi ambaliya idan ba mu kiyaye ba to kaga gargadin shine mu kiyaye cewa ya zani magudanan ruwan mu mu gyara su ya za a yi inda aka san ruwa ko kogi yanzu jiya ne ko shekaran jiya ma ji ne ana cewa ma nura wasu garuruwa da suke kusa da magudanan ruwan kogi su ja baya wasu ma ana ta tsorata su cewa har gonakin su haƙura da gonakin maiwa ruwa zai zo to kaga tintini ma ai an gaya mana cewa akwai wannan barazana to abin da ya kamata ni mu dawo nan kamar yanda ka faɗa a gabatarwa cewa ita gidauniyar nan tamu ta yaƙi da kwararowar hamada da inganta mahallanmu dama da ku muka yi wannan shirin gashi muna ta yawon dashen bishiyoyi na su ma yaƙi da kwararowar hamada ana ta shiga unguwanni cewa ku gyara magudanan ruwanku musamman ma yanda ka fara shimfiɗan nan yanzu da kamar yanda ka faɗa duk da kai ma dai ka ɗan gajiya kaɗan zance akwai kududdufai nan gindin badala da ta kewaye Kano ai da din ruwa ne yake tafiya to yanzu ma an ka bi za a ga badalar babu ita babu wurin tara ruwan kamar yadda kake faɗa da an gine haka kududdufi da yake unguwa wanda da duk ruwa in ya tono zai taru kuma ka ga har ya taru bai illa ba damunar har ta huce to yanzu babu kududdufin sannan kamar yadda ka faɗa magudanin ruwan al'umma ya kamata a ce sun shigo cewa a yi su wadatattu a haɗu da gwamnati kamar yadda ake na jakarancin da ya taho daga goren dutse wanda ya jakare ya tafi haccan kogin Minjibir to kaga kamata yi tintini kamar yadda kake faɗa da lokacin da aka yi magudanin ruwan mu lokacin ba mu fi miliyan 5 ba misali a Kano kamar yadda kake faɗa a baya to yau ko ana zancen miliyan 20 fa ko
0: to
1: hadda wani abu to kaga mutane sun karu bukatar ruwa ta karu bukatar magudanin ruwa sun karu haka ne kuma neman inda ruwan zai tafi shi ma ya karu to amma ne sai zamanto babu wani kyakkyawan shiri wani sa'in mallam Nura wata unguwar ma an ka shiga sai kaga a kofar gida ma babu hanyar ruwa kawai ruwan fitowa yake ya san inda yi haka layi ba ruwan su da ruwan haka unguwar ba kuma kamar yadda kake faɗa shara a zuba daga cikin gida wani ma sharan za a turo
0: mata su turo yaro ya zubar
1: kuma yara da kiwa wani sa'a almajiri za a ba ko yaron gida ya je ya kai inda sharar take ma ba zai kai ba kawai in ya ga ba idan mutane ka sani ne kawai sai zuba ta a magudanin ruwa sai ce ya je ya zubar to wani ma da gangan da shinan mu ta cikin gida ake turo sharar to ya za a yi a ce ba za mu samu ambaliyar ruwa ba abinda za mu duba shine mu za mu gyara mu haɗu da gwamnati mu gyara duk da gwamnati wani sa'in ban ce ko yaushe ba dan wani yanzu nan sai bugo wai an ba ai sa ba yace ai su ba ai kaza ba wani sa'in sau da yawa gwamnati kafin ma a fara ruwa zaka ga har biya ake a yashi magudanin ruwa wasu kungiyoyin unguwanni irin na taimakon kai da kai self help kenan da kungiyoyin unguwanni community na cigaba al'umma zaka ga da masu unguwanni da matasa an tare an yashi akwai wanda suna wannan kokarin amma ma Nura akwai wanda fa ba ruwan su ka san sai me ta faru sai abin da ba a so ya faru sai ruwa ya zo kawai cikin dare kamar ruwan nan da aka dinga yi a kwanakin baya Allah mun gode Allah ya karo mana wanda zamu iya mai albarka ya ije mana abubuwan ki kuma ya arzuta mu da damuna mai albarka da abinci mai albarka amma da yawa kaga ruwan nan da aka yi na daren nan akwai gidajen da ma Nura tashi masu kai amma tashi me yasa ruwan ya ci gidajen to me ya jawo akwai wanda ya ce kawai sai dai kawai ka kada hannu kai ka ji shi a cikin ruwa kuma kana gado tun ruwa ya shigo
0: karshen ta wurin da ake ginin watakila ko hanyar ruwa ce
1: asali wannan ma akan hanyar ruwa yanzu ba gashi nan zaka ji a radio ana ta rigima ana ta kai kara ga hukumomi da daga te masu unguwanni hakimai sarakuna gwamnati cewa wani ma sai ya zo kan hanyar kawai sai ya gine ta hanyar ruwan ma wani nan zai je ka duba fa har zuwa ake inda ruwan yake tafiya sai a ce a nan za a yi gini ya za a yi ruwa ba zai shiga maka gida ba sannan kuma an ki a hada kai dan kadan ne suke hada kai su gyara magudanin ruwan dan kadan ne ga hukumar zaka ga ana sa ya suna abun nan da Kanub da suke sa dan kwando za a ka akwai inda har abubuwan shara ake kawo ta leda kuma ana zuwa ana kwashewa amma wani ma ya kai wurin zuba shara ba zai kai ba wani ya zuba a wannan yan robar akwai unguwannin da ana yaba musu ma suna da wannan tsarin zaka ga a tsafta ga hanyar ruwan ga kuma kula da zuba sharar to amma mafi yawa binni da kauye fa wannan binni da karkara kenan zaka ga yanzu akwai kananan hukumomin ma da ake ta sanar musu cewa gidajen da suke wuri kaza ku janye ku ja baya ruwa ga ruwa nan ya taho saboda dama ai hanyar ruwan ce karshen ta tun asali suka zo suka yi gini a wurin
0: kuma misali malam mutaka wani sa'a zaka ga ita gwamnati gaskiya ya kamata anan dole ta shigo ta aikin da ya kamata
1: na'am
0: mafi yawanci unguwanni babban matsalar su za ka ga unguwa musamman sabon unguwanni da ake hatta a cikin gari sai kaga ba wajen zuba shara kwaya daya
1: babu
0: da mutanen unguwanni suke karshen ta abinda su suka lura da shi shine wani tsohon kududdufi da kowa ya taso unguwan nan yake zuba shara
1: wanda da nan ne wurin kuma an dade
0: amma sai ga an zo an cike ko a ce gwamnati ta zo ta yi makaranta ko ta yi masallaci
1: ko su muta unguwar ma sai su ce wani kuma ya siya kamar yadda kake fada haka yake
0: amma sai gidaje ne sun fi dubu kuma sharan nan kullun karuwa take kullun sai an
1: a to ai kamar yadda aka fada an mutum goma sun hadu bukatar goma ta shara bukatar goma ta ruwa bukatar goma ta wuta ka fahimta bukatar goma ta mahalli ma'ana wurin biyan bukata ma'ana ko mutum ɗaya ne ya karu ma nura wa'annan muhimman abubuwan fa sai sun karu to kamar yadda kake fada kun zo kun karu yanzu kamar yadda kanan nan take fadada misali kamar yadda kake fada hukuma da laifinta tana kokarin amma da laifinta mafi yawa sai kaga unguwannin da suke wajen nan ba hanyar magudanar ruwa kamar yadda kake fada ba wurin zuba shara ba wurin ma wani ma a yi tunanin lafiya ma ba ta zo ba ballantana a ce a danyi wurin shaka tafi primary health care za ka ga makaranta ma ba lallai ba tunda yanzu mafi yawa makarantun kuɗi su suka fi yawa a irin sababbin wuraren nan to kamar yadda kake faɗa gwamnati ita ce a gaba kuma a gaskiya waɗannan sababbin wurare da ake yi ai gwamnati dama ita ce a gaba inda ake samun matsala wajen awon ka san awon igiyan nan da muke fada haka kawai mutum ya gidaje sun zo gonarsa wani ma sai ka ga bai damu da yaje ga hukuma ba akwai wanda suna zuwa su je su ce da hukuma gona ta za ta hekta biyar amma yanzu na ga gari ya zo ba zancen in noma a wurin ina so a auna min filaye kuma a siyar amma a yi musu tsari a fidda magudanin ruwa hanyar wuta ko hanyar ruwa misali ita ce magudanin ruwa ai mana wannan ai hanya to kamar da kake fada wani sa'in sai kaga su kanudan ma sai ayi basu sani ba wani abu da mamaki kamar da kake fada ya kamata
0: ne zai shiga
1: sai wajen wani kawai da ya siya shi kai mai gonar ma ba ruwanka sai ce siyar mun shi kuma ana siyarwa dama akwai ma'aikatan da muke cewa na tsaye ma'ana ba na gwamnati ba wani kuma na gwamnati ne amma ta bayan gida sai kawai ya ce kun ga nan wurin zai fili nawa sai a ce masa zai fili 50 50 by 50 50 by 50 kenan 50 kafa 50 sai ya ce a ne ai mun guda 100 kaga za a takura filin ba hanya ba magudanin ruwa sai fa yayi nisa wani sa'in ko ma'aikatan kula da mahallin ko filayen sun zo sannan su fara rubutu to amma anan inda muke samun matsala kamar yadda ka faɗa ya kamata gwamnati a ce di wanda zai fili dan gona gida ya cimma gonarka to kaje ka ga gwamnati ai haka tsarin yake ai akwai wanda suna zuwa su faɗa kuma a zo a auna a fitar da wurin wuta a fitar da wurin ruwa kai har wurin shara ai akwai ungwannin ma da zaka ga har dan wurin ma harkar lafiya ko makaranta ana fitarwa duk ana yi to amma kaga wannan awon igiyar da ake fada yana daga cikin abin da yake kawo mana ambaliyar ruwa ba wurin zuba shara ba hanyar ruwa akwai yanzu layukan har a cikin garin Kano nake maka wannan ba ma wai a sababbin wurare ba akwai layukan da in ana ruwa ma nura ba zaka shiga ba zaka wuce ba saboda magudanin ruwa sun toshe kuma ba a yi su a yalo shi fa ruwa an ce ko ka bashi hanyar sa ko ya wa kansa
0: shi ba zai jira
1: to ban ya taho komai karfin gininka sai ya taru kuma yau da gobe ai ka san gashi nan jiya nake gani a irin television malam wasu kasashe har da na turai baka ga ambaliyar ruwan a cikin gari a komai ake yawo ruwan ya yanzu nan Lagos ma afwan a Lagos ma ai ana fama da ambaliyar ruwa ko satin da ya wuce a Lagos akwai yanda kusan tashi suka ne aka nemi su cewa akai ma su ja baya to me ya jawo shi kaga ita ma tekun fa kanta tura ta aiki wai sai a tura ta ai gini mala
0: to saki mutsi
1: randa ta kufulo
0: yawa
1: shi fa yana nan ruwan lande shine za ka ga ya bugo gaba daya zo ya ci gari
0: shine wanda ake cewa wa'annan garuruwa da Kano ake fada cewa fa
1: su ma akan wannan daga bakin hanyar ruwa ba duk ko jiya naji ana sanarwa cewa duk inda kogin nan na ya taho su Chalawa Riba kogin Hadeje ya tafi ina har ya tafi can Chadi ya waye cewa ake kuja da baya sannan ga dams din nan namu inda ake tara ruwan nan duk da muna bakin cikin rashin ai amfani da dam din ai noman sai dan kadan su ma ya cika ka san shi ma in ya cika in ya koshi
0: shi ma waje zai
1: ta ba haushe sai ya tumbidi
0: eh ka kamar wata shekara kake
1: kaga ba rene ai karka kai mu ba rama kaga a Barna an yi a nan Kano an yi a Niger an yi Kaduna an yi ai ba inda dam din bai yi ba to amma abin da ya kamata kamar yadda kake faɗa ya kamata al'umma mu zamu fare wa kanmu me fare wa kanmu magudanin mu na unguwa ai zaka ga wasu a yanzu ko satin nan na san akwai unguwannin da sun yi aikin gayya shi ma kuma wani sa'in sai kaga an yi aikin baban gwari ka san me aikin baban gwari ne kai abu mai kyau kuma ya baci ka yashe ruwan ka fito da shi bakin titi ka rufe hanya na daya sannan ba a zo an kwashe ba tunda ita hukumar suna faɗa wai ba a gaya musu amma su kuma su sun ce suna zuwa kuma tana sanarwa a radio in za ku yi aikin gayya ku je ku sanar za mu zo a kan lokaci a kwashe to wata sharan ma malam an kwashe ta ramin za ta koma to ruwa kaga ba a zo an kwashe ba iska da ruwa da abubuwan hawa sai su zo su mai da ita akwai kuma naga wasu suna zuwa su ɗebi taki wanda ya ɗe ba ya rere ya cire ledojin da waye a nan zai bar su ina za su koma ciki za su koma to duk abubuwan da ya kamata ma nura a ce mun ga shirin da zamu mu gyara kayan mu
0: to wannan abu malamin shi ne babban wato abin da muka sha fada mafi yawanci in aka yi hanya ta ruwa a unguwanni ko gefen da titi ya shiga unguwa to nan da nan sai ka ga wani yazo a tsakiyar kwatar ya sa container ko ya sa teburi ko me na
1: har gada ai gada ma a dora
0: wani ma sai sa slab
1: sai har slab ake
0: to wata unguwa kuma wani irin gidan bulu mai gidan bulu ne sai zo su sa ruwa sai su tushe
1: hanya
0: kwatar da take shiga nan wai saboda jerin wannan sa barwa a gidan bulu sai tushe babba hanya
1: dan kare shigo masa
0: eh sai tushe nan wani tashi ruwa ba zai sai ruwa ba sai sa pipe din sa nan ya ringa
1: zukar ruwa
0: nan bayan la'akari cewa kuma wannan ruwan ya taho daga can wutan guwa ke tan guwa
1: amma kuma cewa
0: ka zo ka datse
1: ka datse shi
0: kwata kana masa irin wannan abin haka kaga zaka tada man sana'o'i
1: sana'o'i akwai
0: ka za su gani haka za gani wanda in wannan gina a plaza shi ma sai zo sai sa dan
1: dan hadin masu kantina
0: karamin irin wannan
1: dan kantin
0: da ake sai ka ga sake toshe ruwan shi kansa hanya akan wannan
1: to malam ruwa ne ya taho
0: to
1: ka dauka kamar mita 50 sai ya zo kai masa mita 3
0: to
1: ya za ya zauna lafiya kuma yanda kake faɗa mafi yawan masu irin wayannan sana'o'in na kantina ne na kamar yanda ka faɗa aikin gulo ne akwai wasu za ka ga irin na kafintoci irin na kere-kere masu walda kamar mafi yanda ka faɗa kai har masu soya abubuwa irin su kifi irin su me kake faɗa ne abin sayarwa dai duk sai ka ga an zo yanda kake faɗa fa wani wurin ta ƙarfi ma nora za a yi slab slab za a yi a rufe wurin shi kuma ruwan ya fi karfin wannan slab din shi yasa za ka ga in ya taho ruwan ya yi daidai inda zai tafi daidai ramin slab din ai ka ga ragowar ina zai sai ya sama wani kuma inda ka faɗa ya taho daga wurare da yawa an toshe shi ina zai koma ka ga inda gidaje a wurin dama gida kofa shine za ka ga cikin dare mutane wai sai mutum ya ce ai ina kwance kawai sai na ji hannuna facal a cikin ruwa wani kuma ya ce sannan wanda suka yi gini na mai karfi ma'ana na masu hali su kuma ruwan sai ya zo gindin ginin sai ya taru sai dai daga cikin gida ka ga yana naso ai ta mamaki ya aka ashe kai ma ka tara hanyar ruwan saboda ka samu dama da faraga ba kyashi ake ba hasara ake ba amma ba kai wa ruwan tunanin hanya ba da ka yi masa tunanin hanya ai ba ruwan gidanka da ruwa ya zo ya cin maka ko kuma ya tare a gindi wani ma za a ga ba su san yana ta shiga ta ƙasa ba duk ka gama kankaranka da waye to fa in ya taru sai ya huce kankaran ya tafi can ƙasa to ta can za a ga yana shigowa ai akwai inda za a ga ginin yana tsagewa ko simintin to ya shiga ƙasa ne to abin duba a nan shine mafi yawa al'ummarmu duk kamar yadda ka faɗa ba ma la'akari da cewa yau ba mu da kududdufaye ba ma la'akari da cewa yau jama'a ta taru arziki ne fiye da da amma taruwar jama'ar ya jawo mana cewa fa magudanin ruwanmu sun fi karfin haka
0: ko malamin ta wani abu shine wata dabi'a da ta shigo mutanen mu
1: cewa
0: musamman a ungwani mutun ya dan fara ginin sa ya dan sa bulo biyar kowa ya fito da shi to kowa mutane sai samai da wajen nan ya zama wajen zuba shara
1: haka
0: wanda ya fito daga kowace unguwa sai a zo nan unguwa sai a zo
1: dama ya zama kango
0: to nan ne wajen zuba
1: kuma kai ta fama in zaka hana
0: ana ta yi wani abaka kanka an kar ruwa kuma yazo ya cika yi duk kuma sharar sai ta faru ga
1: kasa ita ma haka ta
0: ce
1: kuma ta kashe wurin
0: ka zaga cikin ungwani inda ruwan yake bi za ka ga mafi yawanci abin da ya fi yawo daga leda
1: ita ce ma
0: ai
1: leda su pampers
0: su san menene
1: su waye na cin abincin take away ko ya so wannan abu sosan nan sai ka ga kuma malam ba kai magana sauro ba duk uwa uba kaga wayannan abubuwan su suke dada jawo mana cutar nan ta malaria to malam shara ba wurin zubarwa an zubar da ita a wurin ruwa ba hanya ya zo da sharar sun hadu me zai hana sauro kaga anan ma a illan nan ta malaria malam yanzu baka ga yanda ake fama ba Allah ya yi mana amma da laifin mu harkar kula da magudanan ruwan harkar kula da sharar sannan kamar da na ga maka muna ta yawon da shan bishiyoyin nan ina je ko satunan na je tsamiyar kara sannan hanyar gizawa inda aka dan sassare madacin nan da aka yi aikin hanya duk za a mayar da madacin irin wancan tun su audu bako da aka kafa irin su garin tsamiyar kara a shuka tsamiya dorawar sallau a je a shuka dorawa irin garin ruwa ma su kuka uku garin madaci rano a je a shuka madaci muna ta wannan yawon a shuka bishiyoyi anan ma ma lura ga sare bishiyoyin da ake zafin nan ma ya ishe mu ga kwararowar hamadan nan sannan uwa uba in ka je karkarar malam yanda fa kake faɗa magudanin ruwan malam sai ka je ka ga kawai da fa na san wuri hanya ce ta ruwa amma sai je tare an yi gini a wurin an yi gida wai ma'ana wurin ne ya rayu bayan ya rayu kuma wurin ya yi daraja kawai sai ka ga hanya ce ta ruwa amma an siyar
0: an gine ta
1: kuma mafi yawa kamar yadda ake wa kududdufayen mu ka san da kududdufin mu ta baya masu gida da suke a jikin kududdufi ta baya sai a dinga dan ciko sai ka dinga dan ciko da wuri kana cikewa da haka sai ka ga kududdufin ya dawo kankani har a cinye magudanan ruwan to shine fanye koshin ruwan zaka ga ya dawo inda da yake to kamar da kake faɗa birni da karkara akwai buƙatar ta Bahaushe mu yi wa kanmu kiyamun laili ma'ana mu yi wa kanmu da kanmu wa'azi da gargaɗi cewa mahallin nan shine rayuwa yana cikin rayuwa saboda lafiya tana ciki mutsugunka yana ciki mutsuwarka da mallan inda zaka je ka kwanta da daddare me fi shi kana gani fa wasu hatsaro suke sawa amma yau ka zo nan inda zaka kwanta babu kwanciyar hankali ma'ana ruwa yanzu akwai wanda mallan nuran ana ruwa da daddare ba sa bacci
0: hankalin sa tashi
1: ba ma wai zancen masu bata gari sata magana wai ka da ruwan ma kawai kana bacci ruwa ya shigo maka me ya jawo rashin inganta hanyoyin kuma irin a hadin duk da mun gaya muku ana kokarin amma hukuma ya kamata ta karfi ai akwai inda ake ta karfin a buda har rushewa ake sai an yi magudanan ruwa na ga ta unguwa kwanan ba za ka ji a radio ma ake fada wani ya zo zai gini zai rufe musu hanyar ruwa suke zanga-zanga kuma suka nuna ba su yadda ba hukuma ta zo ta ce a ka'ida gaskiya dole mai wurin
0: ya
1: haƙura ya buɗa amma da kamar yadda ake fada ma gine wurin hanyar ruwan zai to su ma al'umma sai sun shigo ba cewa aka yi kuyi rigima ba ba ce aka yi wanda ya zo da arziki ungoku ai ci gaba ne amma abu ka'idoji kada ya zama matsala ko kuma ku fahimtar da shi wane wurin nan kaji yadda yake amma muna so da Allah kai gininka kai kantinanka kamar yadda kake faɗa ana ta yi plaza nan da Allah kai gininka amma ai akwai na ga wanda ma nura shi da ya zo ma zai ginin ka san me wa unguwar sai shi da kansa ya musu hanyar ruwa kuma mai kyau mai aminci ya buɗa ta ya yi musu aikin baka ga inda ruwan yake hucewa to kaga wannan ai an samu fahimtar juna na'am
0: zaka ga mutun ya zo irin sabon ungwanin nan akalla ya yi gida ya kashe kuɗi ya kai kusan miliyan 50 ko kun haka a karanci kenan amma ba zai iya kallon cewa to layin da ya zauna ina ne matsalar kwatar ruwan mu take
1: ko ana ya harkar ruwa
0: ce inda kowa yake sai dan jigo dan pipe din sa kawai sai zuro shi an haka
1: haka sai
0: haddi zai kashe naira miliyan 50 da kudin da yake zai iya yin kwata da 100 ko 200 ya kasa yi wannan a ci zai ga manyan gidaje manya-manya a unguwa alai
1: to ka duba hanya ma haka
0: da kwatar da zai iya ta fitar da line da zai dinga fitar da
1: ruwa ba
0: kuma wai sai jiyo pipe din sa kan kofa gida
1: kuma dan pipe kuma pipe din karami
0: dan karami
1: to kaga irin wannan ashe yasa ake cewa su al'umma ku da mai hali yazo ya tarar da ku sai a zauna zaman fahimta ai akwai su masu halin kamar yadda nake ga ma akwai wanda yazo mallan layin gaba ɗaya musu hanyar ruwa na farko kenan kuma yazo ya sa musu fitila solar nan layin dalilin zuwan sa mai arzikin sai ya musu fitilu kaga an samu haske da tsaro ko kuma ya hanyar ruwa to wasu suna da wannan amma yanda kake faɗa ai wani da hanyar ba ruwan sa yanda kowa yake bi da dadi ba dadi wani hanyar ruwan kamar yadda kake faɗa sai dan wani ma soka ya sun soka wai zai inda wai ruwan zai taru ba ruwan sa da kowa makotansa ma bai damu ba to kuma sai ruwan ya zo ya ci unguwar da shi gaba daya kuma sannan wai ya zo ya zai to ya kamata da masu halin da gwamnati da su al'umma kullun kamar masu unguwanni da muke faɗa haƙin ku ne da kaga an zo za komai halin mutum ko gwamnati ce ta zo ai akwai wanda zaka ga sai a zo ma wai a ce za a raba filin kofar rumfarka ko hanyar ku hanyar ruwa sai a zo a ce za a siyar ko an gwamnati a sai ku hada kai da masu unguwannin ku da kungiya da jami'an gwamnati duk sai a hadu wane eh da Allah muna neman hadin kaga mu muka zabe ka ai siyasa ce mu muka zabe ka ga abin da ake ciki ba ma goyen bayan a rufe mana hanyar nan kaga hanyar nan motoci na bi hanyar nan ruwa ta nan yake bi amma wai sai kaga kuma an zo wani sa'in ma son zuciya na wasu gwamnatocin sai kaga an zo ma hanyar ruwan ma an rufe ta to dole al'umma musamman masu unguwanni su huce gaba yanda ai akwai wani gari da kwanan baya ruwa ya ci su ai kaga sai da mai garin tsohon mai garin yace wannan wurin fa hanyar ruwa ne
0: to
1: amma an gaya maka da kwadayi na jami'an gwamnati wasu da su wakilan al'umma mallan sai aka rabe wurin
0: to
1: yanzu bayanin da ake ruwa ya zo ya cinye wurin ai kaga an faɗi gaskiya kuma an nemi a gyara din aka ki gyara to abinda dama muke gudu muke fadakarwa hanyar ruwa tana da muhimmanci kula da shara da tsafta yana da muhimmanci dashen nan na bishiyoyi yana da muhimmanci zafin nan da yake damun mu ai hamadan nan da take kwararowa ai din rashin bishiyoyin ne kuma aka ce in ka sara bishiyar me ya kamata kai ka shuka wata ko kai kundini sai kaga har kasa an sare bishiya to amma alhamdulillah an hadu da gwamnatocin kananan hukumomi da jiha da tarayya da al'umma wai ta wani mun je mun ce shuke-shuken bishiya muka zo za a ba ku gasa sai ci ai ku shuka sai ci ai jiki magai yace zafin nan kadai ma da muke ji ya ishe mu to kaga irin wannan sai ku zo ku shuka bishiyoyi muna gode wa hukumar hizba auren nan ma da aka yi ma nura su zo galan nan su ai duk mun raba mu auratan dan su shuka a samu iska mai kyau a yaki kwararowar hamadan nan to masu gidaje da yawa mun gode da kansu ma suke cewa a ba su bishiyoyin su shuka
0: to bari mu je
1: to ballanta na harkar muhalli
0: to masu tsaro kamar yadda muka saba za mu dawo gare ku domin ku ba da gudunmuwa ko game da wannan abu da muke tattaunawa na matsalolin muke na muhalli musamman wanda ruwa a bana yanda yake cinye unguwanni da hanyoyi da kuma irin abubuwan da suke jawo shi da kuma abin da kuke ne kamata lalle a gyara wataƙila unguwarku ko inda kake area ku akwai irin waɗannan matsaloli waɗanda har yanzu ga sanan dai da mun ta kankama yanzu sosai amma dai akwai matsalolin nan na wato na hanyoyin da ruwa yake bi sakamakon wasu abu dan adam yake jawowa ko wasu abu makamanta irin wannan akwai like mu na 081-74-577-777 da kuma ɗaya like mu na 070-77-975-29 sai kuma 39 to in ji ga wannan ya shigo assalamu alaikum wa alaikum assalam to barka kare da muke tare
2: yawa
0: na'am
2: so gaskiya
0: Anan karamin kuma bunkure.
2: Anan karamin kuma bunkure ne ba. So yanzu kana lura aka ce ruwan layin kwalci wani ruwa da kuma samu. Wannan da kana mara lura. Kana cikin da ake mara baki do kika din nan. Da kai cikin gaba daya ko da fulje gaba ɗaya cikin. Karwa kulta. Wata unguwar ma aka ce ka shiga ba wallahi ba za ka shiga. Wata unguwar ma shi da alin da ciwo yawa. Kuma ko ta unguwar da ake fara ta kofar gaba. Wata kofar ba ta lai. Wallahi wannan gaba ba ta ci ciwo.
0: Masha Allah muna gudan
1: gure gaskiya kwarai
0: Masha Allah to kaji malaka wanda ka fada
1: eh na sabo
0: wannan ba iya budin take ba haka
1: ai da ma yanda na ga ma harkar kara
0: yace abun kun
1: ka shiga
0: take fama da ita na wannan abin shafi harkar muhalli
1: kwarai
0: assalamu alaikum to barka kare da muke tarihi ina ne sai ka daga mure ka sama fujin ka ni ka ko za ka daga mure ka sai masu sauraron su bujin ka
3: a ce da za a hada hannu
0: san
3: ma ungoyi akwai ungoyi kamar munan tori za ka ga akwai kuraren da za ka ga wallahi kallahi ba ta san gyara kwatoci kamar waje jari mun auzuna da hukumar rima sun za ta sa mutum tafi da gidanka
0: to dai na sa

0: 0 7 5 7 7 7 7 da kuma dalayam na 0 7 0 7 7 9 2 3 9. Akwai kuma layim na 0 8 7 4 7 7 7 7. Sai kuma 0 7 0 7 7 7 9 2 3 sai kuma wato 3. Wannan sune lambobin da aka shigo domin ba da gudunmawa akan wannan maudu'i da muke tattaunawa na matsalar muhalli a unguwanninmu da kuma yanda suke fama wajen wato ambaliyar ruwa da makamantansu. To to ga wanda ya san shigowa. Assalamu alaikum. To barka ka dai sai dan daga mutum ka san bujinka da muke tare. Daga Riman Gado. To dan to dan daga muryar ka sai a fujinka sosai. To masha Allah yau muna jin ka yanzu. Na'am. To masha Allah muna godiya daga mutumin. Ma'am to muna godiya kwarai da gaske. To wannan daga karamar hukumar Riman Gado kenan.
1: Na ga daga Riman Gado
0: ya ci mai wannan matsalolin.
1: Shi ma dai kira ne da kuma
0: lalle al'umma su shigo da makamantansu.
1: Da ma kan al'umma su za su maganta abu.
0: Sai malamin da wannan da ya magana na ruwan koren nan. Ji su ga abin da ya dame su. A ta titi ne ake samu ma.
1: Ga kaga ruwa ma ya zo
0: da sauran wannan
1: hanyar ma da ake 5 km
0: domin su tunkari wannan abin. Suna da manya, suna da masu unguwanni.
1: Kuma anan ma ba wai suka ba yan siyasar su sai su shigo ina dan majalisar su na jiha ina na tarayya ma Nura ina sanatocin mu duk ya kamata a ce harkan mahallin nan duk da mu muna yaba wasu suna yi amma ku mutan gari yanzu kamar inda ya fada ai kaga yan majalisar su karamar hukuma ko jiha duk sai a shigo hanyar nan fa idan ba a yi mata magudanar ruwa ba kaji ruwa ma har ya zo ya fara cin 5 km to kaga a hankali titin sai ya zo dama ayyana daga matsala rashin kyakkyawar hanya
0: to cikin karshe ruwan daga can wani waje
1: ruwa daga wani wuri mallan ruwan nan fa wani sa'in kamar yanda ji ake fada a wani gari ba fadar garin zamu ba amma sai kawai suka ce cikin dare kawai sai aka dinga jin wani shu ashe su manya dattijai magabata ruwa ya taho sun sani sai aka dinga daga murya ga ruwa nan ga wani ma ba su sani ba ashe ruwa ne mallan kawai wani wurin an tare masa hanya wani wurin kogi ne mai wa ko dam ne mallan ruwa ya zo kawai sai waye gari akai ka a dai daren mallan duk tashi akai to kaga na'am bismillah
0: to barka kare da muke tare alhamdulillah to barka gare da muke tare to shikenan to dan daga murya ka da karamar hukumar Wudil
2: Okay,

0: to
1: ai kaga
0: falwaya ma ruwa ya cice to kaga falwaya ta fadi na wuta kaga an zama cikin duhu to kuma kamar yanda ya fada ai kaga mutanen unguwar su suka tsaya aka gyara falwayar aka mata cikoko kafin ma su ma'aikatan nefan su zo
2: masha Allah
0: wannan ma yana da muhimmanci ka
2: wa alaikum salam
3: ala nura huwa ga yakoi take hukura ta wace ki shine kare da bakallai
2: to wala bakar
3: ala nura haiwa haku bari abin da mutanen mu ka bata dai
2: to masha Allah da in shawara za mu
0: dama shine ai kiran da al'umma su shigo al'umma mu gyara kayan mu me mu gyara kayan mu ba sai kafin gwamnati ta zo kaga akwai wuraren da har yaba ake masu halin wurin sai su ce a debo ma ma'aikata su biya su a yashe magudanan ruwan a gyara ko akwai wanda suke wannan amma dama yaushe zaka tsaya wai sai gwamnati dama ya kamata gwamnati ta taimaka kamar yadda muka faɗa ƴan siyasar ku dan majalisar ku ne ƴan majalisar ku na tarayya ne da a haɗu shugaban karamar hukuma hada ƙarfi da ƙarfe inji Bahaushe amma a daina zama ku ku tsaya ku jara ku ki kuma ayi a kiyaye wane a wayar da kai a daina zubo shara tarariya a daina zubar da shara a dariya
3: assalamu
0: alaikum wa alaikum salam
3: a dawo a karo na zai ɗazu matsala a kan samun
2: sanatau to masha Allah
3: motsin ne daga dorai
2: to masha Allah muna jin kamar
3: wannan wannan program da kuka dauko matakar muhimmanci ne da shi na wayar da al'umma mutan gari dangane da tsara bishiyu da kuma ba a dasawa da kuma rashin gyaran kwatoci ilhakika kamar area ta inda nake akwai kuka inda za ka ga an yi gyaran kwata yayi kuma cikin yadda Allah zaka ga cewar kwatoci lafiya laushi amma wallahi kallan har yanzu akwai irin masu kunnan kai ga su kantuna ne da su amma wallahi su tsaya gyara ba za su yi ba masu gidajen ba za su yi musu magana ba to irin wannan yana da kyau gwamnati ta kawo ɗauki wajen kocin tafi da gidanka ta sanya musu wani notice cewar gyara wannan kwatocin ko kuma zo a ci tarasu yana da kyau a ja ku ja hankalin umari masaf irin wannan akwai wata hanya da na ki kwanaki wallahi da naga gurin an yi wannan titin nan na northwest din nan bayan nan jami'a northwest din nan abinda ya dangana har zuwa karshen kwantar wallahi za ka ga bari dai an gyara kwata bari dai ba a gyara ba in an yi ruwa malalowa ya kashe titin nan
0: kuma da haka
3: gwamnati ba an yi drainage tun lokacin karshen gwamnatin Ganduje zuwa abba ya dora ya karasa gyara aikin tattalin amma wallahi jalla yanzu ka je ka ga titin ya mutu sakamakon mutane ba sa son gyaran
0: to kaga irin abin da ake gudun
3: a ja hankalin ka tsara tafiya irin waɗannan wurare ta fara tafiya da kotun gidanka dan a fara abin nan din ka fara jan hankali nuna al'umma cewa wannan abin yana da matukar muhimmanci domin sai da gyara za mu samu lafiyar karan kanmu wa wannan
0: ita ce ma gaba
3: abin wallahi yana matukar cimin rai abin nan ba wannan dan haka a cigaba da wayar da al'umma akan dangane da harkar muhallin wallahi ba karamin muhimmanci ne da shi ba ko kuma Allah ya saka muku da alkhairi
2: masha Allah masha Allah
0: to muhallin
2: da sagal ne ai masha Allah
0: dorayi ai tsokaci ne mai kyau matukar al'umma ba za su shigo su kishi mallam ka zo ka gina gida ka gyara cikin gidanka amma a ce kofar gidanka ba ruwanka da shi wani da yawa zaka ga sai ka shiga unguwar mallam sai ka je unguwar ta sane maka me ya sane maka ba magudanin ruwa ba wurin zuba shara ko akwai fa inda zaka ga a kofar gidan ake zubar da shara ga ba hanyar ruwan ya sai a ji dadi kuma sannan uwa uba kamar yanda shi wannan na dorayi yake fada ai kaga mallam laruran nan ta shara da ruwa kwatami ya hadu me yasa me zai hana ayi malaria ai dole maganar lafiya babu ita to kaga ya kamata al'umma mu kamar yanda suke fada dole al'umma su za su zage dantse ai naga wanda mallam kamar yadda muke fada jiya da shekaran jiya da yawa unguwanni sun yi aikin gayya wasu kuma wata bahaushe uwar bariko kawai an ga an fara ganin alamar zafin makwana a ciki to da masu halin da masu unguwanninmu da kungiyoyin unguwanni da na taimakon kai da kai musamman kungiyoyin matasa su ne masu jini a jika a zaburar da su a zo a taimaka musu a musu abinci ai mu da musu ana yin abinci ai kunun ya so masa kunun zaki ku yi mu kuna aiki amma da muna sai ta zo ta huce lami kamar da sallah ne babbar sallah ai kaga wasu akan gyara magudanin ruwa inda za a jini ya huce ba damuwa ba warin irin me ake cewa najasa nan na dabbobi to haka ita ma damuna sai mun hada kai shine zaka ga ba ambaliyar ruwa ba cikin dare ka kasa bacci ba wai wani fa mallam ba maganar tsaro bane
2: inda ma zai kwanta
0: a shi tashin hankalinsa in ana ruwa ba zai iya bacci ba ba mamaki ruwa ya kwaro gidansa to ya kamata al'umma mu duba wannan dai shine nake ganin kiran da zamu dade
2: to masha Allah to ma tsaro muna ganin duba da yanayin lokaci ga sha lokacin namu ya wato kusanto na karkarewa kun ji mu tattauna game da wato wannan matsala ta shafi haka muhalli da wannan da ake samu ruwa da yake matsaloli a unguwanni da hanyoyin wuceci da kuma musamman muhimmancin da shan bishiyoyi da kuma yadda za a inganta su musamman wani lokaci ne da mutum zai shuka ita wannan wato bisha kuma ga dadda wani da ake mata tabarruwa to cikin ikon Allah zai samu saukin wannan abubuwan kun ji mu tare da malam mutuka isadar mun ya shugaban kungiyar kwararwar wato yaki da kwararwar hamada mashugaban kungiyar cigaban kano
0: community
2: kuma kano community muna godiya mana tuka Allah mai dake gidana
0: to alhamdulillah kuma mun gode da kuke dada bada hadin kai ake wayarwa da al'umma kai kan shuka bishiyoyin nan da gyara muhallinmu magudanin ruwa mun gode
2: to nura ba kuma sake cewa assalamu alaikum sai mako ne ba
1: na fina fada ma in kan iya suna fada ma

I'm going to go to the hospital.

Muhammadun al-ahada makalam wa hujjatan

0: tattauna.
1: Ta mai sauraro yau dai da waka muka fara shirin, amma na san hakan ba abun mamaki bane, domin kuwa lokaci zuwa lokaci mukan yi amfani da wannan salon, musamman ma idan muna tare da waɗanda suka rera waka. Da Allah ya sake tafi. Kuma a yau shirin yana zuwa mai sauraro ne daga nan birnin Maiduguri. To kasancewar muna garin Maiduguri, hakan ne ma ya sa muka gayyaci ɗan Maiduguri domin a yau ya ce su mai ya gabatar da shirin. To bari in bashi a dama domin ya gabatar da kanshi.
2: Assalamu alaikum. Sunana Sadiq Sali, sannan ɗaya daga cikin mawaƙan Kanyut. Amma na lura kaman baki gabatar da kanki, ko so kike mu yi miki suna irin na ƴan Maiduguri?
1: To ina ga zan zabi suna na ƴan Maiduguri, amma kuma a ƙarshen shirin a yanzu dai kam sunana Sumaiya Ibrahim Yusuf, jagoran shirin mu tattauna na BBC Media Action. Kuma Sadiq, ina ga a yau zaka zuba ido ne, domin ɗakin nan da muke ciki a yanzu kusan zan iya cewa ƴan uwanmu ne mutane masu nakasa, kusan kaso 80 na mutanen da suke cikin ɗakin. Zaka zuba ido ne ka ga yadda suke amsa tambayoyi ɗaya bayan ɗaya, musamman akan abin da ya shafi tsarin tazarar haihuwa.
2: Gaskiya ne, to na zuba idon kuma zan ga yadda za ta kaya insha Allah.
1: To da Allah mu tafa kanmu da kanmu.

0: 몰라서 말하기 싫은 왜 찾아오나.
1: 아분 사우라로 나.
2: 그마 카마리에 데나체 시린요 tambayoyin za mu amsa kan abin da ya shafi lafiyar iyali gangarawa zuwa tazarar haihuwa. Idan mutum yana so ya amsa tambaya, zai daga hannun shi, za mu zo da abin magana, ya gabatar da kanshi, ya gabatar da rukunin da yake, sai kuma mu mishi tambaya sai ya amsa. Amma kuma a cikin ɗakin akwai ƙwararru wanda idan mun yi daidai su za su yaba mana, idan mun yi ba daidai ba nan ma kuma za su gyara mana, su kuma yaba wa ƙoƙarin mu kan abin da ya shafi tsarin tazarar haihuwa. Kafin ma in dire ga wani ya daga hannu a gaba, da Allah ka kawo mishi abin magana.
3: Sunana Bakar Ibrahim Dikwa, na fito daga jinsin rukunin masu nakasar gani.
2: To tambaya ta farko cewa take shin ko menene bambancin karɓar tazarar haihuwa a asibiti da kuma shagon da ake sayar da magani, wato chemist kenan?
3: Bambancin ai ta fito fili, saboda duk inda aka ce asibiti akwai tarin ƙwararru waɗanda suka lakanci abin sosai, waɗanda kuma sun samu horo daga inda hukuma ta amince da shi. Kaza kuwa idan chemist ne zai iya yiwuwa, ko da mutum ya je ya ɗan lakanci abin zai iya yiwuwa ma ba shi da ƙwarewar da ta kamata, sannan ko kuma zai iya ma yiwuwa ba su ma da lasisi ko kuma me zan ce,
2: wato takardar shaidan kanshi mutum ya ƙware ya buɗe ya yi
3: ne. Yawwa,
2: da Allah tafa wannan malamin ƙwararriya. Za ki gabatar da kanki, sannan kuma ki sharhi akan amsar tambayar da malamin nan ya bayar.
4: Assalamu alaikum, ina wunin mu. Sunana Maryam Ali.
2: To ita malama Maryam Ali ma'aikaciya ce daga ma'aikatar lafiya na nan jihar Borno, wato Ministry of Health kenan a turanci.
4: Amsar da ka bayar din hakan take, don ba za ma a hada ba kamar yadda ka faɗa din, wanda da na chemist da na asibiti. Asibiti idan ka je akwai gwaje-gwajen da za a yi maka, sannan to amma shi mai chemist din ba dukansu bane masu karanci fannin ma'aikatar asibiti din. Yau da gobe ne kawai sai su je su bude chemist, to su kawai bukatansu kuɗin ne, ba wai abin da kai zaka ji a jikin ka din ba. Su kawai su siyar su samu kuɗin shine damuwar su. In son samu ne an fi so, idan mutum ya tashi neman tazarar haihuwa din ya zo asibiti ya samu jami'an mu na asibiti, su za su bashi, za su fahimtar da shi abin da ya dace da abin da bai dace ba.
2: To da Allah a tafa wannan malamin da ita kuma ƙwararriyar ta ne. To malami, na farko dai ya wakilci rukunin mutane masu nakasar gani, zan so in ji daga bangaren yan uwana mata. To ga wata nan ta daga hannu, bari mu ba ta dama ta gabatar da kanta sai a yi mata tambayar.
5: Sunana Hassana Muhammad Bello.
2: Wani rukuni kike wakilta?
5: Rukunin masu nakasar bangaren jiki.
2: To malama Hassana, kin shirya karɓar tambayar ki? Ko me da me ya kamata jami'an lafiya su shaida wa wadda ta je asibiti a karon farko domin karɓan tsarin tazarar haihuwa? Me ya kamata su faɗa mata?
5: Okay, ya kamata su faɗa mata ka'idodin da kuma illoli da zai iya haifar ga lafiyanta.
2: Ya kan bayanin kenan? Bari mu dawo gurin ƙwararriya mu ji me za ta ce.
4: Assalamu alaikum, sunana Maryam Ali daga ma'aikatar lafiya ta nan jihar Borno. Malama Hassana, na ji daɗin ansanin da kika bayar, sai dai ɗan ƙarin bayani kaɗan da ba za a rasa ba. Ƙarin bayanin kuma shi ne, idan mutum ya zo asibiti a karin farko akan tana so ta karɓi tazarar haihuwa, ma'aikatar lafiya za mu karɓe ta, za mu marabce ta, sai mu tambaye ta tarihin rayuwanta, iyayenta da na magabatanta da ita da kanta, akan akwai wasu cututtuka ne a cikin zuriyarsu, irin su hawan jini da ciwon suga. Sai mu tambaye ta haihuwanta na nawa ne, kuma shekaranta nawa ne, kuma yanzu da ta haihu din, ɗan da ta haifa ko ƴar da ta haifa din wata nawa ne ko shekara nawa ne. Bayan haka sannan za mu zo akwai gwaje-gwajen da za mu yi mata. idan aka mata gwaje-gwaje sannan sai a baza mata kayan nau'ikan tazarar haihuwa a ce ta zabi wanda ranta yake so ila wanda take so din zai mata illa sai a ce mata a'a inda son samu ne wannan yafi dacewa dake saboda wannan din ga dalilin da yasa baraki yake amfani da shi ba an hankalinta ya dauka to sai a yi mata shi za a ga ya mata kuma idan aka yi miki din ga yanda zaki yi ki kula da kanki kuma idan kika je gida ga yanda zaki idan har kin fuskanci wata matsala game da wannan nau'in tazarar da aka yi miki amfani da shi ki dawo ki garzaya ki dawo asibiti saboda a duba menene dalilin kuma a magance miki shi a cikin takaitaccen lokaci
2: to da Allah ta fa malama Hassana da kuma kwararriyar ne

0: da zamu tattauna.
1: To an samu mutane biyu waɗanda suka wakilci rukunin mutane masu nakasa guda biyu. To yanzu bari mu sake dawowa. Rukunin masu nakasar ji ne basu amsa tambaya ba. Nan ma idan da so samu ne zan so a ce mace ce za ta amsa tambayar. To ga wata nan ta za ta amsa tambayar amma kasancewar tana da nakasar ji za mu yi amfani da wanda yake musu tafinta. Zai gabatar da kanshi sannan ya gabatar da ita sai mu karanto mata tambayar sai ta amsa. Ba sai kin ta ba sai ta tashi ba za ta iya zama inda wanda yake tafinta yana ganin abin da take yi.
2: To assalamu alaikum sunana Muhammad Suleiman ni ne nake tafintawa masu nakasan ji. Wacce za ta amsa tambayar sunanta Ummi Nasiru Abba Aji.
1: To bari mu je ga tambayar. Tambayar cewa take shin idan mace mai nakasa ta je neman tazarar haihuwa a asibiti aka ci zarafinta wani mataki ya kamata a ce ta dauka?
2: Tace za ta yi kokari dai duk yadda za ta yi ta dakatar da abin da ake so a yi mata din. Shine iya abin da tace gani za ta yi ta yi.
1: To wace hanya za ta bi ta dakatar din?
2: Ita tana gani kawai za ta dai wani wuri za ta canja wuri ne kawai.
1: Wato ina fahimce ta za ta hakura kenan gaba
2: daya. Za ta hakura gaba daya.
1: To ba damuwa dan Allah ya tafa mata.
3: Ku zo mu tattauna.
1: To bari mu dawo bangaren ita kwararriya din. Kin dai ji abin da ta faɗa. Tace ita za ta iya hakura kawai ta je ta wani guri na daban a je a yi mata. To ko me zaki ce?
4: Gaskiyan ki ne kuma zaki iya ki amma kin hakura din ai bai yi ba, bai dace ba. Ai right na yancin ki ne. Ki zo a biya miki bukata a asibiti. Saboda haka idan kika je asibiti aka ci zarafinki a mu ma'aikatan asibiti din. A asibitin akwai inda gurin manya yake. Zaki tambaya ina ne bangaren kula da ma'aikata a cikin asibitin sai ki je ki ce gashi na zo ina neman bukata na kaza amma ga abin da aka yi min. To a take za a dauki mataki sannan za a biya miki bukata a lokacin amma har kika ce idan an ci zarafinki a wani asibiti zaki je wancan asibitin ai bai yi ba in kika je wancan din ma kuma aka saki miki haka fa in cinki ne kina da wannan daman da dole a kula da ki a biya miki bukatan ki kar ki fishi ki kai gaba za a biya miki bukatan ki.
1: To dan Allah ta fama kwararriyar mu da ita kuma wacce ta amsa tambayar. To kwararriya a karshe me zaki ce?
4: Ni kiran da nake ma yan uwan masu nakasa shine mu da muka zama muka samu zarafi muka zo wannan gurin mu zama jakadu ma sora waina ba su samu zuwa wannan gurin sun fahimci me ake nufi ba tazaran nan fa taimako ne ma kanmu da kanmu mu zo mu karbi tazaran haihuwa da asibitocin da suke kusa da mu kuma duk wani anguwa akwai asibiti in kace ma banyan asibiti sun maka nisa akwai na kananan hukumomi a cikin anguwanni in muka je za a bamu abin da muke bukata.
1: Wato aka ce wai farin cikin iyali lafiyar iyali tazarar haihuwa ba komai bane face abin da zai inganta lafiyar iyalinmu. To da Allah mu tafawa kanmu da kanmu.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Rahama Radio. Rahama Radio.

0: barkamu da dawowa
1: yawa mala gari yawa tatsuniya dai makaranta ce ga yayan Hausawa to idan kuma muka duba sai muga kuma wace tatsuniya ce take zuwa kuma da wato sako ko jigo na kunya to muka duba tatsuniyar wato Musa dan Saraki to nan kuma za ga irin yadda take ko tsantsar yadda kunya take dan sarki saboda haka shi wannan Musa dan Saraki akwai wata yarinya da ya gani wanda ta kaice wanda yake so saboda haka amma ya kasa yi mata magana saboda haka tafiya dai tai tafiya ita kuma tunda ya yana yana santa to daga nan kuma sai kunya ta shiga tsakanin su sai ta kasance a garin duk wanda yake da suna Musa to ba za ta iya faɗin sunan sa kuma ba za ta iya bin hanyar da yabo ba kuma tana kunyar sa saboda haka ana nan wata rana sai suka tafi yin wanka a kogi to da ya samu labari sai je kewaye sai ɗebe kayan sa gaba ɗaya hukan bishiya ya zauna to bayan ya zauna suka gama wanka suka gaba kayan su can kawarta tana kyallaye ta hango Musa shi ya kwashe sai ce babu wanda zai ba wa kayanta har sai sai rera wata waka duk wanda ta rera wannan waka to zai ba ta kayanta saboda haka wakar ita ce kai Musa Musan gayya Musa dan makaranta Musa dan Saraki ka kaunaci Allah Musa ba na zani na kaunaci Allah Musa ba ni bante na kaunaci Allah Musa ba ni fatalata da makamancin haka saboda haka hakai suka tayin wakokin nan sai zuro musu kayan sai ba su har aka zo kan wannan budurwa ta sa sai ta kasa faɗin wannan suna saboda kunya a matsayin tana kaddara mijinta ne da zai aure tana jin kunyar sa da martabarsa sai ta ce kai wana wana gayya wana dan makaranta wana dan Saraki wa kaunaci Allah wana ba ni zani na kaunaci Allah wana ba ni fatalata saboda haka shi kuma sai maida mata yace sai ta ce kai Musa ita kuma ba za ta iya faɗin wannan suna ba
0: saboda
1: alkunya saboda haka daga nan dai daga karshe sai ya ga wato tana cikin ruwan nan yana nema ya cinye ta to daga nan ya ba ta kayanta ta sa ta tafi gida bayan an yi wannan kuma har dai Allah ya kaddara kuma suka zo suka ci gaba da sha'anin akai aure saboda haka a wannan za mu fahimci cewa wannan tatsuniya ta ba da gudunmawa wajen mai koyar da kunya saboda kunya ba karama a babaci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yana ce mana alhaya'u minal iman kunya tana daga cikin imani to saboda haka kaga dama Hausawa kunya ta saci sannan kuma bayan zuwa addinin musulunci suka dada samun wato karfafa guwa wajen tabbatar da kunya saboda haka wannan tatsuniya ta nuna mana yadda kunya take tsakanin miji da mata ko kuma tsakanin mai neman aure da wanda yake neman aure ka kalla zamu ga akwai kuma tatsuniya ta kaza da muzuru wadda ita ma gargadi take nuna musamman waɗanda suke bijire umarnin iyayensu kaza da muzuru domin duk a wannan tatsuniya ta kaza da muzuru duk masu neman auren kaza sai ta fatali da su tace ta muzuru za ta aura iyayenta sukai take ta karbi wato abinda iyayenta suke hango mata take ta yarda da haka ta dage sai muzuru har aka zo aka raba goron biki aka zo aka yi biki bayan a lokacin da ake shirin yin biki taron da sukai to daga nan muzuru ya gayyato abokansa wato suka zo daga nan sai suka faruwa wa'annan wato ɗan matan kaji su cire waccan kai su cire waccan kafa daga nan ita wannan kaza daga nan ta ringa kururuwa tana iyo kakkacin ran fukafiki da kyar dai ta sha ta kai izuwa gida wanda wannan yake tatsuniya ta bada gudunmawa wajen gargadi musamman ga wanda iyayensa suka hango masa hanya ta yiyya ta rayuwa shi kuma yace zabin kansa yake so to duk mai zabin kansa wanda ba zai dau shawara na gaba ba to karshen abin da yake faruwa gare shi shine na da fada da na tsadi sannan yana ɗaya daga cikin gudunmawa tatsuniya mu duba tatsuniya PPW ita kuma tatsuniya ce wadda take nuna irin iyayen da suke sakaci dangane da yanayin halayen da ƴaƴansu suke ciki rashin kula da yara abinda tatsuniya jigon babban jigon ta yake koyarwa misali wannan tatsuniya akwai wani mutum da yake kira PPW da matarsa mai filatana da ɗansa mai gari to takan dora wa yaron tallan nono ko da yaushe fita yaje ya sayar mata wata rana tana bashi nono nan sai ce ba lafiya ba zan iya fita ba ta tilasta mar haka ya dau kafa ya fita yana cikin tafiya laruran na ta ci karfin sa da yaji ya fadi kwariya ta fadi ya mutu bayan ya mutu sai wata tsuntsuwa kasuwa ce ta hangu sai ta zo gidan su Fifi Dallo ta zo ta ringa rera waka tana nuna cewa ga Fifi Dallo ya mutu a cikin daji lalle a je a dauko shi to daga nan ta rasa yadda za ta yi ta fita ta je ta nemo mijinta Fifi Dallo tace zo ka ji abin da tsuntsuwan take fada ya saurara ya ji daga nan suka fashe da kuka ya nemi mutane suka tafi aka je aka dauko shi aka zo aka yi masa sutura aka yi masa wanka aka sa shi aka je aka binne shi daga karshe sai yake ga mata yake cewa ki ga abin da yake ga miki a bayanin da kika yaro ya ce ba shi da lafiya amma kin tilasta masa akan san ranki da san zuciyarki da san abin duniya to yanzu daga karshe me ya faru kin rasa shi ni ma na rasa shi gashi ba mu da kowa
2: ba san kuma abin duniya
1: ba kuma samu abin da ake nema ba saboda haka kaga wannan tatsuniya ta bada gudunmawa wajen jan hankali dangane da iyaye wajen kula da ƴaƴansu da kuma martabarsu da kuma kula da yanayin wato walwalarsa ta yau da kuma gobe wannan ta bangaren wato ilmantarwa da kuma tarbiyya kenan da al'ada ta Bahaushe saboda haka banda wannan kuma tatsuniya ta bada gudunmawa ta bangaren adabi musamman bangaren waka waka ta baka domin duk tatsuniya da za ta zo za a kawo ta da wuya baka ga an mata rakiya da waka ba wanda wannan waka kuma za ka ga wato wani sako take dauke da shi idan aka saurari kalmomin da aka gina wakar da su za ka ga su ma wani sako suke da shi mai muhimmanci wanda yake taimakawa wajen rayuwar al'umma Hausawa misali yanzu kamar misalin da aka kawo na wakoki misali kamar wakan nan ta da ta Fifi Dallo saboda haka tatsuniya ta taimaka ta wannan bangare wajen mi wajen bunkasar adabi ta bangaren waka
2: da kuma misali da ka bamu na farko na Musa dan Sarki
1: na Musa dan Sarki
2: budurwarsa ta yi masa
1: wadda wakar da budurwarsa ta yi masa ko ga kuma wannan wakar da ta Fifi Dallo
2: ga wacce mata yabura da mowa
1: ga kuma ta yabura da yan mowa saboda haka haga ta wannan bangare ya nuna cewar tatsuniya ta bangaren hakoki a adabi nan ma ba karamin gudunmawa aka samu ba a cikin zamantakewar al'ummar Hausawa sannan kuma tatsuniya ta dada ba da gagarumin gudunmawa ta bangaren wato harshe domin an sami wasu kalmomi waɗanda suka fito a cikin tatsuniya waɗanda ba koda yaushe yake iya jin su a mu'amalar yau da gobe ba misali kamar dan kashin gwiwa sannan misali kamar a ce dodanni domin a tatsuniya ne aka zama yake nufi da dodo tatsuniya ce ta zo da dodo domin dodo a zahiri babu shi
2: wato abun
1: tsoro kenan ko sannan ga irin su gwai da yara ko ba haka ba
2: irin su jagoran tafiya shi gizan
1: ga shi kansa gizo ga matarsa koki ko ba haka ba ga su botorai ko saboda wayannan kalmomi za ka ga su nan iri-iri wanda aka kawo su a cikin tatsuniya wanda sun taimaka wajen wato bunkasa harshen
2: na Hausa ga sunan wurare
1: ruwan bagaja kogin
2: su ta kankari su dubu gaji
1: gaskiya ne
2: su gidan turuwa duka za ka taba da su
1: gaskiya ne a cikin tatsuniya ba gaskiya ne ma Kabiru gaskiya ne
2: to masha Allah to saboda lokacin namu yana tahowa ban san da me zaka karkare mana ba akan wannan batu na gudunmawa da ita tatsuniya ta kan bayar wajen bunkasa wannan harshe namu na Hausa duba da ita ce makaranta ta farko ta yayan Hausawa
1: to hakika bisa ga bayanan da suka gabata za mu tabbatar da cewa gaskiya tatsuniya ta taimaka sosai ta bada gudunmawa kuma ta zama makaranta ta farko ta al'umma Hausawa wanda ta taimaka wajen koyar da tarbiyya da ilmantarwa sannan ta fito da abubuwa iri-iri waɗanda suka sanya nishaɗi musamman kamar irin waƙoƙin da suke zuwa cikin tatsuniya sukan sanya nishaɗi da jin daɗi da kuma fito da wani sako ko jigo wanda zai zama wato hanya ce ta tarbiyya a cikin al'umma Hausawa da zamantakewarsu da al'adarsu sannan kuma tatsuniya ta taimaka wajen bunkasa shi kansa harshen Hausa saboda fito da kalmomi da ta yi waɗanda dan da suke wasu boyayyu ne ko kuma wasu a'a hikima ce ta sa aka kirkire su wanda kuma aka ci gaba da bada tarbiyya da su domin yanzu da lokacin da muke yara in zaka fito je ya ce in ka fita tsoro dan kashin guwa hidan kuma daga shuguwan nan babu shi amma jin wannan tsoro sai ya hana ka fita amma yanzu kan ci haran yanzu dan kashin guwa sai ya ce barin jangaji
2: ta tsoro yamma yayin shi ai bayin take bayan da suka taso zai ba su santa ba
1: wannan gaskiya ne ma ka bi gaskiya ta tsoniya yanzu ta samu koya baya saboda iyaye na yanzu gaskiya ba su fi a ware lokaci suna ba wa ƴaƴan su tatsuniya ba
2: kuma suna cikin littafai an wallafa su littafai kashi kashi da ma sabbi
1: ga littafin da Ibrahim yana yi wasan tatsuniyoyi da wasanni ga labarin gargajiya ga kuma littafin da Bukar Usman ya na taskar tatsuniya a shekara ta 2009
2: banda wannan ma na ga malam Kamilu Dahir Gwammaja shi ma na ga yayi littafin tatsuniyoyi daga 1 har zuwa 6
1: gaskiya ne
2: shi ma
1: ya fara
2: yawa da za
1: gaskiya ne yi ga professor Gosau
2: haka yake akwai malama Maimuna Ibrahim Yara yaya ita ma naga tayi nata
1: ita ma tayi nata
2: akwai su dai da yawa za ga su
1: gaskiya ne wanda kuma ba ma nazari yanzu akan su an fi mai da hankali irin latattafai na soyayya musamman kuma yanzu ma da social media nan ta zo yanzu ta danna komai
2: to masha Allah to muna godiya mutuka da gaske malam Abubakar Umar Ibrahim daga Sa College ilimi ga sharafin shiga jami'a Kaseps wanda ka santa da Kas Kano muna godiya mutuka da gaske da wannan gudunmawa da ake ba mu shi wannan shiri na kurtun zuma
1: alhamdulillah ma kabiru Allah ka yi jagora Allah kuma ya tabbatar da alheri ya kara taimakon wannan gida mai albarka Allah ya kara kwarin gwiwa
2: to ba shalla muna godiya domin turar sakonni na tambayoyi ko shawarwari ko karin bayani zai amfani da wannan lambar waya 0808052649 0808052649 a madadin sashen shirye-shirye karshen jagorancin Nura Abubakar Musa sai ni din shirya na kuma gabatar Kabiru Abubakar shi ne ke muna fatan alheri assalamu alaikum warahmatullahi

0: Mita 97.3 a zangon FM Rama Radio.
1: Ya kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
2: Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
1: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
3: Musa, Musa, kwanan kake wankewa cin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
4: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
3: Maman Lamin, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa, wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai ko nan take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
4: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya fara.

tashi labarin namu na wannan lokaci za ku ci cewa shugaba Tinubu ya ce babu wani shugaban kasa da ya taka rawa wajen sauya tarihin Najeriya kamar tsohon shugaban kasa Badamasi Babangida. Yanda za ku ci cewa tarayyar Turai za ta tallafa wa Najeriya da sauran kasashe uku domin daƙile yaduwar cutar kwalara. A gefe guda Rufa'i ya shigar da ICPC ƙara kan hana shiganin iyalansa. Daga sassan duniya ko Trump ya yi Brazil ne yi wa Umar ruwan bama ba mai irin ta tsuma baki a batun Iran. Waɗannan harma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu.

0: amsa kiran wayar da wakilin mai masa ba har zuwa lokacin kammala wannan rahoton. Tsangwamin jihar Kaduna Nasir Rufai ya shigar da hukumar rage da cin hanci da rashawa CPC sabuwar kara ta naira biliyan 10 gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja kan hana shi ganin iyalansa inda hukumar ke tsare da shi. A cikin adadin da lauyansa Oban Afani ya shigar ranar 14 ga Agusta shekarar 2026 Rufai ya ji CPC ta hannun matarsa Aisha ta sabe da ɗansa Abel Rufai ziyartarsa lamarin da ya ce ya tauye masa haƙƙinsa na samun kulawa daga iyalansa. Ya ce hana shi hulɗa da iyalansa yana shi sama abinci magunguna da sauran mema abubuwan da iyalansa za su kawo masa yadda yake tsare duk da ba tare da wani sahihin dalili na doka ko umarnin kotu ba. Rufai na kuma neman kotu ta ayyana cewa an karya masa haƙƙoƙinsa na ɗan adam da kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada. Haka kuma yana neman diyyar naira biliyan 10 kan abin da ya bayyana a matsayin taki yakinsa. Tarayyar Turai ta ware euro miliyan 2,300 domin taimaka kasashen Najeriya da kamari da jamhuriyar Afirka ta tsakiya da Chadi wajen daƙile yaduwar cutar kwalara. Tallafin na gaggawa zai taimaka wajen ƙarfafa matakan yaƙi da cutar ta hanyar samar da kayan aikin jinya ƙarewan jami'an da ke gudanar da ayyukan daƙile cutar da kuma inganta tsaftar ruwa da muhalli. A cewar sanarwar da ofishin tarayyar Turai da ke Najeriya da ECOWAS ta fitar, Najeriya za ta samu euro miliyan 1,500 daga cikin tallafin. Za a yi amfani da kuɗin wajen samar da kayan aikin kula da masu fama da kwalara, ƙarfafa sahihin dokan yaduwar cutar da kuma inganta samar da tsaftataccen ruwan sha. Haka kuma tallafin zai taimaka wajen wayar da kan al'umma kan hanyoyin kare kai daga cutar tare da ƙarfafa ayyukan tsaftar muhalli da kula da marasa lafiya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce fiye da mutane 61,000 aka samu suna ɗauke da cutar kwalara a yankin Afirka cikin watanni biyar na farkon shekarar 2026. Cutar kwalara da yana yaduwa musamman ta hanyar shan ruwa ko amfani da abincin da ya gurɓata, kuma tana iya janyo matsanancin rashin ruwa a jiki inda ba a yi maganinta cikin gaggawa ba. To yanzu kuma bari mu ci gaba da watan na tattalin arzikin ƙasa.
1: Naira na ci gaba da samun daraja a kasuwar canjin kudaden waje, yayin da kudaden ajiya na kasashen waje na Najeriya ya haura dala miliyan 52,000. Bayanai sun nuna cewa ajiyar ta kai dala miliyan 52,000 zuwa ranar 12 ga watan Agustan shekarar nan da muke ciki, wanda shine matakin da ya fi girma a cikin kusan shekaru 17. Masana na ganin ƙarin samun kudaden waje da ingantuwar kasuwar forex na taimakawa wajen rage matsin da ke kan naira. Najeriya na nazarin wasu sauye-sauye a tsarin samar da danyen mai ga matatan cikin gida domin rage farashin samar da man fetur da kuma inganta ayyukan matatan kasar nan. Hukumar kula da albarkatun mai ta kasa ta ce bin dokar da ke bukatar masu haƙo mai samar da kaso na danyen mai ga matatan cikin gida ya inganta daga kasa da kashi 43 cikin 100 zuwa sama da kashi 90 cikin 100. Ana sa ran sauye-sauyen za su taimaka wajen ƙarfafa matatan cikin gida da rage dogaro da shigo da man fetur. Matatar man fetur ta Dangote na shirin kaddamar da sayar da hannun jari ga jama'a a Najeriya kafin ƙarshen watan Oktoba shekarar da muke ciki, a wani mataki da ka iya zama ɗaya daga cikin wani babban tsari da aka taɓa samu a Afirka. Kamfanin ya gabatar da buƙatar da ka iya kaiwa dala miliyan 500,000. Ko da yake ba a tabbatar da ainihin girman sayar da hannun jarin ba tukunna, matatar ta kuma shirya ƙara ƙarfin tace mai daga ganga 650,000 zuwa ganga miliyan 1,400,000 a kowace rana cikin shekaru 3 masu zuwa. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni Amatu Musa Abdulrahman.
0: Labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran da kullum na gidan rediyo Rama French ga al'umma. Ni a ɗashen shirin ta kan mita 97.3 kan zangon FM da gidan Mazuguniya nan bayan dogon mulki a gida mai lamba 125-127 a tsakiyar birnin Kanan Daban Najeriya. Za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurba da shirin mu da ke www.dramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka haɗa da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duka karamar rediyo da kuma TV. A daga ce mu nan gaba kaɗan muna dawowa labarin za su ɗora.

0: Sumadilla barkam da dawowa yanzu kuma labarin sai ura. Bacin da ya fi daukar hankalin mu a dandalin namu na sada zumunta da mahawara dake akan Facebook shine wani abu ne fi wahala Najeriya yau sakamakon kuɗi ko rike kuɗin da aka samu. A yau samun kuɗi ba shine kaɗai ƙalubalen da mutane ke fuskanta ba. Wasu na ganin cewa ko da mutum ya samu kuɗi tsadar abinci haya sufuri wutar lantarki da sauran buƙatun yau da kullum na sa kuɗin ya ƙare cikin sauri. A ra'ayinku wanne ne fi wahala a Najeriya a yau samun kuɗi ko kuma rike kuɗin da aka samu kuma me yasa? Kare wasu daga cikin rayuwar ku da kuka tafka muhawara a shafinmu na Facebook.
1: A cigaba da karanto sakamakon naku za mu fara da sakon dan haru-haru abban al'amin inda yake cewa tabbas samun kuɗi shine babban tashin hankali idan kuma ka samu ba sa samuwa yadda ya kamata kafin su zo bukatun yau da kullum har ma sun kare fatan mu Allah ka ba mu masu albarka amma su fi karfin bukatun mu a samu na ajiyewa a ra'ayin Aliyu Salisu Habib cewa yayi samun kuɗin da ake da ba a samu sa yanzu kuma tsadan man fetur ce ta jingo misali idan zaka sayi man 10,000 ya kai ka wani lokaci idan zaka siya yanzu sai ka sayi na 25,000 kaga 15,000 din mutum zai iya amfani da su wajen sayan abinci ko wani abu na daban kuma samun da ake yi a da yanzu yana wahala sakamakon karancin zagayawar kuɗi cikin jama'a amma da hada-hada za ta dawo idin ta da wajen bunƙasar kasuwanci da kuma aikace-aikacen yau da kullum kuɗi za su dinga zagayawa cikin jama'a kuma gwamnatoci za su ibada tallafi da kuma rage kuɗin shigo da kayayyakin masarufi don sauƙaƙa kayayyaki a faɗin ƙasar nan sakon mu na ƙarshe a jerin sakonnin ku shine sakon Abba Jesse Indabo inda yake cewa a gani na a Najeriya a yau samun kuɗi da rike kuɗin da aka samu duk suna wahala amma rike kuɗin ya fi babban ƙalubale ga mutane da dama saboda da zaran mutum ya samu kuɗi tsadar abinci haya sufuri wutar lantarki da sauran buƙatun yau da kullum suna sa kuɗin ya ragu cikin sauri don haka ba wai samun kuɗi kaɗai ya zama matsala ba abin tambaya shine yaya za a yi sarrafa abin da aka samu yadda zai wadatar da buƙatun rayuwa wannan ne yasa wasu ke samun kuɗi amma har yanzu suke fama da karancin abin hannu a takaice samun kuɗi ƙalubale ne amma samun kuɗin da zai wadatar da buƙatun yau da kullum da kuma iya rike shi ya fi zama babban ƙalubale dan kenan daga cikin sakamakon naku da suka samu a daidai wannan lokaci kuna da damar tafka muhawara akan dukkan maudu'in da muke wallafa muku a shafukan mu na sada zumunta wannan suka hada da Rahma Radio da Rahma TV domin karanto su a labaran mu na gaba Usman Ibrahim Datti a labaran Rahma
0: Tumadilla kafin tsallaka zuwa ga sassan duniya bari mu je zuwa ga rahotonmu na fagen wasanni wanda karin farko a tarihi kamar ta lashe gasar cin kofin kwallon kafa ta mata ta Afirka bayan da ta doke Malawi da ciwo ku da nema a wasan ƙarshe da aka fafata a daren jiya a birnin Rabat na ƙasar Morocco wannan nasara ta sanya kamar ta zama ƙasa ta hudu da ta lashe gasar bayan Najeriya Equatorial Guinea da Afirka ta kudu waɗanda suka taɓa ɗaukar kofin a baya a wani labarin kuma Arsenal ta lashe kamar Community Shield bayan da ta doke Manchester City da ciwo ku da nema a wasan da aka fafata a filin wasan na Wembley wannan ne babban wasan farko da Manchester City ta buga tun bayan rabuwa da tsohon kocin ta Pep Guardiola wasan na Community Shield yana zama tamkar labulan bude gasar Premier League wadda za a fara fafatawa a ranar Juma'a mai zuwa a gasar La Liga ta Spaniya kuwa wasannin da aka fafata a daren jiya Racing Stand wato Standard da Villarreal sun tashi kunnen doki kowace kungiya ta ci kwallo biyu a wani wasan kuma Espanyol ta doke Levante da ciwo guda nema a yau Litinin kuwa da Portugal za ta karbi bakuncin sai a wurin labarin kuwa Barcelona ta ci majinjiniya da captain din ta wagar kasar Spain Rodri domin ya koma kungiyar daga Manchester City kan kuɗi kusan fam miliyan 65 daga wato dan wasan mai shekaru 30 wanda ya lashe gotar Ballon d'Or a shekarar 2024 sai sanya hannu kan kwantaragin shekara 4 da zakarar La Liga ana sa ran kammala cinikin a cikin yan kwanaki masu zuwa yanzu kuma bari mu ci gaba da watan wasannin tare da Bashir Al-Ali.
2: A karan farko a tarihi kasar Kamaru ta lashe gasar cin kofin kwallon kafa ta mata ta Afirka bayan da ta doke Malawi da ci uku da nema a wasan karshe da aka fafata a daren jiya a birnin Rabat na kasar Morocco wannan nasara ta sanya Kamaru ta zama kasa ta hudu da talashe gasar bayan Nigeria da Equatorial Guinea da Afrika ta kudu wadanda suka taba daukar kofin a baya A wani labarin kuma Arsenal ta lashe kambun Community Shield bayan doke Manchester City da ci uku da nema a wasan da aka fafata a filin wasa na Wembley Wannan ne babban wasan farko da Manchester City ta buga bayan rabuwa da tsohon coachin ta Pep Guardiola Wasan na Community Shield dai shine zai zama tamkar babbar bude gasar Premier League wadda za a fara fafatawa a ranar Juma'a mai zuwa. A gasar La Liga Spain kuwa a wasan da ta fafata a daren jiya. Racing Santander da Villarreal sun tashi kunnun doki kowace kungiya na da kwalle biyu. A wani wasa kuma Espanyol ta doke Liban da ci uku da nema a yau Litini kuwa Deportivo La Coruña za ta karbi bakwancin Elche A wani labarin kuma Barcelona ta cimma yarjejeniya da captain din tawagar kasar Spain Rodri domin komawa kungiyar daga Manchester City kan kudi kusan pound million 65 Dan wasan mai shekaru 35 wanda ya lashe kyautar Ballon d'Or a shekarar 2024 zai sanya hannu kan kwantaragin shekaru 4 da zakarin La Liga ana sa ran kammala cinikin a cikin yan kwanaki masu zuwa Bashir Alali Alabarar Rahama
0: Yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa ga sassan duniya inda shugaban Amurka Donald Trump mai Brazil na kaiwa Oman hare-haren bama-bamai masu tsanani don kasar ta tsoma baki kutuka cikas ga Amurka rikicin da take da Iran kan mashigar ruwan Hormuz Trump mai wannan gargadi ne a wata tattaunawa ta waya tare da gidan talabijin na Fox News ranar Litinin Barazanar ta zo ne inda ma'aikatar kwaitin wajen irin ta sanar da cewa ta cimma matsaya da Oman kan hanyar da jiragen ruwan za su bi wajen hatsa mashigar Hormuz. Oman ma ta bayyana cewa tana nazarin tattaunawar da kyakkyawar niyya. Wani dan jarida Fox News ya ce Trump ya bayyana cewa Amurka na da hanyar sadarwa kai tsaye da rajin jiya halin musulunci ta Iran IRGC. Sai dai daga baya IRGC ta musanta cewa tana tattaunawa da Amurka. A gefe guda jami'an Iran sun ci a ranar Litinin suna dab da kammala wata yarjejeniya da Amurka kan yadda jiragen ruwa za su rika bi ta mashigar ta Hormuz. Batun sake bude mashigar Hormuz na daga cikin manyan batutuwan da aka tattauna a cikin yarjejeniyar tsakanin Iran da Amurka. A gefe guda shugaban China Xi Jinping ya yaba da yadda jam'iyyar kwaminsanci mai mulki ta murkushe zanga-zangar demokradiyya a dandalin Tiananmen. Ba kasafai yake ambata abubuwan da suka faru a shekarar 1989 ba a lokacin jawabin cika shekaru 100 da haihuwar ɗaya daga cikin magabata Jiang Zemin wanda ya jagoranci ƙasar China a farkon bunƙasar ta. Jawabin wannan rana na iya zama yunkurin zai na kokarin bayyana dangantakar gwamnatinsa da ta Jiang domin karkatar da hankula daga matsalolin da ake ciki a yanzu. Jiang ya fara samun karɓa ne yayin da ake tsakiyar zanga-zangar wadda sojoji suka murƙushe ta a wani lamarin siyasa mafi sarƙaƙiya a China. Yanzu kuma bari mu ji ga rahoton sashen masana yanayi da ka iya faruwa nan birnin Kano da kewaye har ma da sassan duniya gaba ɗaya.
3: Hasashen masana yanayi zai fara ne da garin Kano inda da yaddar Allah ruwan sama da tsawa tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi 31 inda daga bisani yanayin ka iya komawa 21 Just like a Jari Pilato, ruwan sama tare da tsawa da kadawar iska sassan ya za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi na 25 Garin Kaduna kuwa makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi 29 babban birnin tarayya Abuja. Ruwan sama tare da tsawa da iska sassanya ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29 Sokoto Benin Shehu. Hasken rana tare da kadawar iska jefi-jefi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 33 daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan dake jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia. Ruwan sama tare da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29 inda daga bisani yanayin ka iya komawa 22. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa dake kasar Kenya hasken rana za a samu jefi-jefi tare da iska mai sanyi a bisa ma'aunin yanayi 39 daga bisani yanayin ka iya komawa 20. Lawatin namu zai kammala ne da kasa mai tsarki wato Makka inda cikin yadda Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana daga jumare tare da kadawar iska a bisa ma'aunin yanayi 43. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar da ma kasashen ketare. Zara'u Abdurrahman Indabawa a labaran Rahma.
0: Tsiriro ta masashen masanaide labarin namu ya kammala sai dai kafin sallama ga dushin mai mankanin su. Tunda fari kun ji cewa shugaban kasa Bola Tinubu ya ce babu ni shugaban kasa da ya taka rawa wajen sauyi tarihin Najeriya kamar tsohon shugaban kasa Badamasi Babangida. Inda kun ji cewa tarayyar Turai za ta tallafa Najeriya da sauran kasashe uku domin daƙile yaduwar cutar kwalara. Gefe guda Al-Rufai ya shiga da ICPC kara kan hana shiga ne iyalansa. Daga sassan duniya mun labarta muku cewa Trump ya yi barazani wa Oman Rumba mamaye idan ta tsuma bakinta kan batun Iran. Sakon yake mamun nan rana yana cewa kada ka raina karamin mataki da ka dauka saboda baka ga babban sakamakon nan take ba. Rayuwa tana ginuwa ne akan kananan kokari da ake maimaitawa a kullum. Ka ci gaba da yin abin da ya dace da mun hakuri da jajircewa suka haifar da sakamako mai girma. Labarin kinan a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama French Galuma da ma waɗanda suka tallafa da mun ganin labarin ya so gare ku musamman editan da ta tsara labarin kuma ita ce tukur istukur sunana Fatima Kabir labarin ya kasance ne ke ta ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio French Galuma.

0: aji na farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zaman ku, ku yi shiri tare.
1: Tasala tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayin ku na tsintsiya madaurin ki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
4: Wani ciki ta al'umma, television mai yarwaiwa, television da shirkowa.

0: sauraron mu assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau za a je da yan sanda a nan jihar Kano saka tabke wata uwar gida a bisa zarginta da lakaɗa dukan kawo kaga amarya tare da farfasa mata baki jimkaɗan da barkewar rikici akan igiyar shanya
1: akan igiyar shanya ta yankin ne yankin mata ta watsa min da koyona ko ta ƙwarya suka dinga duddukan min ita suka dara min waki jini yana ɗauka ta ina ƙoƙari in kare yaro na sun yi ta uku
0: sannan ma a jiyar da kallo ya koma sama bayan da al'ummar garin kakurin da ke a yankin ƙaramar hukumar ungogo suka ce atisayen harbi da yan sanda suke yi a hayin kalibawa yana barin baya da ƙura
2: harbin yan sanda akwai mutanen da suka harba a cikin garin kakurin kuma sun san da haka kwanta asibiti komai da komai duk an yi yan sanda har abin da ya kama yau maganan da muke da kai yan sanda ba su je da harbin nan ba
0: haka kuma za a jiyar da hakimin askar kiru ya bugi kirjin cewa suna da baiwar iya yi wa yaro shayi ba tare da sun taɓa shi ba
3: muna iya yi idan ta kama duk inda ka gani kawai daga mu da kasawa ne in gwada muka yanzu
4: a me wai kai mun shayi
3: eh wallahi in muka yanzu
4: ayo ni ai an mun shayi tun ina ƙarami
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda a kasar India ake da addinai sama da miliyan guda
5: zaki samu su masu bautan macizai zaki samu masu bautan barka kala kala komai
0: sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu to kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu karbi waɗannan sakonnin
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
7: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
6: kamanta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
7: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store
6: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa
6: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na ana lemon grass da dai sauransu
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0806-3644-85 ko 0807-87-22-22
6: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store
8: Hajji an sha hidiman biki fa ya ko ɗakin ƴar baba
9: ai sai jiya naje kai ɗakin amarya fa yayi kyau dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
8: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a daɗe ana mora sauki ga kuma ƙara lafiya
9: har da lafiya mai gida
8: ƙwarai kuwa domin bayan ga ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙera inganci
9: to ni ma mai gida fa gaskiya
8: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
9: ina godiya mai gida
8: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasa

0: man pimas laddari a unguwar gandun albasa kan titin dan kura zurat ko akan lambar waya kamar haka 0806567589.
1: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023045467 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za iya sauraron shirin kai tsaye ta www.ramatv.com a dan haka tunda an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda al'umar garin Kakurum dake a yankin karamar hukumar Ungwaggo suka yi kira ga commissioner yan sandan jahar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori da yi wa Allah da annabin sa ya duba yuwar soke atisayin harba harbe wanda ake gudanarwa a hawan Kalibawa tare da komawa zuwa dajin Falgore domin tseratar da rayukan al'umar garin na Kakurum da kuma Dambazau Nuhu Haruna Kakurin shine sakataren kungiyar ci gaban yankin na Kakurin a karamar hukumar Ungwaggo
2: dangane da harbin da ake a hawan Kalibawa yan sanda suka ci gaba da harbi a gudun shekaru da yawa baya kuma an yi complaint an gaya musu kuma harbin yan sandan akwai mutanen da suka harba a cikin garin Kakurin kuma sun san da haka kwanta asibiti komai da komai duk an yi yan sanda har abin da ya kama yau maganar da muke da kai yan sanda su je da harbin nan
1: Al'ummar ta Kakurin sun ce hakan ya bude kofar yadda sauran hukumomin tsaro suke gabatar da atisayen harbe-harbe tare da firgita al'umma.
2: To a gaskiya ce mu jama'a garin Kakurin da Dambazau musamman Dambazau wani bangare da ake kira sa Dan Jure. A gaskiya ce mu wannan sanarwa wallahi mu dangane da kauce da wani abin nan duk ba wani mutunci haka tunda kana cikin daki ma wani harsashin da yake biyo ka ta cikin daki ya same ka.
1: Hakanan al'ummar ta garin Kakurin sun yi kira ga gwamnatin jihar Kano da ta shiga wannan al'amari tare da mayar da jami'an tsaro zuwa dajin Falgore domin suke gudanar da atisayen harbe-harbe a can.
2: Zakin da ya zuba Dan Jure Allah ya warke a garin nan. To dan Allah ɗan sanda da sauran duk wani farfata na gwamnati wanda suke yi a wannan wurin ko da su gwamnati agents dan Allah su daina harbe-harben nan. Ɗaya daga cikin illar da take mana da zarar an fara harbin nan fa to har ta makarantu ko da tarihi makarantu su primary sun ji kora su gida ake sun zana a nan za a yi harbin.
1: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawon rundunar 'yan sanda a jihar Kano kuma dukkan kokarin jin ta bakinsa ya citara amma dai ya zama ci gaba da kokarin jin ta bakinsa domin jin ko commissioner 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori zai sauya wurin atisayen harbin daga hawan Kalibawa zuwa na dajin Falgore. To a nan gaba kaɗan za a jiyar da 'yan sanda a nan Kano suka tabke wata uwar gida a bisa zarginta da lakaɗa dukan kawuka ga amarya tare da farfasa mata baki jin kaɗan da barkewar rikici a tsakaninsu akan igiyar shanya. A dan haka kafin jin karin bayani a kai ina ga Muleka jihar Kebbi inda 'yan sanda suka tabke wata amarya a bisa zarginta da satar jariri. Mai magana da yawon rundunar 'yan sanda a jihar Kebbi SP Bashir Usman ya ce amaryar mai suna Khadija Ibrahim 'yar shekara 19 mazauniyar Rukoto a karamar hukumar Zuru ta je wurin mai jegon mai suna Fatima Muhammad tare da sato jaririn inda ta kaiwa mijinta a matsayin jaririn da ta haifa. Rundunar 'yan sanda a jihar Kebbi ta ce wadda ake zargin ta shafe tsohon watanni 9 tana yaudarar mijinta da cewa ai tana da juna biyu. Daga bisani ne bayan tabke Khadija aka mayar da jaririn ga mahaifiyarsa tare da tsare ita Khadija a hedikwatar 'yan sanda da ke a Kebbi domin faɗaɗa bincike kafin daga bisani a gabatar da ita a gaban kotu. To kafin a ji ganawarmu da hakimin askar Kiru na ga Muleka India tunda an ce na zo na bai ga gari ba inda India ake ci gaba da samun karuwar ababen da ake bautawa. Barista Bashir Muhammad wani masanin dokoki ne da ya taba zama a India.
3: Ai addini akwai Kirista, akwai Musulmi, akwai Hindu. A Hindu kuma sun da kasu shine suka kasu da yawa. Zaka samu wasu masu bautan macizai, zaka samu masu bautan barka. Kala-kala komai yi ake.
4: Ma'adinai sun kai nawa India?
3: Sun kai miliyan ɗaya da wani abu. Komai za bauta su. Akwai masu bauta wuta, akwai masu bauta wa rana, akwai masu bauta wa gudu. Akwai wanda ma in kai ka ga musu cewa abubuwan ka ba sa tafiya daidai, akwai wanda ke shi ya yi yawo yake da bulala. Ka zo ka confess ka tuɓe maka bulala ɗari. Allah ka ya yafe ma.
4: Na kan ga to akwai mutane ma sai daga kamar bauta musu ake.
3: Eh sosai. Dan Hari Rama Hari Krishna ai wani suke bauta. akwai kuma da kake ganin su akwai a addinin za ga wani in an yi musu mutuwa mutumin za a kai shi wani waje ne kan dutse ya ribe akwai wanda suke ajiyar sai ya ribe ranar da za a yi jana'iza sai a fito da shi ungulaye sai su zo su taru su ungulayen sun san ranar da ake fito da gawawaki sai su zo su taru su cinye gawa kashin kuma sai a je a ajiye shi akwai kuma wanda in mutum ya ki mutuwa ya haura shekara 80 da mutuwa ya dauke shi a daure shi da wani irin zare baya motsi a shafe shi da man shanu da kuma shi a jibga masa ice a buka marota
1: to ai da ma an ce Allah daya gari banban to da yake an ce matambayi baya bata sai gashi hakimin askar kiro Abdulrauf Muhammad Zanko ya ce suna da baiwar iya yi wa mutun shayi ba tare da sun taba shi ba
5: duk idan ka gani kawai daga mu da ka sawani in gwada maka yanzu
4: a me wai kai mun shaye
5: eh wallahi in muka yanzu
4: ni ai an mun shaye tun ina karami
5: ai tunda da kai ta waje ce yanzu ko ta wallahi ko taba ka batan fa
4: dan Allah dan annabi karfin asiri ni an yi mu sai dai
5: wallahi
4: ga kabir sheshe zo kabir sheshe
5: dai yana da gemu
4: to dan yana da gemu shayi za ya sake yi kuma yanzu mallam kurin daga ba mu interview da shi ya ce zai kare min shayi ni da an mun shayi tun a baya ai dai in kai
5: aitan bai
4: ni dai kar a gwada wannan kar a je ka ballo mun ruwa
5: shi abu irin wannan ba a yi ne sai idan an samu da wanda yake shakka yake shakku a kai amma a haka kawai ana zauna kalau ayyuwa yaro kaciya ne da kai ne taba ne yanke shi aka fere yanzu
1: to yanzu kuma bari mu karbi waɗannan sakonnin
6: Hagiga ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka domin dai an gure a daga tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki ta samu sawaba da kuna wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbulin ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamaje petroleum a karamar hukumar gezawa a Kano ko kuma a tuntuɓe su ta lambar waya 081-06-58-36-86 ko kuma 070-87-95-2-01
7: Islamiyya tare da tahfizul Qur'an inda yaranka za su haddace al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin da dole ne mun yi wannan addu'a. Kana nan a Na'ibawa a Rafis Sa'adu Tumimi Kano Zaria Madkuru za ku iya tuntuɓar darajar cin makaranta a Hajji Wada AA Rano ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800-326-1182 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
8: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
9: نجرم مكام قدو دماسن كانوا الهجي أمين أحمد متراري a madadin shi kansa da iyalansa yana taya dukkan al'ummar musulmi murnar zagayowar watan da aka haifi fiyayyen halittun Allah shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da fatan Allah ya karbi dukkan ibadu da addu'o'in da zamu gudanar a cikin wannan wata, ya ƙara mana kusanci da Annabi Rahama, ya ba ƙasar mu zaman lafiya darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ya maimaita mana, amin. Sanarwa daga ƴaƴan makama gado da masun Kano, Abdul Qadir Aminu Ahmad, Imam Malik Aminu Ahmad, Kamaluddin Aminu Ahmad, Nasiruddin Aminu Ahmad, Abdulsalam Lasmar Aminu Ahmad, Muhyiddin bin Arabi Aminu Ahmad, Sheikh Junaidu Aminu Ahmad, da Abaya Zidal Bastami Aminu Ahmad.
8: Tarahum rukkan sujjada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan.
1: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton gane mana hanya. Inda dan dinshe dake a yankin karamar hukumar Dala, yan sanda a nan jihar Kano suka tafke wata uwar gida Fuziya Ibrahim a bisa zarginta da laka dukan kawo kaga Khadija Safiyanu jin kadan da bullar sabani a tsakanin su akan igiyar shanya. Ga dai yadda Shamsu Muhammad Kundila ya gana da amaryar kamar yadda ta bukata ita da kannin mahaifiyar ta wato Khadija Safiyanu.
10: Kishiya ta ce ta kokarin karya min yaro na dan wata uku shine nayi kokarin in oye shi ta janyo ni ta waya.
11: Me ya hada ku farko?
10: Akan igiyar shanya ta yanke ne yanke mata ta watsa min da koyo na ya dinga zagi na yaron ta ko ta ƙarya suka dinga dudduku min ita
11: shi
10: ita da danta dan shekara 20 suka dara min waki koyo da suka ga wajin yana dauka turo na hudu kenan suna nemo su yi mu
11: ce ba abin da shi kai musu a lokacin?
10: A lokacin ni dai abin da na san na igiya da na yanke ina kokarin in fara yaro na dan wata uku.
11: Yanzu me kike so a yi miki kai?
10: Ni ne bukatun fiki.
1: Shi ma Zaharuddin Abubakar wanda kani ne ga mahaifiyar Khadija Safiyanu ya koka da yadda ƴan sandan Dala Division suka bayar da belin wadda ake zargi a yayin ganawar su da Shamsu Muhammad Kundila.
12: Sunana Zaharuddin Abubakar, ni kanin mahaifiyar yarinyar na ce wacce aka yi so a halaka ta ita Khadija Safiyanu. Muna neman a bi mata haƙinta, a ɓata mata haƙinta daga dukkan wanda yake da ƙarfi ko yake faɗa a ji cikin wannan gari namu mai albarka.
11: Misali to ku tunda abu ne na cikin gida ba za ku nemi ku yi sulhu ba, ba sai an fita waje ba?
12: Ai ba maganar sulhu bane ba, duk wanda yake jin maganar mijinsa dan mijinka ya auro yarinya kuma shikenan sai ka nemi ɗaukar ranta. Shi aure ai ba laifi bane ba, dan an auro miki yarinya bai zai yi ki ce wai ba za ta zauna ba. Dama tuntuntuna ta atamtun din ɗaukar rayuwarta kuma ta ce duk abin da za a yi a je a yi bayan da za a yi da ita.
1: To akan hakan dai dukkan kokarin jin ta bakin mai gidansu bai kai ga gaci ba, sai dai akwai bukatar magidanta su rika yin tsaiwa irin ta daka yadda ya kamata wajen daidaita zamantakewar iyalansu a maimakon tafiya cirani su bar baya da kura. Hakanan iyalai suke yi daukar doka a hannu domin kaucewa yin dana sani daga busani. Gyara kayanka baya taba zama sauke muraba. To duk da yadda akan ce kowa da habarsa yake tagumi, amma sai gashi wani mai sana'ar sayar da ciyawa a nan birnin Kano, Malam Hassan Sale da ake walakabi da suna In the Morning, ya koka da rashin masu sayan ciyawa.
13: To da dai ina wurin ma za a zo a saya, akwai lambobin waya na ma duk a gunsu amma bana jin ana kira ni, haka nake wuni a zaune yanzu sai a hankali.
4: Mamakin nan nake nace kamar dabbobin ne yanzu ba a kiwon su ko a an koma ba su dusa ne?
13: To ana kiwon su amma dai wasu duk kiwon ma ya gagare su, ba sa ma kira na su ce zo ka yi mana tiyawa. Na gani kuma ni ba ni da kura da zan loda in tafi wajen gidan sarki Tallababu.
4: Misali to in ka dauka a kamala?
13: To ai yanzu ka san gayi girma ya kama ga tsufa, saboda haka in na dauka yanzu na tafi rashin lafiya ta kamala ni kudin maganin ma da za a yi wani aiki ne daban.
1: To kafin shirin ya dora bari mu karbi waɗannan sakonnin.
14: Kai cancadi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
15: Ke dai bari to kallu wannan.
14: Amma wannan swissless din ya da kemi, wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
15: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
14: Ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
15: Kin ga suna da atamfofi na kece reni, ga less swissless, Holland sofa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
14: Ba shakka, to a ina zamu samu Wase Investment?
15: Suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassansu dake cikin kasuwar Kantin Kwari.

keke Cultures College makaranta ɗaya tilo da ta kware a fannoni daban-daban wani abin sha'awa yarka danka ba zai kammala Cultures College ba sai turanci da larabci ya nuna lugub a bakin sa hakan na da nasaba ga kwarewar shugaban makarantar a fannin koyo da koyar da ilimi Cultures College na nan a unguwar Shekamu Fallayi daura da titin a Lafiya kusa da Gwammaja Medicine Chemist ko ku kira su a lambar waya 0706 97 3 5 0 4 1 taken makarantar shine ingantaccen ilimi mai

0: Ahmadu Dinamantaccen shugaban kasa mai girma James Abiodun Palaki jagoran gamayyar kungiyoyin Tinubu Support Group daga Sabaki daya da kuma babban mai bayar shugaban kasa shawara kan harkokin siyasa Alhaji Ibrahim Masari shugaban gamayyar kungiyoyin na Tinubu Support Group dake shiyar Arewa maso yammacin Najeriya Honorable Dr. Babba Babba Dan Agundi na mika sakon boran gayyata Afrikal Gangariya ga kafatanin shugabannin kungiyoyi magoya bayan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ɗan siyasa sanatoci ɗan majalisun dokokin tarayya da Najaha shugabannin kananan hukumomin jihar Kano 44 da kansilolinsu da ma sauran ilahirin shugabanni da kuma yayan jam'iyyar ABC mata maza da matasa zuwa wajen gangamin taron bikin kaddamar da takarar shugaban kasa Shuaji Bola Ahmed Tinubu a Kano na biyu da kuma kaddamar da sababbin shugabannin da za su ci gaba da jan rangamar kungiyoyin Tinubu Support Group dake fadin Najeriya kan gwadaban kuma zaben sa 2027 ya zarce kan karagar mulki zadi a gudanar da katafaran taron ne a ranar Asabar 22 ga watan Agustan shekarar 2026 da misalin karfe 2 na rana a Sani Abacha Stadium dake kofar mata wannan sakon goren gayyata ne daga Honorable Dr. Babba Babba Dan Agundi shugaban hukumar kula da nagartar ayyuka ta kasa National Productivity Center
1: To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo inda sakon farko ya ce kowa ya gyara ya sani kuma kowa ya bata ya sani sako daga Hajji Hawwa Wanzan Sharifai Allah ya shiga tsakanin nagari da Mugu sako daga Hamza Rabi Isantar Rago kasuwar Sabon Gari Layin Milo Rahama Radio Jinjina a gare ku sako daga Adamu Ashana Sonar Kawaji Masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi sako daga Abdullahi Karik Tambarawar Yamma su kuwa sakonnin Abubakar Wali mai gyaran waya Barkungun Kure da na garkuwan yaran mama da na dan Haru daga Tanagar da na Hassan na Usaini yayan gambe ɗan awaki da na Ibrahim Damina mai fiyo wata kofar wambai da kuma sakon Amina Musa Daura dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 0900213547 a yanzu to a dazire kuma aka kawo mana wata mai jogo Fatima daga Ladan Makole mai jarire ɗan biyu wanda take fama da ciwon zuciya kuma duka ta kungwara ga rashin jini da take fama da shi daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano a dan haka muka karbi takardunta na magunguna kana a taskar mata magunguna da muke da su akwai magungunan wata mai fama da karzuwa ita da ƴaƴanta wanda aka siyo mata su na naira 26,200 inda muka dauki waɗannan magunguna kana muka mayar da su famasin da muka siyo su domin a musanya a baiwa ita wannan mai jogo magunguna wanda aka turo ta daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano
2: Sunana Fatima
3: me yake da miki
2: ake da tare da kungure an rubuta mun magani an sami na 45,500
1: to mun sayo mata magunguna na naira 45,500 inda aka cire kuɗaɗen magungunan da muka mayar na naira 26,200 a yanzu kuma aka biyo mu bashin naira 19,300
2: nagode Allah ya saka da alkhairi yanzu ana bincikan kullun 10,000 Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara buɗe
1: a cewar yayar ta wadda ta kawo ta mijinta ne ya gudu zuwa Katsina ita kuma ya bar ta a halin rai kwakwai mata kwakwai ga kuma jarirai ɗan biyu
3: ba Allah ko kuka kawo wannan ba Allah baya kin sha zo muna sai musu madara ɗan biyun nan ina mijinta ne
4: wallahi mijinta ta ne ya gudu can Katsina garin iyayensa ya ce mana dai wai mahaifiyarsa ci ba lafiya amma ba kiran waya ba komai kuma yanzu ga yaran suna bukatar madara ga komai lalura ga ciwon zuciya amma na ma hoto shine muke son dai a taimaka mana gashi kuma yanzu an taimaka mana da magunguna Allah dai ya saka da alkhairi Allah ya sa a fa haka yanzu dai muna bukatar madara da kuma shingin maganin Allah ya kara arziki
3: guduwa yi kuma ba ku nemo shi ba ya san ga wannan kajagar ya bari
4: wallahi guduwa yi mu dai inda yayi mana ƙarya ya ce mahaifiyarsa ce ba lafiya to kuma gaskiya tun yarinya tana da ciki ya ta fara yanzu bai dawo ba an dai kira an ga mar an ce ta haihu amma tun da ka haka dai ba magana ba kauri ba hakika ga ba abinci ba lafiya
1: to a jiya Lahadi kuma wani bawun Allah da ya bamu fuska har muka tuntube shi ya turo mana da tallafin naira 100,000 inda kuma dukkanin su muka kashe su tun a jiyan wurin siyo magunguna ga majinyata
5: ban Allah mun gode Allah shi albarka Allah ya saka ma da gidan aljanna ka sai mana magani ni na 10,012 mai ciwon hanta na 20,000 ubangiji Allah ya maka takuici da gidan aljanna Allah ya saka fa haka an gode Allah ya
3: ke me yake damun dan
5: nan tar fadiya ce
6: in yi Umar Usman Daura an zai magana da roko na magani hawan jini nagode Allah saka man duniya lafiya nagode Allah ƙara riki nagode Allah albasiri
7: ni ne baban Maryam ka siya mata magani har na naira 23,000 na ciwon sikila to nagode Allah ya saka da alkhairi da hawan jini nagode Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukata
8: ni ce Amina maman Abubakar an sai mana magani 22,800 an gode Allah saka da alkhairi abinda yake damun sa da tabin kwakwalwa gashi duk a kankame yake an sai mana maganin sa Allah saka da alkhairi Allah jikan iyaye an gode shekarasa uku
3: ina baban sa to
8: baba sa yana gida
3: bai mu komai
8: wallahi abinda ya sa ko abinci ba mu da shi kullun yayi dai yayi dan aiki kamar 3,500 yana turo mana daga Ganduje muke kuma Gandujen ma kauye muke wallahi an gode Allah saka da alheri
9: ni ce jikan nan ni sha'ibu mun ba Allah ya sa mana magani na ciwon zuciya 10,015 na kuma magadai maganin 10,000 an gode Allah saka da alheri dan ma na tani shi ma 10,000 ne an gode Allah saka da alheri ciwon zuciya ne dan kuma na kwakwalwa ne Allah saka da alheri
1: to da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Hussein Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Aidatti da Nura Dahiru ya kasai da Kabiru Abubakar Sheshe da kuma Idris Kasim Hausawa ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yaradar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya.

0: tafi
1: kannan kan zabe sai an waye gari din Najeriya zaka ga alama cewa ana buga shin Obi da Kwankwaso sun cinye zabe ba wanda ya kai nagartar Peter Awu da Kwankwaso Atiku bai kai nagartar sa Tinubu bai kai nagartar sa dalilin Tinubu yayi an gani shi ko Peter Awu yayi a Enugu sannan Kwankwaso yayi a Kano
0: sashin shari'a na hukumar Karuta ya kamata su gaggauta gurfanar da Ramposu a gaban kotu wai sabalan da ake tafiya shi yake biyan kudin lawansu na ma'aikatan da kuma koilin na mota da kuma kula da motocin to kenan ko ba hiddin ba a ba wani ko kuma abin da yake nufi bayan washi ana kwana da shi ta wani wajen
2: zan yi APC sak abin takeici shugaban Arewa Media Group Abdulmajid dan bulki commander ya fito kafafan yada labarai ina cewa ba zai APC ba ADC zai bisa zargin mu dalolin da dan bulki commander ya karba a hannun Barau ai Atiku ba zai bashi wannan dalolin ba
3: kuda kace mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan bayi wa ƴan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba dan Donald Duke ya shawarci jami'in hamayyar kasar nan da su ajiye san zuciyarsu da duk wani burinsu domin ganin sun kauda jami'ar APC mai mulkin kasa a babban zabe mai zuwa na shekarar 2027 Donald Duke ya bayyana hakan ne a yayin wata tattaunawa da aka yi da shi inda ya ce ƴan siyasar da ke son kalubalantar jami'ar APC mai mulkin kasa dole ne su kasance cikin shiri sa'annan su haɗu guri guda yana mai cewa babban kalubalen da ke gaban ƴan hamayya ba wai karfin da jam'iyyar APC ke da shi ne ba illa rashin iya ajiye muradai na kashin kai da yin aiki tare domin cimma manufa ɗaya dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PRP Donald Duke ya ce a wannan ƙasa dai manyan ƴan hamayyar da ke harin kujerar shugaban ƙasa da mataimakinsa irin su Alhaji Atiku Abubakar da Rotimi Amechi Mr. Peter Obi da Kwankwaso da kuma shi kansa babu ta hanyar da za su iya cimma wannan buri nasu na kada gwamnatin shugaba Tinubu a zaben 2027 matuƙar ba su haɗa kansu ba a cewar Duke al'ummar kasar nan na neman wata madafa mai karfi ta siyasa wadda alhakin samar da irin wannan madafa don haka kamata batun wanda zai zama shugaban kasa su fara cimma matsaya kan

abubuwan da ya kamata a yi don ceto wannan kasa daga matsalolin tattalin arziki da harkar tsaro. Don takarar shugaban kasa na jam'iyyar PRP Donald Duck ya ce akwai matsala domin burin kishin kai kadai ya sha kawo cikas ga kokarin gina ingantaccen kawancen siyasa a wannan kasa. Don haka tilas ne gina kawancen siyasa na gaskiya bisa manufofi managarta da kuma jajircewa wajen ciyar da kasa gaba. Ko da yake dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PRP Donald Duck ya gargadi jam'iyyin hamayyar kasar nan cewa idan jam'iyyin suka ciryar APC kuma su kara mata karfi ba tare da sani

0: na horo bado national security adabaga wanda ya kai tsaro a wannan jiha ta suka ne su tada fitina a wannan da domin a jawabin sa ma ya ce zai taimaka wa shugaban kasa Bola Tinubu da rasa
1: batutu ne a yayin da can gurin taron bada tallafin kudade ga maza da kungiyoyin mara da kansu wanda wakilin yankin honorable barrister MB Shehu ya gudanar mun dai jiyo shi yana furta jawabai ga al'ummar karamar hukumar Fagen.
2: Tabbas wannan kungiyoyi guda biyu mun zauna da ku kuma babban abin da ya bani sha'awa a lokacin har shauki ya ɗebe ni da jin daɗi yasa ne alƙawarin miliyan miliyan haɗin kan da kuka yi ba tare da kun yi shawara da wani ɗan siyasa ba ya za ku taimaki kanku sama da rabi da kwata na mutanen da suke wajen nan duka alaƙar da ta haɗa mu ba ta siyasa ba ce farko ƴan uwantaka ce da makwabtaka da zumunci shi ya fi komai muhimmanci mun lakabi da dan takarar mata ne ma ni a wancan zaben iyayenmu mata kwata da rabin kuri'a da na samu ta kuci to abinda nake so wannan karin a ƙara ninka min ita akwai alƙawarin da na muku tun a wancan lokacin bazan wa mata empowerment na wulakanci ba tsarin shekara 12 nan da ta wuce a tara mace 10 ko 20 a ce an ba su injin markaɗe guda daya sai na zo muku da tsarin mace su kutunta dauki firji da naira 50,000 ta tafi ina jin sai ya fi daraja su ya fi mutunci idan yau kike so ki fara sana'a aka dauki firji da naira 50,000 aka baki to ina jin sai dai idan baki so ki fara sana'a ba a wannan ranar kutun 10-20 za mu raba musu firji fridge insha Allah ta'ala a wannan rana daga yanzu Allah ya raya mu insha Allah har zabe ba za mu rufe wata mukuta ba garba yadda yake kafin na zama dan majalisar tarayya yau mutun yaje ya ga yadda yake a gwamnatin Bola ka wannan aikin wanda yake bin titin garba karfe da layin sa Adame Kaji ya san yadda titin na yau za a ba ku miliyan miliyan miliyan a gwamnatin Bola Tinubu za mu raba dan haka ni barista MB Shehu ni ne Bola Tinubu
1: Honorable barista MB Shehu na yi da jawabi cikin waɗanda suka amfana da tallafin da ya bayar akwai Hajiya Nafisa Idris daga mazabar Kwaciri wanda ke bayyana cewa ba da irin wannan tallafi ga al'umma dama aiki ne na wakilin nasu barista MB Shehu don haka za su rama biki a kakar zabe mai zuwa
3: insha Allah an ba mu ga kuma daman mu a zuciyar mu mun yadda zai ba mu insha Allah kuma shi wannan aikin sa ne bawan Allah ne wanda tun kafin ya hau kujerar dama yake tallafa wa matasa da duk mutumin da ya gina matasa zai gina al'umma ya taimaka wa matasa kudin makaranta da dauka da gurbin karatun sannan kuma yanzu ya zo

0: masu sauraron Muhammad Radio farin cikin al'umma mita 97.3 a zangon FM da mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja. Barkanmu da rana, barkanmu da jimirin kasancewa da ku a cikin shirin rayuwar dan adam, shirin da bisa al'ada kan duba na tsanaki kan yadda rayuwar dan adam take tun daga samu sa ban kasa, kama daga halinsa, ɗabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa, auratayyarsa, mu'amalarsa da dukkan abubuwan da suka jibanci dan adam. Duka dai domin dan adam ya ribace da rayuwarsa ta zo da kyawun manufa, wannan rashin sanin hakan kan wahalar da dan adam sarin sun yashi bala'i cikin rayuwarsa mafi daraja, hikima da bangawa. Sunana Zaradi Mari Jawaji na cikin da Allah za mu kasance da ku cikin wannan shiri, kuma kada a manta muna tare da Malam Abdulkadir Alhamad, malami a jami'ar ilimi ta tarayya da kilan jihar Kano, wato Yusuf Maita Maslin University. Malam Abdul kuma kumar gudana, wato wannan gida mai albarka da daukacin masu sauraron masu albarka, muna maka salamu. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: To masu saurare, kusan har yanzu muna nan cikin tattaunawa musamman da malam ke mana kan abin da ya danganci waɗanda suka samu jinkirin aure, musamman ma da malam ya dangaro akan ma'allaka da kuma wasu dalilai da kusan malam ce wannan satin. Insha Allah za mu kalli wannan yan tsawon kursu sun buga abubuwan da suke bakana, amma kafin sannan da sati malam ya zo mana da tsaraba wanda yake tana taimaka musamman ƙara fahimtar juna na zamantakewa. Allah da wata tsaraba aka zo mana kafin mu shiga shirin kai tsaye.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Kamar yadda aka sani, akan ba da tsaraba kamar yadda addini ya faɗa cewar wani ɗan tekun da ake ce, amma satin da ya gabata, wanda ya gabata wanda daga shi ba mai shirin ba, mun ba da wani alƙawari cewar mun ɗauko wani ita kanta tsarabar ya zama an yi ta akan titi akan layi dudar, sai muka ɗauko muka ce sauye-sauye za mu dinga kalla da suke faruwa a gidan aure a matsayin tsarabar mu. Sauye-sauye da muke nufi za mu dinga kalla shi ne canji da ake samu a rayuwar zamantakewa aure. Dukkan abin da ya faru da ɗan adam yana iya haƙuri da shi, musamman idan ya fahimci cewar abin nan ba shi da dogon zango, abin nan ba shi da nisan tafiya, akan yi haƙuri. Mun taɓa ba da labarin wata gayu da ta shiga commercial bus, wata dattijuwa ta shigo da kaya da yawa ga datti kayan gawaye take ta lodawa a jikinta kusa da ita, na baya suna caki mata magana ta daina matsanta miki mana da ka, sai ta ce no ai shaura ilar da man kilomita sauka. A ce ai ba amfanin yin faɗa tunda tafiyar gajeruwa ce. To shi kuma aure wata doguwar tafiya ce wacce duk inda ka kai da yin manage, duk inda ka kai da lallaɓawai da rayuwa da abin da baka gamsu da shi ba, to za a je gaban da za ka gaza. Irin wannan gajiyar kuma in an gaza mutum ya tara damuwa a zuciyarsa, in ya tashi fitar da gazawar busin out yake ya wuce tunaninsa. Yasa duk wanda ake cewa mai haƙuri ba bai iya fushi ba, ba haka ba ne, accumulating larurai yake ba haƙuri yake ba. Accumulating din ta yake duk laifin da kai masa kunshe shi, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake addinin mu samawi ne, wahayi ake yi, aka ce wal kadhimina al ghayd wal afina an nas. Haƙuri na farko da mutane da yawa suke da awayin samai malan dini shine kadhimina al ghayd, ne haddiye fushi ne. To ba kasafai suke zuwa ɗaya labin ɗin ba, wanda ake cewa wal afina an nas, kai afuwa kuma kamanta. Saboda haka yawan gidajen aure zaka samu ana iya kaziminar gai, ana iya haɗiye fushi, amma afuwan ba ka tafai ake yin ta ba. Shi yasa a mafiya yawan gidajen aure zaka samu lokacin da aka samu saɓani tsakanin mata da miji, sai ka ji ana amin maganganun da kowane ɓangare bai zaci wannan maganar, tana zuciyar abokin zamansa ba. Sai ka ji mace tana cewa wato tun ɗan lokacin nan ƙullata ta kai akan kaza, ko shi kuma yana ganin ta fiye ƙullaci duk tsawon shekararsu ɗinnan suna 2026, amma tana ba shi labarin laifin da ya mata 2001 shekara 25 ce ashe ƙullata ta kai. To kazumi na rage zai haɗiye fushi ne, ƙunshe shi ne, ba ma iya afuwa. To shi yasa ka tafiyar tsawon tafiyar sai muka ce za mu lura da canje-canje, wanda dole in ana son a zauna lafiya a gidan aure sai an lura da wannan canje-canje. Daga cikin canje-canjen da muke shine na farko da za mu kalla shi kansa kadamin da aka shirya auren. Wani laifin da yake kawo muku sabani a gidan auren ka da matarka dan uwa mai albarka ba laifin yanzu bane. Bari aka da ka da rani yace na san barnar da ne da damuna ce tunda a ganin su yanzu bai barnar komai ba. To abin da ya kamata ma'aurata mu sa a kwakwalwar mu kenan, lokacin da abokin zamantakewar ki ko abokiyar zamantakewar ka ta aure take misbehaving, take wani abu da ba na daidai ba, take wani abu da kake ganin kawai ba dabi'a ta bane, ka tuna ko barnar da kai da damuna ce. Wace ce barnar damuna da aure? Shine yadda ka nemi auren. Da yawan ma'aurata salo da layin da suka bi gurin neman auren su ba sa sanya maimaita a rayuwarsu, kuma abu ne da ba za su iya faɗansa ba, kuma ba sa son a tattauna shi saboda wani abu ko ya shiga tsakaninsu da yarinyar, ko ya shiga tsakanin da ya mata ƙarya, ko akwai abubuwan da ba haka bane ya karanta mata, ko da sunan soyayya sun shiga wata mu'amala da ta saba shari'a. To lokacin da kai aure ta, duk sanda ta ji kayi wata budurwa ko kana chatting, da ta take abin da ya faru da ita da kai shi yake faruwa da ita. So da haka sai ka goyi tafiyar kishin mauka, she is too furious, dan nayi chatting. Ba chatting ɗinka ne matsalar ta ba, tarihin jiya ne matsalar ta, abin da yake kwakwalwarta. Shi yasa nake yin faɗa a wannan program, nake cewa we are always most of the time cike muke da wasu bayanai akan junanmu mara kyau. So lokacin da Mr. A kan mu bada misali da ya yi ne, lokacin da Mr. A yau Mr. B abu kaza, sai ka ga reacting yadda Mr. B ya zama martani akan abun, za ka ga ba wannan abun ba ne. Da wata liman ya ciwo da ladan ku a daidai ta saudin uban mutum, ya ce liman ko da wuta ne, ya ce da ragowar biyu su ma in saka ka aura, ashe mata yin saka ya aura, yi da ragowar biyu ma mata in saka, sai ya ce to Allah ya sauke. To taran wannan abin ma za mu kalle shi da muhimmanci. Layin da ka biyu, akwai wani ɗan uwa mai albarka ya taɓa son wata sai abu bai yiwu ba, sai ya koma kan ƙawarta, sai abin ya yiwu har aka yi aure. Bayan aure sai ƙawar ta san wacce ya fara so, wai a ce ita a sakan option ya dame ta, to yanzu kuma take retaliating, yanzu take ba da amsar wancan, take bura jikinta, take botsarewa, wai har sai ya bibice ta, ta fahimci da gaske na son ta. Amma ɗazu san da ya mata aka yi aure, wai ai son no option ne. No option ne, an ƙi shi ne a wani gurin. Da ya zama ce masa gaskiya tana da ƴar gaskiya a tunaninta. So da haka abin da ya rage maka shi ne ka sake sabon neman aure. Shi ne yanzu yadda saurayi yake tsara budurwa, kai ma ka sako ka tsara ta, kuma ka lallaɓa ta, ka zo ku ci gaba da
2: aure.
1: Har ta ji ta gamsu cewar ita kana son ta. To wannan abin shi ne canji na farko da za mu fara tattaunawa. Likewise ke mamaci, da yawan lokaci miji mata tana fita daga cikin ransa, irin fitar kwari daga cikin baka, ba dan aikin da ta yi yau ba, dan abin da ya faru jiya. Mata mu ja layi akan wannan maganar, abin da ya faru jiya, da yawan abin da yake birge saurayi, da yawan abin da yake birge wanda bai auri mace ba, to shi ne yake bata alaka ga wanda ya auri mace ko ga magidanci. Duk abin da kaga saurayi yana budurwarsa tafi a kai, mai aure a cikin goma in ka samu takwas, in matarsa ta yi wannan abin ƙarshen auren zai iya zuwa. Zan baka misali sai ka samu amsar ka ciki. Yanzu duk saurayin da ya je gidan biki da matarsa da budurwarsa, ya zama ita ta cinye, ita ta iya rawa, ita ta iya kaza, a ranar an sallame shi zai bidiyo ya ta kalla, ya dina yanzu tafi da matarka ta yi rawa, ta cinye a ce ita ce shi gyar a masu rawa. Ya za ku dawo gida? In an tuƙin mota ma kake wallahi dai ka dauki wani, amma ka kalli can ɓarin, ta kalli nan ɓarin. to mafi yawan abin da kika burge shi lokacin aure yanzu bayan aure zai iya dawo masa a kwakwalwa ya ji ya tsane ki aure ne ya mutu saboda wai mijin kawai ya kalli bidiyon ta bidiyon film din su bidiyon ya suna wani
0: abin su
1: bikin wallahi sai shi dan ya gaya masa wai rawar da amaryan nan ta yi bayan ta fara rawa dama yan bungalo ce ya ce kawai ibni boko ta yi mata sa hijabi ya aure ta a ta Allah ribar wannan tattaunawa shine guda biyu kan makararsa riba na farko kai da kai aure ka dinga tuno abin da ya faru kan aure kai mata ƙarya arziki ta zo ta ga ba haka ba abin bai wuce ba ta karbe ka ne domin fitar ta ya fito zarci akan karbar ka amma kai tozartacce ne auren tozartacce ne kayan gare to wani abu ya shiga alaka tsakanin ku yake ka sani har yanzu yana nan stand a zuciyarta duk sanda ka fita abin da ka tafi kenan duk wannan abubuwan da kai ka zo gaban ta wata taima waya ka zage ta mutsiya ce ta dame ni yana kwakwalwarta ita ma tana ganin yanzu in taima waya baka dauka ba haka kake fada a gaban mata idan ka fahimci haka zai rage maka hasala da tunzuri lokacin da zaka kalli ya zaka warware matsalarka yan uwa mai albarka ke ma haka ki dinga yawan rubiyun abin da ya faru a baya akwai mijin da na sani ya samu sabani da matar da muna tattauna da shi wan bai san me matsalar ba ya kasa gane matsalar sai na bugi cikin sa na gara mai wani layi inda layin na kansilin ne ba za mu yi shara a nan ba bari na bada sakamakon kawai ya ji ni sai muka arriving sai muka arriving akan ashe duk san da ya kalli matar bashin banki yake tuna ma'aikaci ne ya ci bashin banki ya ci kutunan ya ci kala an yi mai deduction shawara shekara uku bashi ya ci shekara uku za a yi ana deduct to da haka in ya kalle ta kawai bashin banki yake
0: tuna to ita ce musabbabin cin bashin
1: saboda auren ya yi
0: auren bashi ya yi
1: aure da bashi aure da bashi ba auren
0: tunda ai sanadiyar ta yace sanadiyar auren
1: ya ci bashi
0: wannan bashi
1: haka
0: dan haka za a yi shekara uku ana
1: saboda haka gwargwadon yadda mai albashi aka yanki albashin sa yake jin haushi gwargwadon yadda yake jin haushin ta saboda haka tana abu ba ta burge shi
0: wannan da tana burge shi kuma ba zai kalli wancan bashin ba
1: tana abun burga take amma baya ganin sa a abun burga saboda shi a kudin sa ne ka je ga kona abincin mu ne ya taba cin abinci ya ji dadin abinci yana gama ci aka ce ko 2800 da wani abu can fa ba ya ce wallahi sai ji mu ya ji bakin sa har yana daci to idan ma tana burge shi tana burge shi amma yana tuna kudin sa so da haka ki kula da wayannan abubuwan kin zo kin zazzagi wani a gaban sa kin zo kin todar to wani a gaban sa kin zo kin wane ne har yanzu gani yake kamar fa wannan shi yasa muke ba da shawara ba kowane irin dati abu ya kamata ki gaya wa mijin ki wai don dadin zance ba wai aike da shi kun zama daya kun amincewa juna wai ki zaton wai za ki gaya masa wani mummunan abu da ya faru da ke san da kina budurwa ko san da kina kaza wai ki zaton you are safe you are not lokacin da wani tari ya tashi zai tada amai ne so wannan shine bangare na farko mu dinga kokari mai kwaikwaici bari mu gano in an mana wani abu ko wani abu da muka yi ne da ya gabata sannan na biyu ribar wannan abin ya yi daini daga cikin ribar sa majori shine waɗanda kuma yanzu ba su shiga daga ciki ba yan mata da samari ku sani ayyukanku na yau waɗanda ba su shiga aure ba ku sani ayyukanku na yau yana da tasiri a rayuwarku ta gobe ayyukanku na kafin aure yana da tasiri a rayuwarku ta bayan aure so ku yi kaffa-kaffa ku yi kaffa-kaffa kai namiji ga ɓangarenka ka kauce wa alƙawarurruka na ƙarya ka kauce wa fashi da babanci a ce kai baba ne ka kauce wa aibata iyayenka da faɗin illar danginka za ka aure ta ta har gama raina danginka har mahaifiyarka saboda maganganunka da yawan samari sukan karɓi wannan salon ai babu mu ce bar ta san ki ta ce garin aure ayyanta duk wa'innan maganganun ajiya ka bayar kuma za a dawo maka da su bayan aure in canji ya mu ke ma budurwa ki sani dukkan abin da kuka yi da wannan da zaki aura ai ya kawo kuɗi shi yasa kika sakankance shi yasa kika kaza kin yi dabara kin tafi islamiya da uniform da komai ko da hijabi amma kin sa karamin mayafiya zo a mashin ya dauke ki kun fita kun je inda za ku je biki ne ko na ya da da ki islamiya kin sa hijabi kin tsara malamin ku kin komai to ki sani kin yi wa kanki binne na bom yanzu in kuka yi aure duk sanda kika fita haka yake ne dan ki neman yadda kika bugar da iyayenki haka zai ga kina bugar da shi zaki ga zargi da abubuwa marasa daɗi sun zo sun shiga rayuwarku yadda duk abin da kuke yi yan mata da samari a yanzu ku sani zai yi reflecting a rayuwarku ta bayan aure wannan gaban muka ɗauka kenan shi yasa Bahaushe yace dan tuwon gobe ake wanke tukunya waɗanda ma ba su shiga mu'amala auratayya ba ku sani duk ayyukan muna rubuta tarihin mu ne a zuciyoyin mutane kuma za a karanta mana ko a karanta wa ƴaƴan mu ko a karanta a bayan idanmu amma dai aikin da muke yi wataran za a karanta shi kuma ba kasafai ake karanta shi a san da muke so a karanta ba saboda haka ke kafa-kafa duk abin da zaki ki dinga dogon tunani in ya je ya zo me zai faru idan ta faru ko kuma ma'aurata kake fusata wallahi yadda aka da kiburi bai jawo shi bai ce barnar jiya ce ke ma in ya yi miki ya ƙi yadda da ke bayan aure ya ƙi amincewa ki je gidan wanki ko ki mu'amala kaza ya ce sai ya kai ki unguwa ki gaya kanki gaskiya gaskiya ni na jawo abin da muka yi da shi ne yake jin tsoro idan ta ƙi amincewa da kai ta yi wannan fushin don kana chatting kada ka damu yadda kanka aure ta kuka dinga musayan munanan hotuna da munanan kalamai ka je kuma ka bari wani abu ya shiga tsakaninku haka take kallon kana yi yanzu ko da ba haka kake ba kuma ba ta isa ta goge hoton wannan abin daga zuciyarta ba kai ma ke ma ki sani bai isa ya goge wannan abin a zuciyarsa ba hakanan zagin iyaye ke ma da yawan mata suna zama gwarawa ta hanyar fadar aibin da aka faɗa na mijinsu a gabansa wata ta taɓa gaya min take cewa mijinta baya ƙaunar iyayenta baya ganin girmansu baya so kuma ta ce za ta gidansu kuma su biyu ne ɗaya yana barinta ta je ta gama kuka da aibata shi na ce to nunan makarantarmu sai an kai ki laboratory na a baki magani ba irin mahaifatoyin zamani ne kawai ta ce baya ƙaunarta a ce maza ba su da imani ba a'a me ya kawo ku gun ya addini da muka bi gaba ɗaya sai da kanta ta ce laifinta ne wallahi da ta je lab ta shiga wallahi ta ce laifinta ne lokacin iyayenta da wanda suka so ta aura duk abin da suka faɗa na IV a kan wannan mijin sai ta zo ta gaya
2: masa tana kan ƙadamin
1: soyayya shi kuma yana tara su a zuciya ya ga yadda aka dinga shiga mutuncinsa da na iyayensa har ana nuna kaza kuma Allah ya da shi da ya aure da Allah dan annabi ne zai ji daɗi ya mu'amala da wannan a matsayin iyaye
2: wani ma hadiya da magana yake an zo gidansa
1: sosai da ta ji na ce to kin gani saboda haka ki karɓa abinda kika shuka jiya ne yau ya fito me ya rage ko kuma ragowar da ba ku yi shuka ba kada ku yi mummunan shuka
2: kada ma ku tunkari gonar
1: kada ku tunkari gonar alaƙar ki da iyayen ki da alaƙar ki da ƴan uwanki is too expensive
2: kada soyayya ta ɗigo
1: dan me ya faru da ke da wani saurayin mara daɗi ko a wata rayuwar daban duk abin da Allah ya suturta ki suturce shi ba wai gaskiya mace da birga wai ke ga ta menene wai ki zo ku ko me ya faru wai ki faɗa za ki gaya mutum wallahi abu a matsayin da ƙwaƙwalwarsa kan not process father ba za ta iya motsi ba zuwa gaba yana son ki zuwa da zaman ku ya lalace wallahi so Allah ne zai san mugayen abubuwanka da mugayen ɗabi'unka kuma har yanzu ya ce ya ibadiyar lazina asarafu ya ce kai nasa ne kuma wallahi in ya gafarta maka wata ran ma gafarta wata me ake cewa gata za a yi maka yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat mummunan abin da kai sai a ce ya koma kyakkyawa a baka lada a kai amma ɗan adam bai da wannan so mu koyi boye illoli mu koyi kauce yin illoli lalle abin da muka yau yana iya cutar da mu jiya wanda suka dade a gidan aure za su fada kabani yana faruwa a karshen aure kaga ashe duk abin da kai tinde wanda koyi aure matan ta tare shi to da haka wannan muhimmin abu ne da mi taka dandan akai sanan
2: rantsin sarurin zaraba da shiri ne ga zaman kansa
1: shiri ne kuma
2: shiri ne
1: da zaman kansa yana da dora da mu jinga yayi
2: da abubuwa sosai shi sa mutane suke ce da Allah mu dinga yin zaraban nan
1: wallahi ya ji ni kuma in ka dauke shi to wannan fuskar ka dauke shi sosai
2: saboda yanzu a haka ma'aurata da yawa da ka so samu su matsalar da take da musu tana da yawa
1: da
2: yawa wani in ya kalli wannan abu shimfidan yau kawai wannan zarabar to zai ga tace matsala a aurensa
1: saboda amma zai ga a yau dai bai ne fin komai ba amma jiya yayi kuma kaga babu zuciya ne taushi ne dadi irin ta sai na Rasulullah dar kakkiya an cire rabin shi din amma lokacin da wanda ya kashi sayyidina Hamza ya musulunta baya san ganinsa sai da ya daure ne so zuciya haka take Allah ne muqallibul qulub shi ya saka inda hoton nan a zuciya kai almajirin gidansu ne sai ka aure ta kada ka taba sa ran hoton almajircin zai fita
2: kana no
1: kakka taba sare kuma idan akai wani abu da ya fitar da hutan kakka da muka yadda yar adamci kokarin sai ka shafa wannan hissarin kaman ce shi ya aure ki lokar yan a gidansa kika zo kika waye kika waye kada ki taba yadda dan gettai ya zama sarki za a dina tarihi ba dadi fada amma a haka yake ka aure ka kana kuta yauma Allah ya gore maka wallahi tallahi in duk duniya za a ganka Alhaj Zaruddin sunanka din wallahi a gunta
2: dole kalkana
1: wallahi sunanka din
2: ko shi san suke cewa nan fara mun da
1: to wannan labarin zuciyar ta ne
2: nan fara na aure shi wannan abin sun ma gidan mu
1: nake wallahi
2: amma yanzu
1: so amma yanzu in ka zo sai ka aure wata ta biyu da ta sanka Alhaj Zaruddin ba za ka ce dole sai ka sai wannan mata farko sai ta mu'amalance ka a matsayin alaiza shi yasa in kana son aminci ka raba musu gida in ka shiga gidan ta farko sunanka dini ko yayi dini in ka shiga gidan ta biyu da danginta sunanka Alhaji Zaruddin sai ka zauna lafiya
2: hoton can ba zai zo nan ba
1: hoton can ba zai zo ka auri wannan kana shekara 55 an ce ya komai kai dan shaura ne waccan ka auri ta tana kana shekara 20 da respect din waccan ya 20 da ta sanka a mutum ba daidai da wacce ta sanka a mutum mutumi ba za ta iya yaga ma riga ta san kai ganyenye ne a wasu bangarorin
2: sosai
1: so da haka da Allah mu dinga saka hoto kyakkyawa a zuciyoyin mutane kuma wanda yanayin rayuwa ya sa suka san hotonmu na rauni da Allah kan mu matsa musu sai sun goge mu koyi rayuwa da su a haka mu kuma da muka san hoton wasu na rauni mu gane ɗabi'unmu fa zai iya tuna musu cewar can muke barinsu mai haƙuri mu rage musu kin san mijinki bai da kokwabo to ki kiyaye mu'amala da shi kina yin mar abu ƙanƙani zai ga tudan ta shi ke so so kike ki karanto mai tarihi to kai haka kaga abun fuska biyu ne ko kai da ka sani kai kamfa kamfa saboda in ba haka ba maganar ka za ta da tv zai zama ƙari kai kuma da aka sani a kanka ka karɓi yanayin da aka mu'amalance ka kada ka tayar wa da kanka balli kai ta kumburi kana sa kanka a wahala kai ka sani kawai
2: Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu suna mun kusan masu saurare zaraba mu ta wannan mako kenan alhamdulillah mun ci rabin shirin a hakan
1: ta zaraba
2: ya zaraba ba ta yi tayi ma'ana da abu da abubuwan da
1: an warware abubuwan
2: yawan ma'aurata ne daga cikin wannan binkisi ne da bayan fage ne daga cikin abin da sa ma'aurata suke jin daɗin shirin na jigonsa za a ga ba aure ba aure ba ne jigonsa rayuwar dan adam ne gaba daya amma abin da yasa ya fi tasirantuwa gurin ma'aurata saboda kananan abubuwan
1: yin abubuwan da ake kautar da kai
2: wanda da babu su mutane ko wasu mutanen su a je a tattauna su ba amma an ɗauko su sai ka ga su kadai din sun wakilci ka kaje kai sulhu
1: wallahi
2: saboda wannan wannan abin da ka fada ya wakilci ka da kaje kai sulhu saboda ta wannan dan
1: kana fahimtar wannan
2: abin da su gano to haka ne to bara mu zauna dan kuma da suka ce za su zo wannan shirin aurata ne shekara su bakwai suna fada
1: ya hayya
2: amma ko wata warwara da kai
1: sai Allah ya bada
2: abubuwa cikin wannan gurin tushin kenan kinji an yi naki an yi nawa to kiri ne masala
1: shikenan
2: su masala ko mu zauna a tebur
1: shikenan kuma aka wannan ne
2: suka kira da suka ce alhamdulillah
1: an wannan ne
2: suna ma son su kawo ziyara cikin shirin nan da su zo sun zo da ganin duk ba matsala ko to kaga ni abu ne na kusan matsalolin sun damu mutane an rasa mafita to amma kuma cikin yadda Allah sauyin zamani da kuma balaga ta zance ta sa da nazari ana fito da abu daya sai ka ji to baka da
1: bayanai
2: sai ka tashi ka ji
1: takarin
2: mallam ko dan Allah ba nan ban mallam ga hanya da mun fi sauki
1: Allah ya dace da mu
2: an san ma
1: kuma wannan din ya yi ne hira sai hira abu ne da applicable a rayuwa
2: kwarai da gaske
1: wannan magana da muka faɗa tarihin jiya wallahi it's applicable
2: so sai ba ma wai
1: yanzu ba aure a dukkan rayuwa ya ji ne yanzu mu dauka mutum zai zama gwamna ko shugaban kasa a gwamna a dokar kasa shine number 1 state in next state
2: na jihar sa
1: na jihar shine dan kasa na daya yanda za a ce za a yi list ko da mahaifinsa da mahaifiyarsa suna rayi sunan sa za a sa a na farko shugaban kasa shine
2: a kasa
1: amma yanzu wani fannin shugaban kasa kan ya zama shugaban kasa a wani yanayi da yake yana sa ran shugaban kasa ya zama bai da kwarjini a
2: idansa
1: yadda zaka ji suna kama sunan gwamna suna fadar maganganu da awar kawai sun san shi a wani yanayi
2: kan ya zama wannan matsayin
1: yanayin da zaka gona hamshakin malami wani ya kalle shi yayi kiransa da sunan banza ko da sunan sa gadal yana ganin birgewa ce ko waya wani nan yanzu da zai yi in ya dauka da yake bi zaka ya ce dini ko abdulkadir wai hankalin sa yana bashi kai ne wancan fa yana gaya ma ka san na sani
2: a gurin mutane ne
1: kake da wani ciwo
2: ya dini ko mala
1: amma
2: shi a gurin sa ya sani tun ana kwallo
1: yawa so yake so haka yake a rayuwa sai kaga idan ka je gurin sa kana kokarin girmama shi ko irin mu'amala ta mutuntaka shi kuma yana kokarin a cikin mutane rindi kullun dinka to that position to idan wannan abin da muka faɗa yayi maka amfani ka da wanda shi applicable akwai wanda in sun maka ka san labin da kwakwalwar su ne ba za ka damu ba amma akwai wanda sai kai ta gaba da faɗa da shi zaman ku ya ƙi dare
2: zaba ba da bane
1: to ka je kasuwa a yaron kanti Allah ya ɗaukaka ka wani fa a gurin shi har yanzu kai ne da ka taɓa min yaron nan kai ne akwai ke sa muka yi wa fuska biyu muka ce kai da ka san abin kakka bari abin ya cutar da kai alaƙar ku ta lalace don ka san jiyan mutum kakka bari yau din da ya zama yau ka ƙi mu'amalantarsa a matsayinsa na yau ka mu'amalance shi ka haɗo da alaƙar ku ta jiya ka cire ta mace ko zaman kanta ta yi ta kama ɗaki Allah ya kiyaye ka auri wacce ta taɓa kama ɗaki ta yi zaman kanta sai ta zo ta yi istibra'i ko me ya faru ya faru ka zo ka aure ta to kamar lafiyanka ka goge jiya daga kwakwalwarka in baka iya goge jiya wallahi ba ku taɓa zama lafiya ba ko ke yake wankin on this ƙarshen wulaƙanci a gidanki ya zo ya zama mijinki ke mu'amala da shi a matsayin miji ba a matsayin sa na jiya ba wannan shi muka faɗa ku so amma mutane da yawa masu raunin kwakwalwa ba sa iya goge jiyanka su ɗauke ka a yau sai mu'amala da ka shi yasa sai alaƙa ta lalace sai ka ga mutum duk ni'imar da kai mara san da ya zama wani ka kasa ɗaukan sa a wani sai ga kai banza ne bari ya karya ka ko bari ya yi waɗi da ni'imar ya gaba ko bari ya fita daga harkarka rashin gogewar ka ce karin magana ba shi da muka faɗa ɗani banda tuna baya girtai ya zama sarki yau sarki ne shi ka bar shi a sarkin sansa san da yana girtai ai ka kalle shi a girtai san da kika yi hakuri da mijinki da bai da komai ai kin saki kafa ya isa wani iko ke ke ci da gida abinda kika ga dawo kika dafa yake karba ya ci yau da Allah ya yassare masa ke dan me ba za ki karbi nasa ikon ba dan me ba za ki karba abin da yake so ai ba san da kina da shi sai abinda kika yi zai zo ya karba
2: hatta biya ma yake
1: mai kuma kuka samu so ke me yasa san din samu ba zaki yadda ya samu kike tunanin jiyan sa jiyan ku ya jiya ya zama makaskanci yau ma ya ci gaba da zama makaskanci to wannan abin ne abu ne da har a rayuwa yadda addini ya fita rayuwa dan tsajin ku haka take wannan abun kuma ya rushe alakoki da yawa haka fir'auna ya ga annabi Musa da ya ga mishi gaskiya ya gazata inda zai soke gaskiya sai yake alam nurabbika fina walida ba nan muka raine ka kana dandanin yaro ba ka aikata abin da ka aikata jiyawan ya dauko ya ta hana shi daukan annabi Musa a matsayin annabi sai ya fata ba'an kuma ya fatar da su a zalla fir'auna kawo wama hada su shi saka sai mun yi amfani da wayannan a cikin rayuwar mu za mu ji dadi ba abokan zaman mu ba in ka fahimci wannan wallahi za ka dade kana cin ribar rayuwa wani aboki yake ba da lahari yace kun from nowhere sai Allah ya dauka ku wani abokin sa suke taimakon sa a jami'a taimakon sa suke har bayan jami'a wannan harkar siyasa sai ta dauka kai kuma sai ta hada su a ma'aikata daya ake appointing din sai yace da yazo mutane sai dubiya ake ana ganshi yace wallahi ina biyo layi ni ma na zube na ganshi sarki yayi tai mun mulakanci yana zagina yana mulakanci haka me yace a yace har ya babban ban nan nuna shi ba in ya biyo layi ana gaisa ana kautar da hannu ni ma na ta hannu na nake yace bai bar gurin ba sai da yayi mun amfanin da ban taba latan zan same shi a duniya ba to da yace yana girmama ni ina girmama shi
2: to da yayi tunanin cewa
1: ana yin
2: koya masa karatu
1: da tunar ka shi yake ban abinci
2: mashi abinci
1: gogewa ce
2: koya ci gaba ya zo
1: canji
2: ya zo ma kada ka kalli jiya
1: koya
2: canji ya zo mutum
1: ka karbi canjajjen yanayin
2: shikenan
1: kaman ce da canji da aka canji
2: shi yake da riba
1: a ana gaya ma
2: malam akwai wadanda yau shirin namu alhamdulillah akwai wadanda yanzu malam wani zai ce shi yana kokarin ya karbi canjin amma zuciyarsa ta kasa jurewar ya manta wancan abu su wani shawara za ka ba su
1: shawarar da za mu bayar shi ne a dini za ka ɗauko mana shirye-shiryen mu na gaba amma dai zan faɗa wato akwai abubuwa da yawa da muke ɗaukansu a bajinta amma gazawa ne
2: abubuwan bajinta amma
1: bajinta ne a zahiri shi yasa wani kwadi na taɓa sawa a shafiya na Facebook nake cewa jarumta da bangonta da ba suna kama
2: to ni abin bance
1: mu jarumta da bangonta da ba a yanzu na nuna na faɗi maganganu akan gwamna ne zagi ko yadda duwa ina marasa kunya da sunan siyasa suke a zaman su jarumai ne amma a gurin masu hankali menene su wawaye ne ya da ka shekara 50 duk magana da ta zo harshen ka haka iya faɗa baka dami ina da ina na taje ba har kana da awa da bakin ka ka san wasu in sun karbi maganar zafi maka Allah waje ka dau maganar ka gani ka bi cikin al'umma ka dau census kalar ka ne take kunna maganar sau biyu amma duk wanda suka fita daga wautarka ba sa ƙara da jin maganar in ka fara da sunan jarumta ake wauta ce wanda to wannan abin ya fara ya ce ya kasa gane zuciya to ka gane kai ne waɗanda suka bi san zuciya wata ba a hawahu zuciyata ta kasa manta kaza kai da ita wa yake leading kenan wala tattabila hawa to da haka birgewa da karbar mutum ya ji ne shine ka zama kana zana layin da za ka tafi ba zuciyarka tana zana ma ba kuma aikin wasu baya interfering ko dictating din aikinka lokacin da yanzu muna program ɗin nan muna raha wani ko ya bugo magana ya magana mara daɗi ni da kai duk mu fusata ba mu san me muke ba shi ya canja mu yana da control ɗin mu kenan so lokacin da ka saka wa zuciyarka ego ɗinta satisfaction kaga in baka bi wannan ba ba za ka iya rayuwa ba to wallahi ba you are not no longer a human an je yaƙi an da aka ce shaura babban yaƙi kowa ya tsorata aka ce zagi yaƙi da zuciya shi ya saka lokacin da yake gidan miji kika zama mara kunya sakar ya ce ki tambayi kanki wa da waye zai iya rashin kunya za ki ce kowace ƴar tasha za ta iya rashin kunya biyayya fa sai wane da wane ka danna san zuciyarka ka bi daidai shi yasa Allah ya ba wannan abin lada san zuciyar kuma an ce an yi wuce an lallaba aljanna da ababen ki an lallaba wuta da ababen su to lokacin da kika bi san zuciyar ki gane me kike lokacin da kika danna zuciyar kika abin daidai shine kike mutum ai bai iya ba ta rago bace ai man ce munan abu ba na rago bane yasa Allah ne ya tashi da sigar ya goye fada wani kalimin da zai zo da ajin annas wallahi
2: saboda aka in Facebook sabon ya fita
1: yawa saboda aka abin da muke ba da shawara shine lokacin da zuciyarka ta faɗi kalaka ka duba daidai ne ka saba mata ana ba da labari idan ya tabbata Imam Malik an ce wani ya wuce ta gaban shi da takalmi ya ji ba daɗi ya gaya kamar shi aka ce yasa ya dawo da shi Imam Malik wannan sa aka ce idan aka dawo da saurayi da aka dawo da shi ya ce takalmi ya kwanta ya ce taka irina zuciya ki da an taka ni ba wai an wuce ta gaba na sai me
2: Allah
1: wala aka ci wanda daga cikin magabata in ya tafi kasuwa ya ga kaya yaji iri ɗaya zai siya din na kufta guda biyu sai ji zuciyar ta tafi san wannan wancan zai dauka
2: wanda zuciyar sa take
1: ba ta dauka ba ya dauka ya irin
2: wanda ba ta so
1: sai kura gurin tirasa zuciyar sa
2: ta nuna shi yake da lanzamu
1: ba zuciyar sa ba ce take da lanzamu so da kanka ci wallahi ni na consummate ya ba a ce na manta na kamanta da kamanta kuma san zuciyarka ka faɗa da zai wani tasirin a rayuwarka wallahi ya kamanta me maka din yanzu yana yin siyasan da suke canja jam'iyyu su zo su zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya bayan sun gama zagin junansu me yasa suke mancewar hawa san zuciya ya bi wani nafa'a abin da yasa ka ji ka kasa mancewa alheri ne shedan yake hana ka kai kuma ka sakawa zuciyar linzami amma nawa ne da ba kwa shiri yanzu da harka ta hada ku kuma ka fi shiri da shi da kowa
2: sosai
1: da ka yi dan uwa na min kaza ba zan iya yafiya ƙarya ne ai tunda ta yi min kaza ba zan taba yafiya ba ƙarya ne ba za ka yafi bane ba za ka taba yafiya ba ko kuma ba zan iya yafiya ba ba zan yi bane ba zan iya ba possible and impossible they have a very tiny line in between and your action and intention determine the differences kawai ka taki zaka ine ko ba zaka yi ba wallahi musa'ad sai mu shiga gaban mata shiri abinda zamu faɗa
2: muka ci akwai
1: yawa yace akwai mun faɗi mun ce a gidan aure ana iya kaurace juna mace tana iya mace tana iya kaurace mu namiji namiji yana iya kaurace mu mace muka ce amma yana zuwa haka kawai muka ce baya zuwa haka kawai muka ce me yake kashi muka ce ta fuska uku za a gani fuskar farko da me yake kawo auren shine yadda matsalar daga wanda aka kaurace wa ba komai ne in ya faru da kai zaka zargi wanda ya maka wannan abun ba ɗan uwa zan maimaita wannan abun ba duk wanda ya wulakanta ka ne ya kamata ka iya zarge shi ba ka ga laifinsa ba

0: to wani ayyukan da ake mana muni muni muka jawo kan muni muka jawo kan a zamantakewa wata ran da kika ganki a kwana a ƙarshe a gidanki ki kika da kwanar ayyukan ki ne idan ba ki reflecting ayyukan ki wallahi zaki dade da kowa kina batawa kai ma haka yadda muka ce kaurancewa da mata za ta yi wa miji ayyukanka zaka fara kallo kanka kalli laifin matar ayyukanka sun fi nisanta ka wanda ayyukansa suka nisanta shi na saba ba ta matsi da shi kamar yadda ya zo a karatu so da haka sai mun kalla shine muka fara kallon wayannan ayyuka ne suke sa mata ta kaurace wa mijinta sannan muka kalli na biyu wayannan ayyuka ne da namiji yake yi ya sa mace take yi ya sa mijinta ya kaurace mata shine fuska ta farko akwai fuska ta biyu kuma wanda eh ba aikin ka bane ba laifin ka bane wata kofi ta zata lati su banna lidiyar zara mun ku wata wani ne ya jawo muku kome ya samu shamuwa watan bakwai ne wani abun aikin wani ne zai zo ya shafe ka dabi'ar abokin rayuwarka ne shi yasa ba kullum kuma dan mun ce ka kalli rayuwarka zaki ta kallon me ne yayin wulakanci a'a akwai wanda dabi'arsa ce wulakanci komai kai da jaki sai ya ci kara akwai wacce dabi'ar ta ce tashancin ba wai laifi kai ba ba matsalar ka bane kuka zo gurin amma amfanin fara kallon kanka dan ka fara sauke nauyin kanka sai muka ce akwai na uku kuma wanda wannan muka ce internal shine abin da kai external abin da matar da muka ce akwai kuma community events
1: shine wanda zai
0: abin da al'umma ce aka zo aka tafi a wannan wani layi har mamaki za a yi waiwai bai bar matarsa kwana a gidan biki to shi sai ka ce ba dan yau ba al'umma ce ba kai ba ne ba ita ne ba al'umma ba to shi ne muka yi magana a kan na farkon muka faɗi internal courses ɗin muka yi alƙawari wannan satin za mu faɗi external courses ɗin na mazan da na mata domin cika alƙawarin za mu faɗi ɗaiɗai daga external courses shi ne akwai ɗabi'a dabi'a za mu warware za mu dinga faɗin na matan da na mazan a haɗe da wani yanayi da ya shigo wata jiya ta mun message malam ni mijina introvert ne ni kuma extrovert ce sau da aka zama na ce mata waye gaya miki waye gaya miki laboratories waye gaya miki kawai kin zo wai shi ba mai kula ba shi mai shiga sabgar jama'a ba ne ita ko mai haba-haba ce na titi waye gaya miki har kin sa masa rigar introvert ko extrovert na ce wani lokacin duk surutun menene mutum ba akwai wani mai ba aka ce sa shiru a da gara in kika sa shi a wani yanayin wallahi duk surutunsa ya zama sa shiru daki wata wuce ga kawai yana vibration amma la a duk duniya mutumin kirki ne ita ma haka da za a ganta haka to mun zo ɗabi'a ba ma nufin za mu ɗauko rigar da masanan da ba su rayu da mu ba suka ɗinka mu saka wa junanmu
1: sun san yi nazari ne daidai da
0: al'ummar da suka gani
1: da kuma yanayinsu da mafi akasarin wannan littattafai da ake wasu ma mu yi sa ake new addition
0: yawwa an samu
1: canje-canje
0: da yawwa
1: sai a sabunta shi
0: ne yawwa kuma aka sabunta Allah ya ga wata idea kamar ana fita daga cikin jama'a yanzu wanda ya san addini ya kalli mazhabar Imam Malik san da yana nan da immediately bayan bayanan da bayanin almajiransa za ka yi ta gani ana sauka da kau wanda ku san Imam Ahmad bin Hanbal ana ma iya bambance farkonsa da ƙarshensa duk wanda ya san tarihin Imam Ahmad bin Hanbal ana iya gane fatoyinsa na farko da fatoyinsa na ƙarshen rayuwa kawai jini to shi ma haka saboda haka mu daina ɗauko wannan riguna na masana lallai ilimi ne kuma gaske ne amma ba lallai dukkan ilimi ya zama applicable a kanka da kaina ba zai iya yi wa ilimin ne amma bai wanzu a kaina da kanka ba mu bai shafe mu wannan abin da muke faɗa a nan wani zai ce gaskiya malam ni ba haka ba ne ko matata ba haka ba ne daman ai ba gaba ɗaya aka ɗauka ba mafi yawa aka ɗauka
1: kuma da mun yi sa ya zama riga ba wuya
0: yawwa wanda ya yi wa
1: daidai sai ya saka yake cikin daman
0: to wannan ɗabi'a tana ɗaya daga abin da yake sa wani ya ƙaurace wani zai zama kana kyautata iya kyautatawa ko kina biyayya iya biyayya amma akwai ɗabi'unki da suke sa

0: baya son mu amana ta hada ku. Misali ɗaya da zamu ba sai mu ki buɗe waya shine mace ta zama mai mita nage ko ta zama mai zurfin korafi. Mafiya yawan maza ba sa iya ɗaukan wannan
1: mita,
0: suna flying ko korafi yawa ko mita. Mita a gurin mace soyayya ne da self expression, a gurin namiji kuma fadar gazawansa ne da nuna shi gajiyayyen ne, mita da korafi. A gurin ɗabi'a da zamu ɗauka ta namiji, gwalya gwalya da maganganun tozarci. Tozarci a gurin namiji nuna isa ne da tabbatar da ke tasa ce ya isa da ke, zai iya zuwa gidansu a yi abin da kika yi ya kalle su ya banza da su ba su kai ba. Zai zo ga kin yi abu ya hasala zuciyarsa saboda ke din ta kusa da zuciya ce. A gurin mace ita kuma wannan tozartarwa ne da nuna a duniya ita banza ce. Gwaliya a gurin namiji wata ran expression ne na true identity, true feeling ɗinsa, me yake ji akan abin nan da kika yi saboda kin kai matsayin ya gaya miki labarin zuciyarsa. Ita kuma a gurin mace tsara kafa ne da ridiculing ɗinta, saboda haka wannan siffofin biyu, gwaliya da dizgawa ko tozartarwa, yana saka mace ya zama tana tarin mu'amala da kai. Za ka kasa gane potentiality ta, za ta kasa gane basirar ta da daɗin mu'amala da ita na zamantakewa a wuri, saboda wannan abin zai nisanta zuciyarta da kai. Ke kuma wancan mita korafi ko fitar da sirri yana sakawa shi ma sai ya zama namiji bai da sanya mu'amala da ke, baya jin daɗin mu'amala da ke. Sai ki ce ya kafin biyan bukatar aure sai amma ya tafi yana neman mata, can ba korafi ba mita, ziga shi suke saboda suna da bukata koda na ƙasan suna rufewa. Sai ya ji can ne yake mutum nan ku kin mai da shi banza, tunda in kin duba wani abin da yake wa mijinki mita a kai, idan abin da ya tabbata gaskiya ne za ki ga bai cika namiji ba, ba mutum ne da ya kamata a yi mu'amala da shi ba. To ma'anar ka maganar ki kenan, kina ga ya zuciyarsa shi ba ma mutum ba ne,
1: shi a tasa fassara.
0: Eh mana ke ma kika kalli maganganun yanzu da za a bi maganar nan da na faɗa haka haka ne, you are good for nothing, ba ma samun abinci mai kyau, ba gida mai kyau, sannan ba ka da wani karfin mu'amala ta aure ta, to waye shi? Banza ne duk abin da ta yi kago ne ko kai mata faɗa, to wace ce ita abinka? Ba ta da matsayin komai, shi ne hoton da shedan zai bata, kuma hoto ne da a gama garin kyamara za a ɗauki shi, shi za a gani. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya datar da mu, to da haka wanda baya so a nisanta shi a ƙaurace masa, ga kofa ta farko mun fara akan ɗabi'a. Wannan ita ce ɗabi'a da muke cewa external, ba kai ba ne, ba kai ba ne, ita ce take da wannan ɗabi'un ne kuma ya ja wannan. Allah ya datar da mu.
1: To amin sun ma'anu masu saurari za mu damu gare ku kamar yadda aka saba, sakan yau mun dan ba da lokaci aƙalla minti bakwai, ma sakan goma ake son duk wanda ya shigo kai tsaye.
0: Ba wani ma dini ka ɗauka?
1: Hello? Wani ba?
2: Alaikum
1: salam. Sakan goma.
2: Akwai wato tsarabar da malam yi, akwai bayan Allah da kake sakan goma ne dai, amma abin da yake tafiya da muhimmanci.
1: To mu ji.
2: Yawwa, matar da take lokacin da aka fara zuwa awon neman auren babban yara. Sai ya shiga makaranta ya zuwa fara rance kila. Sai mata kin ta dariya, Ta tambaye ta wani ya fara. Sai yana tuna abin da ya yi wajen neman aure na, wato Ismail.
1: Ya kasa tsugune, ya kasa
0: ba zai iya
1: hoton ya dauko, ya kasa
0: cire
1: rubutu.
0: haka ne ta sa mutane rigarsa haka ne ta sa mutane rigarsa shi yasa ake cewa katangar gidan barawo ta fita kuwa tsawo
1: saboda yana tsoro
0: duk inda ya wuce gidansa sau ɗaya zai ga gurin haurawa ya saba Allah ya gata da
1: mu assalamu alaikum
2: na'am saka alaikum assalamu alaikum sunana Jamil Daukura
1: ya shek
2: a malan Allah ya saka ma da alkhairi
0: a ni ma barin fada ya shek
2: alhamdulillah malan na karba malan wata lokaci da kai magana akan canja ko karban sauyi za ka ga kusan a wannan lokacin wallahi sauyin yana mana wahalar karba don kuma malan a dunkule malam dan Allah ka dan gaya min abubuwa guda biyu da zan yi don ka karɓa canji in time iri na suna da yawa
0: kamar ya wani irin canji shi ne tambayar da wani irin canji
1: ma tambayar da ne
2: na canjin shi ne malam a kana tare da ni
1: muna tare da
2: kai yawa daga lokacin da nake tare da mutum ko aboki ko mata to idan ta canja mini kuma ita ce akan gaskiya binta akan wannan abin ya nemo gaskiya ko aboki ne haka yake so ya zan yi in ga karɓar canjin na san gaskiya ne abin amma dai karɓar ta nemo wahala gaskiya wala
0: to a gurguje kamar yadda ya bukata akwai abubuwan da dama na da su a kasar Hausa amma dai yanayi na sabon ilimi da ya zo mana musamman waɗanda suka yi karatun addini nizami karatu na zamani ga aji suka shiga a ƙasashen da suke da tsarin koyar da addini a jami'o'i suka dawo ƙasar sun tona tsarin su a rashin sani suka rushe mana tsarin mu kuma a lokacin akwai malaman ilimi akwai malaman tarbiyya kuma matiyayin malaman ilimi suna cakwashe da tarbiyya suna koya mana yadda za mu rayu da wani abu wani abin hayyansa ake a aikata don ka ji haushi kuma a zo a janye shi don a gari a
1: cikin ɗinka yannan martaninka zai kasance
0: shi ya saka daga cikin mu abin da za mu yi takure a cikin maganganunsu shi ne na ɗaya kai wa kanka zeroing mind ɗinka cewar bakka da manufa ne na duniya bakka da alaƙa bakka da iko na canji a duniya za ta tafi koya wani jirage ɗabi'arsa ka gaya wa kanka kawai kai abin da kake da shi rigar sanyi ne da rigar zafi da rigar ruwa kawai in ka fita ana zafi za ka sa rigar zafi ana sanyi za ka sa rigar sanyi so da haka za ka ga yawancin wanda suke
1: kawo canji
0: kawai kana zuciyarka kake gaya kamar kana da iko na canja abubuwa ko sai a biya tafi a yadda nake so zan zauna lafiya ka gaya wa kanka gaskiya kawai ka yawaita maimaitawa zuciyarka duk abin da ya faru suka ce canza one if you can ka canza duniya in za ka yi if you cannot change yourself to another one
1: ka
0: canza tunaninka zuwa
1: daidai da yadda duniya take
0: to da kuma muna iri duk abin da kake gani ya canja ka kasa rayuwa da shi in kai musulmi ne kana da abokai da ba musulmai ba wata ran har aika musu kake haifi Christmas wanda kai ka san ba gaskiya ne ba kai imani da abu amma ka canja ɗabi'ar ka kai daidai da canjin da ka danci kanka
1: tsarin ya tafi
0: daidai yawa kuma haka rayuwar mu Allah ya tarbiyance mu dan mu san haka ya ka mana bambancin dare da rana zafi rani damuna rani duk ba mu da ikon canja su dan mu koya so ka yawaita reflecting a cikin abubuwan da suka shafi ta fuska addini sannan na biyu ka yawaita challenging zuciyarka da yin wani abu zuciya wato muna wani abu wata na faɗa wato ya dini wata ran dole sai ka dinga challenging zuciyarka da yin wani abu bari na je ne kaza eh mana bari na je ne kaza
1: dan ka kalmanta
0: wallahi ka kalmanta ta kuma zaka ga
1: za ta zauna
0: ni ne kawai yace yana jin dadin ƙarya in ya san gaskiya
2: assalamu alaikum warahmatullah
0: wa alaikum assalam warahmatullah
2: ya ya ji da malam alkasim sai da yan tare ni wallahi
1: to ba mun
2: gani da malam yayi musamman a bangaren tsara wannan ina ji ya ji kana kuma kana masu aure to kuma da ban shirye shi ne ke jin kawai kai da mutaki sai yau na gane cewa ashe a wajen neman aure ake kashe aure to wannan ya za mu ƙara inganta wannan a farkon wajen neman aure kuma wannan abin na mai karɓo yawa musamman ga masu kyau na gode Allah ne
1: kamar shi sa malam ya faɗa ya ce kusan ya ma ba da amsar
0: kasi
1: ba su aure ba su ma ga
0: satar amsar
1: ga satar kan ma su yi kokarin yin wani abu wanda hoton zai zauna a cikin
0: wallahi kankani
1: har ka kusanci abun ma
0: kuma idan
1: zai zauna a cikin zuciya
0: idan kaddara rayuwa ta sa kai abun da mara kyan da zai zauna a zuciya kaga in ka shiga auren zaka shiga da ka san za a yi haka ko wai an wani sallar dare gafara yace na san za a yi haka Allah ya dace da
1: mu ya rabbi assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam rahmatullah
1: to mu je
2: barka dai
1: barka dai
2: yawwa ran sai dai barka da kokari makocin kai
0: wanne daga ciki
1: tangin na
2: na hannun
1: buje tangin na
2: buje ne ba miki da akan cewa akwai abokai da aka taso
1: eh
2: a cikin wasu sun zama wasu
1: to
2: amma har yanzu da akwai indirectly in an gamu kuma za a ce wani ba magana alhaji ciyawan ba magana da wani irin kamar wani din da dan wani akiya zo ya kamata a ce an girma wannan laji kai magana kuma wannan wannan hanya ya kamata a ce an yi domin a gyara musu su daina fadar sunan uwa da kai tsaye amma kaga dai shi ne da aka ba su aiki wannan abu wurin kai kudi kurin sai daina fadar sunan ka amma ki gudun mota
0: eh gaskiya akwai abin da
2: ya dawo min da kai gida lafiya kai kuma ga rabi
1: amin
2: ya fa ma salamu
1: amin ya rabbi
0: abin da yake na gaskiya shine wanda ya fahimci kuskuren wani sai ja hankalin sa akwai wani dan uwa da ake ga mana yana da aboki irin na kuddukud din nan amma wallahi abokin yana cikin rufin asiri cikakke shi kuma yana cikin yau cikakkiya da suka zo aka kare wancan mai kudin zangi sai na tambaye su nace ni da ku mun san dabi'ar wani da Allah zai bude kofar da wani zai taimake shi so da haka masu wannan dabi'ar ku sani kuna toshe kofar da ma wanda Allah ya yi wa ni'ima zai ni'imta ku ne ku ya ku toshe kofar har sai ya sauka maka mori komai ba wanda suka fi morin masu kudin daukan sukan kai masu kudi yadda suka da ni'ima ni'ima ce ta Allah yake yi ka gaya kanka gaskiya ni'ima ne in kai ga mutum bai cancance ta ba hasada ta shiga maka zuciya kuma shine abin da muka faɗa akan Fir'auna alamnar rabbi ka shi na ko me ya shiga tsakaninku da mutum lokacin da status din sai ya canja ka karbe shi a haka kuma wallahi karmi shi kara in ba haka ba shaitan zai iya shiga tsakaninku ya lalata alaƙarku iyaye sukan kira ƴaƴansu malam mahaifin mahayyara su yana ce mun malam ne zan ce a Abdulkadir ne sai ni sau biyar in muna faɗar haka to haka za ga wannan ne yake nuna ka ji kana shauƙi da jin daɗin kai mu'amala da mutum so mu gaya kan wanda yake ya saurara ya gaya wanda bai saurara ba shaja'a ba ce hasada ce da nuna kuma rashin gogewa
1: wannan karatun yau ya fito da wasu abubuwa da yawa wanda an daɗa faɗaɗawa mai saurari yana shigowa zihini mafi yawanci ta fuskar abin da ya danganci harkar siyasa ko shura da mutum yake idan ya samu dama za ka ga sabbin abokanai yake yi
0: wanda za su dauke shi haka
1: saboda wanda suka taso da shi kowa gani yake ba zai karɓe shi
0: a yadda yake
1: wannan shurar da yayi ba ko arziki ko mulki saboda kawai an san kuruciyarsa
0: wallahi haka na mutunta
1: wallahi haka kuma wanda su kuma suka tsince shi a yau
0: suka bashi matsayin da ya kamace
1: yinsa sai ga kasance su suke cin ribarsa sabanin ku da tantalatali wani ya san shi lokacin yana kaza
0: wallahi
1: yana kaza amma yanzu ba zai iya morarsa ba
0: to yanzu ko a matan ma da muke faɗa a auratayya me yake hana wutar wasu matan cin ribar rayuwa wallahi haka za su zauna
1: to Allah ya samu dace
0: haka an zauna ya din tana ta ganin sa wannan rai nan nan wannan
1: Allah ya samu dace masu saurari ya duba da yanayin lokaci a nan zamar bulabulan shirin madadin malam Abdulkadir alamat malam ya jami'ar ilimi ta tarayya da kenan jihar Kano sai ne da na sagurin cikin zaridin mu na jami'in ke muku fatan alkai ku biyo mu insha Allah sati mai zuwa kashi abu jima'i da sabon shirin
3: astaghfirullah wa atubu ilayk